0: klaseng tao yan.
1: Yes, sir.
0: Ang untok yan, eh, hindi mga official natin, parang hindi na sa interest ng bayan ang kanilang pinaninindigan, eh. Diba? Kaya itong pala, kung ito dapat, eh mukhang ipaparinyo pa niya ang franchise. Eh. Kaya may mga official na humaharang sa franchise, tingin ko tama sila, eh. Diba lumalabas ang totoong pangyayari, lumalabas ang totoong sitwasyon na hindi na ito dapat may renew. Dapat patakbuhin ito ng bagong kumpanya. Bakit, Gerald? Kunti lang ang mga lineman nila yata na nagtrabaho ng panahon na yon. Imagine yung mga tumulong doon sa nakuryente. Alam mo yung tumulong doon, yung mga tambay lang doon sa tabi.
2: Ah, ganun? Kala ko mga kasamahan nila nagtatrabaho doon.
0: Hindi, mga trabaho doon yun, mga laborers sa tabi, yung mga tumulong na yon. Dalawa lang kasi sila nung nakuryente.
1: Aroy.
0: Yung kasama nung makuryente na yung kasama niya isa, isa tumakbo doon para i-switch off kung ano man kailangan i-switch off doon. Ang tanong, Gerald, bakit hindi coordinated ang pag-switch off niya na alam nilang mayroon pang tao doon na sa poste, nasa taas ng poste nagre-repair?
1: Hindi na nga eh.
0: Ang punto ko dyan, nasaan dyan? Yan, ibabalik ko yan kay Ricky Adahaw, siya nasa technical eh. Ricky, anong nangyari? Ako, I have high regard to Ricky Adahaw. Anong nangyari dyan? Ba't hindi nyo yan tinitingnan, merong nakuryente? Nako, okay, wag natin i-discount yan. Buhay din yan eh. May pamilya yan eh. May umaasa dyan eh. Bago parang itong general manager sa meeting nila kahapon, parang napakababaw ng kanyang pag-treat sa mga pangyayaring yan. At pinapalabas niya na kumalpak ang dole, kaya binawi ang order. Napakalakas ng loob. Samantalang binawi ang order, dahil lang naman yan sa influence ni Governor, ni Congressman G.C. Inaawa siya sa South Palawan, inaawa niya si Secretary
1: Tolentino.
0: Liquid is tarara. Ako nga naman, Gerald, nung gabi pa, sumulat na ako sa Office of the President, gabi for Tolentino, pati si Garin. Ay, ang email ko, natutrack down ko kung nababasa. Nung gabing yun, nabasa ka agad ni Secretary Tolentino, ang appeal ko na nire-request namin i-list yan kasi yan ang nagbabar para ibalik yung kuryente sa Narla at Abola at sa mga several areas ng puerto. So ngayon, ang sasabihin ni General Manager kong Trimida sa kanyang staff meeting kahapon, pinapalabas niya, binawi ng dole ang kanilang order kasi alam nilang mali at palpak sila. Aba, ang lakas ng loob talaga ng manager na to. Kaya ito, tingin ko kalkalin nito ang qualification nito kung talagang kwalifikado talaga ito. Kasi alam namin, nung probation period niya na 1 year, hindi yan pumasa eh. Malakas kasi yan kay Almeida. Nung birthday ni Almeida, doon yan sa kasino ni Almeida, ni Razo. Nakita ko doon. Sayaw na sayaw yung engot nung birthday ni Almeida. Talagang napakasipsip. May video ako niyan, sayaw siya ng sayaw, parang nagpapa-impress kay Almeida. Naaawa ako sa kanya na he has to go down that level, pasayahin si Almeida, para lang matuloy-tuloy ang kanyang ma-approve ang kanyang provisional period para maging permanent manager. Naaawa ako sa taong yan.
2: Pero sir, kung hindi lang naman nag-brown out, kung halimbawa tuloy-tuloy yung daloy ng kuryente natin, walang brown out, maganda naman talaga yung order eh. Kasi ang layunin naman nun, mag-imbestiga at panagutin kung meron man doon sa nangyaring pagkakuryente ng isang tauhan, Gerald, yung sa Irawan. Di ba, sir?
0: Ang purpose ng order, itigil mo na ang trabaho.
1: Okay.
0: Siguraduhin ng paleko na hindi ito mauulit, maglatag ng kanilang sistema, maglagay ng taong responsable bago ituloy-tuloy ang trabaho. Yun lang naman ang punto ng order eh. Itama ang mali. Bakit magagalit ang paleko? Dahil puro na lang mali ang ginagawa nila na akala nila tama.
1: Pero
0: yun ang purpose noon. Mayroong pinapakomply. At akala ni General Manager Contribida, tapos na ang kwentong ito. Hindi. Tuloy-tuloy ang kasong yan sa Department of Labor. Kailangan may managot dyan. For the meantime, ni-require lang sila para i-comply yung mga safety standards para yung mga susunod na mga maintenance activity tulad itong may brownout, hindi malalagay sa alanganin ang mga empleyado ng paleko kasi merong safety standard, merong office. Yan lang naman ang gusto ng Department of Labor. Ang Department of Labor, hindi yan nagpaparusa, nagpoprotect yan sa welfare ng mga empleyado at mga trabahador.
2: Tama, oo. Yun naman talaga ang pakay nun eh. Pero kailangan pa nila magpaliwanag, ha? Hindi porke nandyan, pansamantala lang ito, dapat makapagpaliwanag agad. Lang araw ba yun, sir, na dapat merong paliwanag at meron ng action doon yung paleko?
0: May hearing yan eh. Binigyan sila ng 24 hours to attend hearing. Hindi ko lang alam kung matutuloy yun.
1: Okay.
0: Ang dami dito, Gerald, ang mga pinapakomply, ang mga nakita sa kanila ng Department of Labor. Ito na lang pinakamatindi eh.
1: Oh.
0: yung absence ng hazard identification, risk assessment and control, yung HIRAC. Dapat alam nila yung hazard, ano, ma-assess mong hazard at paano makokontrol yan. Diba? Eh, kung yan ay very critical na linya, say, for example, yung inakyat na high voltage, hindi pwedeng hagdan-hagdan dyan. Dapat yan yung makikita mo tuloy sa offline linis yung boom na mayroon
2: basket. Oo, yun. Yung boom na yun, may basket pagka...
0: Yes. Bakit yun? Yun ang dapat gamitin para in case of emergency, madali siyang ibaba. Kita mo yung sa video na nangyari.
2: Oo.
0: Nakapagdan, anong...
2: Ang tagal! Tsaka ang tagal nun, ilang minutong bilang nun bago, di ba, nababa. Mabuti na lang, buhay.
0: Yun ang punto. Imagine, tinalian lang para ibaba. Ano yun? Baboy na ibinababagaling post, galing poste. Yan ang isa sa mali ng Paleco. Hindi yun eh. Dapat basket yun. Yung boom na may basket na may protective gear sila.
2: Yan, oh.
0: Ipagdan ang hagdan, Gerald. Delikado yun eh. Pag na-outbalance yung tao, siyempre na-outbalance siya sa hagdan, kakapit yun sa pwede niyang kapitan. Samantalang kung basket tulad nung may boom, hindi eh. Kasi nakatayo lang siya doon eh. At kung may mangyari man, madali lang siya ibaba nung boom truck at madala sa ospital.
2: Nakita ko yun yung ano eh, nakita ko yung paggamit ng may basket na yun, yung mayroong ano, yung tauhan ng city government, mayroong dalang chainsaw, nandoon siya sa basket na yun, yung pag chainsaw niya doon sa sanga na malaki-laki, tumama doon sa basket, na ano eh, nauyog yung ano, yung tao, pero ligtas siya, nasa loob siya ng basket eh. Ay kung na, kung sa ano lang siya, sa puno, sa sanga na nakakapit, mahuhulog din siya, madidisgrasya eh, mabuti na lang may basket na yun.
0: Gerald, bakit wala silang magamit? Ikukwento ko sa'yo. Bakit wala silang magamit na ganyan?
2: Opo.
0: Kulang sila sa ganyang mga equipment. Bakit? Bumili ang Paleco. Hindi ko na ba magitin kung sinong naaawa na rin naman ako doon sa...
2: Malaki pera ng Paleco, ha? Bakit hindi kaya bumili ng anong gamit?
0: Gerald, bumili sila at merong libre na dalawang boom truck. Libre, take note. Bumili silang 10.
2: Oh.
0: Itong libre na dalawang boom truck na dapat sana magagamit dito sa Paleco. Alam mo kung nasaan ang
2: boom truck? Nasaan na
0: yun? Nasa Rizal, Palawan.
2: Bakit nandoon?
0: Yun ay napunta sa chairman ng Paleco. Party niya raw yun sa transaksyon.
2: Ano?
0: Commission sa 10, may dalawang boom truck. Eh alam niyo na kung sino naging chairman ng taga Rizal, yung singkit.
2: Ano yun? Gamit niya pansarili o pang kuano yun eh? Kooperatiba, di ba? Dapat... Lahat?
0: Hindi nga naman. Lumalabas kasi 10 lang naman ang binili ng Paleco.
2: Oh.
0: Yung dalawa bonus. Pero yung bonus na yan, dapat nasa Paleco yon. Pero imbes na pinapakinabangan ng Paleco, napunta sa Paleco, napunta kay Singkit na dating chairman ng Paleco.
2: Nako.
0: Napunta sa
2: Texal. Sayang yun ah. Sayang yun. Dapat nagagamit pa yun ng Paleco para dito sa mga maintenance na ganito, para sa safety rin ng mga tauhan.
0: Gerald, yan ang kinagagalit nila kasi na unti-unti naming na-uncover yung mga kabulastugan dyan sa Paleco. To the point na may mga pabanta-banta pa sila sa akin. Di ba? Ang dami namin dyan na-discovery. Yung mga nagbabanta-banta ni mga wala na mga bayag. Akala nila, uurungan ko silang harap-harapan ng suntukan. Eh, kung marunong, kung traidor sila sa akin, pimaunahan ko naman sila. Binabantaan ako ng mga yan eh.
2: Naku, wag naman suntukan. Yung ano lang, yung parang ganito lang. Pwede naman magpahayag ng saloobin, pero wag suntukan.
0: Eh, yung chairman na yun, sa isang meeting na nagsumbong sa akin nung panahon na yun, siya ay chairman. Nagkaroon sila ng diskusyon doon sa board meeting. Hinawa niya suntukan si Atty. Acosta. Sila magkaintindihan.
2: No, pangit na yun. Balikan natin ito. Ito pala, pag hindi pala nasunod at hindi nagpaliwanag itong Palawan Electric Cooperative, maaari palang pagmultahin. Sabi dito, maaaring nasa 100...
0: Ha? Bakit patigilin ang operasyon ng Paleco? Kasi tahas ang paglabag yan eh.
2: Ayun, ang mabigat. Pagka pinatigil... Well, mahirapan tayo.
0: Ito, Gerald, itong mga pangyayaring ito, basis na ito para hindi ma-renew ang franchise ng Paleco. Napakalaking issue nito. Ito sigurado nakarating na sa Kongreso. Nakarating na ito sa mga sa committee and franchise. At lalong alam na alam ni Congressman GCA. With all these things happening, namamatay ang mga empleyado, hindi sumusunod sa pamantayan, at ang manager ay wala, hayahay lang. Hindi ito dapat magpatuloy. Kita mo yung mga kababayan natin, ang dami na nagre-reklamo.
2: Yes, sir. Dali lang. Naputol po yung linya. Pinag-usapan po natin ito pong work stoppage order ng DOLE laban po sa Palawan Electric Cooperative.
3: Bullseye! Husay.
2: Ano ang mga dahilan kung bakit nagbaba ng order? Ito pong Dole, aba, eh, mayroon pong seryoso. Ha? At yung pong panganib, na yung agarang panganib sa buhay nung pong mga empleyado na natuklasan. Ha? Yung pong nangyari dyan sa Barangay Erawan. Kaya mayroon pong ganitong order. Sige, pinag-uusap at pinapalawak po ito. Usap natin si Sir Tony. Yes, sir. Opo, tuloy po natin.
0: Ang number 6 na nakita ng Department of Labor, failure to report or notify the DOLE of an accident or dangerous occurrence within 24 hours.
2: Walang report in 24 hours?
0: In violation of Section 4A of Department Order 252-25. Hindi nila nireport yan. Tinago nila yung pangyayari. Anong ibig sabihin yan? And then ito, comes Ariel, pagkamatay ni Ariel Pantinople, tinago rin nila. So, anong purpose ng paghindi pagre-report sa Department of Labor? Itatago mong pang mga pangyayari, labag sa batas yan.
2: Mabuti na lang, merong ano doon, may nag-video doon at na-post sa Facebook. Di ba?
0: At sinisisi pa nila yung tao na nag-video kasi daw tinag yung NLRC sa kayong Dole. Mga ano nga ito mga tagapaleko, hindi mo maintindihan ang takbo ng utak.
2: Eh kami, papasalamat kami doon sa video na yon dahil doon natuklasan natin na merong nangyaring aksidente. Kahit nabuhay yun ha, pero delikado yun. Hindi yung 220 volts. 220, pwede na makapatay ng tao. Mas lalo na doon.
0: Ito ang paghandaan ni General Manager Contribida.
2: Ano yan, sir?
0: Ang nakuryente na yan, ang kanyang hipag ay one of the assistant provincial prosecutor.
2: Aroy, paano ito? Kaso ba?
0: Hipag
2: kaso?
0: Niya. Ano yan eh? Kaabay, di ba? Hipag yan ng isang piskal. Tandaan nila yan. Hindi magpapareglo yan. One thing sure. May mga kakasuhan dyan ng negligence at malalaman na lang natin one day si General Manager Contribida ay na-convict na ng negligence. Di ba?
2: Okay, sige.
0: Kaso yan eh, kaso. Ibuti mo, ang dami pa nakita ng Dole sa number 5, sabi, failure to require and enforce proper use of appropriate electrical protective equipment. Lalo na yan, sinasabi nga natin na dapat hindi yung nakahagdan, dapat naka-boom truck yun. Di ba? Ito pa, failure to show proof of conduct of toolbox safety meetings prior to commencement. Dapat merong ano yan, orientation prior to commencement. Hindi yung bira lang ng bira, di ba? Yun eh, dami nilang pagkakamali bago ngayon sisisihin nila ang Department of Labor na sasabihin ni Board Member Ryan Maminta na istupido. Huwag siyang mamuliti ka sa isyong ito, manahimik na lang siya. Hindi kailangan ng komento niya rito. What is important here is the lives of the linemen na imagine minamatay nung January itong ano minakuryente. Huwag natin politikahin ang mga isyong ganito. Diyan ako nagagalit sa mga politiko eh, pinupolitika. Well, ako gusto ko yung pagkabalik ko. Gusto ko may balik ang kuryente dahil siyempre kawawa ang mga tao.
2: Yes, tama, sir. Oo. Wala namang ayaw na talagang mahaba yung brownout. Lahat tayo gusto may kuryente.
0: Ako, wala nga tayong narinig na komento kay Congressman GCA na pinabalik niya bago makakarinig tayo ng komento kay Board Member Ryan Maminta. Stupidong order. Eh kung sabihin natin yung kanyang mga resolution, stupido rin, wala rin kwenta. Di ba? Hindi maganda yon.
2: Okay, sige po. Sir Tony, marami pong salamat. Liban na lang kung meron pong huling binsahe dito sa pinag-usapan natin, Sir Tony. Sige po.
0: Ito po yung panawag ko sa ating mga kababayan. Matutuho tayong magreklamo kung meron tayong disgusto o hindi nagugustuhan sa paleko. Umaten ho kayo ng mga annual general assembly. Kapag mayroong general assembly, magpahayag kayo doon ang inyong mga saloobin. Kung meron po kayong mga reklamo tungkol sa mga kapalpakan ng paleko, punta po kayo sa XFM, sila kasamang Gerald. At ipaparating din yan, siyempre sila kasama ang Gerald ay i-air lang nila yung sentiments ng mga tao. Siyempre makakarating din naman sa akin, personally, hinihiling ko ka Gerald, ipaalam mo sa akin, ipa-follow up ko yan. We can do letters, ipapaabot natin yan sa Maynila, sa NEA, sa ERC, sa Department of Energy, para maiwasto yung ganitong mga bagay. Things like this should remain forever na nandyan lang. Dapat nagbabago ang sistema.
2: Yes, sir.
0: Nagbabayad tayo ng napakamahal na kuryente. Gusto natin ng maayos na serbisyo. Di po ba? Kailangan natin ng serbisyo na makataon. At siyempre pa, yung mga empleyado, o paramount importance sa mga empleyado, yung safety nila habang inaayos ang mga linya. Yan po ay mga tao, may pamilya, may mga umaasa sa kanila. huwag nating baliwalain yung safety standards na hindi sinusunod ng Paleco. Huwag nating baliwalain yung mga panuntunan ng Department of Labor para ito sa kapakanan ng mga empleyado na nagtatrabaho, lalo na sa Paleco na kuryente ang kanilang hinahawakan, minamanage. Kunting pagkakamali, buhay ang kapalit niyan.
2: Yes, sir.
0: Nakakalungkot at may namatay na si Ariel Pantinople sa Araceli at ito si Kaabay sa Irawan. Hmm. Sana hindi na ito maulit. Ang panawagan ko sa Paleco, ibabaan niyo yung mga pride ninyo, ha? Your pride will never, holding on to your pride will never improve Paleco at all. Holding on what you know is right will never improve Paleco at all. Matuto kayong mag-aral, matuto kayong sumunod sa mga suwestiyon, huwag kayong mag-rely dyan sa mga alam ninyo na mga dilapidated na mga alam ninyo na mga lumang sistema. Sumunod kayo sa batas. Yun lang naman ang sinasabi ng DOLE, sumunod kayo sa batas. Mag-implement kayo ng mga tamang proseso, mag-implement kayo ng tamang sumunod sa pamantayan. Hindi tayo magkakaproblema dyan sa Paleco ng ganyan. Kita mo, this is one of the serious problem of Paleco na imagine napakahabang oras na walang kuryente at ayaw ipagalaw dahil mayroong order. Salamat na nga lang at na-list yan. Nagpapasalamat tayo kay Congressman Jose Alvarez at siya ay nag-intervene para ang punto ko doon, pwede naman actually yan kahit merong work stoppage order, pwede naman yan galawin basta tututukan ng taga Department of Labor. Bantayan nila, sila mismo magbantay doon sa mga workplace, ang taga Department of Labor para ma-insure lang talaga na mayroong safety yung mga lineman.
2: Yes,
0: hindi
2: sir.
0: Yung totally stop mo. Ano mm-hmm. yan? Hindi pwede. Tao yan na nawala ng kuryente. So sa isang bana, medyo unreasonable. Saka napakaalanganin, Biyernes. Ay, sabagay, Huwebes pala in-issue.
2: Yes, sir.
0: Anyway, Gerald, maraming salamat. Ang panawagan ko lang uli kay Board Member Ryan Maminta na hindi tama ang kanyang pinagsasabi. Baka ma-mislead ang mga tao. Pinapalabas niya na hindi responsable yung opisina ng Department of Labor Employment Palawan. Ako at all costs, alam po ang mga taga Department of Labor Palawan na sila'y sumusunod sa batas. Sila'y nag-i-implement ng batas only to be para pulaan lang sila ni Board Member Ryan Maminta ng ganun-ganun na lang. Minsan pa maraming salamat, Gerald.
2: Bullseye! Thank you kay Sir Tony Cabrestante, MCO Paleco. Bullseye! Okay, nagkaroon lang talaga ng brownout. Kung wala lang, hindi magkakagano'n ang nangyari.
3: Bullseye!
2: Pero maganda ang layunin ng order na ito ng DOLE.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Ano ang work stoppage order? OS or WSO ng DOLE laban po sa Paleco.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Ang work stoppage order o utos, ito po ay utos na itigil ang trabaho. Yan po ay isang opisyal na kautusan ng DOLE na nag-uutos na pansamantalang itigil ang operasyon o gawain sa isang lugar o unit ng trabaho dahil sa natuklasan. Ano ang natuklasan doon?
3: Bullseye!
2: Seryoso! Okay? Seryoso at anggarang panganib sa buhay at kalusugan ng mga manggagawa. Lalagay sa alanganin yung buhay nung nakuryente. Mabuti na lang buhay.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Pero matinding bultahe yung dumaloy sa katawan nun. At nakita natin yung video. Nandiyan pa ba yung video na yun? Nakita natin yung video ilang minuto bago pa naibaba yun.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Nasamantalang kung sabi nga ni Sir Tony, pasintabi sa mga eksperto. Kung merong boom truck doon, alam natin na po pwedeng magkaroon ng ground at makuryente rin doon, di ba? Pero siyempre, mga eksperto, alam nila yung kanilang gagawin.
3: Bullseye! Bullseye!
2: O yung may basket, di ba? Na equipment na yun, na kung po pwede, nandoon lang. Pagka medyo alanganin ng konti, pipihit lang yun. Tapos, wala na. Di na nakakonect doon sa kable.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Pero yan po yung layunin nung pong DOLE. Yung pong pansamantalang itigil muna, yung pong operasyon o yung pong mga gawain doon po sa lugar. At dahil nakitaan, ayan o, yung video na yan, di ba?
3: Bullseye! Bullseye!
2: O, kita nyo? Tagal yan, bago na ibaba, ilang minuto pa yan. Salamat dito. Ayan, sa lalaki na yan, kasi siya yung nag-video at na-post niya yan. Nandahil dyan sa kanya, sa video na yan, nalaman natin na tayo mga consumer kung ano ang nangyari ng mga panahon na yan.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Diba? Maintenance nila yan. Nakaschedule naman yan. Gamit yung hagdan, yung poste na yan, bakal pala yan.
3: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
2: Gamit yung hagdan na yan, nasa taas yung pong mga linemen natin.
3: Bullseye! Bullseye!
2: At nakuryente nga. Mabuti na lang buhay.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Pero, hindi pa tapos yan dahil kinakailangan pang magpaliwanag.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Yan o, tagal yan bago natanggal yan eh.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Ano ang layunin ng order na yan at kahulugan? Ibinibigay ito kapag hindi sumusunod ang kumpanya sa mga pamantayan sa kalusugan at kaligtasan ng mga nagtatrabaho.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Kita mo na yan ha? Yung order na yan, binibigay yan doon sa mga kumpanya. Sa mga...
4: Inyong napakinggan...
2: Ah, teka lang, mali na pindot ko. Pinatapos na kagad ako.
3: Bullseye! Bullseye! Ano?
2: Kapag hindi po sumunod yung kumpanya sa mga pamantayan, sa kaligtasan, pati sa kalusugan, sa health ng mga nagtatrabaho, yan po yung order na ibinabalik. At nagdudulot ito ng malaki at agarang panganib sa tao, sa mga empleyado,
3: Bullseye! Bullseye!
2: Sa mga gumagawa. Ha? Ano po pwede mangyari? Magdulot po ng kamatayan.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Na nangyari na nga doon sa Araceli na meron pong namatay at nakuryente rin.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Mabuti na lang ito, di ba? Sabi ko nga buhay, pero pambihira pwede siyang mamatay.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Nang dahil sa bultahing dadaloy sa kanyang katawan.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Malubhang pinsala sa katawan ng pong taon na yan na tumama sa kanya.
3: Bullseye!
2: Napipindutin lang. Iyan. Iyan. Pati ito.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Ano yung napipindut eh? Pambira. Hindi ako katulad ni Katropang Alex. Siya na dito magpindut eh. Sige pa rin kayo.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Pero ito pong order na ito, itong work stoppage order ng DOLE.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Yan po ay hindi parusa. Hindi yan parusa, kundi paggalang po yan.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Mananatiling may bisa yung pong kautosan na yan, yung pong order na yan hanggat hindi po na itatama ang lahat ng paglabag at maalis yung pong panganib sa mga nagtatrabaho.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Ibig sabihin, hanggat hindi pa na iaayos at hindi pa na itatama yung pong pagkakamali, paglabag!
3: Bullseye! Bullseye!
2: Doon sa nangyaring nakita at naging batayan ng DOLE para maglabas ng order, hindi mawawala yan. Nandyan at nandyan yung order na yan, mananatilit mayroong bisa.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Pag naalis na yan, wala nang problema. Balik na naman sa operasyon.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Diba? Ipinag-utos po yan ng DOLE na itigil ang nasabing gawain o operasyon hanggang sa matugunan at maitama ang lahat ng natukoy na kakulangan at paglabag sa batas.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Lalo na po sa Republic Act Number 11058.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Yan po yung batas sa kaligtasan at kalusugan po ng mga nagtatrabaho, kapakanan po ng mga empleyado.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Na dapat daw po na bayaran pa rin ang mga nawalang sahod na mga apektadong manggagawa.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Na kahit na alam natin ang papahingat na kuryente sa ospital o sa bahay kung saan man yan na hindi pa nagtatrabaho ng mga araw na yan hanggat hindi pa nakakabalik sa trabaho.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Dapat bayad ang araw ng mga yan.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Lalo na yung pong nakuryente dyan po sa Barangay Irawan.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Ha? Yan ba ay nagtatrabaho na ngayon? O nagpapahinga? Nasa bahay? Nasa ospital?
3: Bullseye! Bullseye!
2: Hanggat hindi pa nasa trabaho, yung pong araw niyan dapat binabayaran!
3: Bullseye! Bullseye!
2: At pag hindi pa rin talaga tumugon at naiayos, naitama yung pong pagkakamali at wala pang paliwanag yung pong Palawan Electric Cooperative, hindi sumunod ang paleko.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Maaaring pagmultahin nang hanggang 100,000 pesos bawat araw.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Nang paglabag pag mayroon pong karagdagang pananagutan.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Paano matatanggal yung pong utos dito po sa kautosang ito?
3: Bullseye! Bullseye!
2: Ito pong work stoppage order ng DOLE laban po sa paleko.
3: Bullseye! Bullseye!
2: Papaano kapag naitama na ang lahat na mga paglabag? Kailangan magpatunay sa DOLE na naalis na ang mga panganib. At pagkatapos ay tatanggalin na rin ang nasabing utos at maaari magpatuloy ng muli ang mga gawain ng Palawan Electric Cooperative. Sakit lalamunan ko.

0: 8:25 ng umaga. Ito yung opisyal na pahayag ng Dole.
1: Bullseye!
0: Opisyal na pahayag ng Dole Mimaropa kaugnay ng work stoppage order sa Paleco.
1: Bullseye!
0: Naunawa ng Department of Labor and Employment or Dole Mimaropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang abalang dulot na pagkawala ng kuryente sa ilang bahagi po ng Palawan ng lalawigan ng Palawan.
1: Bullseye!
0: Kasunod ng pagpapatupad ng work stoppage order sa Palawan Electric Cooperative.
1: Bullseye!
0: Gayunman, mahalagang linawin na hindi layunin ng Dole Mimaropa na magdulot ng power interruption dito sa Palawan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang WSO ay pinapatupad bilang kinakailangang safety measures matapos ang naiulat na insidente ng pagkakuryente.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Upang maiwasan ang panibagong aksidente, malubhang pinsala at yung pong pagkamatay ng mga manggagawa, kaya ho nagpalabas ng order.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alinsunod po yan sa Department Order Number 238/2023.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Particular na ho sa Rule Number 6 ng Section 1. Maaring ipatupad ang WSO kapag meron pong panganib.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha, sa kaligtasan at kalusugan ng mga manggagawa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kabilang na po ang mga limitasyon na may kaugnayan sa kanila pong trabaho.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang WSO ay hindi parusa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O permanenteng pagpapatigil ng operasyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ito po ay pansamantalang hakbang upang matiyak na maalis o maagapan muna ang mga panganib bago'y pagpatuloy ang mga apektadong gawain.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kapag napatunayan na naipatupad na ang kinakailangang correction.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O yung pong corrective measures at nawala na po ang panganib.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Maaring ilift ang WSO alinsunod po sa itinakdang proseso.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kinikilala ho ng Dole Mimaropa ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na supply ng kuryente.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sa mga mamamayan ng Palawan. Gayunpaman, hindi maaaring isakripisyo ang buhay at kaligtasan na mga manggagawa para lamang may pagpatuloy ang operasyon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Inihikayat po ng Dole Mimaropa ang Paleco na agad na ipatupad ang mga kinakailangang pamantayan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Corrective measures at makipagtulungan sa proseso.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Upang maisagawa ang mga kinakailangang hakbang para sa kaligtasan at pagpapatuloy ng operasyon. Ang mandato ng Dole ay tiyaking ligtas at malusog ang lugar ng trabaho.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ha? Sa harap po ng panganib sa buhay at kaligtasan ng mga manggagawa, tungkulin ng Dole na kumilos alinsunod sa batas. Ang kaligtasan ng mga manggagawa ay hindi hadlang sa serbisyo. Ito po ay bahagi ng responsableng operasyon at serbisyo publiko.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mabuti na lang nandyan po si Congressman JCA.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nag-intervene. At siya ho ang namagitan para humaibalik agad yung pong kuryente sa Palawan. Tinawagan niya yung pong Department of Labor and Employment si Secretary, dating Senador Francis Tolentino.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nakiusap na kung po pwede ibalik o ilift pansamantala yung pong work stoppage order para po makakilos yung pong Palawan Electrical Cooperative.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero 8:31 na po ng umaga.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Meron pa sana tayong tatawagan doon po sa ano eh? Sa Apurawan? Pero si manager muna. Yung ating pong station manager dyan po sa Inagawan Sub.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasama yung pong mga residente doon. Yung pong problema doon na hindi makadaan. Kailangan pang gumawa ng balsa. Nandun si manager. Manager, good morning.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Namin, pero wala eh.
0: Manager, good morning.
2: Naging sa'yo mo talaga kami ng kanapin sa Bobat.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Patropang banal yung naisigan ni Roy sa'yo. Talaga lang mahirap yung tignan dito. Lumabas mo na kami. Yung ibang footage na tunan dyan sa'yo, pakilihan para makita mo mga mababayan natin, katropa natin, yung sitwasyon na dito ngayon sa may bagi ng tagbarungis purok.
0: Wala pa. Purok 5. Wala pa si Roy, Baring Roy, hindi pa nakasend. Manager?
2: Hindi nag-send.
0: Wala.
2: Sige na. Mamaya ang konti. Mahirap lang talaga yung signal dito. Ihabon na lang natin para mai-pass up dito sa programa mo, no? Galing na kami nila pastor doon sa loob. Katropang Gerald, doon nakita natin, inuumpisa na yung gagawing hanging bridge.
0: Hanging bridge?
2: Pundasyon ng hanging bridge. Ito ang tatapos doon sa matagal ng problema ng mga taga Purok 5 at Purok 11. Na kung saan, mga bata, matanda, mga patay, sinasakay sa balsa para makatawid. Problema pag mataas ang ilog. So ito na yung sinasabi ni Onila Ponghil na magbayanihan tayo. Walang pondo ng gobyerno ang gagamitin dito. Tulong-tulong ito. Nandito si Pastor Patropang Gerald, no?
0: Oh.
2: Bumuo na sila. Task Force Hanging Bridge.
0: Ah? Task Force Hanging Bridge? Ano yung pundasyon nila? Anong pundasyon nila, Sir? Bakal, kahoy?
2: Bakal.
0: Bakal? Simento?
2: Bakal yun. Bakal. Buhos yun.
0: Baka mababaw?
2: Hindi, makikita mo yung video mamaya, malalim yun.
0: Malalim.
2: Ito si Pastor ha, para meron pang idea doon sa gagawin dahil hindi na kapag-umpisa kahapon, hindi dumating materialis bukas umpisa na para magawa na itong hanging bridge na ito, Pastor, si Gerald po.
3: Sige po. Gerald, good morning po.
0: Morning, Pastor Jerry. Good morning.
3: Opo. Opo.
0: Sa wakas, sa tinagal-tagal ng paghihintay natin, nandiyan na po na sinimulan nyo na yung pong paggawa ng hanging bridge?
3: Opo. Ito na po ang katuparan ng pangarap namin na matagal nang sinasacrifice ng aming mong kababayan dito sa Purok 5 at Purok 11 na ito na yung simula ng pangarap namin.
0: Paano to? Wala tayong mga equipment na gamit. Bayanihan lang talaga. Hindi ba matagal yung pagka-tao lang ang gagawa? Wala tayo bako?
3: Opo. Nakadepende po yun sa mga materialis. Pero kung ang tao po ay sapat yung tao. Kasi araw-araw po mula nung Biyernes hanggang kahapon Sabado.
0: Opo.
3: Ay hindi po bababa sa mga 70 hanggang 60 katao ang nagtutulong-tulong.
0: Uy, dami!
3: Para naman mo sa gawa yung gawain na matagal na po naming pangarap. So masaya po ang mga mamayan na nagkakabayanihan.
0: Opo.
3: Para lamang matuparan ng matagal na naming pangarap.
0: Yun, opo. Pastor, noong Friday, tinawagan niyong ako. Webis yata yun. Nasabi mo, kinabukasan, magsisimula na. Pasensya na, hindi lang talaga makapunta dahil abala lang. Pero gusto rin namin maging parte ni manager ni Calloway. Gusto rin namin humukay kahit na mga ilang pala. Gusto namin magambag ng aming lakas na humukay. Di ba, manager? Opo. Papala kami dyan, ha, ni manager? Pagka nandiyan na yung mga semento, yung graba, yan, sama kami dyan ni manager. Pakisabi na lang sa kanya na yun yung plano namin ni manager. Papala kami, ha, Pastor?
3: Opo.
0: Yan. Wala, manumano lang ito. Sa tingin mo po, gaano katagal yung pong araw na bibilangin natin para po matapos yung pong hanging bridge?
3: Nakadepende ito kasi, Kak Gerald, sa mga materialis na maaaring malikom natin at magamit. Kasi kung diyan ang mga gamit, ako, sa estimate ko po, hindi na makuha ito ng isang buwan. Matatapos po ito kung kumpleto na yung gamit.
0: Oo.
3: Kasi kumpleto ang tao at saka talagang mula sa puso din talaga ang bayanihang ginagawa ng mga tao dito.
0: Oh, tsaka alam mo, Pastor, matagal na hinintay nyo yan na magkaroon ng ganyang project dyan. Ngayon nandyan na, talagang yung tao, hindi mo maaawat yan. Pagka nagtrabaho yan, gusto matapos ka agad. So marami talaga magtutulong-tulong kasi para rin sa kanila eh, para rin dyan sa inyo eh.
3: Opo. Opo. Kaya nga po, mula nung araw ng Biyernes at saka Sabado, ang mga tao po dito sa Ilong mismo, sa location, ay talagang parang pista.
0: Parang piyesta?
3: Opo.
0: Sa dami ng nagtutulungan?
3: Opo. Ang problema lang namin, ang sapat na pagkain kasi nga, alam naman natin yung trabaho ng mga farmers, yung mga tinimpre, malalakas po yan, hukay, at saka iba pang mga bagay, paglilinis. Ang problema lang hindi sapat yung mga pagkain po na magagamit, no? Pangailangan namin dito kasi walang parang tiyak na source. Kami sa mga bagay na yan at wala ka pang budget na bago namin simulan nito ito.
0: Teka, yung mga barangay official natin, sila Kapitan, kamusta? Anong ganap nila?
3: Alam na rin po nila ito, nakipag-ugnayan pa rin po kami sa kanila, pero wala pa rin pong action sila about sa tulong.
0: Hindi, baka busy lang, baka busy, di kaya, baka ano? Alam na ba nila na nagsimula na kayo?
3: Opo, alam na rin po nila.
0: Sige, di bali po, baka bumubuelo lang. Maka sa mga susunod na mga araw nandiyan na rin yan, makikita na rin. Pero sa ngayon, ang nakikita natin talaga, yung mga residente na nagtulong-tulong. Gaano ka, may ano mo ba, may sasalarawan mo ba para ma-picture out lang natin kung gaano kalalim, ano yung foundation na ginamit natin, tapos paano natin i-coconnect yan, makabilaan?
3: Opo. Yung luang po ng hukay ay nasa mga 3 and 4 meters. Tapos ang lalim niya ganun din po. At saka yung haba siguro ng luang ng kabli o ng ilog ay nasa mga mahigit kumulang sa mga 100 ang haba.
0: Oo. Merong kumukonsulta ba kayo sa engineer? Yung bang, kasi okay, matibay siya, buhos siya, pero gaano katagal ba kabalang araw eh, maano rin siya, madala rin siya sa ano ba, sa tagal ng panahon, masira? Sige, tawagan lang natin uli ha. Manager, tawagan natin, kasama niya doon si Pastor Jerry. Tinatanong ko lang kung merong eksperto doon, mga engineer, na silang eksperto pagdating sa pagtatayo ng pundasyon. Di ba? Kasi baka mamaya matibay ngayon. Isang taon lang, ano rin na naman yun? Sa tagal ba na ulan-init, tapos yung ilalim baka lalambot ito? Pastor?
3: Oo po.
0: Yan, oo. Meron bang engineer na tumitingin at nagbigay ng tamang sukat at lalim para itayo yung foundation? O tayo lang o kayo lang na mga residente yung nag-estimate lang na, oy, sapat na itong lalim na ito, sapat na yung lapad na ito, magkabilaan, hindi na ito aano rin, tatagal na ito ng taon? Meron ba?
3: Opo, para po sa kabatiran nyo, Gerald, ay meron po kaming kinonsultang engineer mismo. Specifically, pumunta po ron mismo sa area.
0: Yun.
3: So, siya mismo ang nagbigay ng layout at saka estimate lahat po ng paraan ay kanya pong tinuro na sa forma na naiwan po doon sa nang nasiwa sa paggawain upang hindi naman po malabay. Ayaw kasi namin pong mapasimulan to nang hindi po magiging success yung ang quality ng ating pong pinapangarap na hanging bridge. Ang akin dito ay pangarap po talaga yung habang mahabang panahon yung paggagamit at hindi yung panandalian lamang.
0: Yan, opo. Ngayon, kanino po galing yung pong mga materials na gagamitin natin para sa foundation?
3: Okay po. Ang ilan po dito sa mga bahagi ng inisyatibo ng ating mahal na congressman na kung saan ay siya nag-commit, no, ng ilang bahagi. Pero ang sabi po niya, binubukas niya ito ang kanyang pong advice. Sabi niya po, Pastor, ay i-open pa rin po ito sa lahat kasi po bayanihan po ito. Ganun pa man din ay kinakailangan natin maramdaman o madama ang tulungan sa bahagi po ng pinapangarap natin hanging bridge.
0: Ayan, kay congressman pala. Oh. Pati yung ano, kable na gagamitin natin, matibay yun, tsaka mukhang mahal din yun eh.
3: Opo, pinag-usapan na po namin yan nung pumunta si Kong dito. Ako rin po ang nagbigay ng advice na yung may quality, yung, at saka yung laki ay angkop din po sa naturang lugar.
0: Yan. Okay, sige po. Pastor, maraming salamat ha. Tayo nyo po, babalik at babalik. Nakatutok po dyan yung XFM dahil kami, yung mga residente, naawari kami. Yung sinend sa amin yung biruin mo, yung kabaong na tinawid. Tapos yung mga bata, 2 years ago na nakalilipas. Bumagsak yung balsa, yung mga bata, basa. Tapos bumalik pa rin. Nakakatuwa kasi araw-araw ginagawa. Pero sipag nila magpasok, araw-araw, dadaan sa ano, ilog.
3: Opo. Ganun po, iba-ibang kaso po, Kajiral, yung mga pangyayari dito, mm-hmm. kung talagang ang testimony ang kukunin sa bawat mga residente dito,
0: apo.
3: Mansan nga, yung iba na ginagawa po nila, ay yung naranasan po ng isa ng aming kababayan dito na nagkaroon po ng sakit, mm-hmm. na diarrhea, o kaya na kailangan siya pong umabas, ang ginawa po ay gumawa sila ng temporary balsa-balsa na saging
0: oh.
3: para maisakay lang yung pasyente na yun
0: oh.
3: at inalalayan ng dalawang lalaki at lumangoy po sila, no, patawid sa ilog kasi nung time na nagkaroon na anod na lahat yung mga balsa,
0: mm.
3: wala na masakyan, kaya yung ganyan, ganun pong ginawa nila. Saging, no, pinagtagni nila yon
0: mm.
3: at yun ang pinagsakyan ng isang pasyente na critical pong sitwasyon, no, dito mismo sa Port Onsi.
0: Grabe, no, hirap so, ng buhay.
3: At marami pa pong iba, ilan lang po ito.
0: Sige po, di bali po, malapit na, maayos na ito at magiging kahit papano, gaganda na yung daan, papasok at palabas ng Purok 5 at 11.
3: Sige po, thank you po.
0: Thank you po, Pastor. Salamat po.
2: JJ, alam mo, yung kanilang bayanihan dito, araw-araw, 40 tao.
3: Pinakamababa.
2: Pinakamababa, 40.
0: Oh. Yan, manager, yan ang maganda eh, bayanihan.
2: Makikita mo mamaya, may habol natin, yung malaki yung pundasyon, malaki.
0: Malaki.
2: Bali, kwadrado. Ano yung sukat ng kwadrado?
3: 3x4.
2: 3x4.
0: 3x4.
2: 3 meters by 4 meters.
0: Yung lapad. Yung lalim.

0: Ουγάς, και το πω. Αλήκα παστόρμα, λίγα. Kailangan nila to, G, no, para merienda, pag-umpisa ito po, another tinapay again, tapos isa pa po, spaghetti na gano'n din, no. Siguro mga 2 kilo ito. Misos na rin po yan. So pag niluto nyo ng sabay-sabay yan, marami-rami po yan. Kaya niya kahit mga 30 tao, pastor, dadagdagan ko pa bukas yan. Para lang may meron tayong pang alalay kung sa magtatrabaho. Kasi ito, G, ano to, eh. Bayan niyan to. Kanya-kanya, alam mo, may mga tao dito, wala nang gulay, farming yung kanilang ano dito, lari mga pera sila. Kaya lang talagang gusto nilang pagpunong-tulungan itong hanging bridge na ito para makatulong sa kanila sa pagtawid-tawid at hindi sila araw-araw nangangamba doon sa pagtawid-tawid. Lalo na kung ngayon nag-uulan na naman, no? So nahihirapan na naman sila. So ang galing nito dito, pabalik kami doon sa loob. Parang may piyesta, pastor. Ang daming tao. Tulong-tulong, kahit linggo. Pero hindi sila makagawa ngayon kasi materialis yung time pa nila.
1: Yes, sir. Ang sarap ng ano eh. Ang sarap ng ganyan, yung bayanihan. Ang sarap ng bayanihan. Sabi ko nga, kung nandyan tayong dalawa, malamang nagpala na rin tayo tsaka nagbareta na rin tayo dyan eh. Kaya lang...
0: Wala nga pa. Pala ka ng pala. Wala nga pa yung mapapala pa dito.
1: Wala pa pala.
0: Yung materialis.
1: Wala pa. Gusto ko na eh. Gusto ko na magpala diyan ng ano eh, ng graba pati ng ano yung semento.
0: Ano, graba dahil ilog to. Doon na lang sila kukuha. Yung buhangin. Meron na sila. Alam mo ang estimate nila.
1: Oh.
0: 300 bags ng semento.
1: Ah, oh, dami pala. 300.
0: Ay, malaki. 3x4 meters 'yan. Tapos yung taas niya 1 metro. Buhos lahat 'yun.
1: Buhos lahat. Oh. Walang mixer. Walang mixer na po pwedeng gamitin. Yung bang ano, lalagay mo doon tapos umiikot yung semento pati graba?
0: Walang mixer na ganoon, mano-mano ito lahat.
1: Mano-mano. Eh. Yan ang gusto ko. Yan ang babalik ako diyan, manager. Makikipala ako sa kanila. Makikipala ako.
0: Je. 300 bags ng semento.
1: Dami pala.
0: Ang available pa lang dito, 20 na simento.
1: So
0: kailangan po na bukas magtatawag tayo sa mga contractor dyan na pwedeng tumulong. Simento ito eh. 300 bags ito, 200 pa lang available, tapos bakal pa. Buhangin, walang problema, napakarami.
1: Yan, oh.
0: So, yung 3x4, 2 butas, kabilaan, kukonsumo ng, kukulangin yung stock nila dito na 20 bags ng semento.
1: Yan,
0: pero may papakita natin yan. Walang problema yan. Importante maumpisaan at masuportan yung pangangailangan nila. Ibabalik kami doon sa loob. Mamaya ibabato natin yung mga putiks natin. Pinaputok lang natin ito na naumpisaan na ito. Inumpisaan na at yung tulong nila rito ng ating mga kapabay. Kung meron, maganda rin. Ano? Dahil kailangan nila yan. Dito, 20 ito. 5 tsaka 11. Yung Bucor, hinahinay mo na siguro dahil ito, hindi naman ito bahay. Tawiran ng tao ito. So, huwag nyo naman ang pakialaman siguro ito. Dahil ito, hindi naman no, bahay ng tao, kung hindi tulay.
1: Tulay.
0: Ng tao para hindi sila madisgrasya. Wala naman siguro masama ron. Ano, sabagay, parang si Kong naman, inausap niya na yung Bucor dahil mayroon na silang kasunduan dito.
1: Yeah,
0: so,
1: no. Sir, alam mo yung ano, sir? Alam mo si Daddy Frankie? Alam mo si Daddy Frankie? Kilala mo yun, sir?
0: Sino?
1: Yung vlogger, si Daddy Frankie, gumagawa ng bahay ni Oliver. May mga nagdo-donate sa kanya, tapos nakaipon yun, nakagawa ng bahay na bahay konkreto yun kay Oliver. Ano yun? Vlogger yun. Parang ikaw ngayon dyan, sir, ang Daddy Frankie. Mananawagan para makahingi ng mga semento. Di ba?
0: Dali lang. Si Pastor, ibigyan natin ng para maganda yung pagkape-kape mo.
1: Ako, yan, okay, yan. Ano. Thank you. Ano yan? Anong kape yan?
2: Okay.

0: Yan.
1: Ang kaibigan mo, Jerry Abad. Yan. Yan. Kaibigan mo, Jerry Abad. Bigay po yan ni Consul Jerry Abad. Sabi niya, habang nagano, hindi lang isa yan. Ito pa, oh. Ayan, bigay mo daw sa parang pang nagkakapi-kapi.
0: Yan.
1: Ito pa, ito pa. Yan, oh.
2: Yan naman ang matay sa...
1: Ito pa, Pastor. Oh,
0: meron pa, meron pa.
1: Opo, itumbag natin naman maraming...
2: Sa apat po yung babantay na materialis.
1: Ha? Ano, Pastor?
2: Apat po ang naka-assign doon sa materialis nating magbabantay habang hindi pa matapos ang operasyon ng ating panghangin.
1: Ayun pala, sakto pala yung task na namin, ha?
0: Apat. Kailangan laging... Kailangan laging gising yun. Laging gising yun.
1: Oo. Papadalan ko pa kayo rito ng Santon Gold Coffee.
0: Okay. Yan, kape.
1: Ilagay mo na yan, Pastor, sa yung mga spaghetti yan. So, yan, Jay, no? Yung sitwasyon dito, mamaya, babalik kami dun sa loob.
0: Oo.
1: Marami pa yun, Bob. Kakausapin ko pa yung mga tao anong kailangan para ma-interview rin sila kung ano yung mga saloobi nila. Bigyan natin sila ng oras. Then, bukas busy na sila.
0: Yan, oo.
1: Magkatrabaho na sila ato pang Gerald, no?
0: Ano to, sir? So, tututukan talaga to. Matagal na tinututukan ng XFM, di ba? Nung nakaraan, nandyan din yung XFM. Tuloy-tuloy ito hanggang sa maitayo nila yung ano, yung hanging bridge nila. Papala ako dyan, pagbalik. Sasama na ako.
1: Ika naman. Puro kasi pala eh. Magdala ka naman ng risk siguro. Sa araw. So, samantala yung natin ito din, nag-ipon-ipon sila rito sa tabi ng ilog. Babang kami doon, wala ng signal.
0: Okay.
1: Para makausap. Bukas busy na ito mga katropa natin dito para sa paggagawa, sa sagawa ng kabilang hanging bridge sa katropang Gerald.
0: Sige.
1: So, yun lang muna. Yan yung nasugod natin dito. No? At nakapaiwan tayo dito ng ito kailangan nila rito.
0: Merienda.
1: Pagkain din natin. Ha?
0: Sabi ko na, hindi mo sila matitiis talaga, sir. Eh. Talagang bibigyan mo sila.
1: Hindi tayo pupunta sa, alam natin ang sitwasyon sa ganito.
0: Yeah.
1: Hindi tayo papasukan ng kalanganin na salita-salita lang. Walang ganun. Alam ko na.
0: Okay.
1: So, sige. Yan lang, katropang Gerald. Babalik kami doon sa loob ngayon ng area. No? At lalakad na kami na Pastor. At mamaya, balik tayo, babato tayo ng mga video at mga interview pa rito. Kabalik muna sa'yo.
0: Bullseye! Sabi ng mga residente, Lambiday, nagko-comment, abangan ka namin dito, Sir J, magpala. Oo, papala tayo dyan. Dalawa kami ni Kalawi, papala. Bullseye! Kami dapat may santon din, ha? Aroy, ito na, manager, may santon din daw iba dyan. Bullseye! Makikipala ka, sige daw, hintayin ka ng mga tao dito, Sir J. Oo, pagbalik, sasama na ako. Kung po pwede lang nga ngayon eh. Kung kasama na ako ni Kalui, papala na rin ako dyan eh. Pero wag muna, susunod na lang. Bullseye! Katropang Toto muna yung papala sa mga susunod. Bullseye! Oo, parang sarap sa pakiramdam, maging party ka. 20 years o 30 years nilang inintay na magkaroon ng tulay. Ngayon magkakaroon na, parang sarap sa pakiramdam na, oops, kasama ako dyan na gumawa, di ba? Bullseye! Yes, may engineer ang paggawa ng tulay. Pakibati naman si Nash Avilla. Bullseye! Okay, yun na, tanong natin. Maganda, at least mayroong gabay ng engineer, mga eksperto. At least hindi masisira agad-agad yung pong proyekto. Bullseye! Shout out kay Anas, the German, na galing ng Rio Tuba. Birthday niya daw. Happy birthday, ha? Anas, the German. Bullseye! Lafier Agnibat. Bullseye! Aroy, idol, pa-shoutout naman kay Anas. Okay, sige, nabati na ho natin yan. Bullseye! Sige. Aroy, dami talaga, abangan ka namin. Oh, pasensya na, hindi talaga ako nakasama eh. Bullseye! Pero natutuwa kami ha, kasi yan ay bayanihan. Yung mga tao, yung mga residente ng Purok 5, Purok 11, dyan sa Inagawan Sub, nagtutulong-tulong simula pa nung Biyernes. Sabado, pahinga lang ngayong Linggo. Pero bukas, bakbakan ulit ang trabaho. Bullseye! Bakbakan ng hukay. Kasi malaki-laki yung hukay nila. Yung lapad, 4 na metro. Yung haba, 3 metro. Bullseye! Bullseye! Yung lalim, 4 na metro. Pero yung laki ng pundasyon yun. No. Tapos sa kabila, ganun din. Dalawin ang gagawin nila para magkabilaan, ko connect nila yung wire. Bullseye!
3: Bullseye.
0: Palagay natin yung dalawang wire na yon, kakapitan na lang nila yon ng kahoy. Kahoy yung magiging hagdan nila doon sa taas.
3: Bullseye! Bullseye!
0: At least, pag natapos na yan, mahigit isang buwan, di na mahihirapan yung mga residente. Ang problema!
3: Bullseye! Bullseye!
0: Nasa 20 bags pa lang, meron sila na simento. Yung graba, walang problema, kukunin lang yan nila doon.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Yung simento, kailangan nila nasa 300 bags.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Oo, oh, ng simento. Ay, 20 pa lang. Nayaan nyo po ha, kami mananawagan, kami hingin ng tulong. Kahit dito nyo dalhin sa XFM. Ito na, sisimulan ko na yung panawagan. Pero si manager bukas talaga, lalunch niya yan. Panawagan, tututukan niya yan.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Pero ngayon pa lang, sa ating mga kababayan na gusto pong magpaabot ng kanilang tulong para ho matapos at magawa na yung punghangin bridge doon ho sa mga residente, para ho sa mga bata na mag-aaral na tumatawid ng ilog araw-araw gamit po ang balsa na mapanganib sa buhay.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Pati na rin yung mga pasyente na dapat na ibiyahin ng mabilis pero nahihirapan gawa na meron pong napakalapad na ilog na dadaanan ng balsa.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Pati na rin yung video na nakita natin noong nakaraan na meron pong patay na kinakailangan nilang nakatayo lang yun, ha, yung dalawang tao, tapos bit-bit nila yung pong kabaong, babalan sila para lang makatawid doon. Yan yung kanilang mga nararanasan doon po sa ilog na yan. Kasama po yung araw-araw, nakalakal, yung bang mga gulay, tatawid, hirap sila, di ba?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Para ho makatulong, pwede ho tayong magbigay, cash man yan, o semento, dali lang po dito sa XFM. Opo, iipunin natin yan, dadalhin natin sa kanila para po magawa ang proyekto.
3: Bullseye! Bullseye!
0: Okay?
3: Bullseye! Bullseye!
0: Alas 9 na ng umaga!

0: umaga dyan sa Apurawa na. Pero na po palang tatlong namatay. Condolence po doon sa pamilya. Yung tatlong kabataan na naman. Alam tayo. Maraming salamat mga kababayan sa inyo pong pakikinig sa palatuntunang Bullseye dito sa XFM Palawan. Siyang tinututukan na ho ngayon ng marami natin mga kababayan. Naka-XFM na ho sila. Salamat ha. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa inyong pakikinig. Mga followers, ganun din po. Maraming maraming salamat sa inyo. Thank you sa inyo. Siyempre, bago tayo magtapos, ang palatuntunan Bulls ay hatid sa atin ng Uno Plus. Ang mga katropa, feeds para ho sa alaga ninyong baboy ang hanap. Narito po ang Uno Plus. Feeds na kalidad. May immunized immunity builder na tumutulong po para tumibay at lumakas ang resistensya ng inyong mga alagang baboy. Manlaban din po sa mga sakita. Kaya para tiyak na kita ilalago, Uno Plus. Siguradong di ka lugi. Feeds na may kalidad. Uno Plus, kabalikat mo sa asenso. Basta feeds. Uno Plus na tayo mga katropa. Susunod na ang palatuntunan ng napakasipag, napakahambog, napakabait na konsihal ng Puerto Princesa. Konsihal Jerry Aban. Mayanan niyo po yung kanyang palatuntunan, yung po mga programa, yung po mga resolusyon o dinansa na meron sa City Council. Napapakinggan ninyo. Katapos nito pong Bullseye, si Rex, ating pong partner. Yung mga ka-opa namin ha, talaga naman opa right. Yan po yung talagang tinatangkit din. At talagang legal na nag-ooperate dito po sa atin sa lalawigan ng Palawan. Oparay! Huwag na sa iba, pambihira. Ikado tayo doon. Dito lang tayo sa siguradong ligtas. Oparay! Maraming salamat. Magandang umaga sa inyong lahat.
1: Inyong napakinggan ang programang Bullseye. Naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan. Bullseye, dito lamang sa XFM Palawan.
2: XFM.
3: X.
2: XFM.
3: FM.
4: Sister Pain.
5: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
7: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santong Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santong Gold Coffee Mix.
4: Santong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
8: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Sundown Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sundown Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
9: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
10: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
9: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
9: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
10: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw.
12: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mga butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
17: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
18: XFM.
19: X.
18: XFM.
19: FM.
18: Sister Pain.
19: Si Diane po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
20: Symptoms persist. Consult your doctor.
18: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
21: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
18: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
22: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
18: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
23: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
24: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
25: Mag-Vision X Plus ka.
26: Vision X Plus. Softgel Capsule.
25: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
26: Vision X Plus. Softgel Capsule.
25: Vision X Plus. Plus, Softgel Capsule.
24: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
27: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
2: Premium D3. Subok na!
0: na makatutulong sa kalusugan.
1: Premium D3,
0: makatutulong sa kalusugan
1: na may VCO
0: at Moringa,
1: mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan, Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera.
8: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
17: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
20: Mga parikoys, may good news. Dumating na ang Turbo. Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
28: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
29: Cease the pain.
30: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Cease the Pain. Cease the Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-cease the pain ka na rin.
29: Cease the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the Pain.
31: If symptoms persist, call your doctor.
29: Mabibili sa mga butika.
1: Santon Gold Coffee Mix.
32: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
33: Ang susunod na programa ay isang bayad na palatuntunan. Anumang tatalakayin at nilalaman dito ay walang kinalaman ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
34: XFM.
35: Mga kaibigan, ang oras natin ganap na pong 10 minuto makalipas ang ikasyam ng umaga.
36: Mula sa mga balitang dapat niyong malaman, mga proyekto at ordinansang isinusulong niya sa sangguniang panlungsod, hanggang sa mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon at serbisyong publiko. kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Ang boses, kakampi at higit sa lahat ang inyong kaibigan sa Konseho Kaibigan Mo. Konsehal Jerry Abad sa 104.7 XFM tuwing Linggo alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad.

0: Okay, mga kaibigan, magandang umaga po, lungsod ng Puerto Princesa. Oras po natin, ganap na pong alas 9:15 ng umaga. At ako pa rin po ang inyong makakasama ngayon pong mga oras na to hanggang ganap na alas 10. Baka sumutra pa nga. No? At lagi namang overtime yung programa natin dito sa XFM Palawan. 104.7, mga kaibigan, sa inyong pong mga talapihitan, sa inyong pong mga FM band. At live din po ninyo kami mapapanood sa inyong pong mga Facebook Live, sa ating pong mga kaibigan, mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa, saan mang bahagi ng lalawigan ng Palawan. Maabot ho namin kayo ng aming pong signal, mga kaibigan, sa ating pong programa ngayong pong umagang ito. Kahit nga ho sa ibang bansa, yung mga mayroon pong mga Facebook, napapanood po ang XFM Palawan, mga kaibigan. At syempre, kasama po natin sa bahaging teknikal si kasamang James, no, siya po yung ating pong co-pilot ngayon diyan. At of course, hindi rin po mawawala, lagi nating kasama, ka-partner natin, at masipag na isa po sa mga presidente ng BMP Yaga dito po sa atin sa lalawigan ng Palawan, walang iba ang ating starring partner, si kasamang Lyle Corona. Bati tayo, kasamang Lyle. Good morning.
1: Magandang umaga, kasamang Jerry Abad, ano? At nababanggit mo, mukhang mag-overtime tayo. Alam nyo kasi, mga kaibigan, isa sa pinakamasipag, ano, na city councilor ngayon sa Puerto Princesa City Council ay yung ating kasama dito, ang inyong kaibigan, Konsehal Jerry Abad. Kaya sa dami po ng ating mga dapat pag-usapan, italagang sumusobra-sobra tayo sa oras. Oo. At nagpapasalamat nga tayo dyan kaya Kaluwi La Rosa, dahil pinapayagan niya tayo na kahit pa paano mag-extend ng kunting oras lang, panahon, minuto, para po maipaliwanag natin ng mabuti yung mga ginagawa ng ating city government, ng ating city council, at ng tanggapan po ng ating pinakamasipag na city councilor ngayon, si Konsehal Jerry Abad. Kaya sa inyo, samahan nyo kami sa isang oras mahigit na programa ngayong araw na to ng Linggo. Magandang umaga po.
0: Okay, siyempre, at tuloy-tuloy po tayo sa ating po mga pag-uusapan, mga problemang mabibigyan ng solusyon. At siyempre, yung mga programa ng ating hong pamahalaang panlungsod. Yung mga ginagawa po natin sa sanggunian, no, sa sanggunian panlungsod ng ating pong city council, no, ay isa ho yan doon sa mga pag-uusapan natin ngayong pong araw na ito. At doon po sa mga bago pa lang naka-tune in sa atin ngayong pong mga oras na to, wag ho kayong bibitaw, no. Simula ho ngayong mga oras na to hanggang mamaya, ano, pag extra natin sa ating pong programa. Mm-hmm. May mga trivia ho tayo ngayon pong araw na to, kasamang Lyle, no? At yan po ay handog sa atin ng Operide dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Kaya antabay ho kayo. Lahat ho ng pag-uusapan, lahat ho ng aming pong mga katanungan sa ating pong trivia mamaya, manggagaling sa kabuuan ng ating pong programa. Kaya kung naka-tune in ho kayo, nanonood kayo, nakikinig kayo sa inyo pong mga FM band, malamang sa malamang masasagot nyo po yung mga tanong, no, na amin pong papakawalan ngayong pong mga oras na to at hanggang mamaya po, no, bago matapos yung ating pong programa. Kaya antabay po kayo. Magkano naman yun? 200 pesos yan. No? 200 pesos, nakikinig ka lang, pagkatapos alam mo lang yung sagot, instant, meron ka ng 200 pesos. True Gcas, no? Papadala ho yan ng Operide sa atin para kaagad-agad po ay makarating ho sa inyo. At siyempre, pag sinuwerte-swerte, dadagdagan na ho yan ng opisina natin. No? Hindi lang doon sa Operide. Maging tayo din. No? Mayroon tayong mga patribya galing naman sa ating pong opisina. Okay, kaya antabay po at sumubaybay sa ating pong mga pinag-uusapan ngayong pong mga oras na to dito po sa ating pong palatuntunan, mga kaibigan. At muli po, kagaya ng binabanggit ni kasamang Lyle, salamat sa ating pong station manager kay Kaluwi La Rosa. No, kila kasamang Gerald Gales, Mike Scotty, at lahat to nang bumubuo dito sa XFM Palawan, no, sa management. Salamat ng marami dahil dapat po 1 hour lang yung program. Pero binibigyan tayo ng pagkakataon to extend, no? Wag lang mag 2 hours. Okay. 1.5 hours, medyo okay na yon. Minsan kasi talagang sa dami ng mga pinag-uusapan, kaya po nag-i-extend ng oras yung ating pong palatuntunan, mga kaibigan. Marami pong mga paksa at mamaya po ihimay-himay natin yan. Pero bago yan, syempre, puntahan muna natin yung mga kabalitaan natin at yung mga magpapas-shoutout sa atin mamaya, no? Antabay ho kayo, babatiin namin ho kayo sa kabuuan ng ating pong palatuntunan, mga kaibigan. Puntahan muna natin yung ating pong mga nakalap na mga balita dito po sa ating pong himpilan, sa ating pong opisina, sa loob ng 1 linggo na ating pong pinagkakaabalahan. Puntahan muna natin yung ating pong mga balita.
2: Mula sa mga balitang dapat niyong malaman, mga proyekto at ordinansang isinusulong niya sa sangguniang panlungsod, hanggang sa mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon at serbisyong publiko. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad, ang boses, kakampi at higit sa lahat ang inyong kaibigan sa Konseho. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad sa 104.7 XFM tuwing Linggo, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad.
1: At sa ating mga balita, Konsehal Jerry Abad malugod na nakiisa sa pagdiriwang ng 50th anibersaryo ng Puerto Princesa City Water District. Isang karangalan ang makadalo sa makasaysayang pagdiriwang na ito bilang pagkilala sa 50 taon ng dedikasyon at mahusay na paglingkod ng Puerto Princesa City Water District sa pagbibigay ng malinis, ligtas at maasahang supply ng tubig sa ating mga kababayan. Taos-pusong binabati ni Konsehal Jerry Abad ang pamunuan, mga kawani at lahat ng naging bahagi ng tagumpay ng Puerto Princesa City Water District sa nakalipas na 5 dekada. Naway patuloy ninyong maipagpatuloy ang inyong misyong maghatid ng dekalidad na serbisyo para sa kapakanan ng bawat Palawenyo at taga Puerto Princesa, ayon kay Konsehal Abad. Samantala, nakiisa si Konsehal Jerry Abad sa measles sa Rabilia Supplemental Immunization Activity Kick-off Ceremony na ginanap sa Puerto Princesa kamakailan, katuwang ang City Health Office. Bilang chairperson ng Committee on Health and Sanitation ng Sangguniang Panglungsod ng Puerto Princesa, patuloy na sinusuportahan ni Konsehal Abad ang mga programang pangkalusugan na naglalayong maprotektahan ang ating mga kabataan laban sa tigdas at rabilya na sa pamagitan ng ligtas at epektibong pagbabakuna. Naniniwala si Abad na ang pagbabakuna ay isa sa mga pinakamabisang paraan upang maiwasan ang pagkalat ng mga sakit at mapanatiling ligtas ang ating mga anak at buong komunidad sa pamagitan ng sama-samang pagkilos ng lokal na pamahalaan ng City Health Office, mga healthcare workers, mga magulang at iba pang katuwang. Masisiguro nating magiging matagumpay ang kampanyang ito, ayon kay Konsehal Jerry Abad. Samantala, nakiisa rin si Konsehal Jerry Abad sa Vector-Borne Diseases Prevention and Control Program, Dengue and Malaria Awareness Day Celebration na ginanap sa Main Multipurpose Hall ng City Health Office Medical Complex bilang chairperson ng Committee on Health and Sanitation ng Sangguniang Panglungsod ng Puerto Princesa. Patuloy na ipinapahayag ni Abad ang kanyang suporta sa mga programang naglalayong mapalakas ang kamalayan ng publiko sa pag-iwas at pagkontrol sa dengue at malaria. mga sakit na patuloy na nagiging banta sa kalusugan ng ating mga mamamayan. Lubos na nagpapasalamat si Konsyal Abad sa City Health Office, sa mga healthcare workers at sa lahat ng mga katuwang na ahensya sa kanilang walang sawang dedikasyon at pagsusulong ng mga programang pangkalusugan. Sama-sama nating ipagpatuloy ang pagtataguyod ng isang malinis, ligtas at malusog na Puerto Princesa para sa lahat ayon kay Konsehal Abad. At yan ang mga balita sa nakalipas na isang linggo mula sa tanggapan ng ating Konsehal Jerry Abad ng City Council.
2: Mula sa mga balitang dapat niyong malaman, mga proyekto at ordinansang isinusulong niya sa sangguniang panlungsod, hanggang sa mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon at serbisyong publiko. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad, ang boses, kakampi at higit sa lahat ang inyong kaibigan sa konseho. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad sa 104.7 XFM tuwing Linggo alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Sa bawat pangyayari, may aral. Sa bawat hamon, may pananaw. Panahon na para pakinggan ang personal reflections, inspirasyon at saloobin ni Konsehal Jerry Abad tungkol sa mga kaganapan sa konseho at sa ating lungsod. Ito ang Jerry Abad Moment. Jerry Abad.
0: Okay, mga kaibigan, balik po tayo sa ating pong palatuntunan at isa ho sa mga pag-uusapan natin yung pong ibinalita ni kasamang Lyle, ano, may kinalaman sa ligtas tigdas. Mm. Napapanahon po ito dahil syempre kailangan pong makasiguro sa kalusugan ng ating pong mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa. At hindi lang sa lungsod, sa buong lalawigan ng Palawan, sa buong bansa na rin, no, mga kaibigan. Ligtas-tigdas, Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. No, ginawa po yan, ang tawag po dyan ay MRSA para mas madali. No? Yung MRSA, ito po yung paraan para kahit papaano ay maprotektahan yung inyong pong mga anak, no, sa mga sakit, no, na kagaya nung tigdas. May paliwanag diyan si Dr. Rick, no, Panganiban. Mm-hmm. Doon po sa Ligtas Tigdas kasamang Lyle, no. Mm-hmm. Pag sinabing measles, no, ang minsan nalilito tayo dito, minsan ang iba sabi nila missile. Pag missile, ano yun? Bomba yun.
1: Oh, galing sa China yun.
0: Missile. Galing sa China. Galing sa China yun, no? So, nalilito rin tayo minsan. No? Missiles nito, ibig sabihin,
1: kasi
0: ito,
1: pag elementary tayo, talagang tatamaan at tatamaan talaga tayo tigdas. Ng tigdas.
0: Ano? Ba? Yung may mga butlig-butlig yan. No? Makati. Tapos kakamutin mo. Naranasan ko yan.
1: Oh, hanggang ulo minsan. Ano?
0: Parang ano ba yan? Parang bulutong. Yun
1: yan,
0: na rin.
1: Yun na rin.
0: No? Tawag dun, no? So, yan po yun. Kaya, actually, hindi ko ito makakalimutan dahil
1: kahit ako.
0: Na-experience ko yan nung graduate na ako ng high school. Tapos eksaktong
1: late ka nang tinamaan.
0: Yes, oh, oh, high school na eh.
1: High school na.
0: So nung dumami siya sa katawan ko, siyempre makati, diba? Tapos ang sama ang mukha ko, talagang puno ng mga butlig-butlig eh. Hindi ako nakaakyat ng stage.
1: Ah, ganoon.
0: Saktong-sakto, tapos grabe, napapanood ko na lang sila kasi yung bahay namin malapit lang doon sa graduation.
1: Oh, hindi ka papupuntahin doon kasi sabi makakahawa.
0: Makakahawa. Oh. Oh, so ang ginagawa ko umiiyak na lang ako kasi sayang yung opportunity. Na yun lang yung pagkakataon mo. So kaya mahirap po kapag nagtigdas tayo. Mas maganda na encourage natin yung ating pong mga magulang, huwag yung ipagwalang bahala. Uh-oh. Yung pong
1: bakuna.
0: Mayroon pong ano ngayon eh, yung pinapatak lang.
1: Pinapatak na lang ano.
0: Oo, may bakuna din pero mayroon din namang pinapatak lang. Para hindi na matakot yung mga bata na magpapa-inject. So, yan po yung nag-start na dyan sa launching natin sa Robinson noong nakaraang araw.
1: Mm.
0: At dinaluhan ho yan ng iba't ibang mga NGOs natin, no, na nakasupport dyan.
1: Mm-hmm.
0: Kasama dyan yung Palawan Medical Team, yung pong Westcom natin, at iba't iba pang mga doctors, no, na association dito po sa atin sa Palawan, kasama po doon sa launching, no, na ginawa po dyan. At yan po ay kung magtatanong kayo saan ba magpapa-inject, mm, eh saan ba magpapa ano nito, eh, sa mga ano po, mga barangay natin. Nandiyan yung mga barangay health workers natin, may mga midwives diyan, may mga nurses. So para mag-servisyo, ano, para kayo ay mapabakunahan yung mga anak ninyo. Okay, para ho kahit papano makaiwas sa tigdas, no, yung ating pong mga kabataan. Okay? Supplemental po ito, eh, no, malaking bagay po 'yan, immunization activity, no, na ginagawa sa bawat barangay dito po sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa. Okay? Tayo naman ay isa sa mga nagre-represent sa ating pong punong lungsod,
1: mm-hmm,
0: no, during the time, kasi nga si Mayor ay mayroon pong napakahalagang bagay, no, na pinuntahan at nasa kamay nilaan during the time. So tayo po yung kanyang ipinapadala, no, pagdating sa bagay na yan. Dahil tayo rin naman ang committee chair,
1: chairman
0: ng health and sanitation,
1: mm,
0: sa lungsod ng Puerto Princesa. At kasunod niyan, the same day, kasamang Lyle,
1: mm,
0: eh, after natin sa Robinson, dumuritso na agad tayo, alauna ng hapon, launching din, no, ng Dengue and Malaria
1: Awareness Day.
0: Awareness Day,
1: oh,
0: no, celebration yan dito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa.
1: Mm.
0: Huwag din nating ipagwalang bahala dahil,
1: tama,
0: ang dengue po ay hindi ho ito ordinaryo, kagaya ho ng tigtas. Nakakamatay po yan.
1: Oh.
0: No? So, kaya ang pakiusap natin sa ating pong mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa, dahil ang dengue, wala tong ano, ha, pinipili.
1: Mm, totoo yan.
0: Even matanda ka,
1: bata,
0: adults ka, oh, eh, pwede kang tamaan ng dengue,
1: mm,
0: sa ating pong mga kababayan. So tayo po, bilang committee chair ng health and sanitation,
1: mm,
0: eh, nakikiusap at umaapila sa ating pong mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong Palawan na rin, na naabot ng signal natin, na panatilihin at palagi pong linisin ang kapaligiran,
1: oh,
0: ng ating pong mga tahanan. Actually, ang source talaga, mm, kung bakit ito nagkakaroon ng dengue, eh dahil po sa paligid natin.
1: Mm-hmm. Lalo na yung surrounding, mga pwedeng pag lagyan ng ano, ng tubig, ano, na doon mangingitlog yung mga
0: lamok. Oo, mm, yung mga kitikiti.
1: Kitikiti
0: nagsisimula, oh, yan, eh. For example, sa bahay mo, mayroon ka doong mga binasuran mo na ng mga gulong.
1: Gulong.
0: No, oh, na ang inisip mo, wala namang pakinabang yan, wala, mm, nang silbi. Pero nandun lang sa may mga ilang metro ng bahay mo nakalagay, mm, yung gulong na yan. At yung gulong, doon sa ilang metro ng bahay mo, hindi mo napapansin, mayroon palang naka-imbak na tubig doon.
1: Ayun, oh.
0: Yung tubig na naka-imbak doon, dahil wala naman sa isip mo yan, binapahayan na yun ng mga lamok, mm, na may dalang paraseto. No? Na yun naman ay pag nabuhay, yun na yung magiging cost na magdadala ng mga virus.
1: Mm-mm.
0: Pag pumunta doon sa iyong tahanan at lumilipad dyan, nakakagat sa inyo, nakakagat sa mga anak mo, pag mahina ang resistance at hindi kinaya yung mga bakterya, eh, yun na yung result.
1: Mm-hmm.
0: Magkakaroon ka na ng lagnat, so whatever, kung ano-ano na yung mga magiging dahilan, eh, magkakaroon ka na ngayon ng sakit na dengue.
1: Dengue.
0: Oo, pag nag-nosebleed ka na dyan, yung nagkaroon na ng dugo.
1: No? Oo, nagdugo na yung ilong.
0: Sa ilong mo. Mm. Tingin ko, yun na yun, eh.
1: Mm.
0: Ang sabi ng mga eksperto, eh, malala na yan.
1: Mm.
0: Baga ganun. Marami na pong cases na may mga binawian na po ng buhay with regards po dyan sa bagay na yan.
1: Mm.
0: Kaya wag po nating ipagwalang bahala po yan, no, sa mga kababayan natin, yung pong may kinalaman dyan sa dengue, no, na dapat ay matugunan natin, no, mabigyan natin ng atensyon wag po nating baliwalain.
1: Oh, ang hinihingi lang naman ng ating city government ay yung ating pakikiisa sa panatili po ng kalinisan ng ating kapaligiran. Yan lang.
0: Tapos,
1: maraming mga pwedeng gawin. Katulad ng mga bahay na yung kanilang bakod ay buho, di ba? Yung mga dulo-dulo niyan, may tubig yan dyan eh.
0: Tama ka. Actually, meron na pong ordinance yan na ginawa dyan. At ang ordinansa po, ang sinasabi po ng ating ordinance, kung maaari, limitahan ang paggamit ng buho na gawing bakod sa bahay natin. Or else, kung hindi ho nyo talaga, dahil siyempre yun po yung affordable at kaya ng ating po mga kababayan, lalo na kung medyo salat ka rin sa buhay, pwede namang gamitin pero putulin mo doon sa saktong buko.
1: Oo, tama.
0: Tama, meron yan, di ba? May buko yan. So, doon mo kakat yun para hindi pasukan ng tubig. No? Pero may mga kababayan tayo, based on my observation, pumupunta ako ng ibang mga lugar. Pagdating doon kasama Lyle, kita mo, parang may tulis pa yung buho di ba? Talagang mag-absorb ng tubig yun. Mas malakas pong pamahayan ng lamok yan.
1: Tama.
0: Di ba? Tapos nasa paligid ng bahay mo yun. Nakakordon ka doon sa ano na yun. Ang lamok, pag nabuhay doon,
1: paglipad
0: noon, saan ang punta noon? Sa bahay mo or sa kapitbahay mo? Di ba? Nandamay pa doon sa iba. Ito po yung ginagawa ng mga barangay natin. Iikot yan, yung mga barangay health workers natin, pupunta sa mga iba't ibang lugar. At pagkatapos, mayroong bandilyo, campaign. Para sabihin, mga kababayan, mga kabarangay, pwede po ba na tayo po ay maglinis ng ating paligid, itaob yung inyong mga naiipunan ng tubig. No? Hindi lang yung gulong ang pinag-uusapan doon, yung mga balde. Lahat yan. Kung hindi naman ginagamit, itaob natin yun para hindi siya pamahayan ng lamok. At yung pong mga buho natin na sa bahay natin, pwede po bang biyakin natin yan? Kaya meron yan, upland biyak sa buho. Kasi pag biniyak mo yun, ito yung pakod natin. Pag biniyak mo yung buong yan, sigurado ko tatagas yung tubig doon na naka-imbak. Sabay na doon yung lamok. Okay? So, ganun po yung sitwasyon. Kaya malaki pong tulong kahit papano na makakapag-prevent doon sa sakit na hindi natin inaasahan. Actually, nung nagkaroon po ng pag-launching dyan, no, sa dengue and malaria awareness, meron nandoon din yung ating mga taga-provincial malaria. At namamahagi, mga taga-DOH natin, namamahagi po ng mga kulambo. Yung kulambo, nakatubog na yun. Kaya,
1: may gamot
0: yun. Kaya siya, pag mayroong lumapit na lamok doon, automatic, namamatay. No? So, yan po yung mga ilang mga precautionary measures na ginagawa ng ating pong pamahalaan. Pero ang lahat ng bagay na ito, masusolusyunan sa tulong din ng community.
1: Tama.
0: Ng komunidad. Hindi ho yan one time na kailangan yung gobyerno ay para masugpo yung problema natin. Hindi ho nanggaling din yan sa atin. Tayo rin mismo ang makakatulong sa atin para kung paano natin ma-prevent yung mga bagay na hindi na kailangan humantong sa mas malalang sitwasyon, no? Hindi na kailangan pumunta ng ospital para magpagamot, gagastos ka pa. Simple lang gagawin mo, linisin mo lang ang paligid ng tahanan mo.
1: Yan.
0: Yun lang ang solusyon . Pag malinis siya, wala namang nang pupuntahan ng lamok diyan. 'Di ba? So malaking bagay po 'yan para sa atin. Okay?
1: Ayan, at saka alam mo dito sa Puerto Princesa, isa sa mga best provider ng mga services. Minsan kasi yung kuryente may supply nagbo-brown out, ang daming reklamo. Pero dito po sa City Water District, abay talagang isa ako sa magpapatunay na napakaganda ng kanilang serbisyo sa loob ng 50 years, talagang na-perfect nila. At alam mo, sa bahay namin, minsan doon kami kumuka ng inumin sa gripo mismo. Dahil alam namin na malinis siya at talagang pinag-igihan ito ng ating pamunuan ng City Water District na sa loob ng isang taon, kahit na may mainit na panahon, ay magkakaroon tayo ng tamang daloy ng tubig sa ating mga tahanan. Kaya congratulations dyan sa inyo. Mukhang pumunta ka rin ata doon, ano, Concierge Jerry Abad, sa kanilang anniversary.
0: Sa ano yun? Water District?
1: Water District nga.
0: Oo, noong nakaraan. Mm. So, tayo po ay nakiisa din sa kanilang pagdiriwang ng Puerto Princesa City Water District. Alam mo naman, yung Water District, minsan, pag okay na yung daloy ng gripo mo, maayos ang lumalabas na tubig, hindi yan pinag-uusapan.
1: Oo, parang diba? Sanay na tayo
0: silent
1: sa ganong ano.
0: Tahimik ang Water District. Mm. Okay, pag medyo malabo at walang tubig, yan, maingay tayo. Diba? Ganun lang naman yun eh. Mm. Pero mas malimit, hindi masyadong napapansin.
1: Kasi yung Water District, bihirang
0: nagkakaroon ng problema, unlike sa Paliko. Mamaya, Paliko, punta natin yan. Ito, yung tubig, kahit paano, marami namang ginagawang measures ang Puerto Princesa City Water District.
1: At saka pinupunduhan talaga sila
0: ng
1: maganda.
0: Talagang nilalaanan ng pundo. At the same time, alam mo, yung support ng city government sa Puerto Princesa City Water District. Mm-hmm. Tayo po ay nag-represent sa ating pong punong lungsod, no? Sa kanilang pagdiriwang ng ika-50. Ibig sabihin mo, isang dekada na, no?
1: 50 years.
0: Golden na anniversary ng Palawan ng ating pong Puerto Princesa City Water District. Malaking bagay po, no, na kahit pa paano, nagkakaroon ng celebrations, binirepresenta ano yung mga plano, programa ng Puerto Princesa City Water District natin. Kaya nga, dapat talaga ay pangalagaan, protektahan natin yung ating pong kalikasan.
1: Yung,
0: bakit?
1: Yung source.
0: Yung source natin. Dahil pag yan po ang ating hindi po natin binigyan ng pansin at binaliwala lang ho natin at inabuso natin yung kalikasan, malamang ang magsasuffer po yung buong komunidad ng lungsod ng Puerto Princesa.
1: Tama.
0: Diba? Pero dahil sa programa, kaya nga tayo nagkakaroon ng Pista Iang Kagiban.
1: Yan.
0: Every year, no? Ordinance na ho yan ng city government. Para yung ating pong resources, no? At sa tubig na nagsusupply sa atin, manatiling hindi po tayo kakapusin.
1: Tama.
0: Kasamang lay. Hmm. Yun po yung purpose. At the same time, may mga iba pang programa, measures yung ating pong Puerto Princesa City Water District na para gawin to. Mabuti na lang yung ating pong mga opisyales ng City Water District, sila manager manager
1: hindi ko nakilala yung manager
0: ng
1: bago
0: Water District ngayon, yung bago. Si pati ako mukhang nakalimutan ko na. Okay, pero talagang ano, very
1: makikita naman
0: confident
1: natin,
0: no?
1: Na talagang pinag-igyan nila kasi dati yung mga tubo, ano, mga maliliit lang. Ngayon talagang parang culvert na yung ano, kalalaki yung mga tubo na dinadaluyan ng tubig.
0: Ang tubig, kaya nga minsan may mga rehabilitations, refer na ginagawa. The purpose is to improve nung ating pong supply.
1: Ayan.
0: Ng tubig natin na ating pong si Manager Laurel.
1: Yun.
0: Yun. No, na-recall ko na. At magaling din.

0: Yan, dati. Oo. Isa rin sa mga board of directors yun. Mm-hmm. Na nandoon, no, na nakilala din natin, kasama rin natin doon. Mm-hmm. At si yung sa ano dati, sila Arambolo, si Richard.
1: Ah, oh, Richard Arambolo.
0: Arambolo, mm-hmm. Board of Directors din 'yan.
1: Ah, kasama
0: ng Puerto mm-hmm. Princesa City Water District. Mm-hmm. Okay. So, 'yan yung mga ano, ang mga bumubuo ng mga opisyales nagpapatakbo ng ating pong water district sa Puerto Princesa. Mm-hmm. Okay? So salamat din sa ating punong lungsod sa tiwala mm-hmm. dahil si Mayor Byron po ay every time kapag wala po dito at tayo naman ay available at tayo po yung kanyang inaatasan mm-hmm. no na magrepresenta sa ilang mga activity no ng ating pong lungsod ng Puerto Princesa. In particular, eh kagaya ho nito, pinuntahan natin, no? Dahil mayroon pong binigay na pagkilala, recognition para sa city government, no, yung ating pong Puerto Princesa City Water District. Siyempre kinikilala nila dahil nakita naman nila kung paano yung support na binibigay no ng ating pong city government para po sa water district. Okay.
1: At alam niyo may isa pang ginagawa yung city government ngayon ano? May panukala kasi yung ating Consul Jerry Abad na yung Pista ng Kaguban kasi ay dito lang sa puerto ginaganap ano? Ang mangyayari ngayon sa mga sunod na panahon, bawat barangay ay magkakaroon na rin po ng kasabay na Pista ng Kaguban. Para yung pagtatanim, hindi lang nakasentro sa Puerto Princesa mismo, sa proper, kundi sa mga barangay, habang mayroon tayong pagtatanim ng mga puno, yung ating mga barangay naman, mayroon ding mga site doon na doon sila magtatanim. Para sama-sama talaga yung pagtatanim ng puno.
0: Yes, kasamang Lyle. Mm-hmm. Actually, hindi na ho yan panukala eh. Ay, batas na po.
1: Batas na? No? Ah, okay.
0: Pumasa na po sa Sanggunian Panlungsod yung mm-hmm. ating pong ordinansa. Ako mm-hmm. ho ang utod doon mm-hmm. na hinihikayat natin mm-hmm. yung pong mga barangay sa lungsod ng Puerto Princesa. In particular, sa mga rural barangays mm-hmm. na magsagawa, mag-identify ng mga areas na po pwede rin nilang pagtaniman ng mga punong kahoy. Actually, combination to. Yung planted trees at the same time, fruit trees. Mm-hmm. Kasi ang fruit trees, pwede nila mapakinabangan in terms of magkaroon po ng mga kagaya nung nakaraan, nagkaroon tayo ng mga pandemic.
1: Uh-huh.
0: Kung mayroong mga fruit trees dyan, pwedeng pangkalahatan, no? Mapapakinabangan mm-hmm. nila yung tanim. Yung puno kasi, yung planted trees, kapag yung iba, siyempre, hindi mo naman basta-basta pwedeng putulin yan. Hindi mo rin mapapakinabangan mm. dahil magpiprevent lang yun para magkaroon ng pagpigil doon sa pagdami ng tubig na binubuhos ng ulan. No, yun yung purpose doon sa ating mga punong kahoy. So, yun po yung ordinansa ay malaki po yan ang maitutulong kahit papano. Obligahin na po at kailangan pong maisakatuparan po yan at gawin noong mga nasa barangay natin. Napakaliit na bagay po yan na para gawin ng isang barangay LGU yung pong pag-identify, pagtatanim every year. Once a year lang naman eh. Hindi ka naman magtatanim dyan ng buong isang linggo, araw-araw. Hindi naman yun. At the same time, ang in-charge po dyan ay yung ating City Enro. Base doon sa aking ordinance. So sila po yung magpo-provide ng mga seedlings na itatanim. So i-distribute yun sa mga barangay. Pinag-uusapan natin rural barangays kasi wala namang pwedeng pagtaniman sa poblasyon. Kaya yung aking ordinansa ay naka-specific doon sa Northern Barangay, Northwest Barangay, doon po sa West Coast Barangay, at Southern Barangay. So sila yon. Okay. Kasi most probably kapag mayroong mga typhoon na dumarating sa atin dito, sila yung nasasagasaan talaga eh. Kita mo lubog, di ba?
1: Lubog talaga.
0: So, may mga pag-aaral, mayroon ding inilabas na videos, footage yung ating pong City Enro.
1: Mm-hmm.
0: Kung titingnan mo sa baba, napakaganda pa nung environment,
1: mm-hmm.
0: yung ating mga kagubatan.
1: Mm-hmm.
0: Pero nung nilagyan ng drone, nakita, uy, kalbo na pala.
1: Kalbo na doon sa may likuran.
0: Ibig sabihin, kinaingi na yung buong kabundukan doon. So, ibig sabihin, may problema nga. Hindi natin maramdaman. Ngayon, iisip natin, bakit bumaha dito sa lugar namin?
1: Mm.
0: Diba? Kasi ang inisip mo, wala na.

0: mang okay naman yung puno. Hindi mo nakita eh. Mm. Pero nung tiningnan sa drone, nakita mo doon sa Googles natin, makikita mo, wala na pala. Kinalbo na yung pinaka puno noon. So, siyempre, pagka umulan ng malakas, sobrang lakas ng ano natin, ng pressure ng ulan,
1: wala nang mag-hold eh.
0: Ano? Wala nang mag-hold. Normally, ang tubig, wala nang direksyon yan. Kahit saan na yan pupunta.
1: Kahit saan na pupunta.
0: Diba? Ang magsasuffer, itong mga kawawang residente doon sa community. Diba?
1: Kaya pala pag ano, no? Kapag nasa helicopter ka o kaya nasa aeroplano, dumadaan kasi dito eh, no?
0: Sa, ako, naranasan ka experience
1: mo, yan. Nakikita mo na parang may mga patches-patches na kalbo.
0: Kalbo,
1: ano?
0: Oo. May mga pinipicturan nga ako, eh. Sabi ko, Palawan na to, Puerto Princesa na. Oh.
1: Oo.
0: Pero may mga, kita mo, parang merong kalbo. Eh. Diba? Masintabi lang sa mga kalbo. Pero, yun talaga, oh, yun. May mga portion na, portion. Bakit wala ito? Oh. Diba? Bakit wala ng
1: minsan, itim na itim, parang sinunog.
0: Oo, oh, ano? Kinaingin pala.
1: Pala.
0: Oh, hindi na rin, siguro hindi rin mapupuntahan basta-basta ng mga law enforcers natin yon, law enforcement natin, dahil siyempre sa napakalayo na nga naman.
1: Kaya nga.
0: Oh. Diba? E, natatandaan mo, nung mga nakaraan, may mga binaril pa.
1: Mm.
0: Diba? Dahil lang sa pag-apprehend, sa pagpupursigin na mga law enforcement natin, ito awa rin naman.
1: Tama.
0: Diba? Dahil doon sa mga nag-iiligal. Yan. So, yan po, yung mga kaibigan, no, mga pinag-uusapan natin simula doon sa kalusugan, pangangalaga ng kalikasan, okay? So, yan po yun.
1: Ito naman, tungkol naman to sa kagandahan.
0: Kagandahan, oo. Oh. Tingin ko, walang masama doon sa ordinansa. No? Ang importante lang naman, tumalima, sumunod tayo, gawin natin kung ano yung nararapat, no, para sa ating bayan. Okay.
1: Speaking of kagandahan, ano po yung alam niyo yung lahat tayo may pangarap sa buhay eh, ano? Kailangan lang ng isang tinatawag na break para pag nabigyan ka ng break na patunayan mo na kaya mong gawin yung bagay na 'yon, pwede ka nang umunlad ato, pataas ka na ng pataas hanggang maabot mo yung tagumpay. Mm-hmm. Yan po yung kasaysayan, ano, yung istorya ng ating bagong kapapanalo lang na Riena Filipinas Grand International 2026. Alam nyo, noong 2015, yung babaeng ito po ay wala naman sa loob niya, ano, yung maging beauty queen. Although alam ng marami, napapansin na maganda siya, pero noong panahon na yon, 2015, talagang binigyan siya ng break ng isang barangay captain, ano, ng Mandaragat, sa katauhan po ni Konsehal Jerry Abad ngayon, na lumaban doon sa patimpalak ng barangay para sa beauty contest, ano, at sumali itong si Angelica Lopez. At siya po ang nagwagi na Miss Barangay Mandaragat 2015 nung panahon na yon. At nung manalo siya, ay doon na nagsimula lahat po ng opportunities, yung mga contest, sinalihan niya, hanggang naging Miss Puerto Princesa siya. Ano?
0: Oo.
1: At lumaban din siya sa Mucha ng Palawan.
0: Mm.
1: Mm. At nagbukas ito, ano? yung isang desisyon na pasalihin siya ni Kapitan Jerry Abad doon sa Barangay Mandaragat. Yun yung naging susi para pumailan lang sa tinatawag na beauty pageant itong si Angelica Lopez. At nung isang araw nga, siya yung itinanghal.
0: Riena Filipinas.
1: Riena Filipinas Grand International 2026. Ito po yung unang laban. Unang bukas ng paglalaban sa kompetisyon na to, at siya po yung kauna-unahan ding nanalo, ano, very proud po, hindi lang po yung Barangay Mandaragat ng mga nakikinig sa atin diyan ngayon, magandang umaga po, kundi yung buong Puerto Princesa at buong Palawan.
0: Dahil
1: talaga, yung Palawan yung kanyang nirepresent doon. At talagang tuwing binabanggit yung Palawan, talagang proud na proud ka, no? Na ito, kilala ko to, kaibigan ko to. Ganon.
0: Kaya nga nung ano eh, kasamang Lyle, nagulat ako eh, nung flag raising ceremony.
1: Ayun, no. Pumunta siya.
0: Nag-courtesy call kay Mayor Byron. Nandun sila, umatindi ng flag raising ceremony. Ako naman, normally, doon lang, nakatayo lang at nag-aantay ng mag-start yung flag raising ceremony. Lumapit siya sa akin. si Angelica Lopez at para i-approach ako.
1: Oo.
0: Dahil hindi ko na talaga siya masyado rin matanda. Siyempre, tagal. 2015 eh.
1: Oo, 2015
0: naging Miss Mandaragat, ako ang kapitan.
1: Oo.
0: Di ba? Pero hindi ko talaga lubos maisip na siya na yun. Oo.
1: 11 years ago.
0: Eh, sabi niya sa akin, Kap, natatandaan niyo po ba ako? Ako po yung inyong ano, Miss Mandaragat. Kaya, be proud din ako sa sarili ko. Ikaw ba yun? Oo. Si Angelica. No? So, kaya po...
1: Pero hindi pa siya ganyan kaganda ngayon.
0: Ay, hindi. Hindi naman sabi natin pangit. Hindi naman din talaga.
1: Hindi, kumbaga, Miss Mandaragat nga eh. Nag-blooming siya.
0: Nag-blooming, oo. So, kaya talagang very proud po ako no, na mayroong isang produkto galing sa Barangay Mandaragat ngayon po ay kinikilala sa buong mundo no sa buong Pilipinas na isa nang Reina Pilipinas International.
1: Oo.
0: No hindi ho basta-basta yung sinalihan ni Angelica eh.
1: Tama. Oo.
0: No na pageant mga kaibigan. Eh malaking bagay po 'yon. Kaya nga every time na mayroon pong mga event sa barangay during my term eh lagi kong sinasabi na balang araw baka makakakita po tayo na nanggaling mismo sa barangay natin eh nandoon na sa mas maltaas na antas ng pagpapakilala.
1: Oo.
0: Bilang hindi ako nagkamali, no?
1: Oo.
0: Kasi nangyari po yung bagay.
1: Nagdilang anghel.
0: Nagdilang anghel ako eh doon sa time na 'yon na binabanggit natin. Eh kumbaga parang binibigyan ko ng ano yung mga kabataan na during the time na huwag niyong ilimit yung inyong pagsali sa ganito lang.
1: Tama.
0: Natimpalak. Ito ay first, ano lang ito.
1: First step.
0: Step lang. Mm. First step ninyo para kayo ay ma-expose at dumating yung pagkakataon na baka tatanghaling kayo.
1: Mm.
0: No, na kikilalanin at titingalain kayo ng ating bayan. Nangyari po eh.
1: Nangyari.
0: No? Ito na nga eh, kay Angelica.
1: Mm.
0: Kaya congratulations sa'yo, Angelica. No, alam kong baka mapanood mo rin to, i-share natin sa kanya.
1: Mm.
0: No, yung ating pong programa kasamang Lyle. Salamat sa iyong determination na talagang pinatunayan mo na mayroon kang sapat na kakayahan para itayo ang bandera ng Palawan.
1: Barangay Mandaragat pati.
0: Ng Barangay Mandaragat in particular, ng Puerto Princesa.
1: Mm.
0: Di ba? Yun eh. Kaya medyo nakaka-proud no, na pride ng Barangay Mandaragat. Miss Mandaragat ngayon international no? International beauties from barangay natin. Okay? So, yan po. No? Marami pa sana. Kaya lang, tinitingnan ko na naman, mukhang mag-overtime na naman tayo sa ating pong programa. No? At puntahan muna natin yung iba pa natin mga dapat puntahan. Actually, may papahapyaw sana ako sa Palawan Electric Cooperative. Dahil, alam mo naman, medyo sila ay
1: nasa hot seat.
0: Nasa attraction sila ngayon, no? meron akong ginawang resolution before. Resolution earnestly requesting the National Electrification Administration NEA to appoint at least 2 members consumers to the board of directors of Palawan Electric Cooperative para naman kahit papaano ay magkaroon ng taga-Palawan mismo.
1: Mm.
0: Kasi yung mga board of directors ngayon, napansin mo ba, in-appoint. Kasi tinanggal yung mga in-elect. Tapos nag-appoint, naglagay ng mga hindi naman taga-Palawan. So ang pakiusap sana, maglagay kahit na 2 man lang.
1: Oh.
0: May sagot na sa akin yung NEA. Kasi naipasa na yung resolution eh.
1: Mm.
0: Yung sagot ng NEA, may mga requirements na dadaanan. Maraming mga dapat pang pagdaanan. So, isasalang to sa aking committee sa next week, no? Magkakaroon ako ng committee meeting. Isasalang po yun. At para titingnan natin kung possible ba pwede na maglagay no, ng taga-Palawan para naman mabawasan. Pagkakasunod nito, meron din kahilingan yung Paleco. Sa Sangguniang Panlungsod. Actually, nung una, tinatanong namin sila eh. Tinatanong kung kailangan pa ba ng isang resolution para suportahan yung pong no objection sa Palico para mag-renew ng kanilang prangkisa. Eh sabi nila kahit daw walang ganun, eh pwede naman daw maaprobahan sa Congress, Act of Congress lang. Sabi nung mga nag-spokesman nung Palico, yung nagsasalita, nagre-represent sa kanila sa Sanggunian. Kaya yun naman ay pinanghawakan ng mga membro ng Sanggunian, kasama Lyle. Eh biglang sumulat ngayon sa aking komite. At ang sabi, eh baka pwede daw na maghain ng resolution. Resolution expressing no objection and strongly supporting the legislative grant of franchise of Palawan Electric Cooperative in the city of Puerto Princesa. Eh normal eh, ako naman, siyempre sa komite ko didinggin ko 'yon, no? Dahil sulat nila eh. Nung hinain na natin sa plenary, yung resolution, doon na. Mahabang talakayan, debate. Bakit? Kasi sabi nung ibang mga kasama natin, eh bakit tayo mag-i-endorse ng no objection? Eh samantalang sabi nila, kahit daw wala namang endorsement si Sanggunian, pwede naman pala silang marinyo. Bakit pa? At the same time, ayaw nilang pagbigyan yung gusto natin. Nang una, yung inihiling, pwede bang magkaroon na ng eleksyon? Ilagay yung tagatliti mong taga-Palawan kasi matagal naman nang nagkaroon ng appointment. Ano ba? Isa yun sa mga hinihingi ng Sanggunian sa kanila. Bakit ayaw ibigay no ng Palawan? Ang ginawa, resolution. Ito na yung kanina, yung binanggit ko. Eh, pag-uusapan yan sa mga sa susunod na araw no, sa Sanggunian Panlungsod. Sa aking komite, isasalang po ito. Okay. So, malaman natin sa mga susunod na linggo kung ano yung resulta. Kasi baka ilang balik na sa committee ko to eh. Yung no objection eh. Eh binalik na naman uli. Sabi ko baka ngayong week eh gusto ko tapusin na yung usapin tungkol dito. Bibigyan ba o hindi? Kung hindi, edi ano na natin na talagang majority of the members of the city council ay ayaw nang bigyan sila ng parang no objection no na ang Sanggunian na suportahan yung pong kanila yung kanilang hong pag-renew ng kanilang prangkisa. So yun po yung mga gusto ko lang ipahapyaw na ibahagi sa inyo ngayon dahil ito po ay subject for sa pagtatalakay pa natin sa atin pong opisina. So isa rin sa mga gusto sana naming imbitahan yung manager ng Palico. Ang problema kasama nila, hindi umaten eh.
1: Hindi umaten.
0: Ayaw pumunta sa mga patawag sa Sanggunian Panlungsod. Kaya nagiging problema, ang pinapadala yung mga nagre-represent, eh wala namang, hindi naman nakakapag-desisyon. Di ba? Hindi naman, yung desisyon nila, hindi naman penal na desisyon na boses ng Palico. Unlike kung manager ng Palico yung pumunta ron, eh kahit papano, kung ano po yung mga pag-uusapan doon sa Sanggunian,
1: may tuldok na eh.
0: May tuldok na agad. No? Yun po yung gusto rin nating makita dito. Kaya minsan tayo naman ay sumasang-ayon din doon sa mga sinasabi ng mga kasama natin no? Sa Sanggunian Panlungsod. May point din naman sila. No? Dahil kailangan po yun. Ay problema ho yung Palico eh. Diba? Kita nyo naman, parang wala na hong katapusang maibsan yung brand out natin. Ako mismo naiinis na rin eh. No? Dahil apektado din tayo eh. Hindi naman tayo nakasolar. Hindi kagaya ng iba dyan. Walang pakiramdam dahil nakasolar naman sila. Diba? Hindi nila alam, brand out na pala. Eh tayo, talagang mamamaypay ka eh. Diba? Lalo na kung medyo nasa lugar na tanghaling tapat. Yung iba, naatake dahil na lang sa init.
1: Tama.
0: Diba? Yun yung ano yung problema. Tapos the same time nasisira yung mga appliances, hindi naman inaako ng Palico yan. Di ba? Kung nasiraan ka na dahil na biglang bumalik yung kuryente, nasunog yung bahay, biglang balik ng kuryente sa sobrang lakas ng pasok ng kuryente, hindi rin yan pananagutan ng Palico, di ba? So yun po yung ano, dapat maging maayos ang serbisyo ng Palico. At pag may mga ganitong mga bagay, kailangan ng patawag, hindi imbitahan kayo, yung mismong realidad na tao yung mag-attend.
1: Tama.
0: Di ba? Para realistic naman yung sagot din. Yung mga dapat na ibibigay na mga komento doon sa mga gusto nating alamin. Okay? So yan po ay pahapyaw lang. No, na mga bagay na tinalakay natin dito. Pero sa susunod na linggo, babalikan po natin yung issue hinggil sa bagay na yan. So puntahan muna natin yung mga batian portion.
1: Yun,
0: siguro kasi ang dami na nakantabay sa Facebook. Ang dami na natin viewers. Mm. Dahil sabi nila, sabi mo, huwag kaming bumitaw.
1: Yan.
0: Hindi sila bumibitaw sa atin. Dahil okay, mamaya po, babanggitin na namin trivia.
1: Yan.
0: Apat na trivia pakawanan natin ngayon. Apat. Di tagto 200 yun.
1: Mm.
0: Sabihin, nakinig ka lang sa amin ni kasamang Lyle. Mamaya-maya lang, meron ka ng 200 pesos. Di ba? Ang bilis lang makuha yan dito sa atin. Okay? Ayan. At puntahan naman natin yung ating mga trivia.
2: Puerto Princesa Trivia. Puerto Princesa Trivia.
0: Ayan. Trivia at batian. Pagsama na natin to.
1: Oo.
0: Kasi isa lang din, no? Ayan. Doon po sa mga kababayan natin, trivia-trivia muna tayo para habang nagtitrivia, batian tayo.
1: Mm.
0: Di ba kasama online? Hindi naman okay. Yun. Shout out natin yung iba natin mga kasama. Trivia. Ito, para sa mga kababayan natin, noong nakaraan, actually, dumating dito yung may-ari mismo ng override. Mm. No? Sa lungsod ng Puerto Princesa. Alam niyo ba kung sino yung may-ari? Okay? Yung may-ari po ng override na pumunta dito, si Sir Jolan Alexander Licauco. Yan, no? Licauco. So, siya po yung may-ari ng override. At binisita niya po yung kanyang opisina dahil may sariling opisina yung override dito sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa. Si Sir Jolan Alexander Licauco ay mayroon pong anak na celebrity. Kasamang line. Mayroon siyang anak na celebrity. At alam nyo, magdiriwang, magano yan ha. Mayroon pong gagawing ano dito, tawag dito ay presentations. Mall presentation. Dito sa atin, sa lungsod ng Puerto Princesa. Kailan yan gagawin? Sa August na po. August 23. Kung di ako nagkakamali. Yun yung pagkakabanggit sa akin ni Ma'am Jeanette Mercado. Siya naman yung operation manager dito. Si Ma'am Jeanette Mercado. Matandaan niya yung mga binabanggit ko, ha? Okay, kasi dyan din yan magagaling. August 23, magkakaroon po ng mall show. Si David Licauco. Siya yung artista, no, na endorser mismo ng override. Dito po yan sa SM Mall. Gagawin, mga kaibigan. At antabayan ninyo, pwede ho kayong magkaroon ng discount sa mga rides ninyo. Mm-hmm. Sa mga nakakapag-download na ng override. I-download nyo po yung override, ha?
1: Yung
0: apps nila ng override. Kasi doon po kayo makakapag-booking. Makakabooking ng mga sasakyan na gusto ninyong sakyan, no? At mura lang po dyan. Mababa lang po yung kanilang flat rate, mga kaibigan, no? Sa override. Kung magkakaibigan kayo, magkakasama kayo, halimbawa apat, hati-hati kayo roon. Para ka lang din nag-tricycle, di ba? Pero sa mga tricycle operators and drivers natin, hindi po ito kompetensya. Dahil hindi naman po sila yung nagtatawag ng mga pasahero dyan, di ba? Ito po ay ibubooking lang ng may gusto. At kung ayaw naman ng mga kababayan natin mag-booking, syempre magta-tricycle sila. Di ba? Yun yung kanilang sasakyan. Kaya hindi po ito kompetensya ng mga tricycle driver operators natin. Ito po ay dagdag lang sa improvement ng ating pong lungsod ng Puerto Princesa. Nagpapakilala lang ho tayo na maunlad na ang lungsod ng Puerto Princesa para na rin tayong nasa kamay nilaan. Nasa Cebu City, nasa Iloilo City, nasa Bacolod City, nasa Davao City, na pag pumunta ka roon, mayroon pong mga rides doon na ibubook mo lang. Makakarating ka na sa patutunguhan mo. Hindi ka pa maluloko. Dahil yung iba, di ba, alam mo naman, kapag dati, ilang beses kong ginawa yan sa Manila, paguhan ka. taxi lang dati. Wala pa naman dating mga booking-booking.
1: Wala pa.
0: Wala, oo. Oh. Sabi ko sa driver, dito kami pupunta. Eh, ang lapit lang pala nun, inikot-ikot ka pa. Diba? Kasi para lumaki ang babayaran mo. Yun, eh, diba? Eh, kaya advantage ngayon. Ngayon, wala nang pwedeng magloko sa'yo dahil may apps ka lang eh. Kung saan ka nang galing, susunduin ka. Pagkatapos, ihahatid ka na doon sa pupuntahan mo. Diba? Wala kang pangamba na hindi ka makakarating ng ligtas doon sa iyong patutunguhan. Pangalawa, identify nila sino yung driver.
1: Oo.
0: Dahil nandoon yung pangalan, nakarehistro. At ano yung sasakyan na sasakyan mo. Alam din yun. Okay? Ganun din, vice versa po yan. Kasi yung pasahero na nag-booking, kilala ka rin. Kaya hindi mo rin pwedeng lukuhin at para holdapin yung driver. Diba? Kasi kilala ka eh. Nag-booking ka, hindi ka naman basta-basta makaka-booking kung hindi ka magpapakilala. Ayan yun. Okay? At alam kung saan yung nang ka nang galing. Saan ka pipick upin. At saan yung destinations mo. Makikita na agad doon eh. Kaya wala rin ligtas yung pasahero. Kung mga, pag mayroong abusadong pasahero, eh, hindi ka rin makakaligtas. Kaya wag na natin gagawin yun. Ah, wag natin tularan yung ginagawa doon sa ibang lugar na nang-hold up ng mga driver. Dito sa atin sa Puerto Princesa, eh, maging honest na lang tayo. Okay? At magtrabaho ng patas, pare-parehas, no? Para wala pong maging problema pagdating ng araw. Okay, puntahan na natin. Trivia, trivia para sa mga kababayan natin na nanonood sa atin ngayon. Mm-hmm. Tanong, kasama Lyle.
1: First question.
0: Unang katanungan, sino po ang may-ari? Ang nagmamay-ari ng Operide dito po sa lungsod ng Puerto Princesa ngayon. Ayan, sino po yung may-ari? Iba yung operation manager, ha? Iba rin yung endorser. Ito naman, may-ari mismo, owner ng Operide sa lungsod ng Puerto Princesa. Okay. Ang sagot, dapat ay nandoon sa aming City Councilor Facebook page. Hindi po dito sa atin pong binabasa ngayon, sa inyo pong pinapanooran. Kung nanonood kayo sa XFM ngayon ng live, dapat nakashare po ito doon sa ating City Councilor Jerry Abad Facebook page. Mm. Doon po kayo ngayon sasagot.
1: Ayan, yung mga po, sagot. Ang gagawin nyo ngayon, punta nyo po yung, ano, no, yung page ni City Councilor Jerry Abad. Nakashare na po yung 104.7 XFM Palawan doon. At sa ibaba po niyan, may comment section. Diyan po kayo maglalagay ng sagot.
0: Yun, yan. No? Comment section, ha? Mm. Comment section. Tutodong, doon ka sa City Councilor Jerry Abad sumagot. Ayan, doon po yun. At para po naman mabasa ho ng mga staff natin yon, kung sino yung naunang sumagot doon, yun ho yung mananalo ng 200 pesos na GCash, no, galing po sa atin. Hindi na lang ating ko ang 200, hindi lang panlod yan eh. Pwede ka makabili ng 1 kilong bigas, pwede ka makabili ng isda diyan, ulam mo, may pagkain ka na. Mm. 'Di ba? So makatulong na po sa inyo yan. 200 pesos, nakaupo ka lang. Nanonood ka lang sa amin ni kasamang Lyle. Mm. 'Di ba? Tapos counting pindot-pindot lang sa cellphone mo, may 200 ka na.
1: Ayan.
0: 'Di ba? Walang kahirap-hirap at nakikinig ka lang sa kaibigan mo Jerry Abad, no? Kasama si kasamang Lyle Coronia.
1: Ayan. At, okay. Habang inaantay natin ano, kung sino makapagbigay ng tamang kasagutan, happy first founding anniversary diyan sa Purok Watershed, Barangay Mangingisda.
0: Oh, yun. Ano? No?
1: Sa inyong lahat diyan eh, happy first founding anniversary.
0: Okay, pangalawang tanong. Pangalawang trivia. Kasama Lyle, kailan magkakaroon ng mall show yung pong anak, no, ni ang may-ari.
1: Oh, may-ari.
0: Munti ko na mabanggit, ha? Okay. At kailan po magkakaroon ng mall show? Saang mall po yan? Dito sa lungsod ng Puerto Princesa? At ano po ang pangalan ng celebrity?
1: Yun.
0: Ng endorser? Tatlo, ha?
1: Tatlo.
0: Kailan? Anong petsa yan? At saan? At ano ang pangalan ng endorser? Okay, na celebrity.
1: Celebrity.
0: Tingnan natin kung talaga bang nakikinig sila sa atin ngayon. Uh-huh. Meron na bang nanalo? Meron na? Ito. Yung doon sa unang tanong, sabi natin, tanong. Sino ang may-ari ng ano natin? Sino ang may-ari ng Operide sa Puerto Princesa ngayon na nag-ooperate na? Walang iba. Ang sagot, Jolan Alexander Licauco.
1: Yun.
0: Okay, congratulations kay Bani Antonio. Nanalo ka po ng 200 pesos mula sa Operide. Yun. Okay, congratulations kay... ano
1: Bani,
0: na yan?
1: Bani,
0: kay Bani Antonio. Ayan, Bani Antonio, nanalo ka ng 200 pesos. Ibigay mo na lang yung inyong contact number. Kung mayroon kang, kung ang number mo ay GCash, eh okay na yan. Goods na yan. No, tatawagan lang kayo ng ating mga staff for verification. Kaya minsan, wag din magtsadong magmamadali, ha? Yung mga nananalo na ang sabi, eh, bakit hindi nakarating sa amin? Wala pa, biniverify po yan. No, kasi baka mamaya, iba ho na padalhan. Uso ngayon yung nagkakamali ng papadala ng GCash.
1: Tama, tama.
0: Alam mo ba yun? Kagabi lang, may na-experience kami.
1: Ah,
0: ganun. Oo, dun sa bahay ng ating chief of staff. Akalain mo, 15,000 pumasok sa GCash mo.
1: Wow.
0: Wow, swerte mo naman. Di ba? Tapos, ang nagpadala galing sa ibang probinsya. Tapos ngayon, obligahin kang ibalik sa kanila yun. Oh. Eh, hindi mo na ginagamit yung GCash mo. Yun ang masaklap doon. Di ba? Kaya medyo mag-ingat din tayo. Kaya ito, double check. Kailangan may mayroong verification. Kaya para sigurado naman na kahit 200 lang yan, eh, alam niyo na, ang hirap ng buhay ngayon. Di ba? 200 pesos, di basta-basta mo lang dadamputin yan. Di ba? Yun. Okay, yung pangalawang tanong, kung mayroon na nakasagot, ang sabi natin, kailan yung mall show na gagawin at saang mall yan? Saang mall? At sino naman yung endorser na mag-susyo doon sa mall na yon? Tatlo ho yung isasagot nyo. Pizza, yung lugar, at the same time, yung endorser. Yung celebrity. Sino yan? Okay? Yan po yung inyong isasagot ngayon. Okay? So, yan na po. Yung mga gusto pong makaalam doon sa ating pong mga katanungan, mga kaibigan. Batian muna tayo, batian. Bati muna tayo kasamang line, no, para sa mga kababayan natin. Kasi dami na kantabay, no, sa atin.
1: Batin po natin si Shie Kayao na laging naka-tune in sa atin. Si Aileen Amakna, si Chi Lagan, Leslie Cortisano, si Anisha Norin Reyes Marquez, si Paul Jerome Abad, ganoon din kaya Pearly Malakaman Hermosora, Ren Benetes, Rachel Adinig, kaya Nancy Armisa, Lorena Cabasag, Leia Desierto, at saka kaya Janet Tinimbro. Tinibro.
0: Tinibro. No. Ayan. So, good morning din sa ating pong kay Ma'am Janet, no, Mercado. Operation Manager ng Operide. Mga kaibigan, nandiyan nanonood din sa atin. Updon Maylin kay King Heart Riffy. Ayan. Si Ding Estrella, sabi niya, Sheridan, good morning, Cap Jerry. Kay siyempre ito kasama na natin dito yung ating pong staff kay Alan Inocencio. Good morning sa iyo, kasamang Alan sa Operide Puerto Princesa Manila head office is listening and watching live now.
1: Ayun.
0: Ay Sera, good morning din sa Operide sa Manila head office natin. Ayan, no. Hindi ho namin to i-endorse dito kung sa tingin namin ay hindi ho tama yung mga dokumento. Tatandaan nyo ho yan. Ito ho ang legitimate na rides dito po sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa. Okay? Hindi ko naman sinabi na yung iba ay hindi. Pero ito hong override ay talaga hong legit, no? Accredited po ng LTFRB. At the same time, may mayor's permit po ito.
1: Yan.
0: Okay,
1: yan ang maganda.
0: Kaya hindi ho kayo talaga masasayang yung inyong pong application, yung pong inyong mga apps. Secured ho kayo dito pag dito ho kayo talaga nagbo-booking, no, sa ating pong mga kababayan. Okay, mag-book na po kayo sa Operide ng Puerto Princesa. Ito, sabi nung isang winner natin, kasamang line, ang sagot, August 23. Saan yan? Sa SM Mall. Sino ang endorser? David. Si David likaw ko.
1: Ayun.
0: Saktong-sakto correct. Ang sagot, correct. Oh. Abdon Maylin, congratulations sa'yo.
1: Ayun.
0: Nanalo ka ng 200 pesos mula sa Operide, no? Galing kala kay Sir David likaw ko. At kay Sir Jolan, no? Likaw ko. Through Ma'am Jeanette Mercado, siya yung operation manager dito po sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa, mga kaibigan. At good morning din kay congratulations ha doon sa mga nanalo natin dalawa.
1: Maylin Abdon.
0: Abdon.
1: At saka si Bunny
0: Antonio. Ayun. At good morning din sa Barangay Langugan, yon kay Golf Alpha nanonood sa atin. Congratulations sa iyo, ate. Ayun. Dahil si Kenneth John Kenneth asada ay nag-graduate kagabi. Ngayon diyan sa Princesa Garden. Aba, social ha.
1: Social.
0: Hindi nagpapahuli yung HTU eh. Sa HTU tapos ito nag-aral eh. Si Kenneth, si John Kenneth ay isa sa mga staff natin doon sa ating opisina. Kaya sabi ko, ngayon magko full time ka na. Oh. Magtatrabaho na talaga tayo kasi graduate ka na eh. Mm. Di ba?
1: Kaya pala, no,
0: pinag-aaral din natin eh.
1: Okay.
0: Ayun. Kaya tulong yan, tulong natin sa kanila. Okay? Ayan.
1: Umatindi ang HTU ha. Kasi kagabi, dapat nasa ano kami, nasa Puerto Princesa Garden, ano? Sabi nila, ba't kaya hindi tayo nakaano doon? Ayun pala, nauna yung HTU sa kanilang graduation.
0: Ayan. So, good morning. At kay Boy Alex Villabuer, God bless you at sa inyong lahat. Ayan, salamat. Jerry Galio, good morning. Yung mga watershed, pinagkukunan ng tubig, inumin ng bayan. Mamamayan dapat pangalagaan, walang bahay, payagang magtayo. Tama po yung kanyang observations dito.
1: Galing,
0: no? Belated happy birthday daw sa kuya namin, kay Kuya Ri. Rinaldo Abad. Ayan. No, nagdiriyo ng kanyang karawan nung nakaraang araw lang. Good morning. Sabi ni Kenny Ann Abanel, good morning po mga sir. Pa-shout out po kami dito sa Katama Dumaran. Aga dumami, aga pamati indong programang Bella Verde Family po dyan sa Barangay Langugan, Abanel Family. Salamat po mga sir. God bless po. Ayan. Kuyunin to eh. No? Mayan nga timprano. Kaninong tanan dyan sa Dumaran, Palawan.
1: Sa Barangay.
0: Ayan.
1: Si ano pala, binabati rin po natin, no? Si Inday Manoksol na laging naka-tune in sa atin. Si Ate Mirna Antaran.
0: Taraan,
1: kaya Raymond Arsaga.
0: Oy, birthday ni Raymond ngayon. Raymond Arsaga, happy birthday sa'yo. Ay, swerte. Ano to? Sabi niya mamaya. Pwede ka.
1: Sige.
0: Dinner daw eh. Doon sa kanila.
1: Okay.
0: Sabi ni Raymond, sabi niya, sayang naman yung handa ko pag imbitahin mo si Lyle.
1: Yeah. Well, happy birthday sa'yo, no? Sir Raymond Arsaga.
0: Ito yung mga future na magiging pwedeng maging kagawad ng Barangay Mandalagat. Si Raymond Arsaga. Happy birthday sa'yo, Mon. No? At sana mabusog mo kami. Si Tuto nga, inaantok na eh. Gusto ng pagkain yan. Yung mga teknisya natin. Nagutom bigla eh. No? Yan. Good morning at happy birthday. Lahat ha, iniimbitahan. Si John Baroni.
1: Si Roy Ponce de Leon.
0: Yan, iniimbitahan
1: si
0: ni Mon.
1: Hill Fernandez.
0: Oo, yan, iniimbitahan kayo doon. Si Ate Merna Antaran. At yung Jerry Abad Jr.
1: Yan, oo.
0: May junior
1: Jerry
0: na.
1: Jerry Abad Jr.
0: Pumunta kayo roon mamaya kay Raymond Arsaga. Birthday niya. Ayan, okay. Maraming handa to. Ayan. So, balik tayo sa ating pong mga batian pa rin sa ating pong mga kasama. Silya Gloria, good morning ha. Si Ate Silya.
1: Ay, palagi yan.
0: Lagi itong nanonood sa atin. Hindi talaga kumukupas. Si Ate Silya Gloria. Sabi niya ganun. Ayan, no? Sino pa ba morning sa dalawang watching kape? Nagkakapi-kapi pa si Ticelia. Ayan. At Jing Lucero, good morning. Happy Sunday sa iyo dyan kay Robert Gascon. Ayan, good morning kay Marlon, kay Atites sa Basaya. Mm. Good morning, nakikinig din sa atin, nanonood sa ating watching, no? Sa atin po. Kay Jinlin Nunez, Pork President, dyan sa Barangay Mandaragat. Meron tayong sports activity doon. At yung ginagawa natin doon ay first Jerry Abad basketball tournament.
1: Volleyball
0: tournament, tuloy-tuloy po yun. Malapit na po yung championship. Ingat lang sa mga naglalaro, no? At sana po matapos natin ng maging payapa, maayos yung pong games natin. Salamat sa City Sports, kay Attorney Rocky Austria, ha?
1: Ayan,
0: sa pagpapahiram ng mga magagaling na referee natin.
1: Ayun.
0: No, sa ating pong sports activity, para maging maayos po yung ating pong sinasagawang sports activity dyan sa Barangay Mandaragat. Kay Kapla Galio, yung isa sa mga pinakamasipag na kapitan sa buong lungsod ng Puerto Princesa. Magaling. Nakapit, dami activity.
1: Dami activity. Sunod-sunod. Araw-araw halos sunod-sunod yung kanyang mga activity.
0: Actually,
1: na sinasagawa.
0: By next week siguro, baka pwede natin siyang ma-interview.
1: Yun,
0: dahil magkakaroon ng Foundation Day ng barangay.
1: Ayun, ngayong August na.
0: Ngayong August yan, August 28. So, hectic sa schedules, sa mga programs. Isa dyan sa mga invited, si Mayor Byron, dahil doon sa mass wedding, siyang magkakasal.
1: Ah, nandoon.
0: Si Mayor,
1: okay.
0: Nakakalinder na yan. Doon. So, antabayanan po yun. Yung mga magpapakasal, ha? Best wishes sa inyong lahat. Mga bago nating mga ikakasal dyan. Matagal na nagsama.
1: Oo.
0: Pero napakaganda kasi ito, spiritual aspect ng barangay. Makatulong ka man lang doon sa mga matagal na nagsasama tapos hindi pa, wala pa silang basbas.
1: Ng kasal.
0: Ng kasal. Mm-hmm. Mga anak nila na may problema, eh.
1: Oo, sa birth certificate nila.
0: Birth certificate. Oo, yun yung isa sa mga rason bakit may mga ganyan.
1: Ayan. Okay. Kay Susan Bartulay, kay Lorna Rabang, kay Ros Anunuevo Abilar, at saka siyempre yung ating number one na commenter, ano, si Gretchen Mortos William Nueva, ganun din kay Johaina Quiros, Maria Francia Kipit, ano? Kaya Reggie Hermoso Salamputan,
0: yan.
1: Kay Yang Gabinete Naval, ganun din kay Kay Rada, tsaka kay Christine Macy Abad. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kay Gerald Philip Paalan Ding Estrella, lagi ito po talaga yan, at tsaka kay Kat Cambronero.
0: Okay, at malapit na tayong mag-exit, no? Mag-extro kasamang Lyle. Batiin ko muna yung mga kasama ko sa Sangguniang Panlungsod. Baka ayan, bukas singilin nila tayo, eh.
1: Baka pwede ko unahin si ano, si Consiel Herbert Bongdilig.
0: Yun, sabi ni Consiel Bongdilig, sabi niya, okay pare yung programa mo, ah.
1: Ayun.
0: Kasi nung nakaraan, nakinig pala sa atin yun.
1: Nakinig siya, kaya pala nang duman ako minsan sa gilid niya. Abay, kumindat. Sabi ko, siguro, okay.
0: Isa sa mga magaling na, ano, na Consiel talaga.
1: Consiel.
0: Ako ay salute, no, sa kay Attorney Bongdilig. Kailangan din talaga sa Sangguniang Panlungsod ng
1: na
0: lawyer.
1: May abogado.
0: Hindi po pwedeng puro kayo mga galing sa labas lang, na hindi kayo nakapag-practice as lawyer, no? Yung mga batas kasi, mga technicality, kailangan mo talagang meron din magbabalance doon, no, ng mga abogado. Although sa part naman namin, siyempre before namin isasalang yung mga panukala namin, mga batas, ordinansa or resolution, idinadaan din sa mga legal counsel namin. Meron din tayong mga nasa tabi lang, no, na nagre-review, no, para reviewin yung isasalang mo. Hindi ka lang basta nagsalang ng resolution doon o ordinance, no. Kailangan with ano din yan, may pag-aaral din na ginawa.
1: Katulad halimbawa si yung sa SK, no, si Sir Dylan Aquino.
0: Kilan?
1: Dylan Aquino. Yung kanyang civil bistap yata doon, ni
0: lawyer.
1: Kakapasa lang ng lawyer.
0: So yun
1: si Attorney Lacson.
0: Sa ako naman, sa COMSEC ko ay kakapasa lang din. Lawyer na rin, abogado na din, no, yung aking COMSEC sa na nag kasama natin lagi sa mga committee.
1: Ayun.
0: So kaya malaking bagay kasi abogado sila, na nakatulong.
1: Kaya ako pinapaunang batiin si Consiel Bongdilig kasi kagabi ay nagkaroon ng testimonial dinner, ano, sa lahat ng 30, ano, sa kasi maraming nag-take, pero itong batch ng PSU na 18 na estudyante ay 100% po, ano, sila ay pumasa. Kaya doon ko talaga makikita na napakagaling talaga ni Sir D-League. Ano? Isa ano kasi siya sa mga professor dyan sa College of Law.
0: Sa College of Law. Mm. Oo, tama po yun. Mm. Good morning din kay Counselor Patrick Hagidorn.
1: Mm,
0: good morning kay Sir Patrick. Isa rin sa mga masipag, magaling din na konsihal. At of course, si Konsihal Luis Marcaida.
1: Mm.
0: Isa rin sa mga maasahan mo, magaling din na konsihal.
1: At saka hindi siya maramot ano sa mga pagbibigay sa'yo, lalo sa'yo ng
0: mga idea. Lahat yun. Yun yung kagandahan eh, kapag may kasama ka, tapos sinishare niya yung alam niya.
1: Sinishare niya yung alam niya.
0: Dagdag, ako, ganun ako eh.
1: Mm.
0: Kung ano yung nalalaman ko at may idea, hindi ako kailangan itago to.
1: Mm.
0: I-share ko sa'yo.
1: Oo.
0: Para kahit paano, matuto ka rin.
1: Mm.
0: Diba? Kung i-adapt mo, nasa sa'yo na yun.
1: Mm.
0: Diba? Si Konsihan Luis, doon ko nakita yung kanyang very generous na tao at hindi kailanman nagtatago ng mga bagay. No? Talagang ino-open up niya. Ito, Konsihal, ito yung gawin natin. Ito yan, di ba? Samahan mo ako sa ganito. Magaling, papakilala kita doon.
1: Ayun,
0: mga ganun. No? Yung iba, halos ayaw kang isama eh. Di ba?
1: Hindi sa ibang ano yun, sa ibang mga aspect. Yan. Aspect.
0: Konsihal Matthew Mendoza.
1: Ayan.
0: Very famous, popular na tao. Pumunta kami ng Iloilo, di ba? Sabi ko nga sa iyo, nagpapapicture. Nung kasama namin siya, sino si Matthew Mendoza? Oh, siya yung ano, yung artista.
1: Jezebel.
0: Sabi nga namin siya na yun eh, di ba? Nagpapapicture, kaya nagpanggap kami, kami yung manager niyan.
1: Yeah.
0: Ano naman tayo? Proud naman tayo kasi kasama natin sa City Council isang celebrity, Matthew Mendoza. Kilala sa buong bansa. Okay? Junji Rodriguez.
1: Yan,
0: isa sa mga idol ko to. Dahil talagang napagaling na floor floor manager tawag dito, majority floor leader.
1: Majority floor leader.
0: Floor manager ang sasabihin ko sana eh. Majority floor leader natin sa Sangguniang Panlungsod. Napakagaling na konsihal. Okay? Wala akong masabi. Talagang nararapat sa kanya 'yon, no?
1: Saka yung mga advices niya, matitindi rin ano?
0: Pag may mga bagay ako kasama ng Lyle na medyo alanganin, talagang tumatawag ako sa kanya.
1: Sa kanya.
0: Oh. Sabi ko, "Kuya, tulungan mo muna ako. Ano ba yung pwede dito? Ano ba pwedeng gawin?" Wala namang masama magtanong eh.
1: Oo, wala.
0: Diba? Yun yung ang nagtatanong, ibig sabihin, gusto mong matuto. Yung hindi nagtatanong, nagmamarunong-marunong ka lang, hindi mo na maalam, diba? Mas mahirap 'yun, diba? Baka malagay ka sa alanganin pag naisalang ka na doon. Pero pag tinanong mo muna at nag-advise sa'yo ng ganito, eh sakto yun. Tama yung mga i-deliver mo.
1: Tama.
0: Diba? So malaking bagay. Isa rin sa iniidolo ko dahil parang kinakapatid na rin natin to.
1: Oh.
0: Si Victor Oliveros.
1: Yan.
0: Talagang ano rin. Konsihal
1: Bitoy.
0: Decades na rin eh. Nakonsihal dyan sa Sangguniang Panlungsod. Simula sa tatay, sa kapatid. Ayun, malapit din sa akin eh, si Piliboy.
1: Dati,
0: pero si Victor, medyo talagang ano rin sa amin. Kasi nga, yung kuya ko, inaanak ni Manong Bert dati.
1: Ah, talaga?
0: Sa, kaya parang halos, original na Oliveros eh. Yung pamilya namin noon pa. No, kaya talagang kinikilala din natin.
1: Igsuon mo na sila.
0: Oo, igsuon na. Igsuon namin sila. Si Councilor Robert Damasco.
1: Yan.
0: Talagang palaban eh. Pagdating sa Sangguni, alam mo naman, di mo, halos wala rin ano to ng privilege speech. Di nawawalan. Talagang mayroon laging pasabog sa Sangguniang Panlungsod. Yan. Si Councilor Erwin Idolino.
1: Ayan, isa pa.
0: Pangalawang balik na.
1: Balik na,
0: sa Sangguniang Panlungsod. Mga talagang prominenting tao na kilalang kilala sa buong lungsod ng Puerto Princesa. Diba? G-Law kami. Magkasabay. Bago lang. Pero maasahan mo na rin to. Talagang kahit pa paano, pilit kaming gustong matuto eh. Sa Sangguniang Panlungsod. Dalawa kami. Nasabi ko, kaya natin yan. Pagtyaga lang tayo. Diba? Naging kaya nga nila eh.
1: Oh.
0: Tayo pa kaya, di ba?
1: Tsaka vlogger na rin yan ngayon.
0: Vlogger na rin, ano? Yung SK Federations natin,
1: yan.
0: Si Carl Dylan Aquino. Magaling na leader kamataan. Sabi ko nga, pwede ka na rin maging konsihal uli eh.
1: Regular
0: ka, maglaban ka sa sunod. Eh, magaling din yung ABC President.
1: Ayan, oo.
0: Si Kap Gimang. Mm. Sabi ko, kung magkakaroon ng eleksyon ngayon, lumaban ka uli, ABC President.
1: Mm.
0: Di ba? Wala namang ano ito, wala namang limit yun eh.
1: Wala, wala.
0: Di ba? Kasi pagkatiwalaan nga ng mga kapitan. Oh. Isipin mo sa term niya, ngayon lang nagkaroon ng every festa, foundation day, mayroong 5,000 na galing sa Liga ng Mga Barangay.
1: Oh.
0: Ever since, hindi nangyari yun eh. Sa kanya lang. Nangyari yun. No? Eh, hindi mo na kailangang magsulat sa sa opisina niya. Ibibigay sa iyo 'yun.
1: Automatic.
0: No, wala nang request. Okay, kasi programa niya 'yun eh.
1: Oo.
0: Na para doon. Si Konsehal IPMR.
1: Ayun,
0: Saavedra. Si Gadong. Ayun. Kaya lang magtatapos na 'yung term nito eh. Gagaroon na ng pag-i-election na. Ayun. Okay. So, 'yan 'yung mga kasama natin sa sangguniang panlungsod at siyempre si Vice Mayor Vice Mayor Jimbo Maristela. Ayan. Nung mga nakaraan nung Monday, kung nagkaroon kami ng medyo mainitang pagkatalo doon, ayaw ko lang bukas.
1: Oh.
0: Sa sesyon.
1: Hindi, kasi siya ang nilagay ni Mayor naman, ano? Ni
0: na
1: Mayor.
0: Acting Mayor.
1: Na acting Mayor.
0: Eh, nagkataon, mayroong lumabas na legal opinion.
1: Galing sa DILG.
0: Sa DILG. Oo, siguro nabalitaan mo rin yan.
1: Oo, nabalitaan ko eh.
0: Medyo nagkaroon ng tension doon sa sangguniang panlungsod dahil ang Vice Mayor, eh parang lalabas na hindi na pwedeng magpasa ng ordinansa, hindi na pwedeng magpasa ng resolution, hindi na rin pwedeng mag-privilege speech, hindi ka na rin pwedeng mag-question doon sa mga sanggunian. Kaya sabi ni Vice Mayor, mukhang hindi naman yata tama yan. Diba? Kaya sabi namin, hindi, pag-usapan natin yan. Eh, legal opinion to eh.
1: Oh, legal
0: DILG. Ibig sabihin, sino ba ang pumirma dyan? Undersecretary ng DILG. Para saan yan? Para sa kabuuan na yan ng buong ano?
1: Buong Pilipinas. Na yan.
0: Oo, hindi lang yan doon sa isang sanggunian, LGU, na nag-question.
1: Oh.
0: Kasi question eh. Pinaburan ngayon ng ano, nagkaroon ngayon ng legal opinion ang DILG. Eh, paglabas ng legal opinion, parang nilalabas, pinapalabas doon na ang presiding officer, yung Vice Mayor, hanggang preside ka lang sa meeting. Umalma ngayon si Vice Mayor. Eh, maraming resolution at ordinansa si Vice Mayor na sinusulong sa sanggunian. Paano yun? Di ba?
1: Kasi ang dating ginagawa, halimbawa Vice Mayor o kaya Vice Governor, ano? Kapag may resolution ka o kaya gusto mo mag-privilege speech, ang gagawin mo ay i-relinquish mo lang yung inyong chair, ano? Sa kasama mo.
0: Bababa ka.
1: Bababa ka. Magpaparecognize ka na mag-privilege speech ka.
0: Sasabihin ko lang, Councilor Lyle, you can, ano muna, pwede ka muna yung mag-preside. At ako ay makikipag-debate muna dyan sa aking propose. Ganun. Gagawin yun ni Vice Mayor. No? So, mag-call ng, ng ano muna yun, ng suspension ng session para pagbigyan daan na may ibang presiding na naman doon. So, ganun po yung nangyayari. Pero, yun nga, noong Monday, medyo nagulat tayo eh.
1: Oo, dahil sa
0: biglang
1: legal opinion.
0: Legal opinion. Biglang lumabas si Vice Mayor doon sa plenary. Sabi ko, hindi natin kailangan mag-away dito. Di ba? Dahil lang dyan. Tignan natin yung legal opinion. Kung pag-aralan natin maigi yan. Kasi yan naman, ipara naman sa atin eh. Diba? Ikisa naman sa gino natin yon, tapos mayroon palang technicality. Di ba? May mali pala doon sa prosesong ginagawa natin. Sayang naman yung mga propose, mga ordinance, di ba? Mga resolution ni Vice. Tapos mawawalang, ano, kasi nga, walang visa dahil hindi naman pala po pwede. Di ba? Tama?
1: Tama.
0: So, yun. Kaya sabi ko, hindi, ano lang, siguro sa susunod. Eh, sabi ni Vice, tatry niya daw sa, ano, eto, sa bukas,
1: sunod
0: no?
1: Sunod na session.
0: Bukas. Sunod na session. Kasi nga, meron siyang mga ordinance pa at resolution, susulong niya pa rin yun. Ngayon, kung yun ay kukwestiyonin, magpapile siya ng petition.
1: Yun.
0: Ang petition, ipapile niya ngayon sa Supreme Court.
1: Yan. Yan ang
0: para. Para paglabas ng desisyon, malaman natin kung legal ba o hindi legal yung pong ginagawa ng Vice Mayor.
1: Tama yun. Tama yun. Kasi sa ngayon, ay hindi naman kikilos ang
0: Supreme Court. Nang wala namang nagpipetisyon.
1: Nang wala nagpipetisyon.
0: Hindi naman naglalabas ng basta-basta lang ng opinion ang Supreme Court. Without the ano mga complaints or
1: yan,
0: petition. Di ba? So lahat mo yan dinadaan sa ganun. Kaya sabi ni Vice, gawin ko yan. O sabi namin, yun ang proper. For the meantime, dahil wala pang ganun, status ko.
1: Status ko muna.
0: Ano status ko? Eh, sabi niya, tuloy-tuloy lang muna. Hindi. Mm. Diba, ganun. Kaya bukas may debate pa doon talaga. Kasi pag ano yan eh, ano ba ang status ko? Mm. Diba? Yung bang tuloy-tuloy lang yung proseso? Mm. O status ko, wala na muna. Mm. Mga ganun. Eh, mukhang di papayag si Vice eh.
1: Oo, siyempre, abogado rin si Vice.
0: Ayan. Mm. Okay, so yun. At medyo yung ibang mga tip, health tips natin mukhang mawawala na naman.
1: Mm. Hindi, ang health tips kasi natin, na pag-usapan natin kanina kung ano yung dapat natin gawin para maiwasan yung dengue.
0: Okay na yun.
1: Oo, at ang number one nga gagawin dyan, ipanatilihin lang po natin malinis ang kapaligiran. Yan lang po yung suporta na may bibigay natin po sa ating city government.
0: Okay, so baka meron ka pang ibang...
1: Ito ay tayo po yan nakikiramay ano doon sa isa nating kaibigan si Pai Ging. Dati siyang PCL president diyan sa provincial government at siya po ya nauna na ano at yung kanyang mga kaibigan ayan malungkot sa balitang ito kaya ta si Pai Ging magbanwa. Kanina lang umaga na yata nangyari.
0: Oh, nagulat tayo ha kasi napakalakas naman ng tao.
1: At yun ay yun talaga yung maraming nagulat talaga eh dahil nga nung nakarang araw lang eh nagpa-presscon pa yung
0: nandoon siya kasama
1: si,
0: siya.
1: Oh, si si Congressman Jose Alvarez ano? Nandoon siya nasa gilid siya. At kanina ayun, nung nabalitaan po namin na binalita ng malalapit niyang kaibigan na yun nga ay pumanaw na po ito nga si Pai Ging magbanwa.
0: Pinag-uusapan pa lang namin yan nung mga nakaraan. No? Si yun nga, parang papailan lang din sa politika.
1: Papailan lang siya sa politika.
0: Sa politika sana, si Pai Ging. Ang tuloy, ano yan eh, nung nag-aaral ako sa Edsteyo, nakasabayan ko yan doon.
1: Ah, ganon?
0: Oo, kaya hindi bago sa akin si Pai Ging. Oh, so magaling din nakasama ni GCE, no? Ni Governor sa province. Ayan. Okay, mga kaibigan, condolence po sa pamilya. Ako po yung nakikiramay ng personal sa ngalan po ng aking pamilya at ng aking opisina. Ay sa pagpanaw ni Pai Ging, no? Magbanwa. No? Tayo po yung nakikiramay. At nakikiramay din tayo dun sa mga napasyalan natin kahapon. No, sa Nangit Family.
1: Nangit Family.
0: Diyan sa Barangay Mandaragat at yung Pong Fernandez. Diyan din no, uncle yata ni Hel Fernandez eh. Kahapon din pumanaw. No, diyan sa Barangay Mandaragat nakikiramay po tayo, no. Sa lahat, no. At panghuli,
1: ano, Rolando Husay.
0: Rolando Husay. Oo nga. Condolence po.
1: Condolence
0: po sa inyo napuntahan niya natin 'to. Doon sa ano, mangingisda.
1: Sa kanyang tahanan.
0: Oo, napuntahan natin. At of course, siyempre tayo ho'y bumabati din ng congratulations sa mga bagong halal na mga SPTA.
1: Oo,
0: dyan po sa...
1: parang napakasaya ng ano nyo doon, ano?
0: Mangingisda National High School. No, tuwang-tuwa sila doon sa barangay Mangingisda. No, tumating tayo doon. At tayo yung nag-o-taking sa kanila. No, nag-o-t doon sa... mga opisyalis ng Mangingisda National High School. At sa lahat pa ng mga eskwelahan sa lungsod ng Puerto Princesa na nagkaroon na ng mga bagong opisyalis ng SPTA ninyo. At ang kasunod niyan ay eleksyon na ng mga federation.
1: Ayan, federation na.
0: Oo, ng mga city. Kung sino yung mga giging federation president nila. Okay, wala tayong oras kasamang Lyle. Panahon na para tayo ay umiskerda na. Mukhang nakain na naman natin yung oras.
1: Opo. At sa ngalan po ng tanggapan po ano ni Consul Jerry Abad ng mga empleyado, mga staff sa panguna po ng Cebu staff Jennifer Rintino at saka sa ng mga kasamahan dyan ay nagpapasalamat po kami sa inyong pag-antabay sa mahigit isang oras na programa po natin dito sa XFM 104.7. Ito yung araw po ng Linggo ay inyo na pong ugaliin na pagkagising nyo tune in kaagad po dito sa Facebook Live ano ng City Councilor Jerry Abad para marinig po natin yung mga balita, yung mga ginagawa po ng ating konsehal na tinuturing na isa sa pinakamasipag na konsehal ngayon. Alam niyo naman pinagkakatiwalaan siya ng ating mayor sa mga gathering ano, siyang pinapadala doon. Ibig sabihin, may tiwala po yung ating mayor sa kakayahan po ng ating kaibigang Konseyal Jerry Abad. Sa inyong lahat, hanggang sa sunod po na linggo, dito pa rin po sa programa sa XFM tuwing araw po ng linggo yan, ano, alas 9, kaibigan mo, Konseyal Jerry Abad, Lyle Coronia po, good morning sa inyong lahat.
0: Okay mga kaibigan, wala na po kaming oras ni kasamang Lyle Coronia at sa ngalan po ng mga kasama natin sa bahaging teknikal, si Sir James Engineer at nandun pa si Toto, si Gerald at siyempre sa ngalan po ni Kaluwi La Rosa, yung ating pong station manager at sa ngalan na rin ng aking pong tanggapan ng opisina ni Councilor Jerry Abad. Mm-hmm. Mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagantabay sa loob po ng isa at kalahating oras sa programang Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad. Maraming salamat hanggang sa susunod na edisyon ng programang ito sa araw ng Linggo. Ako pa rin po ang inyong mga kasama, Konsehal Jerry Abad at kasamang Lyle Coronia. Maraming salamat, magandang umaga.

0: XFM.
1: Ang programa na inyong napakinggan ay isang bayad na palatuntunan. Anumang tinalakay dito ay walang kinalaman ang XFM Network Philippines.
0: XFM.
2: XFM.

0: isang mapagpalang araw ng Sunday, mga gilyo po naming mga kaibigan, mga taga-subaybay at mga ka-wellness, Luzon, Visayas at Mindanao. Isang maulan na araw ng Sunday. Parang hindi lang ngayon umulan, halos one week na umuulan. Yan, sana po ay nasa maayos po tayong kalagayan at ligtas sa anuman pong kapahamakan. At ingat-ingat po tayo dahil ang panahon ay talagang nagsusungit at kailangan nating pangalagaan ha, ang ating buhay at pangalawa na ang ari-arian. Yan, syempre, sabi nga nila, iisa lang po yung buhay natin. Kaya kung hindi kinakailangang lumabas, huwag na muna. At stay at home muna po tayo dahil talagang unpredictable ho yung ating weather. Syempre, welcome po muli sa ating pong programa, The Secret of Health, ang programang magbibigay sa inyo ng isang oras na sekreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Kasama po ninyo ang inyong lingkod, Doc Algie Bakla, ha? Sa pangalan po ng ating CEO, Dr. Emily Tooy, at ni partner, Doc Misael Hines. At ay po ay aarangkada na naman, ha? Sa atin pong programa na hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Of course, partner natin, ha? Ngayon, katandem natin sa ating palatuntunan ng isa sa atin pong mga bantay kalusugan, isang eksperto sa alternative medicine, walang iba kundi si Doc Ron. Magandang morning, Doc Ron.
1: Isang magandang umaga, partner Doc Algie. Welcome po sa ating mga listeners dito po sa ating programang The Secrets of Health. At sa mga tagalusan, isang maulan na umaga po sa ating lahat. At samahan niyo po kami hanggang alas 12 po ngayong umaga. Sa atin pong talakayan, isa sa mga importante at the same time misunderstood na macronutrients na atin pong kinakain. Ito pong tinatawag natin mga fats. At ano ba, ito ba talaga yung nakakataba o hindi? At paano ito nagagamit ng ating katawan? At ano epekto nito? At anong klaseng mga fats ang pwede po nating kainin upang mapanatili nating malusog ang ating katawan? Yan po ang ating tatalakayan maya-maya po lamang dito po sa ating programang The Secrets of Health. Ay gabay,
0: food supplements na mabisa. At syempre, tayo po ay napapakinggan sa lahat ng XFM station at Solid FM. At syempre, sa DWWW774 na ating mga partner station sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas at syempre sa Metro and Mega Manila. Kumusta na ho kayo? Sana po ay meron po tayo na namang mapulot na mga magagandang bagay sa ating talakayan. Katulad na sinasabi ni Doc Ron kanina tungkol sa taba. O, na laging napapagkamalang ito masama sa kalusugan. Laging, kumbaga parang sa pelikula, laging kontrabida. Ayan, at tayo po'y live din sa Yes to Health page at sa page ho ng DWWW774. Live po tayo. Kung nais nyo makita ang inyong mga lingkod, ayan, live po tayo sa ating pong page, ano, sa Facebook. Hanapin lang po ang Yes to Health Inc. At syempre ang page po ng DWWW. At kung kayo po ay nakatutok sa ating live streaming, nako, swerte ho nyo dahil meron po tayong handog na regalo sa ating pong Yes to Health Healthy Katropa giveaway. Yan, at sa mga ka-wellness po natin na nakasubaybay sa radio at sa Facebook, tandaan po yung mga simpleng mechanics na kailangan nating gawin. Syempre, meron tayong requirements dyan. Sayang naman yung dalawang kape. Yung ating Santon Gold Coffee Mix Gift Packs. Ha? At ito ay, sabi nga, napakasarap na, napaka-healthy pa.
1: Lalo-lalo na ngayon, Doc, at malamig ang panahon.
0: Tama yan.
1: Masarap painit.
0: Ang gagawin po ninyo, i-share po yung ating Facebook live streaming at lagyan ng hashtag The Secret of Health. Pagkatapos ay mag-comment po ng inyong mga good experiences sa paggamit po na mga produkto po ng Yes to Health. At ang mapipiling maswerteng mariregaluhan ay bibigyan ng atin pong napakasarap na coffee. Ang ating Santon Gold Coffee Mix Gift Pack. And of course, welcome na welcome po ang inyong mga katanungan sa ating palatuntunan. Pwede po kayong magpadala ng message sa ating official hotline number Ito po, pakitake note, ha? 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong katanungan, ilagay po ang inyong location at lagyan ng pangalan kung saan po kayo nakatira. Ilagay niyo po yan, ha? At pangalan kahit hindi naman kompleto. Ano? At gusto niyo pong magpa-shoutout, okay din lang. Ha? Pag may oso tayo, sa shoutout po natin ang inyong mga message na yan. At sa mga nais naman pong subukan ng ating mga produkto, ayan, pwede itong mabili sa lahat ng leading drug stores, gaya po ng Mercury Drug. Sa lahat po ng Mercury Drug sa buong Pilipinas ay available na ang ating mga produkto, Santon Plus Gold, yung ating coffee, ang pinakabago ngayon. Dami naghahanap eh. Ating Santon Gold Coffee Mix, Doc Ron, ano?
1: Nagkakaubusan.
0: Pero marami pa naman tayo nakatabi dyan. Doon lang sa mga lugar na medyo mahilig sa kape talaga sila. Uh-huh. Ayan, ay available na rin po ito sa ating mga partner distributors gaya po ng Mercury Drug. Yung coffee po natin, bagong-bago lang, ano? Uh-huh. Kapapasok lang sa Mercury Drug yan. O, siyempre, yung ating unang version ng coffee, yung Santon Plus Coffee Mix, ay nandyan din ho yan. Sa mga Watsons, the generic Pharmacy, St. Joseph Drug, Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy sa atin pong mga bayan-bayan. Tanong nyo po ang tatak, yes to health na mga produkto. And good news, Doc Ron, meron na nito sa Fisher Mall Supermarket. Mm-hmm. Yan, sa Fisher Mall ho, ay meron ng Santon Gold Coffee Mix. At pwede rin po kayo umorder sa ating online shopping store sa Shopee. I-search po ang Yes to Health 2011 para po sa inyong mga orders.
1: And of course, available din sa ating mga Yes to Health clinics, ang ating pong mga Yes to Health products, mga ka-wellness. At ang advantage po kapag kasi Yes to Health clinics po kayo bibili, ay meron po tayong special discounts, lalong-lalo na po sa ating mga senior citizen. Malaking diskwento na yun. Malaking bagay na din yung discount. Ang gagawin lamang po ninyo ay magdala lamang po kayo ng mga senior citizens ID para makakuha po kayo ng senior citizens discounts sa ating pong mga produkto sa ating mga Yes to Health clinics. Hindi lamang yan, sa inyo pong pagbisita, kung meron po kayong mga karamdaman na iniinda sa matagal ng panahon at gusto po ninyo ng kagalingan at ayaw na po ninyong mag-shopping sa mga sa mga ospital, ay bisitahin po ang ating mga Yes to Health clinics at meron po tayong libreng konsultasyon kasama po ang ating mga well-trained na mga naturopathic practitioner. And also, meron din tayong mga programa specific po sa inyong mga karamdaman katulad po ng cleansing and detoxification program and nutritional therapy, lalong-lalo na doon sa mga may degenerative diseases, herbal therapy, acupuncture, mugokbuyang Korean therapy, biozapper therapy, and also terahertz therapy. Diyan lamang po yan sa ating mga Yes to Health clinics, mga ka-wellness.
0: Nako, maganda yan. Kaya kung kayo po ay nasa particular dito sa NCR, meron po tayo dyan sa Quezon City, sa Batangas meron din tayo, sa Santa Rosa meron din tayo. Kung pag-uusapan ho yung wellness consultation. At syempre, sa iba't ibang bahagi na atin pong bansa, kung gusto po nating masubukan ang mga services ng Yes to Health, sa ating mga Yes to Health Clinic and Pharmacy, ay puntahan po ninyo ang mga sumusunod na lugar na mga location po natin.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch. Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Vinco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
4: The secret of health.
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan. Ayan, sa lahat naman nagnanais na pumunta sa Yes to Health Wellness Clinic, tayo po ay bukas mula po Sunday hanggang Friday. Mula po alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon. At yan ho ay open for walk-in and also maganda rin na pwede kayong mag-appointment para sa atin pong mga naturopathic consult. Okay, ngayon po ay pag-uusapan natin ang tungkol sa isang napakagandang uri ng macronutrients. Ayan. Itong macronutrients po na ito yung tinatawag na dietary fats. Okay? Pag pinag-uusapan ang taba, ay madalas pong sinasabing ito ay nakasasama sa ating kalusugan. Ngayon, ang tanong Dok Ron, totoo ba ito? Ha? At ano ba yung totoo tungkol po dito sa mga taba-taba po na ito?
1: Po, ang palaging naiisip natin pagka sinasabing fats, Doc Algie, ano, ay nakakataba. Mm-hmm. At kung titingnan natin, ay ang brain natin, it consists 60% is fat. Mm-hmm. So, ibig sabihin, kung ang brain natin consists 60% of fat, ibig sabihin yan po ay isa sa pinakakailangan din in order for our brain to function properly. Mm-hmm. Hindi lamang po yan, our hormones. Ang ating selula po, 50% ng bawat selula sa ating katawan is fats. And also, sa atin din puso, kailangan din ng mga healthy fats para mag-function properly. Isa sa pinakamalaking nutritional myths o haka-haka sa matagal na panahon na kung saan kapag ka ang isang tao ay kumakain ng matatabang pagkain or mga fats, ay nakakataba. Kung titingnan natin, this sounds logical, Doc Algeno, pero hindi siya yun yung complete na statement.
0: Kasi yung term taba. Siyempre, nagpapataba.
1: Nagpapataba. Kaya nga merong kasabihan sa katotohanan, there's always two faces of the coin.
0: Tama.
1: Pero meron din nagsasabi, there's always three faces of the coin.
0: Oh?
1: The may up and ba? Down and the side face.
0: Ayun.
1: Kaya kung titingnan natin, kailangan mas maganda is makita natin yung kabuuan na kompletong tinatawag natin information with regards sa facts. Mm-hmm. Meron ngang teacher namin dati na nagsasabi, you cannot describe an elephant by just looking on the tail. Hindi mo pwedeng sabihin na, oh, nakakita na ako ng elepante dahil nakatingin ka na o nakakita ka na ng buntot ng elepante. So you need to take the whole picture or look at the whole picture in order to describe. Kaya ganun din ang gagawin natin in order for us to understand yung tinatawag natin na fats. Ang atin pong katawan ay nagigain ng fat kapag ka ang ating ginagawa is consistently na mas maraming calories or yung mga tinatawag natin caloric intake kesa doon sa ginagamit ng ating katawan. That's what makes a person to become fat regardless whether ang calorie ay nanggaling sa carbohydrates, proteins, o di kaya fat. In fact,
0: ibig sabihin, Dok Ron, susugan ko lang yan, kahit na saan manggaling yung calorie, pag ito'y sobra, magkakaroon ka pa rin ng problema sa pagtaba. So, ibig sabihin, ang pinag-uusapan, yung buong calorie count. Okay.
1: And in fact, Dok Algino, marami sa mga tao nag-gain ng weight kahit na low-fat yung diet.
0: Parang meron nauso mula pa noon eh. Actually, dahil nga na-demonize, umaga sa term, yung taba siyang pangunahing kalaban ng kalusugan, na di umano ay dahilan ng pagbabara sa puso, pagkakaroon ng hypertension. So, ang naging usong diet ay yung low-fat diet. Mm-hmm. So, ibig sabihin, kahit na low-fat diet, ang dami pa rin na nagkakaproblema sa taba.
1: Bakit marami nagkakaproblema sa taba? Eh kasi low-fat na yung diet, high starch naman or refined starch ang pinalit na pagkain.
0: Kasi nilimitahan mo yung calorie from fat, then bumuhos ka naman sa carbohydrate, sa mga starch.
1: At ang nangyari din na Dok Algie, nang dahil doon sa tinatawag natin pinalitan yung pagkain doon sa mga refined na mga flour and starches. Nangyari, mas tumaas yung tinatawag natin na tumataas yung blood sugar. And that is what we call rampant cases kahit hindi lamang sa Pilipinas kung hindi sa buong mundo nitong tinatawag na diabetes. Tumataas ang blood sugar, tumataas din ang cravings ng pagkain kasi palaging gutom at nagiging cause din siya ng overeating. So the real problem hindi doon sa healthy fat. Ang pinaka problema is yung tinatawag natin na excessive caloric consumption natin and also doon sa mga processed, dagdag pa doon ultra-processed.
0: Ultra-processed pa.
1: Tapos meron pang sobrang
0: walang mega-processed.
1: Sana wala na hanggang doon na lang sa ultra-processed. Tapos mahilig pa sa pag-inom ng mga maasukal na mga inumin. Yung tinatawag, ang iba ay hindi na yan tinatawag na soft drinks. Ang tawag doon is sugar candies.
0: Ayan, okay.
1: And also kasali din yung recent na lifestyle, yung tinatawag natin na sedentary lifestyle.
0: Kasi ngayong panahon, yung modern modern lifestyle is more on sedentary.
1: Sedentary.
0: Kasi gumagalaw na lang lagi, daliri.
1: remote jobs.
0: Ayan. At madalas din pong ito yung gusto kong ipunto. Madalas din na namimiss understood nila. Minsan yung fat at saka yung cholesterol, nalilito yung marami.
1: Nagagamit interchangeably.
0: Yeah, parang pag sinabi mong fat, parang cholesterol na rin yun. Mm-hmm. Ang tanong, ito ba'y nag-iisa? Pero tandaan po natin, ito ang mga sumusunod na nakita natin sa mga pag-aaral. Mm-hmm. Ang fat at cholesterol ay pareho silang lipid. Mm-hmm. Napatatagpuan natin sa ating pong katawan at syempre sa ating mga pinakain. Pero meron silang major differences. Unang-una, paano ito ginagamit ng katawan? Ito ba'y ginagamit ng katawan directly as energy use? Mm-hmm. O yung sources ng pagkain, pinanggagalingan ng fat and cholesterol? Mm-hmm. At paano ginagawa ng katawan natin yung dalawa na yon? Una, yung fat ay nagpo-provide ng calories at energy. Siyempre, pag may calorie, pag sinunog, magiging energy. Yung cholesterol naman, hindi siya ginagamit ng katawan to burn as energy. Mm-hmm. So, magkaiba na sila sa punto na yun. Yung fat, pinoproteksyonan niya yung mga organs ng katawan at pinapanatiling niyang mainit. Kasi pag wala kang taba, na sapat sa katawan mo.
1: Walang warm.
0: Eh, konting lamig lang eh. Talagang mm-hmm. kakaligtigin ka na, di ba? Mm-hmm. Hindi ka pwede sa Baguio. Maghanap ka ng kayakap doon. Di ba? Kasi ang fat is also our natural insulator mm-hmm. and temperature control mm-hmm. natin. So, yun ang nagpapakita. Kaya nga doon, alam mo sa ano, pag nanonood ang mga YouTube videos mm-hmm. na napunta ko doon sa mga nasa Mongolia, mm-hmm. di ba nakatira sila sa mga maliliit lang na parang mga pabilog na mga tent, di ba? Mm-hmm. During the harsh winter weather, mm-hmm. nabubuhay pa rin sila. Mm-hmm. Kasi nga, ang kinakain nila more on fats.
1: Fats.
0: Mm-hmm. Grabe sila kumain ng karne. Mm-hmm. Talagang taba yung tinitira nilang kainin. Mm-hmm. Because that's the thing that keep them warm. Mm-hmm. And also, very important, yung fat kasi is mahalaga sa pag-absorb ng mga tinatawag na fat-soluble vitamins. Mm-hmm. Na napaka-importante na hindi naman natin kailangan ng maraming fat-soluble vitamins. Ito mm-hmm. yung mga vitamin, yung tinatawag na ADEC. Mm-hmm. O vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Mm-hmm. Which is very important para sa mga functions na hindi magagawa ng mga water-soluble like mm-hmm. vitamin C, mga B-complex na ganyan. Ano? Mm-hmm. Especially, kailangan ng katawan yung mga fat-soluble na yun to create hormones. Mm-hmm. Alam naman natin na ang hormone, mga chemical messenger ng katawan natin yan. Uh-huh. Ngayon, yung cholesterol, okay, mga kaibigan, ito yung nagbibuild doon sa ating cell wall at nagiging vital element to make hormones and vitamin D. Uh-huh. So, hindi ginagamit ang cholesterol na sunugin para maging energy, uh-huh. kundi ito nagsisilbing actually yung lipid coating ng ating cell membrane cholesterol yun.
1: Yeah.
0: Oo, tapos yung cholesterol din ay main ingredients to create vitamin D. Mm-hmm. Kaya dito sa ilalim ng ating skin, pag nasikatan ng araw yung balat natin, mm-hmm. yung mga cholesterol underneath the skin can be converted to vitamin functional D. Vitamin D. Mm-hmm. Yan. Ngayon, yung isa pa yung sources, mm-hmm. ang fat ay nanggagaling sa both plants and animals. So yun yung ano. Pero yung dietary cholesterol wala sa halaman mm-hmm. sa animal sources.
1: Animal sources.
0: So ibig sabihin magkahiwalay ang function, distinction ng fat and cholesterol. Mm-hmm. Ngayon, ang tanong nakaka-apekto ba itong cholesterol ay yung fat and sa cholesterol and vice versa. Mm-hmm. Yun ang tanong ng karamihan.
1: Mm-hmm. Well, kung titingnan natin is with regards sa cholesterol, most ang cholesterol natin na kailangan ng ating katawan ay minamanufacture ng ating liver. Regardless kung kumakain tayo ng fats o di mm-hmm. kaya carbohydrates and kalimitan is isa yung daanan, isa lang yung pathway nitong tinatawag natin na cholesterol production ng ating liver para maprotektahan ang ating katawan. Ngunit sa sobrang pagkain ng mga saturated fat katulad ng butter, mm-hmm. butter is not bad, pero kapag sobra yung pagkain natin, also yung mga matataba na mga karne, mm-hmm. ang ginagawa ay sinasabi ng katawan doon sa ating atay na wag itapon wag i-dispose mm-hmm. yung mga cholesterol na doon sa ating dugo. At ang nangyayari ay nagpapataas ito ng blood cholesterol levels even sa mga pagkain na walang cholesterol itself.
0: Oh, kasi sa totoo lang, the body can manufacture cholesterol. Mm-hmm. Kung baka kahit di ka kumain ng cholesterol na mga pagkain, mm-hmm. ang katawan mo gagawa ng cholesterol.
1: Yes.
0: Kaya ang iba, sinasabi nila, ano ba yan? Di na nga kumakain ng cholesterol. Mataas pa rin yung cholesterol ko. Because the body can manufacture it. Mm-hmm. Oo, kaya nga, hindi natin kailangan itodo yung pagkain natin ng mga dietary cholesterol. Mm-hmm. Dapat balansi lang siya. Mm-hmm. Ayan, so, Doktor, pag-usapan naman natin itong kontrobersya. Mm-hmm. Ano ba yung pangunahing benepisyo ng taba sa ating katawan? Kasi lagi natin tinitingnan na, uy, ang taba, kalaban. Ang taba, mm-hmm. hindi pwedeng kainin lagi. Kasi itong taba, delikado. Baka bumara sa daloy ng ating dugo. Ano ba talagang totoong benepisyo ng fats na yan?
1: Well, maraming benepisyo ang fats. At isa-isayan po yan natin ngayon, mga ka-wellness. First one is source of long-term energy. Mm-hmm. Kung kakain tayo ng carbohydrates, mm-hmm. ang caloric intake or binibigay ganyan na calories per gram is 4 calories.
0: So, 4 calories per gram
1: per
0: ng carbohydrates.
1: Gram na carbohydrates. Mm-hmm. Sa fat naman, kapag kumain tayo ng fats, ang binibigay niya is 9 calories per gram.
0: Oh, mas dense and mas mataas per
1: mas
0: gram.
1: Mas mataas
0: yung fat. So,
1: kaya mapapansin po ninyo kapag kumain po kayo ng, let's say for example, ng avocado, hindi kaya durian, or makakain kayo ng salads na may olive oil, mas matagal magutom.
0: Yes.
1: Mas matagal magutom. Kaya yung, kasi mas maano, mas mataas yung tinatawag natin na caloric or mas marami yung caloric energy na binibigay ng ano ng tinatawag natin mga fats.
0: Kung baga sa succession ng energy use o utilization, number one yung carb. Pero kapag sabihin natin ngayong araw na ito, magkulang ka ng konti sa carbohydrates, yung next option is yung fat.
1: Fats.
0: So it can give you more ongoing energy.
1: Yan. At kapag ang nangyari, kapag nagiging kulang yung ano, yung ating or merong scarcity ng energy, yun nga, yung, as you have mentioned, kumukuha dun sa fat as a source ng fuel ng katawan. At kapag walang body fat, ang mangyayari, kapag panahon ng taggutom, kaya merong nagsasabi na okay lang maging mataba, pero we do not encourage for you to become obese, ha? This is just a humor na sinasabi na okay lang pag maging mataba, kasi kapag sa panahon ng taggutom, yung iba namamatay na ikaw papayat pa lang.
0: Okay, parang halimbawa yung kwento ng ano, ito yung isang istorya na narinig ko, na gumuho yung gusali. Yung isa payat, yung isa mataba. Pareha sila na-trap. Ang nag-survive doon yung mataba. O, kaya may silbi din naman pala yung mga bilbil niya. Kasi nga, the body will use everything needed na pwedeng pagkuha ng energy. Kaya ang dami niyang taba. O, pero huwag niya naman kayo magpataba. Buti kung lagi may lindol.
1: With regards to survival lang yun. Pero we are not in a...
0: Ang point lang doon is, kumbaga, the body consumes anything that is excess or naka-store. Kaya, kumbaga, kung marami ka ng store sa katawan mo, no need to store more. Kasi nga, magiging problema na yun sa kalusugan.
1: Yes, magiging toxic sa katawan. So, first is energy. Number two is it protects our vital organs.
0: Yeah,
1: so, ibig sabihin, it serves as a cushion. Ibig sabihin, yung kumbaga shock absorber ng ating katawan is itong fats. Pinoprotektahan ito, number one, ang ating puso. No, healthy fats protects our heart, our kidneys, and liver and brain.
0: Yung pinakang mga vital organ pala ng katawan.
1: Yes. Pinaka-vital organ.
0: Kaya pag nakikita mo yung mga nagkakarne, especially yung mga malalaking hayop, makikita mo talaga may layer of fat.
1: Yes.
0: Oh.
1: Especially yung kidney, nakabalot talaga yun sa fat. And also, it maintains body temperature. As you have mentioned, doon sa Mongolia, yung mga mahihilig kumain. Kaya nga sinasabi nila, yung mga Eskimo mga nakatira sa Alaska, sila daw ay kumakain araw-araw ng karne. Ngunit wala silang sakit sa puso. Pero kung titingnan mo, yung life expectancy naman nila is mababa kumpara doon sa iba.
0: Tama.
1: So, it means... hindi nakaka-apekto yung fat consumption doon sa sakit sa puso, but it also does not give you longer life.
0: Kasi kulang sila sa fresh vegetation, vegetables, tapos yung mga antioxidant.
1: So, yun ang, as we have mentioned, it maintains body temperature. Ang mga fat sa ilalim po ng ating balat, it acts like an insulation or insulator. Now, it helps maintain body temperature, especially sa cold weather. And doon sa mga tao na extremely low ang kanilang body fat, is mas sensitive sila sa tinatawag natin cold temperature. Also, it builds healthy cell membranes. As we have mentioned also, na sinasabi natin, 50% ng ating cell membranes is from fat. Every cell in our body has a membrane made largely from phospholipids, mga ka-wellness. At ito ay tumutulong na ang cellula ay mag-communicate efficiently and also to function yung tinatawag natin electrical signals sa ating katawan. Also, essential for brain health.
0: Nako, yan.
1: Kaya mapapansin po ninyo, especially doon sa sa nagtitake ng mga blood cholesterol lowering medication, isa sa naaapektuhan is yung memory. Nagiging malabo yung kumbaga yung concentration, and also mas low yung memory. About 60% kasi ng ating mga 60% ng human brain, mga ka-wellness, is composed of fat. Ibig sabihin, in order to nourish our brain, we need to consume healthy fats.
0: Pagkain ng brain.
1: Mm-hmm.
0: Oh, kasi kailangan niya to maintain its integrity.
1: Mm-hmm. And also to function properly. So, it is essential for memory, learning, concentration, mood. Ito, isa pala sa kailangan natin yung fats in order to have a good mood and also cognitive performance. Ito ang tinatawag natin omega-3 fatty acids partner is particularly important sa brain development ng mga bata and also growing children. Kaya papansin po ninyo, kaya di ba sa advertisement ng gatas,
0: sa mga gatas,
1: breast milk is the best for babies up to 2 years and beyond. Bakit sinasabing ganun? Kasi kahit na yung mga milk ay merong DHA, ang gatas lamang ng nanay ay merong complete omega-3 fatty acids.
0: Yeah.
1: Merong tatlong omega-3 fatty acids yung gatas na nanay. Ang ALA, DHA, at saka EPA, which is very essential sa tinatawag natin na brain development ng mga bata.
0: Saka naka-ano talaga yun. Kumbaga, naka-set up na compatible. Siyempre, yung gatas ng baka. Eh, sa baka yun eh.
1: Uh-huh.
0: Yan, yun sa mga advertisement. Minsan, napapangiti ako eh.
1: Gatas ng aso para sa aso.
0: Gatas ng baka para sa baka.
1: Para sa anak ko.
0: Talaga naman, even Department of Health, nagsasabi sila na kinakailangan talaga breastfeed.
1: Mm-hmm.
0: Eh, kaya lang, walang alternative, walang choice. Eh, busy.
1: Mm-hmm.
0: Kaya pinapayagan na rin yung mga breast milk substitute na yan.
1: Mm-hmm.
0: Pero importante rin talaga na meron tayong sapat na ganitong mga healthy fat galing mismo sa ina na sinesynthesize ng katawan.
1: And that is the reason why during pregnancy, Doc Algie, no, yung yung nanay is nag-a-accumulate ng fats yung kanyang katawan.
0: Yeah.
1: At ang nangyayari kasi doon, yung accumulation ng fat, kapag ka nagkulang ng fat sources yung katawan, yung intake ng nanay, kumukuha ang katawan doon sa mga stored fats in order na ma-provide yung growth ng brain.
0: Kaya wag na kayong magtaka kahit gaano kayo kaganda, kahit gaano kayo ka-sexy, pag nagbuntis ng anak, nagbe-breastfeed, talagang mapapansin mo nagbabago yung figure. So, yun adaptability ng katawan natin for that situation na kailangan ng inyong mga babies ng iba yung sustansya sa ating katawan. Ayan. Kaya lahat, kahit mga celebrity, di ba, minsan nagtatago sila sa mata ng publiko.
1: Yeah.
0: Pag makita mo, sexy na sila ulit. Pero totoo nun, tumaba sila, naging mukhang nanay sila, di ba? Because the body adapts kung ano yung situation ng natin.
1: At sa kailangan talaga yun sa development din ng ng growth ng bata. And also, it support healthy hormones.
0: Yun.
1: So, hormonal function. Kaya yung mga yung estrogen, testosterone, and progesterone, and also cortisol.
0: Mm-hmm.
1: So, kung iniisip natin, pagkamataas ang cortisol, well, of course, cortisol kapag mataas in yung tinatawag natin chronic condition is not healthy.
0: Yeah.
1: Pero kailangan yun siya ng katawan in an emergency case. Yung cortisol in order to protect our body from shock, yung tinatawag na shock. And also, help, ito yung nakakatulong din sa pag-absorb ng vitamins. As you have mentioned already, Doc Algie, yung ADK na vitamins, A, D, E, and K. And that is why, kung halimbawa, magluluto kayo ng kalabasa o di kaya ng carrots or itong kamatis, mas maganda is igisa po ninyo sa...
0: Dapat may oil.
1: May oil.
0: May fat.
1: Para ma-absorb yung vitamin A benefits. Kaya yung bulanglang na kalabasa ay hindi pala na-absorb
0: yung vitamins na
1: fat soluble.
0: So yun. Kaya hindi rin masama talaga na paminsan-minsan igagamit ng ng mga healthy oil. At additional ko lang ha. Sa mata, ayan.
1: Yeah.
0: Napakaganda nito sa mata kasi yung ating mata ay talagang kinakailangan ng yung retina natin kailangan ng mga fat soluble vitamins.
1: Mm-hmm.
0: Sa skin, kaya mapapansin mo, yung sa balikan ko yung taga Mongolia.
1: Mm-hmm.
0: Makikita yung balat nila, kakaiba. Napakakinis, napakaganda. Mm-hmm. Even in some places sa buong mundo na they have sufficient healthy fats.
1: Mm-hmm.
0: Ang ganda ng mga skin nila.
1: Mm-hmm.
0: Kasi bigabi pag kulang ka sa fat, especially yung mga kailangan ng katawan natin, parang dry yung skin.
1: Yes.
0: Because ito yung fat is nag moisturize naturally ng ating mga balat. Nagme-maintain ng buhok na shiny, nakakatulong para hindi magkaroon ng madalas na problema sa ating mga balat. Yan. Lagi kong napapansin, binabanggit mo palagi yung tinatawag nating healthy fats. Ang tanong, meron bang iba't ibang fats? May healthy ba? May unhealthy? O para malinaw, para yung mga ka-wellness natin eh makapili kung ano ba ang kailangang gamiting fats.
1: Now, well, regards sa healthy fats, yung unhealthy fats, yung tinatawag nila na unsaturated.
0: Pero bago mo sagutin yan, announce ko muna yung ating mga taga-pakinig, ano, ano daw mechanics. Kasi gusto nilang...
1: sumali.
0: mamaya muna explain yan. Yan, balikan natin at doon sa mga nagtatanong, simple lang ho yung mechanics natin para kayo marigaluhan na ating healthy katropa giveaway. I-share lang ho ang Facebook live stream ng ating The Secret of Health. I-comment po together with your hashtag The Secret of Health. Mag-comment kayo ng mga good experiences niyo sa paggamit ng ating product. For example, gumamit kayo ng Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, ano yung na-experience niyo. Babasahin po natin yan at baka isa kayo sa mapili po natin. Ano? And of course, huwag kalimutan yung hashtag The Secret, The Secret of Health. Ayan, at mamaya, babalikan po natin yan. Pansamantala magbe-break muna tayo para magbigay daan sa ating mga ilang mga paalala. Doc Ron, doon sa mga nagnanais pong bumili ng ating mga produkto, puntahan lang po ang ating mga partner distributors sa iba't ibang panig po ng Pilipinas, gaya po ng Mercury Drug Stores. Magbabalik pa po ang programang The Secret of Health pagkalipas lamang ng ilang mga paalala.
4: The Secret of Health.
5: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
6: Mabibili sa
7: Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
0: Okay, pagpatuloy po natin ang ating talakayan, ha? At sa mga nabibitin sa ating pinag-uusapan, natututo ba kayo mga ka-wellness? Alam nyo, habang pinag-uusapan po natin ito, kumbaga nakikita natin yung importance ng isang particular macronutrient. Kasi minsan ang nangyayari, hindi nila pinapansin yung mga health info na lagi nating sinasabi. At kadalasan, nagkakamali sila ng anilang ano, kanilang iniisip pagdating sa isang particular na mahalaga pala. Lagi nilang namimiss, kumbaga. Ngayon, balikan natin yung tanong ko kanina, Doc Ron. Ano ba yung mga kinukonsider natin na healthy fats? At kasabay na rin yan, ano yung mga fats na hindi pwede sa ating kalusugan?
1: Isa sa mga healthy fats ay yung tinatawag natin na partner na unsaturated fat or as a general term is healthy fat or heart friendly fats kasi ang pagka fats ang naapektuhan, iniisip nila pagka kumain ng fatty foods ang naapektuhan ng puso. Ngayon meron pong mga fats na kung saan ay nagpoprotekta sa ating puso. At itong mga unsaturated fats na ito ay pinapababa yung tinatawag natin oxidized LDL na kung saan ay sumusunog at bumabara sa ating mga ugat at pinapataas nito ang HDL or term as good cholesterol sa ating katawan. At ang good cholesterol, a function kasi ng good cholesterol, kapag madami siya sa ating bloodstream, ito ay nagpapababa ng inflammation at nag-i-improve ng ating heart health. So, merong dalawang klase ng unsaturated fat. Itong mono-unsaturated at saka poly-unsaturated. Pag sinasabing mono, isang klaseng fatty acids lang meron. Pagka poly, merong dalawa o di kaya tatlong fatty acids ang meron. Ang mga example or mga klase ng monounsaturated fats is number one, itong olive oil. At napakaganda ang olive oil as para sa pagpababa ng tinatawag natin na heart disease, especially heart attack. And also yung tinatawag natin na stroke kasi ito ay nagpapababa ng clotting ng ating dugo o pagbara ng ating dugo. Also avocado, maganda din ang avocado.
0: Ngayon, pag-avocado ngayon.
1: Yes. Lalong-lalo na kapag ang avocado ay kinain po ninyo na walang asukal at gatas. Ito ang problema.
0: Sabi niyo, wow, boring.
1: Pero sa totoo lang, when I was, ano, nung pumunta kami ng Australia, tayo kasing mga Pilipino, para tayong mga Portuguese at mga mga Espanyol. Si, ang mga Portuguese at mga Espanyol, pagka kumakain sila ng avocado, asukal at gatas.
0: Parang yun yung default.
1: Yeah, default. Yung
0: avocado, may asukal at gatas.
1: Asukal at gatas. Sa mga ano naman, sa mga etong mga Caucasians or mga Westerners like Australians or mga English people, ang avocado ang nilalagay asin. At sinubukan ko yung
0: sinubukan ko rin yan dahil narinig ko sa iyo yan.
1: yung avocado, tapos i-toast mo yung tinapay, tapos ipahid mo, tapos budburan mo yung pinong asin o di kaya may Himalayan salt. Napakasarap pala, parang ano, parang tawag doon, parang
0: hindi rin.
1: Parang lasang ano, lasang butter. Butter yung lasa niya. Tapos lalo-lalo na pag nilagyan mo pa ng kamatis, tapos meron ka pang nilagay na lettuce, ay parang burger.
0: Kasi ako natikman ko na yan, hindi ko maipaliwanag yung lasa. Basta masarap.
1: Masarap. Uh-oh. Yes, masarap siya. Subukan lang ninyo. Bakit po natin tinuturo yan sa inyo? Kasi yung default pa natin ng Pilipino na pagkain ng avocado na may asukal at gatas, is hindi po maganda yung combination na yon. Kung gusto niyo maglagay ng gatas, huwag na po ninyong lagyan ng asukal. O, kasi hindi po maganda ang nagiging...
0: Kaya kaso yung gatas ngayon, alam yung powder, may asukal.
1: May asukal na din.
0: Kaya nga eh.
1: So, another source din is itong almonds or mga nuts, kasoy, peanuts, ay parte ng tinatawag natin na monounsaturated.
0: So, yan yung healthy fats healthy sinasabi fats. Natin.
1: Yeah. Ito naman mga polyunsaturated fats is ito yung mga omega-3 sources and omega na may omega-6. Tulad ng salmon, sardine, tuna, yung sardines. O, hindi yung sardines na nakalata. Ha?
0: Kasi yung sardines pala, yan ay isda.
1: Isda,
0: sa
1: yes.
0: Sa buri ng isda.
1: At saka yung nasa lata, sardine, ano rin yun?
0: Canned sardines.
1: Ang, ano, ang mas maganda is hindi yung can. Kasi yung, ang problema kasi dun sa can is yung mataas na sodium na ano.
0: Para ma-preserve siya matagal.
1: Yeah, tuna, mackerel, sa ano naman, sa natural source or plant-based source.
0: Sa vegetarian. Yung mga vegan.
1: Vegetarian, so. Flaxseed oil, flax seeds, chia seeds, and walnuts. Saturated fats naman, ito ay kailangan natin kainin in moderation.
0: Yes.
1: Not in large amount, katulad ng butter, keso, coconut oil, palm oil, and fatty meats. Itong coconut oil, kalimitan is nagiging misunderstood kasi nga sinatawag na ano, ay naging dahilan daw ng pagbabara. But then, it's been a recent study, marami na bagong study na nagpapatunay na ang coconut oil is one of the best oils to be used.
0: Kasi ang kanilang base doc ron, pag daw natutulog, siyempre saturated fat yun, di ba? Yung... Pero ang temperatura ng katawan natin is nasa 37 degrees Celsius. So, kumbaga, isa yun sa ano eh, na pepensabi, hindi naman matutulog sa katawan ng literal, ano nakikita nyo sa labas. pero itong mga to, hindi ito ibig sabihin totally bad. Kailangan mo lang i-moderate o hindi kumain ng sobra-sobra nito. O especially kung marami na kayong kinakaing carbohydrates, tapos madami pa itong mga ganito saturated fat. Hindi siya healthy.
1: Lalo-lalo na kapag ka na-oxidize. Ito din ang problema kasi nagiging masama siya sa katawan, especially yung coconut oil when it is oxidized, especially pagka deep frying. Nasusunog kasi nasisira ang molecular structure niya and it becomes yung tinatawag natin oxidized and pagpapasok sa ating katawan, it becomes free radical sa ating katawan. And it increases inflammation kapag ka nasusunog. Kaya kapag magamit kayo ng mantika ng coconut oil, huwag nyo namang pausukin yung ano. Pabuti na baka nag-uusok na yung ano, nag-uusok
0: niyo. Saka yung mga fats na ano, katulad naman ng barbecue, di ba? Pag yun eh, pumatak sa apoy, yung usok na bumabalik doon, kundi ako nagkakamali, parang dietyl stilbesterol, isa carcinogen. Yung mga sunog, yung mga burnt fat.
1: Burnt fats.
0: Na yun. Ngayon, isa naman ito, yung pinakang, kumbaga, pinakang big no sa taba na klase ng fat. Alin yung pinakang big no kung maaari wag talagang subukan?
1: Itong tinatawag, Doc Algie, na trans fats.
0: Yan. Ano naman yung trans fat na yan?
1: Ang mga trans fats po ay ang nagiging nagiging epekto na ito sa ating katawan is napapataas siya ng LDL, lalong-lalo na yung oxidized LDL sa ating katawan.

0: na hydrogenated oil.
1: Ibig sabihin,
0: trans-fat
1: yan. Yan yung mga liquid na turns into semi-solid.
0: Solid, yeah.
1: Oo. Alam na natin kung ano yun. Ayan, Dr. Ron, wala na tayong oras. Sayang, eh, gusto ko pa sanang itanong yung ilan sa mga question na aking inihanda dito.
0: Uh-huh.
1: Pero wala na po tayong oras at marami pa tayong sasagutin. Maya-maya lamang at dyan lang po kayo ha. Salamat sa napaka-informative nating talakayan ngayon at sana po. Eh, makatulong mo ito sa inyong paghahanap ng mabuting kalusugan.
0: Yes.
1: Okay, kasi lahat yan kailangan natin. Kailangan natin ng taba, ng carbohydrates, ng protina, pero kinakailangan tama yung source natin, tama yung quantity natin. Doon sa mga nais pong mag-text sa ating palatuntunan, ngayon, dami ko na babasa mga ano dito. Mga
0: text messages.
1: Yung matatagal ko ng mga dating pasyente ko pa to eh. Ngayon ko lang ulit na nakikita, ano, chatting live, ano. So, ito po yung ating hotline number, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Sagutin po natin yung inyong mga katanungan sa atin pong hotline. At babalikan natin yung iba pang natitirang paksa sa atin pong talakayan ngayong araw na ito. Diyan lang po kayo, tutok lang, dahil magbabalik pa ang programang
2: The Secret of Health. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng BCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malamanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng BCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Sunphone Gold Coffee Mix.
5: Ako po si James. Kakaiba talaga ang dating sa akin ng Sunphone Gold Coffee Mix. Matamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Sunphone Gold Coffee Mix.
4: Sunphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
6: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat. Nakasarap kamay. Una-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong kaloyon, overdose, di po ba? Malaking bagay po, malaki ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko kasi 4 beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
4: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo o dayari food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dayari supplement for men. Para sa mga lalaking, tigasi.
7: Vision X Plus, Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay ng Lutin.

0: Emma sa mata, Vision X Plus, Herbal Capsule.
1: Herbal Capsule.
0: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: A secret of health.

0: Okay, balik po tayo mga giliw po namin mga ka-wellness. At mga katropa sa ating programa, sa nais po mag-text, ulitin ko yung ating hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Ang The Secret of Health ay atin po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katulong natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Siyempre, ang The Secret of Health ay katuwang natin araw-araw kasama ang Santon Plus Gold. Ayan, ang Santon Plus Gold po ay isang herbal supplement na may pinagsamang mangosteen, moringa, garlic, ampalaya at spirulina. Natural, kaya walang side effect. Kaya naman po sa mga hindi pa nakasubok na ating pong produkto, puntahan nyo na po ang ating mga partner distributors sa mga pinakamalapit na lugar, ha? Available po yan sa Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, maging sa Shopee. At sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa. Kaya itry nyo na kasi malay nyo makatulong ho sa inyo yung inyong pag-take ng ating Santon Plus Gold. Ayan, Dok Ron, batiin natin yung ating mga taga-subaybay. Ayan, so may mga nakita ko ditong comment at batiin natin si Colleen Panolde. Ayan, sa Cebu ito si Colleen, ano? Ding Estrella, ganun din po si si Mrs. nakikinig din. Ano? Ofelia Tolentino, sabi niya, The Secret of Health with two naturopathy, Doc A and Doc R. Galing ng ano, Doc A, Doc R.
1: Naka-abbreviation.
0: Yes, na yes to health, healing naturally. As user of its product, I am a renewed being. Psychologically and wow. Became physically healthy. I drink Santon Gold Coffee Mix every day for a year now.
1: Wow.
0: Maraming salamat, Ma'am Ofelia Tolentino. And then si Ma'am Lena Padua, The Secret of Health, a blessed morning, Doc Algie Bacla and Doc R. User po kami ng Santon Plus Gold at Coffee. Malaki po ang natutulong sa aming kalusugan. Yan, ito matagal ko na itong kakilala si Ma'am Len Padua. Doon pa sa mga previous clinics ko, ano? Sabi niya dito, I'm happy to hear from you, Doc Algie. Ay, ma'am, na-miss ko rin po kayo. Alam mo, itong mga, yung matagal mo nang naging ano sila, dati pasyente mo sila. Ngayon, tumutulong na rin sila sa iba.
1: Sa iba, yes.
0: Sa pag-educate sa iba na gumamit ng alternative medicine. Ano? Ayan, okay, si Sir Rico Baguisi, sabi dito, subok ko na po ang Santon Plus Gold, Santon Coffee, at Santon Plus Gold. Iniinom ko ito bago kumain. Nakatulong ng malaki sa pananakit ng aking tiyan. Lumakas ang aking katawan at nawala ang mga sumasakit sa aking katawan.
1: Wow.
0: Kaya mula noon hanggang ngayon, di ko nawawala, di ako nawawala ng product ng Yes to Health.
1: Wow.
0: Mga Santon Gold Coffee Mix, ano tato?
1: Na tayo.
0: Mga Santon Gold Coffee Mix na tayo. Ang kaping kompleto sa sustansya, may glutathione na, may collagen pa, pampaganda na, pampabata pa. Mukhang ba nanalo na?
1: Pwede maging endorser si, ano, si Sir Rico.
0: Rico Baguisi. Ayan. Si Ma'am Lilia Pagal, Maribi Carmona, at iba pa. Hindi ko makita na yung ano, parang nag-fresh yung screen ko dito. Anyway, maraming salamat po sa inyong pagtutok, ha? Mga ka-wellness. At siyempre, sasagutin naman natin yung mga text message na ating na-receive dito po sa ating cellphone number.
2: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
0: Okay, live advice. Yan, Dok Ron, marami kang sasagutin. Ay, dito. Dok, gandang hapon po. Si Emmy po ito. Pwede bang tatlong beses uminom ng Santon Plus Coffee Mix, taga Panabo City?
1: Sagot, Dok. Tatlong beses ay pwedeng-pwede po. Wala pong problema uminom ng tatlong beses kahit na bago po kayo matulog. Hindi po yan nakaka-apekto sa inyong pagtulog. At bagkos, mas lalo pang pinapaganda ang tulog nyo sa mga ano, sa mga vitamina at mga minerales na makukuha po ninyo. Kasi ang ingredients niyan is yung Santon Plus Gold ingredients at saka yung collagen and also yung glutathione.
0: Natawa naman ako minsan sa isang comment. Sabi niyo, pambihira Dok yung kape. Nakipaglamay daw siya. Uminom, nagdala talaga siya para matatag siya. Yung problema, sa lip na magising, lalo siyang nakatulog.
1: Hindi po kasi ano, hindi po kasi stimulant ang ating yes. Santon Gold Coffee.
0: Oh, kaya doon sa mga nag-aalala, ako baka ako'y kabahan yan, baka hindi ako makatulog. Mukhang hindi, kasi sasablay ka lang siguro kung gusto mong gamitin yung Santon Gold Coffee Mix kapag ikaw ay magpupuyat.
1: Uh-huh.
0: O pampagising, kasi hindi yun yung purpose. Actually, yung purpose nito, substitute doon sa ating mga nakagawian at nakasanayang kape na minsan hindi na gusto ng katawan natin for some reason. Especially kung hypertensive tayo at marami pang ibang problema sa kalusugan, eh, ito yung pinakang healthy alternative natin. Uh-huh. Sabi dito, Sir, Ma'am, good evening. Evening? Ask ko lang kung bukas kayo dyan sa Yes to Health Store bukas. Baka kanina pa ito. Baka na-delay lang yung dating.
1: Sa Yes to Health Store?
0: Sa Yes to Health. Yes po, bukas. Bukas kami. Okay.
1: Baha
0: lang siya.
1: Baha lang. Pero ang Yes to Health...
0: Baha lang yan. Hindi yan makakapigil sa aming pagbubukas ng store. Ano?
1: So ang store po natin, bukas po yan mula araw ng Linggo hanggang araw ng Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 po ng hapon.
0: Ayan. Sabi dito, good morning, Doc Algie. Boses pa lang, gagaling ka na talaga kung ikaw ay may sakit. How a melodious voice, Doc Algie. Ganun po ba?
1: Ay, talaga namang bilib. Kahit ako partner, bilib na bilib po sa inyong...
0: May bagong racket ako ngayon. Kakantahan ko yung mga may sakit.
1: Yeah.
0: Salamat naman sa compliment, ha? Ayan. Okay, the secret of health is yes, the yes to stay healthy. From Ma'am Ophelia Tolentido. Taga ano pala siya, Santiago City.
1: Ay, sabi
0: na. Comment siya dito, nag-text siya dito tapos nag-comment siya sa ating Facebook Live. Ayan, doon sa hindi pa naka-follow sa ating Facebook, follow niyo po yung Yes to Health Inc. I-follow niyo rin yung iba pang mga pages natin, And also sa DWW, parang naka-live sila ngayon sa ating programa. Ayan, follow niyo rin po 'yan dahil ayan po ay makapagbibigay sa inyo ng mga latest information pagdating sa ating pong kalusugan. Ayan. Sabi dito na isa natin texter, tanong ko lang po sana kung ano makakatulong sa goiter, sa nodules. Yan, Doc Ron.
1: With regards sa nodules, ito subok na sa napakarami. And napakarami ding testimony ni itong Santon Plus Herbal Capsule natin. So ang gagawin po ninyo para mas maganda na ang effect sa katawan, Santon Plus Gold at saka Santon Plus na capsule, is pagsabayin po ninyo tig isang kapsula tatlong beses sa isang araw. And also sabayan din ninyo ng premium D3. Kasi para po sa hormonal function ninyo. Kasi kapag meron kayong problema sa thyroid, is naapektuhan din ang hormonal function ng katawan. So it would help also reduce inflammation sa ating katawan, lalo-lalo na pag may nodule dyan. Ang pagtake po ng premium DT, 2 soft gels 2 times a day. Umaga, 10 a.m. at saka 4 p.m. to be para mas convenient, alas 10 na umaga at saka alas 4 ng hapon ng pag-inom ng premium D3. Ang Santon Plus at saka Santon Plus Gold naman, tig isang kapsula, tatlong beses sa isang araw, 30 minutos bago o di kaya pagkatapos kumain po.
0: Another text, ilang beses po iinom ng Vision X Plus, fairly palikpik ng tagig.
1: Kapag meron po kayong problema, katarata, glaucoma, or anything na nakaka-cause ng panlalabo na inyong mata, ang pag-take po ng Vision X Plus is one soft gel 3 times a day, 30 minutes after meal. Mas maganda para mas mabilis mas bilis yung reaction ng katawan and improvement ng vision po ninyo, sabayan po ninyo ng premium D3. Tig isang soft gel din, tatlong beses sa isang araw.
0: Ayan. Good afternoon, Doc. Kung tagal na humiinom ng Santon Coffee Mix, may gamot ka na. May kape ka pa. Si Noli Pineda ng Araya, Pampanga. Uy, Apilisin, hindi ba binabaha ang Pampanga? Parang dyan sa part north, medyo mataas-taas.
1: Medyo mataas-taas. Hindi masyado ang Arayat kasi nasa elevated.
0: Oo, kasi ang lakas ng ulan. Okay, maraming salamat. Wala na po tayong oras. At syempre, i-announce ko na yung ating masiswerteng mariregaluhan.
1: Yehey!
0: Oh, gawin po ninyo pagka nabanggit yung pangalan nyo, mag-message ka agad dito sa page natin. Ilagay ang inyong pangalan, contact number, yung location po ninyo para agad-agad maproseso ng ating logistics yan. Okay? Mm-hmm. Si Ma'am Ophelia Tolentino sa kanyang napakahaba at napakagandang comment. And of course, si Mr. Rico Bagisi.
1: Wow.
0: Kayong dalawa ho, yung maswerteng mariregaluhan na sumunod sa ating pong mechanics.
1: Yehey!
0: Sa morning pong ito. Paano yan, Doc Ron? Wala na tayong oras at pwede na tayong Baka may gusto ka pa sabihin sa ating mga taga-subaybay.
1: Well, maraming salamat po muli sa pakikinig at pagsubaybay sa ating programa, and also din sa mga user ng ating pong mga produkto sa Yes to Health. And of course, nawa po ay naintindihan po ninyo ang kahalagahan ng pag-consume ng fats, at nalaman po ninyo anong klaseng mga healthy fats ang pwede po ninyong i-consume, kainin, at ano po yung mga fats na dapat po ninyong iwasan. And of course, panatilihing malusog ang ating katawan, samahan ng pag-inom ng ating premium D3, ang ating pong Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and premium D3, para po mapanatiling malakas ang ating katawan, mga ka-wellness.
0: Okay, thank you very much, especially sa ating mga taga-subaybay sa Metro Manila na nakatutok sa DWW774. Of course, ating mga XFM stations na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng ating pong bansa. Ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Doc Algie Bakla, hanggang sa muli sa programang ito na babalik bukas. Pag Monday, tayo ho ay mapapakinggan ng 12:30 ng hapon. Maraming salamat sa inyong pagtangkilik at pakikinig sa ating palatuntunan, sa pangalan po na ating CEO, Dr. Emily Tuoy, at si partner, Ms. Elhines, na kasama niya ngayon na nagpapalaki ng katawan. sana all. Kami po ang inyong mga Bantay Kalusugan, at nawa po ay muli kaming tutukan dito po sa ating programang
1: The Secret of Health.

0: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: XFM.
2: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Unzone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Unzone Plus Coffee Mix. Ang Sanson Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
5: Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw.
12: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo. Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
13: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
14: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bibili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
19: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
9: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna.
0: coffee.
1: Nang mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
15: XFM.
16: XFM.
15: FM.

0: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
2: The Secret of Health.
1: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
0: Santon Gold Live Testimony.
3: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
0: Santon Plus Go! Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang hintayin hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw, at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: FM.
1: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil, Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule. Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
3: Santone Plus Herbal Oil.
4: Ako po, si Isel Komplitado.
5: Si Balo Manteke.
4: Masakit ang aking katawan.
5: Malagi.
4: Narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Santone Plus Herbal Oil. Sa sakit ng katawan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Saan naman?
10: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako po si Maribeth ng Cavite.
13: Sa coffee nurse.
12: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
11: Sister Pain.
15: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga. Kaya okay na siya.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
16: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
17: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
16: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
7: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
20: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
21: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
22: X
0: XFM.
5: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
4: Time check, it is now 1:01 in the afternoon.

Good morning kasi ano, always energetic ba. Kaya good morning, power is always. Palusot. Good afternoon! Magandang hapon sa inyong lahat, mga katropa! Alright, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang nakikinig po sa ating programang Throwback Sunday! Welcome na naman ang lahat, mga katropa! But before that, char! Una sa lahat, batiin muna natin ng magandang hapon ang ating kasama sa bahaging technical, katropang Ken, at syempre sa ating station manager, kang Kaluila Rosa. And it's me, DJ Mike, and welcome na po sa ating programa ngayong hapon. Magtugtugan po tayo, mga katropa, kaya ihanda nyo na ang inyong mga requests na mga song, na mga paboritong mga musika. At ipi-play po natin yan. At para po eh makapadala kayo sa inyong mga mensahe, maka-call kayo, pwede nyo pong ipadala sa ating text line ng mga katropa. Oo, sa ating text line sa 0985-0022713. 0985-0022713. Sa ating namang call line, 0953-514-1303. 0953-514-1303. Ayan, dyan nyo po ipadala ang inyong mga mensahe, mga katrops. Mga katrops, mga katropa. Ayan. Okay, so magandang hapon, lalong-lalo na po dito sa sa isla or sa probinsya ng Palawan. No? Although marami namang isla dito sa marami namang isla dito sa Palawan, kaya sa lahat ng isla, around Palawan, magandang hapon po sa inyong lahat. Or kung saan man kayo nakikinig ngayon, kasi hindi lang naman tayo dito sa Palawan mapapakinggan. Through radio app natin na XFM radio app, is mapapakinggan tayo worldwide. Wow! Diba? San ka niyan? Kaya accessible tayo. Accessible. Na-access talaga tayo. Or pwede din sa ating Facebook page, i-search nyo lang po 104.7 XFM Palawan. Diyan po tayo live ngayon. Ayan. Ay, happy viewing pala kay Ate Icar Tabangan. Tabangan tikaw ug move on. Hi Ate Icar. May natabangan ka na ba? Welcome po sa ating programa, and to Dariel Bert, ay ang first ever commenter ng XFM. Good afternoon, DJ Mike. Yoo-hoo! Woo-woo-ha! Ayan. Welcome na po. Sige. Happy viewing po sa ating lahat. Hihihi, daghan na. Ano ba yung tulong na naipaabot mo? Sa nangangailangan ng tulong, Miss Icar. Sabi mo, marami ka nang natulungan . Kasi, tabangan. Tabangan ka mag-move on. May natulungan ka na ba para mag-move on? Charot lang. Anyways, it's August 9. It's the 9th day of August, mga katropa. So far, so good ba ang ating August? Or so far, walang progress? Pero don't say that, no? Kasi maybe hindi natin na-notice every day, pero may progress tayo. Day by day, gradually, char. Hindi naman kasi yan instant. May progress naman talaga tayo. Kaya appreciate, learn to appreciate of every little thing that happen into your life, char. Yes.
Hi, Ate Lorena Magahin. Thank you for watching, Madam Lorena Magahin. And Nolita Amurao, happy Sunday afternoon, DJ. Hello, good afternoon. Welcome po sa ating programa. Ayan, sabi ni Dariel Bird. Pabati ng happy birthday kay Mary Joy Limos, August 9. Oy, happy birthday, katropa!

Bigyan mo nga ako. Better to give than to receive pala, ha? Charot. Pero on the other hand, okay man din na ano, bibigyan ka. Mm-mm. Ay, yung hindi mo hiniling pero dumating. Pero hindi mo hiniling pero dumating. Ayan, ayan yung ano, best feeling. Na ano, magtanggap ka or mag-receive ka. Yung hindi mo hiniling pero dumating. Yung unexpected gift from someone. Char. Okay, ayan. Parang ano ah, maano tayo ngayon ah, more on ano tayo ngayon ah, moto. Ang moto o pasmo? Charot. Hindi pala. Okay, so happy Sunday din pala sa ating mga tricycle driver join na nag-wait na sa mga pasahero na magsakay. Kasi, diba, some of tricycle here, char, some of tricycle here is, ano talaga, no, turno-turno. Mm-mm. Sa amin may turno, meron ding, ano, yung... Ano tawag dyan? Pakyaw. Yung tipong ikaw lang mag-isa ang ihahatid, pero may kataasan talaga ng presyo, char. Yan yung pakyaw. Meron ding turno, pero you have to wait, no, sa other passenger para mapuno yung tricycle nila. Kasi sayang din yung gasolina. Mahal pa naman ang gasolina ngayon. Same as sa ano, sa mga van or sa bus, diba? Ito si Ate Bem, ka-relate to, diba? Kaya lagi itong nagabiyahe. Ayan. Ay, hi to Bembelicious and to Isolicious and to Girlicious. Ayan. Kumusta yung mga licious natin dyan? Magandang hapon. And syempre, hindi magpapahuli si Toto Licious. Ano akala nyo? Ayan. Hi! Good day! Pati dito, parang nadadala mo na yan na Ate Jelly, ah. Ate Jelly de la Cruz. Hi, teacher! Hello, good afternoon. Kumusta Ate Jelly de la Cruz? Si Teacher Jelly. Ayan, it's 12 minutes past the hour of 1, mga katropa. Ano bang ginagawa nyo dyan sa hapon na ito? Kayo ba ay nagtatanim, char? Too early or too in it for that? Grabe naman kainit para magtanim ka sa oras na ito, no? Oo. Siguro ang ano lang, maganda? Siguro ang pwedeng itanim lang, charot. Wag ha, hindi ito advisable, char. Pero sa oras na ito, siguro ang pwede lang maitanim is, ano, sama ng loob, charot. Ay, wag. Bawal yan. Bawal magtanim ng sama ng loob. Kasi pag ito ay mapuno, baka ikaw ay sasabo. Kaya wag. Hindi siya advisable. Pero applicable, charot. Joke lang. Hindi tayo nagpo-promote ng mga ano dito, sama ng loob. Kasi kaya nga tayo tinatawag na katropa, di ba? Yan yung totoo. Sabi ni Ate Lorena, hi Mikay! Oy, sana all. Sana all, Mikay. Okay. Nakahiga habang iniisip siya. Ay, sus! Iisipin pa rin pala, no? Kahit nasa tabi mo na.

lang na-realize, diba? Yung ganyan, pero sana hindi siya caring sa lahat. Pero okay man din kung siya ay caregiver. Or caretaker. Taker. Or caregiver. Okay lang yan, no? Kung siya ay caregiver. Profession niya yan eh. Job niya yan eh. Pero kung, ano, char, parang nagtutunog na ano ngayon na. Sila ko sa char. Hi to Doc Jemar Ebet. Oy, thank you for watching. Hi, Ate Amit. And to John Remiot. Hi, thank you for watching. Sabi ni Randy Bacomo, gusto ko magpasyal sa exit game. Saan tapat iyan para makita ko yung kagandahan ng DJ na XFM? Anong exit game? Saan yan? Hindi ko rin alam. Ano ba yung exit game? Saan? May game pala dito? Charot. Okay, sige. Oy, Sir ML Fred Vailon. Good afternoon. Thank you for watching. At sa mga release natin dyan, ano par? Kumustang signal natin dyan, mga katropa? Especially dyan sa may Bataraza at sa may Brooks Point. Magandang hapon. And, syempre, dyan sa may Rizal, sa may Quezon. And, saan pa? Espanyola. Hello, good afternoon. Saan pa kayo naruroon ngayon? Naririyan. At syempre, nandirito. Char. Ayan. Hi, happy Sunday to Sir Randy Bacomo. Good afternoon. Okay. So, first na ipapatugtog natin is Kaba by Totsi Guevara. Huwag ka ng kabahan dyan. Kasi, alam mo naman na ikaw lang at hinding-hindi ka iiwan. Mababasa mo naman yan sa ano niya, sa mga kinikilos niya, ha? Sa pag-treat niya or sa pag-treat niya sa iyo, yan. On how he treats you or how she treats you, char. Diba? Kaya Kaba by Totsi Guevara. Check this out, mga katropa. Tayo po ay babalik. It's me, DJ Mike, sa programang Throwback Sunday. Standby sa 104.7 XFM Palawan. Check this out.

0: Welcome back! Ayan, welcome back on the track, mga katropa. That was Boy by Timmy Cruz. I love you, boy, kung alam mo lang. Ay, naka! Ang mga dalagingin, ang mga dalaga natin dyan, oo, na hindi makaamin, kaya syempre, dalagang Pilipina as we are. So, ano lang, bihira lang talaga yung makaamin ba? Kasi, takot din na baka i-reject. Same goes sa lalaki. Yeah. Pero, mas ano talaga, no? Mas, yun nga yung sa isang kanta na, mahirap maging babae. Kung torpe yung lalaki. Hoy! May ganon? Sarad. Hi, shout out to Kuya Michael Sarad. Good afternoon, Kel. Kel, yun. Good afternoon, Cole. Cole na lang. Kaya baka sabihin niya, hindi ko siya ginagalang ba? Kasi Kel eh. Ayan. Hi, Uncle. Good afternoon. And gandang hapon, DJ Mike. Pakibati po ng happy birthday ang aking pamangkin na si Justin Vemmer. Naliligo po sila ngayon sa Miano Falls. Ingat kayo mga pamangkin. Pagbati mula kay Tita Maris Evangelista. Saan po yung Fiano? Ay, ano yun? Miano Falls. Saan po yan, madam? Baka, ano, makabisita din dyan. Charot. Hi, good afternoon. Hello, magandang hapon po. Binabati ko po si Philip Jason Amogod ng magandang hapon at happy birthday sa Kapatagan, San Manuel, Puerto Princesa City. Ano ba yan? Nakakagulat man to. Ay, nako. Sige. Parang may kasama siguro ako dito, no? Bigla-bigla na lang tumatawa ba? Anyway, happy birthday sa my birthday ngayon. Sige. May caller tayo sa kabilang linya. Hello po. Hello.
1: Hello. Good afternoon, DJ Mike.
0: Hello, good afternoon, sir. How are you today?
1: I'm fine. Thank you po. Jerry Aranga po ng Claribel Borland.
0: Ayan, Sir Jerry Aranga. Kumusta ang panahon natin ngayon, John?
1: Nandito po, medyo maambon. Ang galing po ito sa Binang Palawan. And then, palakas din po ang hangin. Mula rin po sa tilog sila ng bahagi ng ating lalawig.
0: Ayan. Anong ginagawa ni Sir sa hapon na ito? Ha? Oh, wala ngayong signal mo ba? Oh, nawala. Yun. Nawala, gide ay. Oh, tawag lang ulit, Sir. Ayan. Hi to Neneng Benyas. DJ, pabati mo naman dyan si Tio Tumarhong sa Family Espanyola, DJ. Pa-request ng awit na muling binuhay mo. Sige, muli nating bubuhayin. Hi to Lim Kakatian. Hello po, DJ. Pa-shoutout po, watching from El Nido. Hello po sa mga taga El Nido and sa mga taga Rojas, sa mga taga San Vicente. Kumusta po kayo dyan? Gandang hapon. At sa mga taga Taytay, sa mga taga Coron, Cuyo, kumusta kayo dyan? Gandang hapon. Ayan, happy birthday sa mga may birthday po ngayon.
2: Happy birthday!
0: Ayan.
2: Happy birthday!
0: Okay. Ayan, and good day. Sabi niya, good day. Good day po, mga pretty-licious. Ay! Pretty-licious! At sa lahat ng nakikinig, paki-greet po si Papa Adring ng Panakan. Paki-play po yung A Love Song ng Kenny Rogers. Si Ate Be po ito. Thanks po. Hi, Ate Be. Kumusta po, Ate Be? And hello po kay Papa Adring ng Panakan. Sige. A Love Song. A Love Song by Kenny Rogers. Sige po. Ipi-play po natin yan. On the list na po, Char. Isipin mo na lang na marami na Ayan, good PM. Batiin ko po sina Doc Gerard Katakutan at si Jennifer Cueva, P. Cueva ng Puerto Princesa City ng happy birthday. God bless and more birthday to come. Pagbati mula dito sa Barangay Manalo. Thank you! You're welcome! Ayan, hello, magandang hapon po. Binabati ko po si Philip Jason Amogod ng magandang hapon at pwede po pa-request ng song Kabisado. Wow, kabisado ko na ang mga kilos mo, bata. Kabisado! Ayan. And sabi ni ano ni Sir Randy Bacomo, request po ako ng Love Hurt. Ayan, totoo yan, Love Hurt talaga. Charot. Love Hurt. Sige. Ayan, Marisa Evangelista. Hi DJ Mike, pakibati po ng happy birthday ang aking pamangkin na si Justin Vemmer. Ayan. Uab, naliligo po sila sa Miano Falls. Dito sa Little Baguio, San Vicente, Palawan. Wow! Little Baguio? Little Baguio pala dyan. Ngayon ko lang nalaman na. San Vicente, Palawan. Ingat kayo dyan mga pamangkin. Makabisita nga minsan dyan. Sige. Ayan, coming from Jeffrey Dongkoy. Shout out mom from Buntod Bacong Negros Oriental. Hi, Silingan! Hello! Thank you for watching! Ayan, salamat po sa pagbasa, Ate Beppo ito. You're welcome po! Ayan, sa mga gusto pang magpaabot ng kanilang mga mensahe, ipadala nyo lang po sa ating text line 0985-0022713. Ayan. Okay, dito po DJ sa San Vicente, Palawan. Sige, bago ang lahat mga katropa. Oo, nais ko lang na ipaano sa inyo ba na kapag tayo ay ano, nakakaranas ng panibag or pabago-bagong panahon, just make sure na naka-Sandrine Vitamin C po kayo mga katropa. Ito pong Sandrine Vitamin C ng Yes to Health Incorporated is ito po ay non-acidic vitamin C. Yes to Health Incorporated. At alam nyo ba ang mga benefits na makukuha natin kapag umiinom tayo ng Sandrine Vitamin C? Ito po ay nagpapalakas ng ating immune system, no? May ano din, may wound healing effect. Ito ay nagpo-promote ng wound healing, no? Yung kung ikaw ay hindi agad naghihilom yung mga sugat, no? Hindi ka kaagad na ano gumagaling o yung mga sugat mo is matagal gumaling. So itong Sandrine Vitamin C ay nakakatulong po para sa ating ano pagpadali ng ating wound healing effect or pagpadali sa paggaling ng ating mga sugat dyan, no? And nagre-repair at nagme-maintain sa ating bones and teeth, no? Para maging stronger, para kahit anong ano natin dyan, kagatin, hindi mapudpud yung ngipin natin. Diba? We have our caller. Hello po! Hello! Can you hear me?

0: Hello? Okay. Parang wala siguro itong signal or alin ba? Alin nga ba? Okay. Hello po? Hello? Ay, nawala. Okay. Tawag lang po ulit. Thank you, thank you. And bati ko lang po yung asawa kong nakikinig habang nagtatrabaho. Leoncio Contraction or Construction. Hello sa iyong asawa. Good afternoon. Happy, happy listening po. Maraming salamat sa pakikinig while working. Okay, we have our caller. Hello? Hello? Hello? Hello po?
1: Bumabalik. Medyo po wala-wala.
0: Ayun. Nawala nga. Oo, hello, oy. Sige, ano mo na lang, i-text mo na lang yan, katropa, ang iyong ano. Oh, wala talaga yung signal ba? Baka sakaling kapag text is mapaabot mo talaga ng ano, ng lubusan na. Lubusan ba yan? Ayan. Coming from Mawin Nalika, pabati sa Santa Luis na tagapakinig habang maganda ang music. You're going to play... Ayan, okay. Oh, sige. Habang maganda ang music na piniplay. Maganda kasi. Habang nagpakinig ng radyo. Okay. It's, I'm Maui. Mawin, Pogi. Hi, Pogi! Kumusta ka, Pogi? Anong ginagawa ni Pogi ngayon? Magandang hapon, Pogi. And Ryan Edip. Hi, DJ Mike. Pakibati po. Pakibati naman yung asawa ko na naga-laban ngayon. Anong ipinaglalaban ng asawa mo? Sabi nga naga-laban eh. Naga-laban ngayon. Anong ipinaglalaban nito? Or nagalaba? Ano ba? Pakiklaro nga, baka tayo lang ay nagkamali dito. Ayan DJ, pwede po pa-request po ng tugtog na Sorry Mahal. Sige, ipi-play po natin yan. Sorry Mahal. Ayan, learn to say sorry ha. Lalong-lalo na kapag alam mo ay ikaw talaga ang mali. Kaya, sorry, mahal. Sige, as of now, enjoy the song Love Hurts. Tayo po ay babalik. It's me, DJ Mike, sa programang Throwback Sunday sa 104.7 XFM Palawan. Check this out, mga katropa. Stand by.

0: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
6: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor. Pabili
8: sa mga butika.
9: Premium D3.
10: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. CO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Santon Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
15: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Visionex X Plus. Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Ethel Complicado. Si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
16: Santon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
16: sa sakit ng katawan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Kung dati ayaw mong gabi dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
20: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God. Thanks to Santon Vitamin C. Kasi
19: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
16: Sakit ng katawan?
17: Mag
16: Santon Plus Herbal Oil.
21: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
16: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
17: Santon Plus Herbal Oil.
22: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
16: Premium D3 Coffee Mix.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
16: Santon Gold.

0: Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
1: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
2: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: XFM.
7: Time check, it is now 1:54 in the afternoon.

Welcome back on the track! Ayan, nandito na naman si DJ Mike. And welcome na naman sa ating programang Throwback Sunday! Ayan, sabi ni, Ate Beth. Salamat po ulit sa pag-play. Ate Beth po ito. Namimiss ko lang kasi ang pagiging DJ. Aww! Masaya. Ayan. Masaya talaga, ma'ams. Ano nga palang code name mo sa pagiging DJ mo, madam? Anyways, balik ka na po. Anyways, hello. Yes, you're welcome. Ma'am, pa-request po ng awit na Eternally at Guhit ng Palay. Ay, Guhit ng Palay. Para po sa pamilya Paredes, Bonbon, Revelias at Cueva. Ambok ng Aramay 1, Quezon, Palawan. Hello sa mga taga Quezon, magandang hapon po sa inyo. Okay. Eternally. Okay, ang nagkanta ba ng Eternally is Victor Wood. Correct me if I'm wrong. At Guhit ng Palad. Ito ba ang guhit ng aking palad? Ito ba yan? Sige. Hi to Ash Arisala. Good afternoon. Thank you for watching. Okay, coming from Verhel Sabueso. Hello. Hi. And Freddy Bungalbal. Hello po DJ, pa-shout out po yung Bungalbal family diyan sa Barangay Bukana, El Nido, Palawan. Watching from Quezon Province. Hello. And hi po DJ, pa-shout out po, watching from Barangay Pangkol, Taytay, Palawan. Good afternoon. Sige. And Maui Nalika, bati siguro to, no? Bati ko na lang kapatid ko na magaganda, lalo na si Jovelyn Vulpan. Oo, pa-request na lang, hawak mo ang beat. Charot. Ano to? Hawak mo ang... Ano to? Tsaka April Boys, okay. Hawak mo ang beat ba to? At ano yung... ano yan? April Boy, ayan. Ano yan? Anong kanta ni April Boy ang gusto mong marinig?

na muling binuhay daw. Sige, ipiplay pa natin yan. Para po sa mga gusto pang magpadala ka ng kanilang mga mensahe, mga greetings, mga pabate, at syempre, request ng kanilang paboritong tugtugin. Ipadala lang po sa ating text line 0985-002271. Alright, so sa ngayon, pakinggan po natin ang Sorry Mahal by Jay Brothers. Ito po ay requested po ng one of our listeners, one of our katropa. So check this out. Enjoy your hapon and we'll be right back.

0: marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule. Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
2: Santone Plus Herbal Oil!
3: Ako po, si Esel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santone Plus Herbal Oil! Sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
7: malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
8: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups na ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Pabili sa mga butika.
8: Sister Pain.
11: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, call your doctor.
8: Pabili sa mga butika.
12: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sin Kaila Daligdig.
12: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: XFM.
16: Time check, it is now 15 minutes past the hour of 2. Alas 2:15 na po ng hapon.

0: Welcome back on the track. Ayan, welcome na ulit sa ating programang Throwback Sunday. And you are still with me, DJ Mike. Alright, happy viewing kay George Acosta. Thank you for watching, Sir George. And hi DJ, gandang hapon po, pa-shoutout po sa Pablico family and Misamin family. Pa-play po ng song Tahanan Mo Ako at Ang Andamanaya. Ayan, tahanan mo ako. Paki-prepare daw ka-tropang Ken, tahanan mo ako at Andamanaya. Okay. Alright, DJ. DJ Ganda, pwede po pa-request ng song Minamahal Kita by Freddie Aguilar. Handog po sa aming bising Larry Leon Shaw. Ayan, Secret Boy. Secret Boy! Kumusta si Secret Boy? Kumusta po ang inyong hapon? Sabi niya, hello po, Pretty-licious. Kung pwede pa, pa-request po ng I'd Rather Live While I'm In Love. Salamat po, Ate Beppo ito. I'd Rather Live. While I'm In Love. Kasi takot na akong masaktan pa. Takot na akong umasa pa na meron pang tayo. Grabe ba? I'd Rather Live While I'm In Love by Rita Coolidge. Alright, may caller po tayo. Tanggapin po natin ang ating caller. Hello po. Hello. Can you hear me? Hello, hello, hello. Hello, how do you do?
1: Hello po.
0: Yes po. Hello, kumusta ang hapon? Sino po ito?
1: Si Ronald Gildes man ang barangay pangkol.
0: Ayan. Sir, kumusta po ang hapon natin ngayon?
1: Mainit.
0: Mainit ang panahon. Anong ginagawa ni sir sa hapon na ito na mainit?
1: Nagapainit.
0: Nagkape?
1: Nang araw.
0: Ah, okay. Oh. Ah, sanbati. Anyways, baka may pabati ka dyan or mag-request ka ng song or ano man?
1: Babati lang po.
0: Okay, sige po. Okay.
1: Una-una po, binabati kita naman ng hapon. Mm-hmm. Dito po sa Sichumay pa, mga pamilya Armenia, sa Sichu Rodriguez, pamilya Sagasta, pamilya Lidisma, pamilya Bupis. Pamilya Espilio. Pamilya Sagasta, yun lang po.
0: Okay. May request ka pa na song, sir?
1: Puso ba ang bato? Puso ba ang bato? Ano yun?
0: Ano ba?
1: Puso ba ang bato mo? Yun lang po.
0: Pusong bato?
1: Hindi po. Puso ba ang bato? Ano?
0: Hindi ko alam din yan, sir. Ano pa yan?
1: Wala na siya. Hindi.
0: Hindi nga ni. Bato ba ang puso mo?
1: Ayun, bato ba ang puso mo?
0: Nabaliktad pala. Okay, sige. Bato ba ang puso mo? Sige po, ipe-play po natin yan.
1: Thank you po.
0: Okay, you're welcome. Thank you so much sa pagtawag. Okay, bye-bye. Happy Sunday afternoon. Ingat po. Ayan, Anne Mary sa Samyon. Hi, Ate Mary Ann. Samyon, how are you? And to Ira Jane Deliverio. Hello po. Good afternoon. Okay, and it's 2:21 na po ng hapon. Just make sure na naka Santon Plus Gold ka, mga katropa. Kung ikaw ay may inflammation dyan or may bukol ka dyan na nararamdaman sa iyong katawan, may mga ano dyan, pamamaga. Just make sure na naka Santon Plus Gold ka, katropa. Kung ikaw ay hindi mo pa nasubukan ang Santon Plus Gold, then you must try it, katropa. Kasi alam mo ba, ang Santon Plus Gold is may mangosteen peel extract, may ampalaya, malunggay, garlic. Alam mo ba, ang garlic is may immunity booster. May nagpapababa siya ng risk of cancer. Kaya mag Santon Plus Gold na po kayo, mga katropa. Anyways, hello, good afternoon.
2: Hello, good afternoon, DJ Mike.
0: Hello po, magandang hapon. Happy Sunday.
2: Maganda ka pa sa hapon, DJ Mike. Nanay Maan.
0: Thank you po. Ay, hello po, Nanay Maan. Kumusta po ang hapon ngayon?
2: Ito, mabuti rin. Mainit ang panahon.
0: Ayan. Anong ginagawa? Ano pong ginagawa ni Nanay Maan sa hapon na ito?
2: Ay, ito, nakapakinig sa ng istasyon ng radyo ninyo. Nakikinig ng iyong ng programa.
0: Ayan. Happy listening po. Baka may pabati ka dyan, Nay? Or ano, Mayn? Baka may pabati ka pa dyan.
2: Oo, may babatiin lang ako.
0: Sige po. Yung
2: mga kamag-anak ko na nandun sa Balabac. Rosella family. Rosella family na pamilya ko mismo. Aban family.
0: Okay.
2: Saka Pabila family, Cirilo family, Ancheta family, ganon din yung Bonetti family. Sa lahat ng mga taga-Balabac na mga kababayan ko, binabati ko sila. So, ganon din dito si Florence na Pabila. Ganon na rin sa inyo, DJ Mike, pati si Mami Sonia. Pati sa inyo ni Pangga Girly. Kamusta na rin sa inyo. At saka mag-request na lang ako ng aking paboritong awit. Ito na lang, Andamanaya.
0: Uh-huh.
2: At saka itong, yung sobrang talino na ng tao sa mundo.
0: Ayan, sobrang talino.
2: At saka yung da kasi nandito yung bayaw ko, request din siya ng walk away. Yan.
0: By Matt Monroe po?
2: Matt Monroe yung walk away.
0: Okay.
2: Tapos yung wishing it was you. Yan lang. Maraming salamat ang DJ Mike. I love you.
0: Salamat din
2: God
0: po.
2: God bless sa inyong lahat.
0: Love you
2: God
0: din po.
2: God bless sa inyong lahat dyan. Nagaroon din
0: po,
2: kay kay Ken Dantin, pati kay Jim Saba, kay Sir Gerald, kay Sir Mike, pati kay Sir Louis, sa inyong lahat dyan. Sa lahat, pati yung si IC Delicious. Si IC Delicious, pati yung isang kasama niya na nagbibinong wala si Pangga Girly. Yan, sa inyong lahat dyan.
0: Ayan.
2: God bless you sa inyo. I love you.
0: Sabi ni IC Delicious, Nay, hi daw po, Nanay Maan.
2: Oo naman. Kasi alam mo naman, ito lang ang libangan ko ang makinig sa inyo dahil kasi siyempre hindi na ako nakakakita. Ito na lang talaga ang lagiging libangan ko yung mag-abang ng mga programa ninyo, lalo na pag ako mag-request ng paborito kong awit. Yan ay nakakapaligaya na sa akin. Parang nagkakaroon ng liwanag ang aking mundo.
0: Yes! Ano?
2: Oo naman.
0: Ay, thank
2: alam mo
0: you
2: ba,
0: so much po.
2: DJ Mike?
0: Yes po.
2: DJ Mike? Namimiss ko kaya yung magdamag ang awitan ng anpa ninyo, ng programa. Yan lang ngayon. Hanggang 12 na lang. Kaya nga po, ulit na naman ang alas 4.
0: Kaya nga po, pero hopefully soon po, soon po, baka po babalik.
2: Si Mike.
0: Yes po.
2: May request pala ako kay ano, kay Ken Danfield. Sana pag siya naman nagpapatugtog sa Madaling Araw, yung aking paboritong kanta, kahit dalawa lang, singit din niya, lalo-lalo na yung ano, After All This Year, at saka yung Wish.
0: Okay, After All This Year.
2: Yun, pati ang Andamanaya.
0: Ayan.
2: Kasi alas 3 pa lang talaga, nagigising na ako, inaabangan ko ng programa.
0: Wow, ang galing naman na nanay.
2: Oo naman, lalo kahit yung ano yung singgirmis ng ano, yung ano ng Panginoon, yung ano nga ito, ano ba itong programa na ito hanggang Sabado?
0: Ah, yung ano po, Christian song po.
2: Oo, Christian song yan. Kasi pagaling mo, hindi ako makasulog. Pinapakigyan ko ng mga awit. Nakakasulog ako, bago magising na naman ulit.
0: Ayan, relaxing po kasi yung mga Christian song, Nay, no?
2: Kaya nga, oo. Sabi nga ng mister ko, sabi nga, hindi ka na nakatutulog sa ito ay. Basta marinig ko lang yung mga awit, lalo ng Christian song. Parang lumalakas yung ano yung katawan ko.
0: Ayan.
2: Sa, parang nagkakaroon ng liwanag ang aking mundo.
0: Thank you so much.
2: Oo. Alam mo naman ang bulag, wala na talagang paninim, madilim na lang ang ano niya, ang palimpa mundo niya. Eh, ito na lang nagpapasaya sa akin, makinig na mga programa ninyo, ng mga awitin na pinapatugtog ninyo.
0: Ayan, inspired na inspired po talaga.
2: Kaya, maraming salamat. Kaya mahaba-haba na ang ating kwento. God bless na lang sa inyong lahat yan. Pagpalain tayo lagi ni Lord. I love you.
0: Thank you po. I love you din po, Nay.
2: God bless.
0: Sige po. God bless po. Bye-bye. Si Nanay Maan na always na nakikinig from sign on to sign off. Tapos hinihiling niya pa na sana babalik yung nakaraan na magdamagan talaga yung music. Kasi ito daw po ang nagpapasaya at nagpapatulog sa kanya. Wow! Thank you so much, Nanay Maan. Kami din po, we're hoping po na babalik po yung dati na operation. Okay, hi to Mark Corpus. Sabi niya, hi DJ Mike, ganda niyo po. Thank you, dear. Thank you po. Kumusta ka dyan? Sige. We have another caller. Hello po. Good afternoon.
3: Hello, DJ Mike. Magandang hapon. Calling back po, Jerry Aranga.
0: Okay. Welcome back, Sir Jerry.
3: Opo. Paputol-putol po talaga yung signal dito sa Abu Arlan eh.
0: Kaya nga po.
3: Nakikisabay po sa panahon. O ulan, iinit, aambon. Aywan.
0: Hi, hindi maintindihan ba?
3: Kaya nga po, yung tao naiintindihan pero ang panahon hindi. Ay hindi, maliktad po pala. Ang panahon pwedeng intindihin pero yung tao hindi maintindihan.
0: Ah, okay. Anyways, sige, go ahead sa yung babati. Alam ko, marami kang babatiin ngayon ba?
3: Una po sa lahat, nakikiramay po ang buong pamilya ng Aranga sa naiwang pamilya po ni Sir Paiging Magpanwa. Tapos po sa kaming nakikiramay, Ma'am Remedios. Tapos, binabati ko rin po pala ang ating nanay na ngayon po ay kasalukuyang nagtatravel po. Pauwi mula po dyan sa Perto, pauwi po dito ng Abu Arlan. Mag-ingat po nanay sa biyahe. Binabati ko rin po lahat ng mga nakikinig sa inyong malaganap na programa from north to south ng Palawan. Ganun din po yung mga new listeners ko. Kasi karamihan po kasi, ay, may ganun pala pa Dinggo? Ay, ganun pala? Alam naman po natin, yung iba bako pala nag-explore. Hindi po natin maikaila yan, DJ Maika. Ako po, nagsasabi lang, katotohanan.
0: Wow! Grabe ba?
3: Hindi po talaga, kasi masama daw yung nagsisinungaling, lalo na sa sarili.
0: Kaya, always true to yourself.
3: Talaga. Pa-play na lang ko ng song na ano, na Memories of Our Dreams.
0: Memories of Our Dreams. Okay, maraming salamat, sir, sa iyong pagtawag. Ayan, nawala talaga. Pero mabuti na lang, no? Oo, pasensyoso talaga siya ba? Hindi niya tinigilan hanggat hindi niya ma-ano talaga, ma-deliver yung kanyang ano, mensahe. Charles. Ay, katropang Mark Corpus. Thank you for watching. Nawala siya. DJ, isang song, Magbago Ka by Freddy. Para po sa Bossing Leon Show. Sige po. And coming from Sir Echo HLR, DJ Mike, pakibati po kami dito sa Barangay Santa Lourdes. Pakibati na rin po si Leia, Eden, at si Nana, Eden, at Darlene Rama, at si, ano to? Ate Joanne? Ayan, pa-request po ng kantang, Kahit maputi na ang buhok mo. Ko pala. Ayan, no, may nasabihan na ba kayo na ikaw pa rin kahit maputi na ang buhok ko? Pagdating ng araw, ikaw pa rin ang pipiliin ko? Nasabihan na ba kayo ng ganyan or hindi pa? Kung hindi pa kayo nasabihan ng ganyan, ah, hindi pa yan true love. Charot. Kuya Juan. Anyways, sige. DJ Mike, sabi ni DJ Girlie, kailan ka daw mabubuntis, ha? Ay, ganun pala. Hindi ko din alam ba. Kailan kaya? Oh. Sige. So, well, let's check this out. I'd rather leave while I'm in love. Tayo po ay babalik. So, check this out, mga katropa. And stand by, stay tuned.

0: Leica dyan. Kahit maputi na ang buhok ko, ikaw pa rin, mahal. Ikaw pa rin, langga. Ay, sorry. Ayan, and good afternoon kay Sir Ding Australia. Share Dan at magandang hapon, DJ Drum. Ay, thank you so much sa pag-share. Sir Ding Australia, hello po. Good afternoon. And hi po, DJ. Gandang hapon. Pwede makabati kay Araman Miss Sami? It's me, secret girl. Pa-play ng song, Binaliwala. Aray mo.
1: Aray ko.
0: Sarota. Binaliwala. Okay. Sige, pa-play po natin yan. Katropang Ken, baka meron tayong binaliwala dyan. And, sige. From Kylie Dump. Hi, Idol. Musta po? Miss kita, Idol. Request lang po ng song na Andamanaya at Bakit Mo Nagawa. Wait ko yan, Idol. Sige.

Ay, gusto mo bang ibalik ang nakalipas? Ang ibalik mo lang yung ano ha, mga masasayang alaala. Huwag na yung masasakit na alaala. Baka ayaw mo nang mabuhay kapag maalala mo lang yung sakit ng kahapong nagdaan. Anyways, baka para hindi ka ano masaktan dyan, just make sure naka ano ka dyan, no, naka Santon Plus Gold ka katropa. Para hindi ka masaktan physically, mag Santon Plus Gold na po kayo mga katropa. No? Lalong-lalo na kung na tamaan talaga kayo ng sakit sa katawan ba? Itong Santon Plus Gold ay nakakatulong po ito dahil sa kanya mga ingredients na very powerful. Like mangosteen pill extract na nagsusuporta sa blood sugar control. Pinapakontrol niya ang iyong blood sugar para hindi ka magka-diabetic. Diabetes dyan, okay? And sa ampalaya, no? Rich source of vitamin C which helps fight many diseases and promotes wound healing. Ayan, no? And fights inflammation. And yung malunggay, rich in vitamins, minerals, amino acids, and antioxidants. Kaya ugaliin nyo pong mag-Santon Plus Gold mga katropa. Lalong-lalo na sa garlic na ingredients niya, no? Na may immunity booster, nagpapa-decrease or nagpapababa ng risk of cancer, no? And nagpapa-regulate ng blood pressure and blood glucose levels. Kaya mga katropa, kung hindi mo para subukan ang Santon Plus Gold, subukan mo na. At kung may nanay at tatay ka dyan or mga young at hearts, pwede pong ipa-inom nyo po ang Santon Plus Gold kasi safe po ito. Superfood supplement na para sa nanay at tatay natin dyan. At syempre sa ate at kuya natin dyan. Ayan. Hi DJ, pa-shoutout sa Misamen and Misamen family. Pa-play po ng song Tahanan Mo Ako. Sige po. Okay. Tayo po ay magdahan-dahan. Ano ba yan? Magpapaalam na po tayo magpapaalam na po tayo mga katropa. Dahan-dahan na po tayong magpapaalam sa ating programa. Kasi yung oras po natin ay hindi na po tayo papayagan pa na manatili. Sa programang ito. Pero wag po kayo mag-alala kasi magkikita-kita tayo ulit. Same time, same station. Next Sunday, okay? Same time, same station. Only here at 104.7 XFM Palawan. At ito pa rin si DJ Mike. Nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at syempre sa pagsama sa ating programa na naging happy tayo, naging inspired tayo dahil narinig na naman natin yung mga awiting nagpapaantig ng ating mga puso. Ayan, Sir Ding. Hi. Ayan, Ma'am Delia Gregorio, mas maganda ka pa sa hapon, DJ Mike. Sure ba yan? Thank you so much, no? Shoutout naman po ang aking nanay ng happy birthday. Happy birthday sa nanay ni Delia Gregorio. Ma'am Delia, happy birthday to your nanay. Okay. Sana'y kita. Thank you so much. Okay. So, I guess we have to say bye-bye na. Ayan. At susunod po ang programang Tunog Kalye with DJ Curly. Kaya mga katropa, standby lang po kayo. Huwag po kayo mawawala sa pagkikinig sa 104.7. Lalong-lalo na sa mga may requested songs kasi ipi-play po natin yan. Pero tip lang, mas maganda na makinig po kayo sa radio mismo or sa XFM radio app. Okay?

para sa inyong mga requested songs. Alright! Thank you so much, mga katropa. At ingat po palagi. At iwan ko po sa inyo ang awiting Minamahal Kita. Para to sa mga nagmamahal, patuloy lang tayong magmahal. Char! Napil. Thank you so much sa pangalan ng ating nakasama sa bahaging technical, katropang Ken. And kay sa station manager, Kaluwi La Rosa. It's me, DJ Mike. Enjoy the rest of your Sunday together with your family, friends, and loved ones. Bye-bye. God bless.

Happy Sunday. Happy Sunday, everyone! Kamusta naman po ang inyong mga buhay-buhay? Kamusta naman yung mga katropa natin dito na nagre-relax pa rin sa oras na ito dahil walang brownout!

0: natin. Talaga namang nag-iinit na yung ulo ng mga katropa natin dito sa lungsod at lalawigan po ng Palawan. Grabe yung ginawang brown out talaga, ha? As in, talagang pinanindigan talaga ng ating kooperatiba yung ano, ha? Yung parang last week, buong araw ding brown out. Tapos nung Friday hanggang Saturday, tapos ngayong Sunday, may mga lugar pa rin po dito sa lungsod at lalawigan ang nakakaranas po ng pagkawala ng daloy ng kuryente. Ang naiinitan pa rin sa araw na ito. Grabe yung ginawa ng paleko. Meron dyan sa bahagi po ng Mitra Road, dyan po sa Barangay Santa Monica, mga katropa natin. Samot-saring reklamo yung nagsisend sa akin simula pa nung Friday ta Saturday. Grabe yung ginawang brownout talaga. Yung tipong walang balikan, nag-start ata yung brownout sa kanila ng 2 p.m. ng hapon, bumalik ng 10 p.m. ng gabi. Grabe, sobrang haba. And then, pagka madaling araw daw ng 4 or 5 a.m., nawala na naman daw po yung daloy ng kuryente hanggang... Kasi simula Friday, then nag-Saturday. Ngayon, buong Saturday, wala na naman. At yung iba pa po natin dito na sa bahagi po ng Puerto at lalawigan ng Palawan, yung talaga namang nananakit yung kanilang mga ulo na papa, I love Paleco. Hindi na I love Palawan, hindi na I love Puerto Princesa, pinalitan na po noong nakaraang linggo lamang. I love Paleco na po ang bansag sa atin ng iba pa pong mga lugar, mga katropa natin. Sino ba naman hindi babansagan kung ganito ba naman ang nangyayari? And then, ang pinakamasakit pa dito is hindi natutupad yung pinangako po na schedule ng ating mga taga-Paleco. At yun yung pinakamasakit doon kasi hindi lang tayo yung mga normal na mga Filipino, mga normal na mamayan, Palawenyo ang nakakaranas nito kasi talaga namang ramdam din siya ng ating mga board members, ng ating mga councilors, even ata siguro yung ating mayor, depende na lang kasi syempre kung may mga solar sila, may mga tawag nito, may mga rechargeable sila na gamit na pang hindi nila mararamdaman. But merong tatlong board member ng Palawan ang nag-react. Diba? Tatlong board member ng Palawan ang nag-react sa grabing haba talaga. As in literal na grabing haba ng brownout. Para hindi natutupad yung kanilang schedule. Kaya yun yung isa sa mga pinaka nakakainis din doon kasi kunyari ang schedule is 10 a.m. or di naman kaya ay ganitong oras, mga katropa natin, hindi siya natutupad. Ang nangyayari kasi is minsan 8 a.m. pa lang brownout na, 'di ba? Wala na agad tayong kuryente. Hindi pa tayo nagigising ng alas 7, alas 8 kasi syempre kapag Saturday, ako talaga, hirap na hirap akong gumising kapag mga ganyang araw. Kasi, it's rest day, my God! Diba rest day mo, pero ang init! Lalo na yung mga katropa natin na nasa bahay lang. Wala, hindi talaga sila makaalis-alis. Just me, yung Marimar, para tayong pinipritong itlog sa loob at labas ng bahay natin. Napaka-init! Tapos wala pa tayong pera. Napaka-init palalo ng ulo natin. Pero syempre, yung ating tatlong board member kay board member Rafael Ortega Jr., kay board member Maminta, kay board member Juan Anton Alvarez. Talaga naman itong tatlong board member natin napareact na rin talaga. Hindi na napigilan ng ating mga board members ang mapareact dahil nga sa napakahaba, tuloy-tuloy, o di naman kaya hindi natutupad na schedule ng brownout, ng pagkawala ng kuryente, ng power interruption, or kung ano man yung tawag nyo dyan, Paleco. Diba nakakalungkot? But wala rin tayong magagawa kasi nga yung DOLE nagbaba ng kautusan tungkol sa work stoppage order ng Paleco dahil nga doon sa nakuryente po nila na line man. Inuugnay ito ha, dahil po doon sa nakuryente nilang line man na hindi daw fully ang tawag nito yung equip, ano tawag doon, safety na mga equipment na kanyang ginagamit habang nagsasagawa ng operation dyan po sa bahagi ng Barangay Irawan, mga katropa natin. Yun yung isa sa mga tinitingnan at saka marami-rami pang mga reason yung ating dole na pinag-aaralan pa rin, kaya nagbaba sila ng order. Pero syempre, thankful pa rin naman tayo ulit kay Congressman Jose Chavez Alvarez, kay Board Member Maminta, diba? Syempre kay NEA Administrator Almeda na nakipag-usap sa DOLE na ipagpatuloy pa rin yung normal operation ng Paleco kahit na sila ay merong order na binaba po ng DOLE. Kasi mga katropa natin, sino nga ba naman ang gagawa? Kunyari nasira yung ating kuryente, kung papahintuin ito ng DOLE, sino ang mag-aayos? Diba, naiintindihan naman ng DOLE yung ating mga kalagayan, yung ating sitwasyon, pero syempre kailangan din naman nilang sundin yung kanilang trabaho, yung kanilang mga ginagawa. Kaya naman, ganun yung nangyayari sa atin noong mga nakalipas na araw na Linggo, mga katropa. Pero, Paleco, parang awa nyo na po sa sobrang mahal na nga ng fuel natin. Tapos may generator tayo, naubos na agad yung ating gasolina, krudo na ginagamit dyan sa ating mga generator. So, sobrang mahal din talaga, hindi na tayo bibili. Diba? Sobra-sobra na yung pahira. Parang awa nyo na po. Nagmamakaawa na po kami sa inyo. Sana naman, parang awa nyo na. Ibigay nyo na sa amin to. Pagkapag Sabado at Linggo naman, wag naman na kayo mag-brown out. Dahil ito na nga lang yung araw na makakapagpahinga kami. Lalo-lalo na yung Friday. Diyos niyo. Talaga namang natulog kaming nagpipinaypay. Nagpapaypay. Hindi ko na alam kung mag-uusap ba kami dahil paypay kami ng paypay, dahil ay nako, ewan ko na lang talaga. Although lahat naman din tayo nakaranas nito, kasi and even yung mga empleyado din naman ng Palawan Electric Cooperative, alam ko namang naramdaman, naranasan din nila yung pagpapaypay na ginagawa natin. Pero syempre, ba diba, kung baka may chance, baka may paraan pa, parang awa nyo na. So anyways, mga katropa natin, magbatian muna tayo bago tayo ma-stress, dahil ilang araw na tayong nasi-stress, ilang araw na tayong nababaliw sa init ng panahon na nararamdaman at nararanasan po natin dito sa lungsod at lalawigan po ng Palawan. Mag-relax muna tayo. Mag-chill-chill muna tayo, mga katropa natin. Yun yung pinaka-number one na dapat nating inaatupag rin kahit na stress na tayo, kasi kapag hindi tayo nag-chill, nasi-stress tayo, nadi-depress tayo, na-anxiety tayo, papangit tayo. Kaya naman sa mga katropa po natin dyan na ayaw pumangit, mga katropa natin, nandito po introducing Santon Gold Coffee Mix. Meron po itong glutathione na talaga namang papaputi sa ating mga katawan. Collagen na yung ating mga wrinkles, yung ating mga mga fine lines natin sa ating mukha, sa ating mga katawan, mga katropa natin, ay matutulungan po tayo ng ating Santon Gold Coffee Mix. Ayan, number one na kape na talaga namang pinag-aagawan at talagang maraming pumipila, nagkakaubusan. Kaya sa mga ayaw pumangit at pumangit na, mga katropa natin, nandito po yung ating Santon Gold Coffee Mix. And syempre sabayan din po natin yan ng paggamit ng ating Clear Skin Herbal Soap. Diba yung ating mga sabon na talaga namang napakabango at magpapakinis po ng ating mga kuyukot, ng ating mga balat, batok, singit, kilikili, at kung ano-ano pa pong maiitim na bahagi po ng ating katawan. Nandyan din po yung ating Clear Skin at Herbal Soap. And syempre, good afternoon kay Sir Echo HLR DJ Girly. Okay na okay ang Sunday. Pakibati po kami dito sa Barangay Santa Lourdes. Pakibati na rin po si Leia Eden, at si Nana Eden, at si Darlene Rama, si Ate Joanne, nakatutok na po sa'yo. Hello, Sir Echo HLR, and syempre sa inyo pong mga kasamahan, pa-request na rin po ng kantang Kahit Maputi Na Ang Buhok Ko. Katropang akin. Pwede bang pakidagdag dyan yung kahit maputi na ang buhok ko at ngiti? By Kuya Totoroni. Oh, talagang meron na palang kanta itong si Katropang Toto, ha? Ikaw, Katropang Toto, hindi ka nagsasabi sa amin, ha? Meron ka na palang cover na kanta. Pero alam niyo mga katropa natin, hindi lamang po singing ang talent po ng Katropang Toto. Meron din siyang talent na dancing. And syempre kay Sir Ding Estrella. Good afternoon, Sir Ding. Kay Ma'am Josephine Estrella. Good afternoon and I miss you both. Kay Kuya Moises Acosta mula po dyan sa bayan ng Rojas, Palawan. Kamusta naman ang Rojas, Katropang Nong? Maulan ba? Mainit? Makulimlim? O talaga namang mainit pa rin. O grabe. Iba din talaga ang init ng ano ha, ng Rojas. Kasi syempre sila ay... malapit nga sa dagat, mga katropa natin. Kaya iba rin talaga yung init. Kaya believe din talaga ako dyan sa mga residente dyan sa Rojas, Palawan. Kasi talagang napaka-sisigasig ng ating mga katropa dyan. Kay Sir Jun Saliente, pa-shoutout dito sa Barangay Liwanag. Madam, thank you po. Kay Ate Delia Gregorio, magandang hapon DJ Girly. Pa-shoutout kami, nanunood sa iyo. Pag-greet na po ng happy birthday ang aking mahal na nanay. Pa-play po ng song na Kanlungan. Ay, katropang ano, Ken, merong nagre-request dito ng Kanlungan. Ay, Kanlungan, na-na-na-na-na-na-na-na. Wait a minute, kaping mainit. Yung mga katropa po natin dyan na mahilig magkape, ha? Mga katropa, meron po tayo dito ang Santon Plus Coffee Mix. Premium Dietary Coffee Mix. Hindi lamang po ito basta kape dahil ginagamot pa po tayo at the same time ng ating mga kape. At sigurado na hindi po tayo magpapalpitate, hindi po tayo magkakaroon ng hypertension, mga katropa natin dito po sa ating mga kape. And syempre sa mga katropa po natin na mayroong mga wrinkles sa kanilang mga mukha na talaga namang, alam nyo, normal na kasi ito. Sa ating lahat, ha? Normal na kapag tayo tumatanda, nagkakaedad, nagkakaroon talaga tayo ng mga wrinkles, ng mga kulubot-kulubot sa ating mga mukha. And syempre, hindi lamang po dapat uminom lang tayo ng uminom ng Santon Gold, mag-clear skin, mag-herbal soap. Mga katropay natin, kailangan din po nating tumawa. Wala na pong ibang gagawin, mga katropa natin. Ang best, pinaka-best talaga na dapat natin gawin kapag tayo po ay may problema, mga katropa natin, tumawa po tayo ng tumawa. Maging masaya tayo. Tawanan po natin ang bawat problema. Kasi sa ganung paraan, mga katropa natin, nababanat po yung ating mga mukha. Diba? Nababanat yung ating mga mukha. And at the same time, mga katropa natin, kapag nababanat po yung ating mukha, ay nagiging mas maganda pa tayo. Ano na lang yan? Bonus na lang, kumbaga, mga katropa natin, itong ating mga produkto. Kasi ang pinaka number one talaga dyan is, dapat palagi tayong maging masaya. Kailangan tayo maging hyper everyday. Kasi kapag hindi tayo naging masaya, papangit tayo, makakalbo tayo. Gusto nyo bang makalbo? Kaya maraming mga tao ang nakakalbo kaagad, nagkakasakit, o di kaya ay nagkakaroon ng wrinkles, yung tipong sila ay mga 30 palaang, pero ang mukha nila ay parang 38 na. Eh kasi nga mga katropa, hindi sila nagtawa-tawa. Puro lang sila galit, sermon. Diba, makakalbo kayo kapag ganyan. Kailangan nyong maging masaya. Kailangan nyong maging happy everyday. Kapag kayo lagi nakasimangot, mga katropa natin, tatanda po ang inyong mga mukha. Kaya dapat kayo maging masaya, ah. Diba? Pag kayo po ay masaya, masaya din po ang taong nasa paligid ninyo. Diba kahit na tayo ay may problema? Ay! Kahit tayo may problema, mga katropa natin, dapat palagi po tayo maging masaya. Kailangan yakapin natin ang hamon ng buhay. Kahit ano pang problema ang dumating sa atin, dapat mas maging matapang tayo sa mga problema na yan. Kasi habang may problema, may pag-asa. And tama naman talaga yun. Kasi kung hindi tayo bibigyan ng problema, mga katropa natin, hindi tayo bibigyan ng struggle sa buhay, hindi tayo matututo. Kaya dapat maging masaya tayo, maging ano tayo, kumbaga, maging open tayo sa lahat ng mga problema na kinakaharap po natin every day. Diba? Hello kay Iman's Iman Kakachayan, kay Ka One. Pa shout out naman po kay Ma'am Josephine. Magandang hapon idol kong mag-guide. Hello, Ma'am Jo. Good afternoon sa iyo, Ma'am Jo. Kay Sir Amado Bacani Jr., good afternoon, DJ Girly. Pa-shoutout po dito sa Barangay Santa Monica. Saan ka ba dyan sa Barangay Santa Monica? At nang mabisita laang kita, Amado Bacani Jr. At tayo'y magkaigihan dalo at magkaintindihan at magkakwintuhan laang. Kasi mga ka-tropeler, kapag nakita nyo ako dyan sa mga gilid-gilid lang, dahil galaan yan si DJ Girly. Kapag sa mga panahon na ito, ay ako ay galaan pa, pero pag wala na akong kasama, hindi nyo na rin ako makita magala, diba? Kaya pag nakita nyo ako dyan, sigawan nyo lang ako, walang problema. Huwag nyo lang hatakin ang buhok ko, Diyos me. Huwag nyo naman hilain ang buhok ko. Pag nakihila, ay napakasarap naman ito ng sinisen ni Sir Alison Salvatos Jr. Talaga namang meron itong pa-alimango, oh. And syempre yung mga katropa po natin dyan, sa mga gustong tumawag, mag-text, mag-call, may babatiin, may irereklamo, open na open po ang ating mga linya, mga katropa natin, sa 0985-20-22713. Ayan, dahil nagsisimula pa lang ako, mga katropa natin, may tumatawag. Hello! Good afternoon!
1: Hello,
0: hello, Nanay! Good afternoon!
1: Hello!
0: Nanay! Hindi kita napuntahan nung Friday kasi nga umulan.
1: Kaya nga,
0: ay, diba, nag-text ako.
1: Kaya sabi ko, pagka malamo magapunta si Pangga Jerry.
0: Sabi ko, nanay, kasi umulan.
1: Alakitin dito sa kami ng kalsada.
0: Ari, kawawa naman si nanay.
1: Oo naman. Pero yung promise mo, sabi mo sa Marquez, magkikita na talaga tayo.
0: Promise me, aking mahal.
1: Promise me.
0: Ayan na. Sasabihin, sinabihan ko na nga yung aking ano eh. Sabi ko, may pupuntahan tayo. Sabi niya, pag pumunta na kami ng bayan.
1: Oo.
0: Wala daw problema.
1: Lagi kong dala ito.
0: Ano, nanay?
1: Lagi kong dala yung ano po, yung ibibigay ko sa yung remembrance para hindi mo ako makalimutan.
0: Yung ebidensya, dala-dala mo ba ang ebidensya?
1: Oo, yung paswerte.
0: Yung ebidensya, wag mong itatag, ay wag mong aanuhin, nanay, baka malaman nila yan. Baka maano nila, mahiram.
1: Ayan. Ayan, sa Martes, ha, your promise.
0: Yes, nanay, magkita-kita, magkita-kita. Yeah. Kala mo naman talaga.
1: Ano today?
0: Sige po, nanay. Bumati na lang po kayo, nanay.
1: Ay, babatiin ko lang yung ating bayaw na nag-celebrate ngayon ang kanyang birthday. Yung bayaw ko na si Miss Kabila. Birthday niya ngayon. Kaya binabati ko siya ng happy, happy birthday. At higyan pa siya ng marawa na dumating sa buhay niya. Malakas sa pangangatawan. Yun na, ayun lang ang agustuhan at saka nandugan ko siya ng awit na yung Wishing It Was You.
0: Yes, oo, Wishing It na. Was at You.
1: Yung, oo, at saka yung ano, yung may request pa ko na isang kanta, yung Victims of Love.
0: Victims of Love? Oy, maraming nabiktima ng maling pagmamahal.
1: Oo, maling pagmamahal. Oh, yun lang.
0: Okay, oh, sige po, nanay. Thank you. I love you, nanay.
1: Love you.
0: God bless
1: Mahap
0: po.
1: Ganda.
0: Mahap ganda, maganda, nanay.
1: Super ganda. Kahit dito na, hindi kita nakikita.
0: Ay,
1: alam
0: grabe
1: po, maganda ka sa paningin ko. Bukit lang, napakaganda. Man.
0: Ay, grabe talaga. Sige po, nanay. Thank you po. Tinatawanan ako ni Ken.
1: God bless. mag-meet tayo sa ano, sa Tuesday, ano, Tuesday.
0: Okay po. Okay. Thank you po. God bless.
1: Thank you lang ako. I love you. God bless.
0: Okay po.
1: Okay.
0: Ayan, ha? Marami na naman akong ka-meet up. Marami na naman akong kikitain sa susunod na linggo. Ano ba yun? Good afternoon. Ganda nyo po pala, ma'am. Ay, grabe ka naman. Parang sinasabi mo na hindi talaga ako maganda. Rico Magallanes Ledesma. Nakakaloka ka, kumpare, ha? And syempre kay Sir Echo Itchalar. Ano sabi ni Sir Echo Itchalar? DJ, pakibati na rin po ang asawa ko na nasa Barangay Abaruan. Rojas, Palawan, si Rian May. Tupas, DJ Girly. Okay, Sir, ano, Echo Itchalar. Meron tayong caller? Wala na. Wala na. Ayan, sige, mag-commercial muna tayo mga katropa natin para bigyang daan ang inyong ng mga ni-request na song. Kaya naman, magbabalik po ang programang Tunog Kalye.

0: XFM.
1: Ayun, mga katropa natin, hindi pa yan lahat. May mga naiwan pang mga songs na hindi pa po natin na ipi-play. Kaya naman mamaya. Ipi-play natin yan mamaya, mga katropa natin. Relax lang kayo dyan. Stay put. Mga katropa natin, huwag kayong mawawala dahil tuloy-tuloy pa rin po yung pagpi-play natin ng inyong mga na-request na song. Pero syempre, good afternoon muna kay Sir Daryl Burkett. Hi, girly. Maganda, cute at higit sa lahat. Baby, ah. Ano ako, baby? Baby tayin kita. Charot. Kay Sir Raynon Dalingding Bakiran, good afternoon po DJ Girly. Pa-shoutout po sa Barangay Kimdeng, ang aming masipag na kapitan, kasalukuyang aayos po ng kalsada sa Purok Maning, kasama ang kanyang mga kagawad. Salamat po sa IPMCD Company sa walang sawang pagtulong sa aming barangay. God bless po sa inyong lahat. Ganitong mga company dapat yung ating tinutularan, mga katropa natin. Hindi natin dapat pinapabayaan yung mga kababayan po natin na nasa barangay level. Hanggat pwede po tayong tumulong, tumulong tayo. Diba? Kasi kapag nawala po tayo sa mundo, yung ating mga ari-arian na yan, hindi po natin yan madadala. Kaya much better na lang din kahit papaano ay nakapagbibigay tayo. Mga give and take lang yan, mga katropa natin. Nakapagbibigay tayo ng tulong, nabibigyan din po tayo ng mas marami pang blessing na ibinibigay po sa atin ng puong may kapal. And syempre, bago tayo magpaalam, mga katropa natin, ang programang Tunog Kalye po ay handog po yan sa atin, mga katropa natin, ng Uno Plus. Mga katropa, feeds para sa baboy ba ang hanap mo? Narito na ang Uno Plus feeds na kalidad. May immunized immunity builder na tumutulong para tumibay at lumakas ang resistensya ng baboy. Panlaban din sa mga sakit. Kaya para tiyak na kita ay lalago, mag Uno Plus, mga katropa. Siguradong di ka malulugi. Feeds na may kalidad, Uno Plus. Kabalikat mo sa asenso. Basta feeds, Uno Plus na tayo. And syempre, mga katropa natin, magpapaalam na po si DJ Girly sa programang Tunog Kalye, mga katropa natin. At magkita-kita po tayo bukas sa araw po ng Lunes.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika,
1: angat sa komentaryo,
2: angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
3: Exciting!

0: FM.
1: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpili sa mga buti ka.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
8: Santone Gold Coffee Mix.
7: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
8: Santone Gold Coffee Mix.
7: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.
8: Santone Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
8: lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
8: XFM.
9: XFM.

0: XFM.
1: The Secret of Health.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors.
1: The Secret of Health.
3: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
4: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
4: Premium D3 food supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste products sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
1: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
7: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
8: Inyong napakinggan,
0: The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: XFM. XFM.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sistapain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sistapain.
2: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Bibili sa mga butika.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang

0: XFM.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 na umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Ka-Gerald Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Ka-Gerald Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: Mga katropa, exciting!

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansown Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain.
3: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
0: Sansown Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Sansown Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Sansown Gold Coffee Mix.
0: Sansown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sansown Gold Coffee Mix.
1: Sansown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sansown Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sansown Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sansown Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Sansown Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sansown Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sansown Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Sansown Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sansown Plus Herbal Soap.
0: Sansown Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Sansown Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Sansown Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Sansown Plus Herbal Oil.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sansown Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sansown Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
12: Tara, kape tayo!
11: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: XFM.
1: XFM.
0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
1: hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: XFM.
3: XFM.

0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Sister Pain.
2: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
10: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
1: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santhon Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
11: XFM.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Exciting!

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM.
2: XFM.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix.
3: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Sunthorn Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Sunthorn Gold Coffee Mix sa aking kalusugan dahil ito'y may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Sunthorn Gold Coffee Mix.
1: Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabili sa mga butika. Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sunthorn Plus Coffee Mix araw-araw.
1: Sunthorn Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Sunthorn Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sunthorn Plus Gold.
6: Ako si Gemma. Meron akong problema sa kidney. Madalas na pag-ihi na narinig ko ang Sunthorn Plus Gold na maganda sa problema sa kidney, bumili agad ako. Sa araw-araw na pag-inom, napatunayan ko na talagang epektibo siya. Wala ng mga sintomas ng kidney problem.
1: Sunthorn Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
7: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
9: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
10: Ako si Aida Carlos. Umaga 17 na ako ngayon. Sumasakit ang likod ko. Tapos itong mga daliri ng paa ko. Pabo, nagpunta nga kami rito sa Yeso Health.
11: Ano pong masasabi niyo sa ano, sa mga tao na mayroon pong karamdaman? Ano po yung masasabi niyo?
10: Masasabi ko lang, subukan na nilang magbili ng gamot sa Yeso Health para magaling ang kanilang nararamdaman. Kasi yun ang ginawa ko. Ngayon, magaling ang likod ko. Wala na yung pananakit ng paa ko. Malakas ang pakiramdam.

0: mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Good evening po sa ating lahat at syempre sa ating mga suking tagapakinig at tagasubaybay dito po sa buong lungsod ng Puerto Princesa at syempre sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre sa lahat ng mga katropa natin at mga clients and customer ng Yes to Health Wellness Puerto Branch, good evening po. Welcome po sa ating programang The Secret of Health dito po sa 104.7 XFM Palawan. Ako po ang inyong lingkod, katropang Cynthia Punay, na makakasama niyo po ngayon sa loob ng mic panahon. Pero bago po magsisimula ang ating talakayan muli sa gabing ito, kasama ang ating wellness consultant, sa lahat po ng nais magpadala ng katanungan tungkol po sa inyong mga karamdaman dyan, maaari po kayong mag-text at magtanong sa aming text line number 0907-332-4367. Ulitin ko po ang aming text line number 0907-332-4367. Ayan po ang aming text line number. Maaari na po kayong mag-text ng inyong mga katanungan mula sa inyong mga karamdaman. At sasagutin po yan ng ating wellness consultant. At syempre, meron tayong free consultation, free dietary guidelines, free terahertz therapy sa ating branch dito po sa Puerto Princesa. Matatagpuan po ang Yes to Health Wellness dito po sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Sa taas lamang po yan ng Nokinox, Barangay San Manuel, malapit po sa land bank ng Barangay San Manuel. At syempre, mga katropa, pa sa gabing ito, makakasama po natin muli ang ating wellness consultant, mga katropa. Good evening sa iyo, Doc.
2: Magandang gabi sa iyo, katropang Cynthia. Magandang gabi din sa ating mga katropa na laging nakasunod sa ating programa upang magtatalakay naman tayo, katropang Cynthia, ng mga karamdaman na iniinda natin, mga kababayan, at ano yung mga dahilan ng kanilang karamdaman at ano yung mga dapat iwasan, no, para makaiwas sa paglala ng mga karamdaman at makaiwas din sa mga karamdaman. Paano gamitin din yung mga natural at ating i-explain dito, katropang Cynthia, yung mga dahilan ng mga sakit nila. Kaya ang ating tatalakayin ngayon sa gabing ito, katropang Cynthia, itong tinatawag na panunuyo sa mata, yung dry eye.
1: Dry eyes?
2: Yes.
1: Bakit nagkaka-dry eyes yung ating mga katropa dyan?
2: Yan yung na-experience ko din, katropang Cynthia, sa mga pasyente, mga client na pumupunta sa clinic. Nagpapa-advise kung ano ba yung mga dahilan bakit nagkaka-dry eye. Kaya in-explain po natin sa kanila yung mga dahilan. Kaya isa din ito sa ating i-explain, katropang Cynthia, yung mga dahilan bakit nagkaka-dry eye yung tao. Yung dry eye syndrome ay condition kung saan hindi sapat o madaling matuyo ang luha sa mata. Ang luha ay mahalaga para mapanatiling basa, malinaw at protektado ang mata. O, yan yung purpose na bakit meron tayong luha. No, ano ba yung pangsyon ng luha, katropang Cynthia? Ito yung nagsisilbing, nagpoprotekta, nagpapadulas, nagpapalusog ng mata, kasama ang emotional na pagpapahayag. O pag nasasaktan ka, yung sabi nila na kung hindi ka makapagsalita, let the tears speak. Eh, sinasabi nila. Yan ay pamamaraan na nababawasan yung sakit na naramdaman ng tao sa pamagitan ng pagluha. At hinugasan nila yung mata. Nilabanan ang mga infeksyon gamit ang mga enzyme at antibodies at nagpapalusog panatili na makinis, malinaw na ibabaw para sa paningin. Pinipigilan ng mga luha ang pagkatuyo ng mata at nagbibigay ng oxygen nutrients sa cornea. Yan yung tungkulin, no, bakit mayroon tayong tinatawag na luha sa ating mata. Siya yung pumipigil sa mga infeksyon din kasi may content yung luha natin. Mayroong antibodies yan, no, pumupuksa ng mga virus bacteria na nakapasok sa mata. At naglilinis din ng ating mata kasi araw-araw, katropang Cynthia, yung mata natin, yan ay napapasukan ng mga likabok. Kaya isa yan sa mga paraan ng ating mata, no, na para hindi siya masira ay mayroong nagpo-proteksyon sa kanya. At sintomas, katropang Cynthia, na mayroong kang tinatawag na dry eye. Una, ito yung pakiramdam sa mata, half day o burning sensation.
1: Subaga parang siyang burning sensation, kumbaga parang umiinit.
2: Oh, yes.
1: Umiinit.
2: Tsaka masakit, half day. Parang may buhangin sa mata, pamumula, pangati, malabong paningin, paminsan-minsan. Madaling mapagod ang mata, sobrang pagluha, minsan bilang reaksyon ng mata. Yung sanhi naman nito, katropang Cynthia, yung matagal na paggamit ng cellphone, computer. Lagi kang nakaharap sa computer, sa cellphone, kasi yung mata mo niyan halos naka-open lagi, no? Isa rin itong aircon, electric fan, usok, alikabok sa mga dahilan. Kulang sa tulog, pagtanda kasi sa pag-aral katropang Cynthia. Itong dry eye, isa din sa dahilan yan, hormonal changes. Kasi pag magmenopause na yung babae katropang Cynthia, ay talagang mayroong hormone dyan na bababa. Kaya ang pagbaba ng hormone na yan ay mayroon ding hindi maganda epekto sa ibang katawan. Lalo na yung mata, no? Magkakaroon ng panunuyo ng mata. Kulang sa fluid yung mata, nagkakaroon ng kulang sa fluid. At siyempre, kung magkataas yung edad ng tao katropang Cynthia, lalo na pag aabot na siya ng 50 plus, 40 plus, yung production ng tear gland niyan, kaunti na lang din. Kaya ito yung mostly na nakakaranas ng panunuyo ng mata ay yung after menopause, nagmenopause na. Kaya nagiging ganun yung maramdaman nila, magkaroon sila ng panunuyo ng mata. Siyempre, itong allergy din. Kulang sa tubig, dehydration, contact lenses, allergy, kakulangan sa pagkurap. Kasi yung pagkurap natin katropang Cynthia, ang purpose niyan para ma-activate yung tear gland natin. Kasi pag hindi ka magkurap, madaling matuyo yung mga fluid na nasa mata natin.
1: So, dapat mag-ano?
2: Dapat kukurap ka, yes.
1: E pag nakafocus ka sa pinapanood mo, Dok, minsan kulang yung pagkurap, no?
2: Kulang ang pagkurap.
1: O, kasi nakafocus ka sa mga pinapanood, mga katropa. So, kailangan huwag kalimutan kumurap.
2: Lagi talaga magkurap. No? Kasi isa yan sa paraan din katropang Cynthia na insakto yung fluid sa mata para mapanatiling lubricated yung mata natin.
1: Oh.
2: At yung ilang gamot din katropang Cynthia. Yung mga maintenance, nagme-maintenance ng para sa mga karamdaman nila, lalo na sa mga nagiinom ng mga antihistamine. O yan, isa sa maka-apekto. Isa sa epekto ay yung mababawasan yung production ng luha sa mata. Oh, kaya marami na ano yung mga maintenance sa high blood, maintenance sa pag-maintain ng antihistamine ay nakaka-apekto sa production ng luha sa mata. Kaya mas maganda talaga katropang Cynthia yung mini-maintain natin yung mga natural.
1: Yeah.
2: No, kasi yung natural talagang wala siyang masamang epekto sa katawan. Friendly siya sa lahat ng organ sa katawan. Kaya yung natural din, mas maganda inumin yung katropang Cynthia, wala pang iniindang sakit. Lalo na pag may mga inherited disease, wala ka pang ininda sa katawan, dapat mag-inom na ng mga imiminti na yung supplement. Kasi yung supplement, siya yung magpigil sa epekto ng inherited disease na hindi mo makuha yung sakit na galing sa magulang. O, yun yung purpose katropang Cynthia na wala pang iniindang sakit, mag-inom na ng mga supplement. Kaya yung pinapayo natin katropang Cynthia, isa yun sa mga pinapayo natin sa mga tao na para makaiwas sa mga iba-ibang sakit, mas maganda may mga maintenance sa mga supplement. At sa mga nagkakaroon din ng dry eye, isa din sa dahilan nito katropang Cynthia, yung laging kulang sa tubig, dehydrated araw-araw. Kasi nga, hindi din mahilig sa tubig.
1: E paano pag soft drinks?
2: Mas maalala pa yung soft drinks kaysa sa tubig. Ayan yung nakakalungkot. No, sa ating panahon katropang Cynthia, mostly, lalo na sa mga kabataan, talagang never mind pa sa kanila yung health. Wala pa sa kanila yung magkain, mag-inom para sa kalusugan. Sa kanila niya na ma-enjoy nila yung mga pagkain na nakakabigay karamdaman sa katawan. Kaya pag edad na ng 40, doon na magsisi. Kasi doon na lang din sila napayuhan na ganito pala yung epekto ng kinakain ng mga bawal, iniinom ng mga bawal, ito pala yung epekto sa katawan. Yeah. Actually, yung mga bawal katropang Cynthia, kinakain niya ng tao, hindi yan lalabas sa katawan na parang wala lang.
1: Yeah.
2: Lalabas man yan sa katawan yung kinakain natin, pero mayroon nang iiwan na
1: bad effect
2: sa katawan. Kaya yung mga kababayan natin, mga katropa natin, dahil sa bata-bata pa, mahilig sa mga bawal na inumin, mga bawal na pagkain, pag edad na ng 30, 40, mayroon na silang iniindang mabibigat na karamdaman. Meron nga akong kakilala katropang Cynthia, 20s pa lang, nadidetect na namaga na yung prostate. Dapat niyan sa mga senior citizen niyan na problema. Pero dahil sa maraming mga bawal ng mga pagkain na ngayon, grabe makasira sa kalusugan. Yung sakit ng mga matatanda, pabata na ngayon. Oh, pabata ng pabata yung sakit ngayon. Kaya kung hindi tayo makinig sa payo ng mga health expert, binabaliwala natin, talagang isa tayo sa magdusa pagdating ng panahon, pag maghina yung ating immune system. Kaya ang pinapayo natin katropang Cynthia, habang bata pa, dandahan lang. Dandahan lang sa pagkain ng mga bawal. Kasi pag magkasakit kayo niya, nasanay kayo sa grabe magkain ng bawal, pag magkasakit kayo, bawalan kayo, halos hindi matanggap. Hindi matanggap yung bawal kasi nga nasanay sa yun, mas binibigay yung mga anong gusto ng katawan na mga bawal. Kaya mas maganda, sanayin natin yung katawan natin na magkain ng mga healthy na mga pagkain. Huwag pasobra sa mga pagkain. Huwag magpa-tempt o magpaloko sa mga pagkain na masasarap na nakakabigay ng karamdaman. Kaya yung ating pinag-usapan, Katropang Cynthia, na isa yun sa dahilan. Nagkakaroon ng dry eye dahil sa imbalance yung lifestyle din. Lagi kang kumakain ng mga bawal, talagang may epekto din yan. Hindi lang sa iyong kidney, lahat, pati sa mata, function ng mata. Kasi isa sa dahilan din, nagkakaproblema yung mata natin, nakakaranas tayo ng dry eye, Katropang Cynthia, ay yung kulang tayo sa nutrients, no, sa ating katawan. Kasi isa sa kailangan na ating mata, yung mga vitamins din na dapat isupply sa ating katawan. Kasi isa yan sa dahilan na nagkakaproblema na dry eye, yung kakulangan sa nutrition. Yeah. Kaya sa ating produkto ng Yes to Health, isa sa may recommend natin yung ating Visionix. No, yung Visionix natin, specific talaga na mga vitamins para sa mata. No, mayroon na yung lutein, bilberry, beta-carotene, zeaxanthin, yung ating Visionix. Kung hindi ka makakain, hindi mo magawang makain yung para sa mata sa pamagitan ng pagkain ng gulay, prutas, idaan mo lang sa pag-inom ng Visionix kasi yan ay kompleto, Katropang Cynthia. Yes. At ang bawat vitamins niyan, nakasukat na, Katropang Cynthia. No, mga katropa, yung bawat vitamins natin, Visionix, specific vitamins dyan ay nakasukat na para maibigay talaga yung kulang sa mata. Para maibalik sa normal, nasigla yung mata at makaiwas sa mga dry eye, makaiwas sa mga cataract glaucoma at sa iba-iba pang hindi magandang condition sa mata. At syempre, meron tayong vitamin C, Santon Beet C dyan sa ating clinic, mga katropa, na isa din yan sa kailangan natin isupply sa ating mata. Hindi lang yung ating immune system ang natutulungan niya, pati yung resistensya ng ating mata. At ang hanapin natin ng vitamin C, yung alkaline vitamin C. Gaya ng ating Santon Beet C, yan ay alkaline. Pag inom tayo ng mga alkaline vitamin C, gaya ng ating Santon Beet C, yan ay 100% nagagamit ng katawan para makaiwas sa mga iba-ibang karamdaman. Kasi isa sa kailangan ng mata din, Katropang Cynthia, bukod sa vitamins na maibigay ng Visionix, yung vitamin C ay kailangan din yan. Sa lahat ng healing process sa ating katawan, lalo-lalo na sa ating mata, pag yan ay magka-problema at para mas mapabilis yung paggaling na ating mata, yung vitamin C kailangan isupply yan. At para makaiwas din sa darating na problema o paghina ng mata, ay yung Visionix at vitamin C, yan ay the best na combination para sa mga nangihina yung paningin, panlalabo, no? At makaiwas sa mas malala pang condition sa mata. At siyempre, mayroon din tayong Santon Gold, Santon Plus, na maganda din sa may mga problema sa katawan, mga bukol, may mga guiter, may mga picos, mga bukol sa atay, mga bukol sa loob at labas ng ating katawan, yung Santon Gold talagang napakaraming tao, no, nakasubok niyan at sila talaga yung nakatry na maganda yung epekto, Katropang Cynthia. Kasi dyan sa ating clinic, Katropang Cynthia, may pumunta dyan na may bukol sa atay, may bukol sa baga. Ayan lang yung pina-continue ko sa after medication. Yan yung pinagpatuloy ko sa kanila na inumin nila. Hanggang ngayon, maganda, masigla yung pakiramdam ng kliyente. At yan ay mabisa talaga sa may mga bukol, Katropang Cynthia. Hindi lang sa mga bukol, sa iba-iba pang problema. Kasi maganda yan siya sa may mga inumin, maganda yung inumin, imintin sa may mga problema, may mga problema sa baga, problema sa tuhod, mga sakit sa katawan at may mga sakit na cancer. O yung ating Santon Gold, Santon Plus, talagang napaka-bisa at maraming nakasubok sa epekto at bisa na ating Santon Gold, Santon Plus. At siyempre dyan sa ating clinic, Katropang Cynthia, mayroon din tayong Premium D3 Soft Gel, no? Dyan sa ating clinic, yan ay maganda sa may mga mahinang tuhod. Kasi yung Premium D3 Soft Gel, mayroon ng vitamin D, Katropang Cynthia, na kasigla siya ng tuhod. At siyempre, meron din siyang BCO na sa pag-aral at nakitaan na mayroon siyang powerful antimicrobial, tinatawag na mololaurin, no, sa ating Premium D3. Yan ay maganda din na maglinis ng daanan ng dugo. Nililinis din niya yung mga baradong ugat sa ating Premium D3 kasi pinapataasan yung good cholesterol sa ating dugo. At isa din yun, yung good bacteria. Yung ating Premium D3, yung BCO niyan, malakas yan magpa-dami ng good bacteria sa ating tiyan, yung ating Premium D3 Soft Gel. Maganda din yan sa may mga estudyante, Katropang Cynthia, na mahina ang performance sa school. Yung Premium D3 natin, maganda yan. Yan ay pinapainom ko, Katropang Cynthia, sa aking anak, 6 years old at 8 years old, every other day, one soft gel. Yan ay experience talaga, Katropang Cynthia, sa lumapit sa akin. May apo siya, mahina sa school yung apo niya, ay make. Nirisitahan ko ng Premium D3 at saka ibang supplement, Katropang Cynthia. Ngayon, madaldal na, no? Madaming nang tanong, no? Kasi part yan sa development ng bata. Pag the more na maraming tanong yung bata, madaldal, yan ay sila ay maganda ang performance sa school. Kaya yung premium dietary natin, maganda yan para makaiwas sa sakit na heart attack, stroke, at pagiging malimutin. Yung ating premium dietary ay talagang mabisa na magbigay solusyon para makaiwas sa mga iba-ibang karamdaman. At siyempre, dyan sa ating clinic, meron din tayong turbo para sa mga kalalakihan, no, na mahina na ang sex drive. Lagi na nagreklamo ang misis dahil sa hindi satisfy. Kaya yung ating turbo, yan ay gawa sa natural. Yan ay nasubukan ng mga katropa natin na talagang nasa satisfy na talagang layong misis nila. At para yan sa may mga diabetes, high blood, mga prostate problem, kasi isa sa maapektuhan niyan yung ereksyon ng lalaki pag mayroong diabetes, may high blood, may prostate problem. Kaya yan yung magandang ma-recommend natin, no, sa may mga mahina na ereksyon. At siyempre, meron tayong coffee dyan sa ating clinic, yung ating premium D3 coffee na masarap na, titibay pa yung buto natin dahil sa content niya na vitamin D. At meron din tayong Santon coffee mix na yan ay maganda din na mag-ayos ng hormone ng babae sa katawan. Kasi pag hindi yan manormal o mabalance yung hormone ng babae sa katawan, yan ay magresulta sa mga iba-ibang bukol, mga picos, mga mayuma, buiter, breasis. Kaya para makaiwas, inom tayo ng ating coffee, natural coffee. Yan ay walang caffeine. At para din makaiwas tayo sa mga iba-ibang bukol. At siyempre, meron din tayong Santon Gold dyan sa ating clinic, Santon Gold Coffee Mix. Yan ay masarap na klaseng kape, wala pang caffeine. Na dahil yung mga content dyan ay mga natural at nakaganda siya ng balat, katropang sintya. Yung ating Santon Gold Coffee kasi meron siyang glutathione at maganda siya para mas mapasigla yung atay, kasi yung function ng glutathione ay siya yung naglilinis ng atay para babalik sa sigla yung function ng ating atay. At siyempre meron ding collagen yung ating Santon Gold Coffee. Meron siyang collagen na nagpapasigla naman ng buto sa may mga edad na ay talagang magbaba yung density o yung kanilang collagen sa kanilang buto. Kaya isa yan sa paraan din mga katropa na mapabalik yung sigla ng ating buto, mag-inom na ng ating premium D3 coffee at yung ating Santon Gold, dahil sa content ng ating Santon Gold ay yung mayroon po siyang collagen. At yung ating coffee ay hindi lang yan na para sa nabanggit natin na i-improve niya ng mga parts sa ating katawan, ay maganda din yan mag-cleanse sa ating bituka. Meron siyang cleansing effect sa ating bituka na pag hindi tayo araw-araw makadumi, makasiar mga katropa, pag mag-inom tayo ng coffee na produkto po ng Yes to Health, ay pagkatapos mo mag-inom talagang makakadumi. No, kasi yung content ng ating mga coffee ay mga natural at puno sa fiber. Yan yung nakaganda ng produkto po ng Yes to Health. Talagang habang gumagamit kayo ng aming produkto ay sumisigla din yung katawan nyo at tumitibay. At bago tayo magtapos katarpang sintiya, pakikinggan muna natin ang mga tao na nakasubok, nakapunta sa ating clinic at nakasubok ng mga produkto natin.
3: Tayo ay makinig sa Secret of Health.
4: Los Biminda de Vera po, taga Libi San Pedro. Pangatlong punta ko na po ito sa Yes to Health po na nagpa-consulta po ako. Talaga ang unang punta ko po dito ay grabe talagang nararamdaman. Talagang hindi ko alam po anong gagawin ko. Tapos mula nung binigyan po nila ako ng gamit sa loob ng isang linggo, ininom po yun, may approval po. Tapos hanggang nagdalawang linggo na po akong balik dito. Talagang unti-unti po talagang nararamdaman po ang aking kagalingan.
5: Dante po, sa hindi pa po kayo naka-undergo ng paggamot dito, ano po yung naramdaman nyo sa katawan?
4: Ay, grabe po. Parang halos mabiak po yung kalahati ng ulo ko, pawaba, namamanhib po. Tapos halos di pa ako makatulog. Talagang halos isang linggo po. Talagang wala akong tulog yung time na yun. Kaya naisipan ko na pumunta rito kasi narinig ko nga po sa radyo. Mga magaganda talagang ano ang Yes to Health.
5: And ngayon po, ano pong improvements nakita nyo?
4: Ayos po. Halos wala na talaga akong nararamdaman.
5: Wala, ka ng, wala na yung pangangalay sa kalahati ng katawan, pangakit ng ulo.
4: Wala na po.
5: Yung pagtulog niyo, okay na po?
4: Okay na po.
5: At ano po yung masasabi niyo po sa mga hindi pa po nakapunta dito sa clinic na mayroong mga karamdaman?
4: Kayo po, yung talagang yung may mga nararamdaman po talaga na halos pakiramdam niyo po, hindi na kayo gumagaling, na kahit anong inom niyo po ng ibang mga gamot ay talaga hindi gumagaling. Kaya pumunta po kayo dito dahil po nasubukan po na po ang kanilang mga gamot dito sa Yes to Health. Talagang napakagaling po talaga. Isang linggo lang po talaga. Talagang naramdam ko na po ang improvement ng katawan ko. Sundin mo talaga yung mga payo ng doktor na kung anong dapat mong kainin, kung anong mga bawal, huwag mo talaga kung kainin.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Madulis ako kapitan ng sakit noon kaya madalas naaapektuhan ang aking trabaho. Simula nag-take ako ng Santon Plus Gold, lumakas ang aking resistensya. Hindi na ako madalas nagkakasakit dahil sa epektibo ng Santon Plus Gold. Ako nga pala si Katropang IZ, laging umiinom ng Santon Plus Gold. Kaya ano pang hinihintay niyo, Katropa? Subukan mo na rin.
2: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Okay mga katropa, napakinggan po natin ang mga nagpatotoo mula sa ating mga clients and customer ng nakasubok ng mga Santon products. At syempre, mga katropa, sa mga gusto nga bumisita sa ating branch dito sa Yes to Health Wellness Center dito po sa Puerto Princesa, matatagpuan po kami sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Sa taas lamang po yan ng Nokinok San Manuel na malapit po sa Land Bank. At syempre, open po kami from Sunday to Friday, 8:30 a.m. to 5 p.m. at tuwing Sabado naman po kami ay sarado. At syempre mga katropa, hindi lang man po tayo sa Puerto Princesa, meron din po tayo sa Rojas. Matatagpuan po ang Yes to Health sa Veronica Building, Sandoval Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Sa harap lamang po yan ng ASMES or ng Elementary School. At yung schedule naman po ng ating wellness consultant dyan po sa Rojas, nandyan po ang ating wellness consultant every Monday to Wednesday. At syempre dito sa Puerto, nandito po ang ating wellness consultant every Sunday, Thursday, and Friday. At syempre po ang Nara branch, matatagpuan po sa Caltex Compound, Panakan, Nara, Palawan. At sa Brooks Point, matatagpuan po sa Jacob's Place, door number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At sa Cuyo, Barangay Tenga Tenga, Cuyo, Palawan. Ayan po ang aming mga branches dito po sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre hindi lamang po kami sa Palawan, kami po ay nationwide. Meron po tayo sa Luzon, Visayas at Mindanao. At kung saan man po kayong lugar na naroroon, maaari po kayong mag-search ng mga Facebook page namin. I-type nyo lamang po or i-search nyo lamang po ang Yes to Health Clinic or ang Yes to Health Wellness Center. At magpapakita po lahat na aming mga Facebook page. At syempre mga katropa, stay tuned lamang po kayo sa every 6 PM, araw-araw po ano, from Sunday to Thursday. Meron po kaming programa dito sa 104.7 XFM Palawan. Maraming salamat po mga katropa sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakinig sa aming programang The Secret of Health. Dahil para sa amin, ang tunay na yaman ay ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Hanggang sa muli mga katropa, ako po ang inyong lingkod, katropang Cynthia.
7: At ito naman po inyong wellness consultant, Dr. Jemma Rebet, magsasabi, stay healthy, stay happy.
3: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. Samphone Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
9: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
10: Xanthan Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
3: Xanthan Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antike. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Xanthan Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
3: Xanthan Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
10: Xanthan Plus
3: Herbal Oil. Xanthan Plus Gold.
12: Ako po si Emel Data Bucanon, nakatira po sa
3: XFM.

0: XFM. XFM. Premium D3 Softgel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alag.
1: Centen Plus, herbal oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centen Plus herbal oil na wala ang sakit ng puson ko.
1: Centen Plus, herbal oil.
3: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminuria.
3: No more.
1: Centen Plus, herbal oil.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Coffee break na naman.
7: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
8: Sister Pace. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alisang manhid.
9: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa mga butika.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
12: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
11: Mabibili sa mga butika.
14: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
15: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
17: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
16: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
20: XFM.
21: XFM.

0: This song is brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Samsung Plus Gold.
4: Ako po si Emeldata Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad. Simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nagtry po akong magpacheck dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
3: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.

0: Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3, may Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
4: Santan Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santan Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santan Plus Herbal Oil.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Coffee break na naman.
10: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
14: Sa mga butika.
15: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
18: Mabibili sa mga butika.
19: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma, at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
20: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
20: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.

0: XFM.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: So muli po, isang magandang gabi sa lahat ng mga tagapakinig natin at sa lahat po ng sumusubaybay sa ating programa ngayong gabi na Tinig ng Reformasyon. So ako po muli ang inyong lingkod na evangelist na makakasama po ninyo ngayong gabi, si Brother Jabel de la Cruz. At syempre ang magdadala, magbabahagi po ng salita ng Panginoon ngayong gabi na ating makakasama rin na si Brother Marcelo Hines. So pagpalain po nawa tayo ng Panginoon ngayong gabi at sana ay maging pagpapala po ang programa na ito. Yan, at Tinig ng Reformasyon na daladala po ng Seventh-day Adventist Reform Movement. So welcome po ang lahat ng nakikinig ngayon. At sana po paki-like at paki-share sa mga nanonood sa ating Facebook Live. At syempre sa mga nakikinig sa ating radyo, pwede po ninyong palakas-lakasan ng inyong radyo para mapakinggan ng inyong kapitbahay, para pati sila ay makapakinig. And so, unang-una, nagpapasalamat din po kami sa may-ari po ng ating XFM radio station na si Doc Remilito Oy. Syempre sa patuloy na pagkatiwala sa amin, kami nakakalibre na paggamit dito sa ating istasyon ng XFM. At kami po ay nagagamit din ng Panginoon para mapabalitaan ang mga kapatid na nakakapakinig sa ating programa na Tinig ng Reformasyon. So mantabay po kayo sa ating programa, at pagkatapos po ng ating Bible study ay meron po tayong munting katanungan. At kung sino po yung makasagot sa ating munting katanungan ay meron din po tayong munting pakonsuelo na maibibigay sa ating mga giliw na makakasagot yan sa ating munting katanungan. Yan. At syempre ay mabibless po kayo sa ating programa ngayong gabi, gawa ng makakapakinig din po kayo ng isang mensahe ng awit, Christian song. Sana isa din yan sa inaabangan po ninyo tuwing umi-ere ang ating programa. Yan. So kung nice din po ninyong mabati or nice po ninyong may batiin, ay mangyari lang po na i-text po ninyo sa ating cellphone number na 0975-592-7412. At syempre sa mga nanonood po sa ating Facebook Live ay mangyari po na doon po kayo mag-comment kung taga saan kayo, para malaman din po namin kung saan po umaabot ang programa natin na Tinig ng Reformasyon dito sa Palawan. Sige po, at bago po natin mapakinggan ang mensahe ng awit ay ang salita ng Panginoon, ay makakapakinig po muna tayo ng isang mensahe ng awit o isang Christian song. At sana po ay magustuhan po ninyo ang awitin na ito. Ayan, sige po.

0: Amen. Purihin po ang Panginoon sa napakagandang mensahe ng awit. Yan, may pamagat po yon na panawagan. So, nananawagan po ang Diyos sa atin. And sana nagustuhan po ninyo ano po yung mensahe ng awit na yon. So, bago po tayo dadako sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon, ay mangyari po na manalangin po muna tayo para hingiin natin yung paggabay ng Panginoon. Yan, syempre at katalinuhan din. So, yan, manalangin po tayo. Ama namin, ang tahanan ay nasa katastas ang anumang langit. Maraming maraming salamat po sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin. Sa mga oras po na ito, ay kami naway inyong gamitin na maging instrumento para mapabalita sa mga tao. Maabot ang mga tao, may bahagi ang inyo pong salita. Lalo tigit sa aming tema na aming naibabahagi sa kanila na yun ay yung plano ng pagtubos na inyo pong ginagawa para sa aming mga tao. Nawa po ay maging instrumento ang programa na ito. Manawaan nila may sa puso, may sa isip, may bahagi po nila sa kanilang mga nakakasalamuha o nakakasama. At ang inyo pong pagpapala ang patuloy nawang ibuhos sa bawat sa amin. At pagpalain ang bawat lakad namin, mga plano sa buhay, mga hanap buhay. Patawarin kami sa aming mga kasalanan. Ito lang po ang aming samo at dalangin. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Yan, sige po.
1: Eh, sa aming mga minamahal na mga tagapakinig sa programang ito, ang Tinig ng Reformasyon, at sa lahat ng mga nanonood sa kanilang Facebook Live, muli magandang gabi sa inyong lahat. Atin pong ipagpapatuloy ang ating pag-aaral, no, tungkol sa ating tema, ang plano ng pagtubos. Mm-hmm. Tayo ay nasa ika-anim na bahagi na, Brother Jebel.
0: Ika-anim na.
1: Okay. So, nung makalawang linggo, no, mm-hmm, dalawang linggo nang nakalilipas, noong napag-aaral nga natin yung tungkol doon sa ikalawang hakbang ng pagsasakatuparan ng plano ng pagtubos, kasi andun na tayo sa execution, ano? Execution ng plano. At andun na tayo sa ikalawang hakbang dahil meron ng magkakasunod ng mga hakbang sa pagsasakatuparan ng plano ng pagtubos o pagliligtas. At napag-aralan po natin yung ikalawang hakbang, di ba? Yung nagawa nga ng ating Panginoong Hesus Kristo, yung hinubog niya na sakdal na katwiran sa buhay niya bilang tao, mm-hmm, na siyang pinangbili niya ng walang hanggang buhay para sa atin, at yung kanyang kamatayan sa krus upang makamtan naman niya yung kapatawaran ng ating mga kasalanan. Mm-hmm. Na yun ang nagiging basihan ng kaligtasan ng tao.
0: Opo.
1: Bagamat nag-brown out noon, na ipagputuloy sa Facebook. At ngayon, noong nakarang linggo naman ay ating napag-aralan na lininaw lang natin yung mga tanong objection, lalong-lalo na ng mga hindi Kristiyano, yung mga kapatid na Muslim. Sa kanila, ang tingin ay illegal daw nga yung ginawa ni Kristo. Kaya ipinaliwanag naman natin yung punto na yon para maunawaan ng marami. Lalo-lalo yung mga hindi natin kasama ng mga Kristiyano, yung taga-ibang pananampalataya. At ngayon naman ay ating ipagpapatuloy yung ikatlong hakbang na doon sa pagsasakatuparan ng plano. At ito ay yung pagkabuhay na mag-uli ni Kristo at ang kanyang pamamagitan sa atin sa langit bilang mataas na saserdote o kaya mataas na pari.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ngayon ang tanong, ano bang mabuting balita para sa atin tungkol sa pagkabuhay ni Kristo mula sa kamatayan?
0: Bakit mabuting balita yun?
1: Bakit mabuting balita yun? Atin tingnan po kung paano ito ipinaliwanag ng Banal na Kasulatan, mga minamahal naming tagapakinig. Ating basahin ang 1 Korinto, Kapitulo 15. Okay. Simulan natin sa talatang 12, ganito ang sabi. Kung si Kristo nga'y ipinangangaral na siya'y muling binuhay sa mga patay, bakit ang ilan sa inyo ay nagsisipagsabi na walang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay?
0: Mm-hmm.
1: Datapwat kung walang pagkabuhay na mag-uli ng mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo. At kung si Kristo'y hindi muling binuhay, ay walang kabuluhan nga ang aming pangangaral. Wala rin namang kabuluhan ang inyong pananampalataya. So yun ang maliwanag ang sinabi rito. Kaya maliwanag dito ng sinasabi ng Banal na Kasulatan na ito palang pagkabuhay na mag-uli ni Kristo, ito ay garantya na yung lahat ng mga manampalataya kay Kristo na namatay ay mabubuhay din. Yun ang ibig sabihin.
2: Oo.
1: Sapagkat ayon nga sa sinabi dito ng kinasiyang apostol, ay marami raw naniniwala na pag namatay na ang tao, wala na. Hindi na mabubuhay. Kaya nga sabi ni Pablo, kung si Kristo ay hindi muling binuhay, maari na ganun, ang taong namatay ay hindi na muling binuhay. Mm-hmm. Ngunit ang katotohanan na si Kristo ay muling binuhay mula sa mga patay, ibig sabihin, lahat din na mga nanampalataya sa Kanya ay muling bubuhayin.
0: Mm-hmm.
1: Yun. Ating ipagpatuloy na basahin dito sa talatang 16 at saka 21, sabi dito, sapagkat kung hindi muling binubuhay ang mga patay, ay hindi rin nga muling binuhay si Kristo.
0: Mm-hmm.
1: So yun ang kanyang pag-uulit na paglilinaw. At kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nasa inyong mga kasalanan pa. Oo mm-hmm. naman. Kaya nga tayo ay nananampalataya dahil sa isang malwalhating pag-asa na naghihintay sa mga manampalataya.
0: Mm-mm.
1: Na ang tao, bagamat siya ay mamamatay pagkatapos ng ilang taong mabuhay sa mundo, ay bubuhayin din dahil nga sa ito ang nakamtan nga ni Kristo para sa kanila. Yan. At si Kristo ang unang binuhay nga sa mga patay. Diba sabi dito? Kaya dahil si Kristo ay muling binuhay sa mga patay, yung ating pananampalataya ay naging makabuluhan. Mm-mm. Kasi kung hindi siya binuhay, sabi dito, ang inyong pananampalataya walang kabuluhan.
0: Oo.
1: Oo, ba't tapa kayo manampalataya? Ihahantong din na, lahat tayo mamamatay din. Datapot si Kristo ay muling binuhay sa mga patay na siya ay naging pangunahing bunga ng nangatutulog. Sapagkat yamang sa pamamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, yun nga, talakay na natin yan tungkol kay Adan. Sa pamamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na mag-uli sa mga patay. Yan si Kristo naman. Dahil nga sa pamamagitan ni Kristo, nung si Kristo nga ay nabuhay mula sa mga patay, ito kasi ang nagpapatunay na yung kamatayan ay walang kapangyarihan, napigilan siya
0: mm-hmm.
1: sa libingan. Bakit? Dahil wala nga siyang nagawang kahit anong kasalanan. Diba? Sakdal na nabuhay siya dito sa lupa, walang anumang pagkakasala. Kaya, di ba ang kasalanan naging posible lang naman dahil nga sa pagkakasala ni Adan.
0: Opo.
1: Oo. Kaya si Kristo, bagamat siya ay pumunta rito at nabuhay bilang tao, pero hindi man lang siya nagkasala kahit minsan, kahit tinukso sa lahat ng paraan dahil kinuhangan niya ang ating likas. Eh.
0: Mm-hmm.
1: Dahil natural sa kanya na nasa kalagayan ng tao, matutukso sa lahat ng paraan. Pero hindi nga niya pinahintulutan na magtagumpay ang kasalanan sa kanya, kundi siya ang nagtagumpay laban sa kasalanan.
0: Okay.
1: Kaya yung kasalanan, walang kapangyarihan na, yan, na pigilan siya doon sa libingan. Kaya nung siya ay bumangon na sa libingan, ay hindi mapipigilan siya ng kamatayan dahil ang kapangyarihan ng kamatayan ay yung kasalanan.
0: Mm-mm.
1: At hindi nga nagkasala. Actually, kaya na namatay siya dahil ipinatong lang ng ano ng Diyos yung kasalanan nating lahat nga sa kanyang ulo. Para nga tayo ay tubusin sa pagkakasala. Bayaran ang lahat ng ating mga kasalanan. Kaya nung nabuhay siya sa kamatayan, bumangon siya sa libingan pagkatapos ng ikatlong araw, di ba, doon sa libingan ni Joseph of Arimathea.
0: Mm-hmm.
1: Ito ay walang hanggang garantya na ang lahat ng mga nanampalataya ay muling bubuhayin din, nakatulad niya na muling binuhay.
0: Amen.
1: Mm-hmm. Yun po ang magandang balita sa mga mananampalataya. Kaya kahit mamatay ang Kristiyano, ay hindi yun ang kanilang huling hantungan.
0: Mm-hmm.
1: Yung napapakinggan natin na iaatid na sa kanyang huling hantungan. Hindi po. Pansamantalang hantungan lang yun. Actually, Brother Jebel, ang buhay natin na isinasakabuhayan natin sa sanlibutan ito, ito ay pagkakataon lamang na ibinigay ng Diyos sa atin upang muli nating piliin kung saan tayo hahantong.
0: Mm-hmm.
1: Kung sa langit, o kaya binigyan tayo ng Diyos ng isa pang pagkakataon dahil nga sa plano ng pagtubos. Upang piliin natin kung saan ang gusto nating kahahantungan. Kung sa langit, sa buhay na walang hanggan, o sa impyerno, sa kamatayang walang hanggan. Yun po ang dahilan na tayo nabubuhay ngayon. At ipinapangaral sa atin ang ebanghilyong ito upang sa ganun ay magkaroon ang tao ng pagkakataon na pumili kung saan siya hahantong.
0: Mm-hmm.
1: Dahil may kalayaan ng bawat tao sa kanyang pagpili. Yun po ang katotohanan nito. Kaya itong muling pagkabuhay ni Kristo ay isang mabuting balita para sa lahat ng mga manampalataya, dahil ito nga ang katibayan na silaman ng mga Kristiyano kung mamatay man ay muling bubuhayin din na katulad ni Kristo na muling binuhay mula sa kamatayan.
0: Amen. Yeah.
1: Ngayon, noong umakyat na si Kristo sa langit, sa ano ang kanyang gawain doon para sa atin?
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang paniniwala kasi ng iba, nung umakyat na si Kristo sa langit, di hayahay na lang siya doon. Standby na lang sa langit. Pero nung umakyat siya sa langit, Brother Jebel, meron siyang mahalagang gawain na isinasagawa ngayon doon para sa atin.
0: Mm-hmm.
1: At ito ang ikalawang tanong natin. Nung umakyat na si Kristo sa langit, ano ang kanyang gawain doon para sa atin?
0: Mm-hmm.
1: Okay. Ating basahin ang nakasulat sa Hebreo, Kapitulo 4, Talatang 14. Yaman ngang tayo'y mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, si Jesus na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala. So ano pala yung gawain ngayon na ginagawa ni Kristo sa atin simula nung siya umakyat sa langit? Nung umakyat si Kristo sa langit nung 31 AD, di ba, pagkatapos ng tatlong araw na nabuhay, tapos nakisama sa kanyang mga alagad, nagpakita sa kanila sa loob ng 40 araw, di ba, umakyat siya sa langit. At nung umakyat siya sa langit, ay nagsimula ang kanyang pagiging mataas na saserdote, yung tinatawag na high priest. Ngayon, ano ba yung gawain ng saserdote, ng ating Panginoong Jesus? Ano ba ang kanyang gawain nung simulan niya ang kanyang pagiging dakilang saserdote doon sa langit?
0: Mm-hmm.
1: So yun ang tanong. Ano ang gawain ng ating dakilang saserdote para sa atin ngayon simula nang siya'y umakyat sa langit? Ating basahin ang sinasabi dito sa Banal na Kasulatan. Sa Roma Kapitulo 8, talatang 34, at dito rin sa Hebrews, Kapitulo 7, talatang 24 at 25, basahin natin ang tatlong talatang ito. Sino ang hahatol? Si Kristo Jesus na namatay, oo, yaong nabuhay na mag-uli sa mga patay, na siyang nasa kanan ng Diyos, na siya namang namamagitan dahil sa atin. So, ano yung trabaho na sinabi dito na ginagawa ni Kristo ngayon para sa atin?
0: Mm-hmm.
1: Siya ay nasa kanan ng Diyos na siya namang namamagitan. So, ibig sabihin, ang trabaho ngayon ni Kristo bilang saserdote sa langit ay taga-pamagitan para mm-hmm. sa tao. Okay? Ipagpatuloy natin basahin sa Hebreo, sabi dito, datapot siya sapagkat namamalagi magpakailanman ay may

0: ikaw ay dinala sa hukuman. Pagkatapos, kukuha ka ng abogado na idedepensa ka ngayon sa hukuman upang sa ganun ay mapawalang sala ka kung ano man ang laban sa iyo. Yung ikinaso sa iyo ng hukuman ng nag-akusa, 'di ba? Dadalhin ka sa hukuman. Ngayon, meron kang pinakaabogado. 'Yon ang gawain ni Kristo ngayon sa atin sa langit bilang mataas na serdote. Siya at the same time yung ating tagapamagitan nga pinakaabogado natin sa harapan ng Diyos. So dito, anong klase ng saserdote meron ang tao sa harapan ng Diyos? O anong klase ng pagkapari meron ang tao sa harapan ng Diyos? Kasi kuminsan, di ba dito sa lupa may mga pari naman eh. Sa panahon ng Israel, di ba may mga pari sila sa santuario. Kaya lang kuminsan yung mga pari, hindi nauunawaan yung kanilang kinakatawanan. Dapat yung pari talagang maunawaan niya kung ano yung kalagayan ng kanyang pinagpaparian. Kaya at ating basahin ang sinasabi dito sa Hebreo. Kung ano ba, anong uri meron ang pari ng mga tao dito sa doon sa langit ngayon. Kaya ang tanong dito, anong klase ng saserdote meron ang tao sa harapan ng Diyos? Sa Hebreos Kapitulo 4, talatang 15-16, ganito ang sabi. Sapagkat tayo walang isang dakilang saserdote na hindi maaring mahabag sa ating kahinaan, kundi sa isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin gayon may walang kasalanan. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. So anong uri ng pagkasaserdote meron tayo sa langit na namamagitan para sa atin? Isang saserdote raw na hindi mahabag sa ating kalagayan. Sapagkat ibig sabihin, yung ating saserdote kasi sa langit, dumaan siya doon sa karanasan ng tao.
1: Naranasan niya
0: kung ano ang struggle. Anong struggle ng tao, ano ang kanilang pakikipagbuno, ano yung mga kahinaan nila, sapagkat naranasan niya yun. Sapagkat siya ay natukso, sabi nga dito, sa lahat ng paraan. Sapagkat siya ay nagiging katulad natin na tao at dumaan siya sa ating karanasan. Bagamat hindi nga siya nagkasala, pero naramdaman niya kung paano matukso. Alam niya kung ano ang kahinaan ng tao. Kaya kapag mayroong lumalapit sa kanya na humihingi ng tulong, nagpapasaklulo, siya ay mahabagin bilang isang mataas na sendote dahil nauunawaan niya ang kanilang mga kalagayan. Kaya nga sabi dito, magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya. Ibig sabihin, may lakas ng loob ba tayo na lalapit sa kanya na humingi ng tulong upang tayo ay magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Yan ang kagandahan dahil yung ating mataas na saserdote sa langit na namamagitan para sa atin, nauunawaan niya yung ating kahinaan at ang ating kalagayan bilang mga tao. Dahil dumaan sa ganung karanasan. Sino ba ang higit na nakakaunawa talaga sa karanasan ng isang tao? Kundi yung dumaan din sa ganung kalagayan, di ba?
1: Naranasan din.
0: Yung nakaranas ng ganun. Kaya nga sabi nila yan, makakaunawa yan kasi kahit siya ay boss, pero dumaan siya sa hirap din ng buhay. Kaya alam niya kung ano yung kalagayan ng kanyang, di ba? Sabi mga tauhan, empleyado. Dahil dumaan din siya sa hirap, di ba? Yan ang sinasabi sa mga tao. Di ganun ang ating tagapagligtas ngayon. Yung ating saserdote sa langit, yung high priest natin doon na namamagitan para sa atin sa harapan ng Diyos ay isang mataas na saserdote na nakakaunawa ng ating kalagayan. Okay? Kaya nga sabi dito, huwag tayong mag-alanganin na lumapit kay Kristo sapagkat maasahan siya na tutulong sa atin sa panahon ng pangailangan. Sabi dito. Ngayon, anong ayos ng pagkasaserdote meron ang Panginoong Heso Kristo? Ito naman ay issue lalong-lalo na sa mga Hudyo, di ba? Lalo na kung may nakikinig sa atin na Hudyo, sabagay hindi, ayaw ko, nakakaunawa ng Tagalog. Sabagay minsan may mga pag-aaral tayo sa English.

0: tungkol sa ano, paglilinaw ng kinasiyang apostol, din alam natin si Pablo ay Hudyo. At alam niya ang mentalidad ng mga Hudyo, yung mindset ba ng mga Hudyo, na hindi sila naniniwala na si Kristo ay magiging pari.
1: Oo.
0: Dahil ayon nga sa kanilang nalaman na batas sa panahon ng Lumang Tipan, sino lang ang may karapatan sa kanilang lahi, di ba? May 12 lahi yon ang
1: mga
0: Israel. Sino lang ang binigyan ng Diyos ng karapatan na maging pari?
1: Mga Levite.
0: Di ba? Yung mga galing sa lahi ni Levi. Oo. Ngayon, eh, si Kristo galing sa lahi ni Huda.
1: Oh, ni Judah.
0: Kaya hindi sa paningin ng mga Hudyo, hindi siya karapat dapat. Paano na? Hindi siya pwedeng maging ano, pare dahil galing siya sa lahi ni Judah. Dapat galing siya sa lahi ni Levi upang pwede siyang maging pare. Mm-hmm. Kaya ngayon, ipinapaliwanag dito ni Apostol Pablo sa mga Hudyo kung anong ayos ng pagkaserdote. Meron ang Panginoong Heso Kristo ngayon na siyang ating saserdote sa langit. Ating basahin na ang Hebreo Kapitulo 7, talatang 14 at 15. Sabi dito, sapagkat maliwanag ng ating Panginoon ay lumitaw mula kay Huda, yun nga sabi, na tungkol sa angkang yaoy, walang sinalitang anuman ni Moises hingil sa saserdote dahil sa lahi nga ni Levi, di ba? At lalo pang napakaliwanag ito kung ayon sa anyo ni Melchizedek ay lumitaw ang ibang saserdote. So hindi pala ayon sa ayos ni ng Levitical priesthood kundi ayon sa tawag na priesthood ni Melchizedek. Ipagpatuloy natin at talatang 16 at 17. Na ginawa hindi ayon sa kautusan ng utos na ukol sa laman, kundi ayon sa kapangyarihan ng isang buhay na walang hangkatapusan. Sapagkat pinatutuhanan tungkol sa kanya, ikaw ay saserdote magpakailanman ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek. At kung ating titingnan yung buong konteks ng Kapitulo 7 ng Hebreo, yung pagkapari pala ni Melchizedek ay mas mataas kaysa sa pagkapari ni Levi.
1: Nila Aaron.
0: Oo, na doon galing yung si Aaron. Kasi si Aaron, di ba, galing sa lahinga ni Levi. Kaya mula sa ano pagiging high priest ni Aaron at yung mga anak niya na mga pari at hanggang sa kanilang mga lahi, eh, sila ang naging pari sa Israel, sa buong kasaysayan ng Israel. Dahil sila nga ay galing sa lahi ni Levi, ng mga Levita.
1: So, mas mataas po talaga.
0: Pero, ayon nga sa ipinaliwanag dito ni Apostol Pablo, noong si Abraham, di ba nagbigay siya ng ikapo kay Melchizedek, na sabi, pari ng kataas-taasan doon sa Lumang Tipan. Ha? Tapos, pinagpala siya ni Melchizedek. Pinagpala ni Melchizedek sa Abraham. At nung panahon na yan, sabi ni Pablo, si Levi, na doon galing ang priesthood ng Israel, ay nasa sinapupunan pa ni Abraham. Ibig sabihin,
1: sa dugo pa lang.
0: Nasa dugo pa lang ni Abraham, hindi pa na ipapanganak. So ibig sabihin, pinagpala ni Melchizedek si Abraham.
1: Uh-oh.
0: At sabi, yung pinagpala ay mas mababa kaysa sa yung nagbibigay ng pagpapala. Without contradiction, sabi ni Pablo. So, ibig sabihin, mas mataas talaga yung pagkapari ni Melchizedek kaysa sa pagkapari ng mga Levita. Yun ang sabi dito. At yun ang ayos, yun ang order ng priesthood ni Kristo based on the priesthood of Melchizedek.
1: Yan, mas mataas pa rin talaga.
0: Kaya mas mataas yung pagkapari ni Kristo. Lalong-lalo na si Kristo ay hindi na namamatay, hindi katulad ng mga pari nung panahon ng Lumang Tipan, di ba? Yung sa santuario, namamatay, kaya napapalitan sila. Pero dahil si Kristo hindi naman namamatay, immortal naman ang taglay niyang buhay ngayon, yung buhay ng Diyos, kaya tuloy-tuloy yung kanyang pagkapari. Hanggang sa kanyang matapos ang kanyang gawain bilang tagapamagitan ng tao. Yun po yung pinapaliwanag dito ng Banal na Kasulatan. Ngayon, sabi dito sa Hebreo Kapitulo 22, ay Kapitulo 2, talatang 24 hanggang 26. At hanggang ano ito, ilang teksto itong nakasulat dito. Hanggang 24, no? Tatlong talata. Basahin natin ang sabi dito. sapagkat hindi pumasok si Kristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, nakahalintulad lamang ng tunay kundi sa talagang langit upang humarap ngayon sa harapan ng Diyos dahil sa atin. At siya'y hindi rin naman kailangang ihandog na madalas pa ang kanyang sarili, na gaya ng dakilang serdote na pumapasok sa dakong banal taon-taon na may dalang dugo na hindi niya sarili. Sa ibang paraan ay kailangan na siya'y, sabi dito, magbatang madalas mula nang itatag ang sanlibutan datapwat ngayon, ay minsan siya'y nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamagitan ng pagkahandog ng kanyang sarili. So ipinapaliwanag dito ang pagkakaiba pa ng pagkapari ng mga Levita at ang pagkapari ni Kristo. Kasi ang mga pari sa panahon ng Lumang Tipan, di ba, ang inihahandog nila ay hindi daw nila sarili kasi dugo ng mga hayop yun eh. Na napag-aralan natin na hindi naman makakaalis ng kasalanan dahil ang mga yon ay mayroon lang inaaninuhan na yon ay nagtuturo o sumisimbolo lamang doon sa tunay na handog para sa kasalanan na walang iba kundi si Kristo. At yung mga pari na yun, namamatay nga sila kaya napapalitan sila eh. Hindi katulad ni Kristo na minsan, sabi nga dito, na nahayag sa katapusan ng mga panahon upang alisin ang kasalanan sa pamagitan ng pagkahandog ng kanyang sarili. Kaya nga nung ihandog na ni si Kristo doon sa krus, di ba napansin mo doon sa Ebanghelyo, napunit yung ano eh, yung tulda ng santuario. Yung naghahati sa banal at kabanal-banal ang dako ng santuario na ipinatayo dito noon, iniutos ng Diyos na itayo dito sa lupa, ay napunit, ibig sabihin na wala na ng saysay.
1: Natapos na. Sinisimbolohan.
0: Dahil yung sinisimbolohan yun ay naganap na. Si Kristo nga yung kinakatawanan ng ano na yun, ng mga tinatawag na ceremonial system na yun na itinatag sa panahon ni Moses na nagtapos nung namatay si Kristo sa krus. Kaya nga sabi dito, sa pamagitan ng pagkahandog ng kanyang sarili, winakasan niya yun at siya ang tunay na handog para sa kasalanan. Kaya, yung kanyang iniaharap ngayon sa doon sa langit bilang serdote ay hindi dugo ng mga hayop. Yung kanyang sariling dugo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo. So yun po, yun ang tunay na nakakabawi, nakakapawi ng kasalanan at hindi ang dugo ng hayop. Kasi hindi nga pwedeng tubusin sa plano ng pagtubos, di ba? Hindi pwedeng tubusin ng dugo ng mas mababang nilalang ang tao ng mas mataas na nilalang. O, kaya hindi pwedeng dugo ng baka, o dugo ng tupa, o dugo ng kambing, tubusin ang tao. Hindi pwede ah. Dapat yung dugo ni Kristo lang talaga ang makakatubos doon sa tao dahil yun ang mas mataas na kalidad ng dugo. Lalo eh, dugo yun ng pinagsamang Diyos at tao.
1: Oo.
0: Okay. So ngayon, saan sa langit isinasawa gawa ni Kristo ang kanyang pamamagitan para sa atin? Yun ang tanong. Saan sa langit, Brother Jebel? Ating basahin ang sabi rito. Sa Hebreo, ano? Sa Hebreo Kapitulo 8, o no, hanggang 5, sabi rito. Ang kinauuwian nga ng mga bagay na aming sinasabi ay ito, mayroon tayong isang dakilang saserdote na nakaupo sa kanan ng luklukan ng karangalan sa mga langit. Ministro sa santuario at sa tunay na tabernakulo na itinayo ng Panginoon, hindi ng tao. Sapagkat ang bawat dakilang serdote ay inilagay upang maghandog ng mga kaloob at ng mga hain naman, sa ganito'y kinakailangan din namang siya'y magkaroon ng anumang ihahandog. Kung siya ngay nasa lupa ay hindi siya sa serdote, kaya nga hindi nga siya pari nung andito eh. Nung andito sa lupa, siya ay isang propeta, di ba? Yung tatlong office nga na ginampanan niya. Una, nung nasa lupa, propeta siya. At tapos, nung namatay siya, bilang handog nga. Tapos, nung umakyat siya sa langit, doon lang siya naging pari. O, doon lang siya naging serdoto. Yan ang sinasabi dito sa unang ating binasa. Okay? Ipagpatuloy natin, kung siya ngay nasa lupa ay hindi siya saserdote, sa anumang paraan, palibhasa ay mayroon nang nagsisipaghandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Di ba may mga pari nga noon sa panahon ng Israel? Na nangaglilingkod sa anyo at anino, tiyan mo, anyo at anino lang, yung kanilang ginagawa. ng mga bagay sa kalangitan. Gaya rin naman ni Moses na pinagsabihan ng Diyos nang malapit nang gawin niya ang tabernakulo sapagkat sinabi niya, ingatan mo na iyong gawin ang lahat ng mga bagay ayon sa anyong ipinakita sa iyo sa bundok. Datapwat ngayon, kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal. Palibhasay siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabubuting pangako.
2: Mm-hmm.
0: Yun, yung tinatawag na bagong tipan, yung bagong pakikipagtipan ng Diyos. Na ito'y may kinalaman nga sa dugo ni Kristo kasi sa lumang tipan, dugo ng hayop.
2: Mm-hmm.
0: Ang siyang sumisilyo ng tipanan. Pero sa bagong tipan, ang dugo ni Kristo ang siyang sumisilyo sa tipan ng Diyos at ng nagkasalang tao. Yun po ang katotohanan niyan. Kaya, alin ang mas mabuti? Kaya nga sabi nito, mas mabuting tipan.
2: Mm-hmm.
0: Tipang lalong magaling na inilagda sa lalong mabubuting pangako kasi doon sa lumang tipan, alam mo, Brother Jebel, ang nangako doon sa lumang tipan, mga tao.
2: Oo.
0: Tapos, alam mo naman ang tao pag mangako, hindi tapat sa kanyang pangako. Sa bagong tipan, ang Diyos ang nangangako sa tao.
2: Sigurado yun.
0: Oo. Si Kristo ang nangangako na kanyang tubusin ang tao, bayaran ang kanilang mga kasalanan at ipagkaloob ngayong kanyang sakdal na katwiran upang sa harapan ng Diyos sila ay magiging sakdal na matuwid.
2: Mm-hmm.
0: Hindi dahil nga sa sila ay sakdal na matuwid, kundi yung katwiran ng ni Kristo ay ibibilang na kanilang katwiran. Kaya sila ngayon ay karapat dapat nga sa walang hanggang buhay.
2: Mm-hmm.
0: At yung dugo ni Kristo na nabuhos para sa kanila na iniaarap nga niya doon sa harapan ng Ama, kaya nga, di ba, hindi na wala yung pilat sa kanyang mga kamay.
2: Mm-hmm.
0: Yung mga bakas ng cross kasi iniarap nga doon sa kanyang Ama at sa harapan ng kautusan upang ang tao ay ariing ganap dahil nga sa kanyang ginawa para sa tao. Kaya yan ang sinabi dito na kinamtan niya ang ministeryong lalong marangal. Palibhasa siya na may tagapamagitan sa isang tipang lalong magaling. Yun ngang walang hanggang tipan, actually ito yung bagong tipan na inilagda sa lalong mabuting pangako. Kaya ngayon, ang tao sa harapan ng Diyos ay tumatayong may pag-asa dahil nga sa ating dakilang serdote. Ngayon, kung tayo ay magkasala, anong pag-asa meron tayo dahil sa pamamagitan ni Kristo bilang serdote?
2: Mm-hmm.
0: Anong pakinabang natin? Yun ang tanong. Kaya ating basahin ang sinabi dito sa Unang Juan 1:9 at sa Unang Juan 2:1. Sabi dito, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, yung kumpisal ba?
2: Mm-hmm.
0: Kumpisal kay Kristo, ah. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. So, yun ang magandang balita. Kaya kung ating ikukumpisal ang ating kasalanan sa Diyos, siya ay tapat daw at banal na tayo'y patatawarin sa lahat ng ating mga kasalanan. Kasi binayaran yan niya sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang kanyang dugo ay sapat na pambayad sa lahat ng mga kasalanan na nagawa ng tao. Ayun. At sa, hindi lang basta patawarin, kundi ang sabi dito, tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan.
2: Mm-hmm.
0: Ngayon, sabi pa dito, mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. O, ibig sabihin, si Kristo naman ay, dahil sa paniniwala ng iba, parang si Kristo tuloy ay binibigyan tayo ng kalayaan na gumawa ng kasalanan. Hindi ganun. Kundi palalayain tayo sa kasalanan. Bagamat siya ay nagpapatawad, pero hindi niya tayo sinasabihan na, o sige, pwede ka nang gawa ng kasalanan. Total, andito naman ako na tagapamagitan mo. At binayaran ko ang iyong kasalanan. Hindi ganon. Kaya nga sabi dito, mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay sinusulat ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ganun pa man kung hindi naman natin sinasadya, diba? Kasi dahil sa kahinaan ng ating likas nga bilang tao, minsan talagang kahit nag-iingat tayo, nagkakasala pa rin. Pero sabi dito, at kung ang sino man ay magkasala, ay may tagapamagitan tayo sa Ama, si Hesukristo ang, sabi dito, matuwid. At siya ang pangpalubag loob sa ating mga kasalanan at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi sa buong sanglibutan din naman. Biro mo yan.
2: Mm-hmm.
0: Kaya nga, dapat ang buong sanlibutan, magpasalamat talaga sa Panginoon eh. Bagamat hindi nila kinikilala, marami pa rin ang hindi kumikilala sa ginawa ni Kristo para sa kanila, di ba? Pero ang maliwanag dito, dahil nga sa kanyang ginawa, siya yung naging pampalubag loob sa ating mga kasalanan. Ano ba ibig sabihin ng pampalubag loob? Ang loob ng Ama, di ba, sumasama kapag tayo nagkakasala. Pero dahil andyan si Kristo na nagbayad ng ating kasalanan, na yun, kapag ihaharap na niya ang kanyang dugo dahil sa atin, yan ang napapalubag loob. Ang kalooban ng Ama dahil nga sa ginawa ni Kristo para sa atin. O, napapakalma. Kasi iniharap niya ang aking dugo, Ama, ang aking dugo na buhos para sa kanila, sabihin ng Panginoon. Kaya hindi lamang sa atin, ibig sabihin hindi lang sa mga ano, mga manampalataya, kasi ang sinusulatan dito ng Apostol Juan ni mga manampalataya, di ba? Kaya sabi dito, at hindi lamang sa ating mga kasalanan kundi sa buong sanglibutan din naman, dahil si Kristo nga ay namatay para sa buong sanlibutan. Kaya nga kung ang buong sanlibutan sana ay kikilalaan nila yung ginawa ni Kristo para sa kanila, actually wala nang may impirno eh, Brother Jibel. Kaya lang eh marami kasing ayaw kumilala eh. At marami pati ang ayaw na ano, tanggapin si Kristo dahil alam nila ay sasabihin, eh sige, pupunta ka diyan kasi hindi ka na pa hihintulutan na gawin ang gusto mo.
2: Dahil bawal.
0: Kasi hindi ka pwedeng, hindi ka malayang gumawa na ng kasalanan diyan pag ikaw ay magkristyano, sabihin nila. Yeah. Ngayon, ang tanong dito, gaano ba kasagana ang pagpapatawad ng Diyos sa atin dahil sa pamamagitan ni Kristo?
2: Isa po yan.
0: Oh, gaano kasagana? Ayon sa pangako, kasi kaya nga binasa natin, mabubuting pangako ang ating pinag-uusapan dito. Basahin daw natin ang Isaiah 1:18 at saka 55:7. Sabi rito, magsiparito kayo ngayon at tayo magkatwiranan, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa.
2: Mm-hmm.
0: Di ba ang balat kasi ng ang balahibo ng tupa, di ba puti yun?
2: Mm-hmm.
0: Ngayon kung bagong paligo, napakaputi yun, na naniningkad yung puti. Ngayon, ang sabi dito, bagamat yung inyong kasalanan ay mapula na parang niebe, di ba? Yung parang niebe, talagang matingkad yung pula niya.
2: Oo.
0: Ibig sabihin, ganun katindi yung kasalanan ng tao. Pero kahit ganun pa man katindi ang kasalanan ng tao, kung siya naman talaga ay magsisisi, ay pwedeng paputiin ng dugo ni Kristo na katulad ng balahibo ng bagong paliwong tupa, sabi dito.
2: Mm-hmm.
0: At sabi pa dito, lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kaawaan niya siya at sa aming Diyos sapagkat siya ay magpapatawad ng sagana.
2: Mm-hmm.
0: So, gaano karami magpatawad ang Diyos? Maliwanag ang sabi dito. Ang Diyos ay nagpapatawad ng sagana.
2: Sagana.
0: Sagana kung magpatawad ang Panginoon sa totoo lang. Kaya nga, yan ang nakapagtataka na yung ibang, ang ilang halimbawa doon sa Biblia, sa Luma man o kaya sa Bagong Tipan, yung mga kahit gaano kasama, kung nagsisisi naman talaga, tapat na nagsisisi, bakit napapatawad?
2: Mm-mm.
0: O, katulad ni, di ba, ang isa dyan na halimbawa, si Maria Magdalena.
2: Oo. Grabe.
0: Asawa ng bayan, pagkatapos, tinirahan ng 7 demonyo.
2: Mm-mm.
0: Kaya sa paningin ng tao, wala nang pag-asa. Inis pa nga yung mga alagad ni Kristo sa kanya eh. Kahit yung magandang ginawa ni Maria, hindi pa nila ma-appreciate dahil sa samangan ng kanilang paningin. Pero, paano pinakitunguhan ni Kristo si Maria, di ba? Ibig sabihin, kahit gaano nga karami ang ating kasalanan, kahit gaano kababa yung ating pagbagsak, pagkalugmok sa kasalanan, sa putik ng kasalanan, kung talagang ang isang tao ay tapat na nagsisisi sa kanyang kasalanan at ikumpisal niya sa Diyos, ang dugo ni Kristo ay sapat na malinisan ang lahat ng mga kasalanan na yan. Makapangyarihan ang dugo ni Kristo ang maglinis, magbura sa lahat ng mga kasalanan na yan na nagawa ng tao. Kaya nga si Maria Magdalena, bandang huli, di ba? Siya nga ang isa sa
2: pinaka-masugid
0: na alagad ni Kristo. Lubusan siyang nabago. Kaya yun ang nagpapakita na ang Panginoon ay talagang magpapatawad ng sagana ayon sa kanyang sinabi. At ito ay pangako niya.
2: Mm-mm.
0: Kasi minsan ang kaaway eh, kahit nagsisisi na ang tao, tapos isisiksik sa isip mo, wala ka ng pag-asa. Napakarami mo nang nagawang kasalanan. Pero sa totoo lang, ang Diyos ay nagpapatawad ng sagana sapagkat ang mga kasalanan nga natin ay binayaran ni Kristo mismo ng kanyang dugo.
2: Amen.
0: Eh, yan po ang maliwanag dito. At yon ngayon ang kanyang iniharap sa langit para sa mga makasalanan. Yung kanyang dugo na nabo sa Kalbaryo na siyang pinambayad niya ng kanilang mga pagkakasala. Mm-hmm. At yon ang kasalukuyan ang ginagawa niya doon bilang ating taga-pamagitan.
2: Opo.
0: So yun po yung kasalukuyang ginagawa ng Panginoon para sa atin, mga minamahal naming mga tagapakinig, bilang ating mataas na saserdote. At ang mahalaga nga dito, ayon sa sinabi ng kinasing apostol, yung saserdote na meron tayo sa harapan ng Diyos ay yung saserdote na nakakaunawa ng ating kalagayan dahil siya ay dumaan din sa kalagayan ng tao. Kaya yun po. Kaya nga sabi dito, magkaroon tayo ng lakas ng loob na lumapit ngayon sa harapan ng Diyos upang makasumpong tayo ng awa at ng tulong na ating kailangan sa panahon ng pangangailangan, lalo na lalo na pag halimbawa tayo sinusubok, tayo tinutokso, lalapit tayo kay Kristo, hindi tayo mabibigo. Yan po ang totoo niyan. So hanggang dito lang po ang ating pag-aaral dito sa puntong ito, sa ikatlong hakbang ng pagsasakatuparan ng plano ng pagtubos ni Kristo para sa atin.
2: Amen.
0: Okay, so muli, magandang gabi sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong matiyagang pakikinig at panonood sa ating programa.
2: Amen. So ang oras natin ay alas 8:18. So may munting oras pa tayo. Ayan. So muli, yan, aking binabati ang lahat ng ating tagapakinig sa gabing ito sa Mangdako dito sa Palawan, ano, sa naabot ng XFM radio station. At syempre sa lahat din po ng nakikinig, nanonood sa ating Facebook Live. Yan, so habang naghihintay tayo, Brother Marcelo, ano po ang inyong munting katanungan para sa ating pag-aaral ngayong gabi?
0: So, yung ating katanungan ngayon, anong pakinabang meron tayo dahil sa pamamagitan ni Kristo sa ating ngayon sa langit bilang ating saserdote?
2: Mm-hmm. Ayan. So, medyo malalim-lalim, pero kung nakinig yung mga tagapakinig natin, madali lang yan. Ayan. So, anong pakinabang natin dun? Sa pagiging saserdote.
0: Tagapamagitan ni Kristo bilang ating saserdote sa langit.
2: Tagapamagitan niya. So, mag-text lang po kayo sa ating cellphone number na 0975-592-7412. Siyempre, sa mga nakikinig din po sa ating Facebook Live, ay welcome din po kayo na mag-comment sa inyo pong kasagutan. Sa ating katanungan nga na ano yung pakinabang natin sa pagiging saserdote, no, tagapamagitan ni Kristo ngayon doon sa langit. Ayan, so welcome po kayo. So akin man ang batiin yung mga nakikinig dito sa ating nanonood sa ating Facebook Live. Nakaabot ng Quezon Province. Nakikinig si Sister Rizel Bukuan. Ayan, taga Quezon ito siya, pero andun siya sa Quezon Province ngayon.
0: Ayan, sa Quezon Province.
2: Si Sister Bingbing. Pag-aaral lang sa ating missionary school doon sa ating iglesia. Seventh-day Adventist Reform Movement. So may missionary school din tayo. Ayan, at isa nga po ito sila. So magandang gabi sa iyo dyan, Sister Rizel, Sister Bingbing. So si Sister Ana May Patenyo, nakikinig din po siya sa ating programa ngayon. Siyempre, nakikinig din doon yung maliit niyang inakay doon.
0: Oh, kumustahin mo ulit si Gold.
2: Si Brother Gold. So, isang masugid na tagapakinig natin to, si Brother Goldie Patenyo. Ayan, sa isang magandang gabi sa iyo, Brother Gold. Pagpalain ka ng Panginoon at sana'y lumaki ka na mabait. Naging masunurin sa magulang. Ayan. So, Nanonood din po ngayong gabi si Sister Geneva Itom from Batarasa. Kasama rin siguro niyang nakikinig din. Ay, kanya-kanyang cellphone siguro sila ito nakikinig. Si Sister Elma.
0: Nakasama namin yan sa Brooks ng Sabado.
2: Nakikinig din po si Sister Elma Pateño. Yan, sa aking binabati kayo na nanonood ngayon dyan sa Batarasa. Yan, si Brother Elvin, sabi niya, good evening. Good evening po, sabi niya. Yan, yan, so ito, may nanonood Brother Marcelo from Pantabangan.
0: Uy, oy, Pantabangan. Layo,
2: Siya si kapatid na Ronald Dugwe.
0: Oy, Ronald Dugwe, kapitbahay namin yan. Ay, dati. Ay, manugang yan ni Brother, ano, Brother Sawit.
2: Ah, isa. Ayan, so, baka kasi pong batiin siya.
0: Tapos yan ang pagka-pastor eh, doon sa Inlac.
2: Ah, I see.
0: Sa season pang kasi yung nag-aaral yan.
2: Padaan siya, sige, na-share sa Facebook, a friend natin na kanto niya. So, isang magandang gabi po sa inyo, Brother Ronald. Ayan, so God bless po sa inyo. Ayan, nakita niyo ulit si Brother Marcelo. So, tuwing ko naman ang programa natin dito, tuwing Linggo nga ng gabi, 7:30 hanggang 8:30. So isang oras po 'yon. Yan. So sana maging schedule na rin ng mga tagapakinig na ito na makinig doon at manood sa ating Facebook Live. Yan. So actually sa Palawan lang sana ito, no, buong Palawan sa radyo, pero gawa ng meron naman tayong
0: sa Facebook
2: kasi, ngayon.
0: Kaya
2: kahit saan nasa mundo ito, basta friend mo na mapanood nila. Yan. So God bless sa mga kapatid na ito. Yan. At sana yung mga natutunan po natin dito, lalo tigit sa ating tema, na yun, yung plano ng pagtubos na ginagawa sa atin ng Diyos ay maitanim sa puso't isipan natin. Si Brother Sarmiento, wala siyang comment ngayon eh. Pero nabisita namin doon siya nakaraang linggo. Namit namin siya doon.
0: Namit
2: lang siya sa Salvacion.
0: Salvacion.
2: Kwento-kwentuhan kami doon at tungtuan nga siya. Nabisita natin. Ayan. So God bless sa lahat ng ating mga tagapakinig. So may naligaw pa nga dito ng comment eh. Ayan. Patungkol naman ito sa, sabi niya, wag niyong wasakin ang Palawan, sabi naman niya.
0: Naman nagmimina siguro.
2: Oh, nawasak na ang Palawan dahil sa mining.
0: Wala namang ibang nagwasak na yung mining.
2: Naligaw yung comment nito ni anan, kapatid na Meds Sassy. Ayan. Kasi ako, parang nakakang ko sa Facebook na kan eh. Si GCA ay gusto niyang dito na lang daw sa Palawan yung ano yan, yung Pax Silica na yan. Na
0: ay, Pax Silica. Pax Silica. Siguro, magkaroon ng Silicon Valley dito.
2: Si inaayawan niya sa Luzon. Sabi ni GCA, dito na lang sa Palawan. Siguro, konektado ito sa comment nitong si Meds Sassy. Ayan. Kasi wag na daw. Simula daw, napasok ang mining, nawasak na ang Palawan.
0: Sabagay, ang Silicon Valley, yung kanan man. Hindi naman gaano kanan. Kasi sa US, andyan Silicon Valley. Sa ibang mga mayayamang bansa, eh, mayroon silang Silicon Valley, Pax Silica. Ngayon dito, gustong ito. Sa Clark yata yan, no? Gustong ito yan.
2: Tarlac.
0: Tarlac, Casa Tarlac. Pax Silica.
2: So, wala pang nakahabol ng sagot, ha? So, bahala sila dyan.
0: Doon sa pinagkandakan namin ng spiritual meeting, yun ang parang pinaka-Silicon Valley nila doon, eh. Doon sa Colombia, doon sa, sa Medellin.
2: Meron din po.
0: O, dahil doon. Kaya yun ang isa sa pinakamayamang syudad ng Colombia dahil dyan.
2: Oo nga. Madaming
0: yan ang parang pinaka-Silicon Valley nila.
2: Malalim na usapin ito ngayon sa kon natin sa Pilipinas.
0: Usapan dito. Alam mo naman, may pro at cons. May kontra, may sangayon.
2: So, ang aras natin ay 8:26. So, yan. Ulitin ko na lang po yung tanong na ano yung pakinabang natin doon po sa pagiging tagapamagitan ni Kristo doon ngayon sa kabanal-banalang dako. Oo. At kung sino po yung makakasagot nun, ay siguro malaman na lang kung sino yung sumagot doon. Mabigyan natin ng munting pakonsuelo o pasalamat. So dahil wala na rin tayong oras, sa sunod na linggo, Nakikita-kita tayo, magkakarinigan ulit tayo. So sana mantabay pumuli kayo sa ating programa na Tinig ng Reformasyon. Ito po ay dala-dala ng Seventh-day Adventist Reform Movement. So sana'y na-bless po kayo yan, sa ating programa ngayong gabi. At syempre, bago tayo magkahiwalay, ay manalangin muna tayo. Yan, pangunahan po ninyo.
0: Ama namin Diyos, sana sa mga langit, kami po ay lumalapit sa inyong harapan sa gabing ito at nagpapasalamat muli kami dahil sa iyong patuloy na pag-iingat at paggabay sa bawat isa sa amin at sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon na muling magbahagi ng iyong mga banal salita. Nawa po ay pagpalain ang lahat ng aming mga tagapakinig at nanonood sa Facebook na nawa ay makaunawa sa lahat ng mga mabuting balita na aming pong napag-aralan at tulungan din po sila na makita nila ang malulahating pag-asa na naghihintay sa lahat ng manampalataya sa inyo dahil sa pagsisikap ng aking Panginoong Hesukristo na kami tubusin sa pamagitan ng kanyang saktal na katwiran at ng kanyang mahalagang dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo upang mapatawad ang aming maraming mga pagkakasala. Kaya tulungan mo nawa kami na lubusang manampalataya sa ginawa ng aming tagpagligtas at aming tanggapin siya sa aming puso bilang aming personal na tagpagligtas upang huwag nawang masayang ang dakilang pagsasakripisyo ng aming tagpagligtas na nagbuwis ng buhay para sa aming ikatutubos. Ang lahat pong ito ay aming hiniling kalagip ng pagpapatawad mo at paghugas mo sa lahat ng aming mga kasalanan alang-alang sa malagang dugo ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
2: Amen. Purihin ang Panginoon. Sumuli, ako po ang inyong lingkod na Evangelist Jabel de la Cruz at syempre ang ating naging tagapagsalita na si Brother Marcelo Hines. So sana ma-enjoy po ninyo ang ating pansarang awit, Christian song na inyong mapapakinggan. At muli, magandang gabi po sa inyo. At paalam po.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
2: XFM.
3: FM.
4: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang sa Antone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Magvision X Plus Softgel Capsule.
7: Magvision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, pare, oo, ikaw.
14: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: XFM.
2: X.
3: XFM.
2: FM.
4: Kung vitamin C, tandaan, Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
15: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
16: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
18: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi nang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may pre-collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
19: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
17: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
20: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: XFM.
2: XFM.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika,
0: angat sa komentaryo,
1: angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!
3: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiserbisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
1: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Ka-Gerald Gales at katropang Mai Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Ka-Gerald Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mai Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
2: Mga katropa, exciting!
4: XFM.

0: XFM. Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Unzone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Unzone Plus Coffee Mix. Ang Unzone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
6: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa aking training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Cease the Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
7: Cease the Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Cease the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Pabibili sa mga butika.
12: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
13: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna. Nagmainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
14: XFM.

0: may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
2: Cellphone Plus Cold.
3: Ano yung autism? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yung Ranton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Ranton Gold, na-test ko na rin po yan dyan at nakaramdam ko ng ginawan.
2: Cellphone Plus Cold.
4: Yahoo!
1: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
2: The Secret of Health.
1: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panagos.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Softgel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
2: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Softgel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
2: The secret of health.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Cellphone Plus Coffee Mix.
6: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
2: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis nutrients ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
2: The secret of health.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig.

0: XFM.
1: XFM.
2: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
3: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan.
12: Premium D3, makatutulong sa kalusugan
10: na may VCO
12: at moringa.
10: Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Supple Plus Gold.
14: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
10: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
15: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
10: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
2: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
0: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita. Kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna-imedya hanggang alas 3 ng hapon, sasa inyo si DJ Delicious ang magpapainit ng inyong hapon sa programa. X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Mga katropa, exciting!
2: XFM.

0: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at lavuasca, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
11: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangus moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
13: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
15: XFM. XFM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ano yung autista? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Ranton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Ranton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
3: Cellphone Plus Gold.
5: Yahoo!
2: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan, napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
3: The Secret of Health.
2: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panahos.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
3: The Secret of Health.
2: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
3: The secret of health.
2: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Cellphone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape. Pero nung masubukan ko ang Cellphone Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
3: Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
3: The Secret of Health.
2: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na premium D3 coffee mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag-Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: XFM.

0: Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
6: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
2: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
0: Santone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
0: XFM.
1: XFM.

0: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
11: Sestapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
13: Santone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santone Gold Coffee na.
13: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santone Plus Gold.
15: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Santone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santone Plus Gold.
13: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santone Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule.
17: XFM.
18: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga ilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Plus Go.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomend dasakan ng Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaan ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
3: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santol Plus Gold. Sa pag-inom ng Santol Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
3: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang meron sa Santol Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santol Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santol Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronavirus. Coronary artery disease, isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santol Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyo ng isang tao.
3: The secret of health.
2: Huwag hayaang natili na mataas ang presyo ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santol Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kino-convert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: Santol Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santol Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations hindi katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santol Plus Coffee Mix.
3: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
2: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santol Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santol Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santol Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertension hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.

0: Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kala raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Gawa sa pinaghalong mangustin,
5: moringa,
6: spirulina,
5: garlic,
6: plus
5: collagen
6: and glutathione.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
5: lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Ilalabi lang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
11: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: FM.
1: Campaign na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi

0: gamitin pangamusa anumang uri ng sakit.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanson Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang...
3: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Sestapane! Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mabisa.
5: Sestapane, tanggal ang pain, fast and safe. Sestapane! If symptoms persist, consult your doctor. Sanson Gold Coffee Mix.
6: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanson Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanson Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanson Gold Coffee na.
5: Sanson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagawin. Kanta ka pa. Pabibili sa mga butika. Sample Plus Gold.
7: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanson Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanson Plus Gold.
5: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanson Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
10: XFM.
11: XFM.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: Yes, mga kabayan, mga katropa, apat pitong minuto makalipas ang ika-apat ng umaga. Aha, katropang Rene Boy, hindi ko alam kung anong nangyari din eh. Ayaw mag-play nung ate.
1: XFM. Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
4: XFM.

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: Yan, nakuha din. Ah, palipat-lipat naman kasi. Saka, mga kabayan, mga katropa, good morning, good morning, good morning! Good morning, Pilipinas! Good morning! Mayanyo, timprano, lalawigan ng Palawan. At syempre, magandang umaga para Puerto Princesa. Kamusta, kamusta, kamusta po ang ating pong mga kababayan, mga katropa? Sa mga oras na ito, yung karamihan, syempre, abay, sarap pa ng tulog. Malamig-lamig. Pero kahapon, magkarami alinsangan, ha? Oh, mga kabayan, mga katropa, nako, eh, ano pa man po ang inyo pong mga posisyon ngayon. Sa pagtulog. Gising na. Oy, exciting Pilipinas na, mga kababayan, mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: At syempre, narito na po ang programang mangbubulahaw, manggigising sa inyo, mga kabayan, mga katropa. Lalo na ngayong araw po ng Lunes. Opo, mga kabayan, mga katropa, nasa ikasampu na po tayo ng buwan. Buwan ng Agosto, taong 2026. Pangalan po ng ating pong partner sa Bahaging Teknikal. Tropang Engineer Rene Boy Federico. At syempre, sangalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Mga kabayan, mga tropa, ako naman ang inyong pong tagapagbulahaw. Tagagising kada umaga. At syempre, maghahatid na rin po ng mga balita at impormasyon. Si katropang Alizon Salvatus. Nagmamagandang umaga na po sa inyo, mga kababayan. Siyempre, nako, oy, sa ating pong mga katropa dyan. Bangon, gising, ha? Gising na po, mga kababayan. Makinig na sa ating pong mga balita, ha? Siyempre, ang ating pong palatuntunan, abay, handog naman po sa inyo ito, ha? Handog naman po sa inyo ito ng premium D3 coffee mix. O ito, pampainit! Pampainit ng ating pong sigmura kada umaga. Eh, mas mainom na rito, mga kabayan, mga katropa, kung healthy coffee, ha? Kaya po ng ating pong premium D3 coffee mix na gawa po sa mga natural na sangkap. Oh, nice. Mga kabayan, mga natural na sangkap. Oh, ano nangyari sa iyo, ha? Tapos na pala siya. Kaya po, siyempre, ng mangosteen powder nandyan po sa ating premium D3 coffee mix. Mga kabayan, mga tropa, ito yung kape, meron pong vitamin D3. Tumutulong para po tayo ay palakasin yung patibayin pa yung ating mga buto sa katawan, ha? Mga kabayan, mga tropa. Vitamin D3, the power of the sun in your coffee. Ito yung kapeng sadyang ginawa po ng Yes to Health Incorporated. Para sa ating po, mga kabayan, mga tropa, na meron pong mga diabetes. O diabetic person, mga kabayan, mga tropa. At ayaw magkaroon ng diabetes. Pero hindi mapigilan magkape. O ito na po, mga kabayan, mga tropa, ang kapeng sadyang ginawa para po sa atin, ha? Premium D3 coffee mix. Healthy coffee na pampainit sa umaga. Wala kang dapat ikapangamba mag-fluctuate yung inyong blood sugar level sa katawan. Ang premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa, mabibili na po ninyo sa lahat po ng mga butika at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kababayan, mga

0: Kuhin muna natin ang mga ulo ng ating pong mga balita para sa araw na ito ng Lunes, mga kabayan, mga katropa. Headlines. Sa ating pong balita ng national. Ganoon po yung sa nangyayaring mga pagbaha sa bahagi po ng Luzon. Yung pong mga naitala ng NDRR o RRMC. Walo rin po yung nasawi at mahigit sa 124,000 pamilya ang apektado po ng habagat at yung po mga nagdaang bagyo. Base po yan sa tala ng NDRRMC, mga kabayan, mga katropa. Samantala, Department of Agriculture ay sinuspendera po yung pag-aangkat ng ilang livestock at animal products mula sa pitong bansa. Tama na ba ito yung baboy? Medyo murang bili ng baboy. Samantala, sa atin naman po ang balitang international, bansang Spain o Espanya, maghihigpit daw po ng kanilang border controls. Particular sa bahagi po ng Italy dahil daw po sa tinatawag nilang migration row. Row ang tawag nila. Sa atin naman, surge. Samantala, sa atin naman po mga balitang lokal. National Meat Inspection Service or itong tinatawag na nating NMIS. Nagkasa naman ng Meat Safety Advocacy sa bayan ng Brooks Point. Mga bakang paggala-gala naman sa bayan ng Nara, Palawan, inirereklamo. Linggo ng Kabataan 2026. Oy, formula pumiloksan sa bayan naman ng El Nido. Philippine Coast Guard Regional Training Center posibleng itayo sa bayan ng Brooks Point. Samantala, Bureau of Soil and Water Management nagsagawa ng site inspection sa tatlong barangay sa bayan ng Brooks Point para daw po sa planong itatayong solar-powered irrigation system. Mental Health Counseling Training inilusad naman sa bayan naman ng Quezon, Palawan. Malampayo Foundation nagbigay naman ng tools at livelihood materials para daw po sa kanilang mga benepisaryo sa bayan naman ng Taytay, Palawan. PSA Palawan, mamamahagi daw po ng SECPA Vert Certificate sa mga benepisyaryo daw po sa Puerto Princesa. Itong SECPA. Isang suspect naman sa tangkang pagnanakaw ng kable ng kuryente. Ay, huli! Yung kasamahan niya, nakatakas. Congressman Alvarez nagtaka naman kung bakit daw po mababa ang presyo ng lightweight na baboy dito sa lalawigan ng Palawan. Mga kabayan, mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating pong mga balita na dapat po ninyong antabayanan sa kabuuan ng ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas ngayon pong umaga. At ang mga ulo ng mga balita niya na handog naman po sa inyo, mga kabayan, mga katropa, ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Ang kape na pwede ka pong sabi niya manumbalik sa kakaroon po ng younger looking skin. Opo, mga kabayan, mga katropa, ito ang Santon Gold Coffee Mix na meron pong glutathione at collagen. Glutathione at collagen na mayaman po sa mga antioxidant properties at syempre ang anti-aging properties, mga kabayan, mga katropa, ha? Kaya subukan mo, mga katropa, ang sarap at bisa ng pinakabagong kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Dumaan po ito sa pagsusuri ng FDA, kaya nako, makasisiguro ka, katropa, na ito ay safe at effective. Ang Santon Gold Coffee Mix. Energy booster din po ito, ha. Ito yung kapeng pwede mong gawing energy booster. Mga kabayan, mga tropa. At dito, makakaroon ka rin po ng mental focus. Nakaka-focus ka sa iyong ginagawa. Mga kabayan, mga tropa, ha? Yan yung pong benepisyo maaari pong makuha sa pag-inom ng Santon Gold Coffee Mix. Mabibili na rin po ninyo, mga kabayan, mga tropa, sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, samantala! 20 minutos, mga kabayan, mga katropa, makalipas na ang alas 4 ng umaga. Good morning, good morning, good morning, good morning muna sa ating pong mga kababayan gagigising lang. Mga kagigising lang. Good morning po sa inyo, ha? Sir Wang, Aray Libera, good morning, good morning.
2: Sa tuwing makikita kong magkasama na tayo.
0: The richest wealth is wisdom. The strongest weapon is patience. And the best security is faith. The greatest tonic is laughter. And surprisingly, all are free. Libre lahat. Sabi ni Sir Weng yan, mga kabayan, mga tropa, ha? Thought of the day. Thought of the day ni Sir Weng Hara Ilibera. Ang kayamanan daw po, ang pinakang the best na kayamanan ay ang kaalaman. O diba? Wisdom. Hindi mananako yan kahit sino. Eh, na nagkakaroon ng mga mali-malita dyan. No. So, hindi mo mananakaw. Hindi na mananakaw ito, ha? Yung pagkakaroon po natin ng kaalaman. Kadunungan. At ang the best daw pong santata. Mga kabayan, mga katropa. Ang pasensya. Patient. Tiis. Naman ang mayaman sa Pilipino, di ba? Ang magtiis. Ang maging martir ng ang karamihan. Oh, sorry naman. Hindi naman pala. The strongest weapon is patience. At ang best security raw po, yung panatag ka ay yung pananampalataya. At ang mga pambalanse sa lahat, mga kabayan, mga katropa, the greatest tonic ay ang kasiyahan. Yung nakakatawa ka ng normal, nakakapagsaya ka ng normal, yung hindi pilit, diba, mga kabayan, mga tropa? Ngayon yung pambalansi sa lahat, eh. Lahat naman tayo may mga pinagdadaanan, mga kabayan, mga tropa. Pero kung meron kang kaalaman at meron kang pasensya at meron kang pananampalataya, mga kabayan, mga tropa, alalampasan mo yan. At ang lahat ng sabi nga ng mga iyan, mga pinagdadaanan natin yung ating pangbalanse, mga kabayan, mga tropa, ay yung tunay na kaligayahan. At ang lahat ng iyan, mga kabayan, mga tropa, ay hindi mo na kailangang bilhin. Dahil lahat yan ay libre. Diba? Salamat, Sir Weng, sa iyong thought of the day. For this Monday morning, another manic Monday morning. Ayan, siyempre, nako, mga kabayan, mga katropa. Ano lang yan, pagbibigay, sabi nga ay kaisipan sa umagang ito, mga kabayan, mga katropa, yung mga rimabang pagnilay-nilayan. At makabibigay sa'yo ng tamang sabi ngay, gabay ngayong umaga nito. Ngayong Lunes na umaga na ito, mga kabayan, mga katropa. Siyempre, mga kabayan, mga katropa, wala pa rin tatalo. Yung pong ating pong pananampalataya o pagtitiwala sa ating pong puong may kapal. Ha? Kaya, nako. Para sa mga kamumulat pala yung mata dyan. Magpasalamat po muna tayo sa ating pong puong may kapal. Ha? Bago ang lahat. Ay, good morning. Sige, nako. Mga kabayan, mga katropa, sa oras sa 25 minutos, makalipas na po ang alas 4 ng umaga. Kape muna tayo, mag-timpla muna kami ni katropang Rene Boy ng Premium D3 Coffee Mix. Sa pagbabalik po natin, tutungin na po natin ang detalye ng ating pong mga balita. Diyan lang muna kayo, ha? Exciting Pilipinas na!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: XFM.
4: XFM.
3: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
4: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa pusod. Desminoria.
6: No more.
4: Santon Plus Herbal Oil.
7: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Sa pabagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
13: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Mabilis sa mga butika.
16: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
17: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
18: Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na may taglay lalutin. Isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
18: Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
21: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
22: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
22: Santon Gold Coffee Mix. Sister Pain.
25: Opo, si Nick, isang
2: isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sistapain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sistapain.
6: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagpipili sa mga butika.
24: Santhon Gold Coffee Mix.
25: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalap raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
24: Santhon Gold Coffee Mix.
25: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
24: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
26: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
27: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
28: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
30: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
29: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
31: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
32: XFM.
33: XFM.
34: Mga katropa, exciting dito!

0: magising.
1: 33 minutos makalipas na po ang alas. Sabit na naman. Makalipas na po ang alas 4 ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Oh, good morning muna. Shoutout ko lang muna si Sir Albert Timbangkaya. Oh, good morning, ah. Kape, Sir Albert. Good morning kay Sir Mark Aris Palay ng Bato-Bato. Nara Palawan, oh, mga katropa natin dyan sa barangay Bato-Bato, Nara Palawan. Good morning, ah. Okay, mga kabayan, mga katropa, dakoy na po natin ang mga detalye ng ating pong mga balita. Mga balita ngayong araw ng Lunes, ika-sampo sa buwan na po ng Agosto, taong 2026. At syempre, live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasabay niyo po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan po ng Palawan. Tayo rin po napapakinggan sa angmang bahagi ng mundo. Sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio Apps sa inyong pong mga Android phone. Live na rin tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, sa detalye ng ating pong mga balita.
2: Balitang Nasyonal.
1: Sa Balitang Nasyonal. Nahin na natin ito pong mga pagbaha. Malawakang pagbaha po sa bahagi po ng Luzon. At dulot po yan ng mga nagdaang bagyo at yung habagat. Umabot na raw po sa 8 yung naiulat ng mga nasawi dahil po sa epekto ng habagat at mga nagdaga o mga nagdaang bagyo. Particular ito si Bagyong Luis at Maymay. Ito po ay ayon sa pinakahuling datos na nakalap ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o ang NDRRMC. Batay sa pinakahuling datos ng Natura Ahensya hanggang alas 6 ng gabi kagabi. Araw po na Linggo, 2 katao ang nasawi raw po mula sa lalawigan ng Rizal dahil sa tinatawag na rock slide. 2 naman sa Batangas dahil sa pagkalunod at pagkakakuryente o ang electrocution. 2 rin sa bahagi po ng Benguet dahil din sa landslide. At 2 pa sa La Union, dulot din po ng pagguho ng lupa, pagkakakuryente at pagkalunod. Mayroon din daw pong isang nawawala sa bahagi po ng Batangas at 7 sugatan o nasugatan naman mula sa Benguet dahil sa landslide at aksidente sa sasakyan. Samantala, patuloy ang mga pagbaha sa ilang bahagi po ng Ilocos Region, Central Luzon, ilang bahagi po ng Mimaropa, Cordillera Administrative Region, maging sa Calabarzon dahil po sa walang tigil na mga pagbuhos ng malalakas na pag-ulan. Sa Marikina, sa Metro Manila, umabot naman sa second alarm yung pong Marikina River bago ito po mag alas 11 ng umaga kahapon. Dahilan upang lumikas ito po ang mga residente nakatira malapit sa ilog. Mahigit naman sa 400 katao na ang sumilong daw po sa mga evacuation centers, particular na sa Concepcion Integrated School. Ayon pa kay Marikina First District Representative Marcy Teodoro, hindi umano gumana ang Tumana Pumping Station, kaya hindi agad na ilabas patungo sa Pasig River ang mga tubig baha. Samantala, sa lalawigan ng La Trinidad Benguet, tuluyan na pong gumuho at inanod ng tubig ang isang bahagi ng Bekel Road dahil sa soil erosion dulot ng malalakas na pagbuhos ng ulan. Sa Kabuuan, sinabi po ng NDRRMC na mahigit sa 124,000 na pamilya na ang naapektuhan ng masamang panahon sa buong bansa. Higit kumulang 2,500 pamilya ang kasalukuyan nasa mga evacuation centers, habang 170 bahay naman ang napinsala. 13 sa mga ito ang tuluyang nawasag.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Mga kabayan, mga katropa, kito nga po yung mga pagbahang dulot ng Bagyong Luis at Maymay. At yun sa Northern Luzon eh. Ay sinabayan po ng habagat, mga kababayan, mga katropa. Kaya doon sa ating pong mga kababayan, meron pong mga kaanak sa mga naturang lugar. Kumusta naman po ninyo ang inyong pong mga kaanak, ha? Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang balitang niya na andog naman po sa atin ng Vision X Plus. Meron ang kakayahan ito upang maipanumbalik sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Aprobado po ito ng FDA. Ang Vision X Plus Softgel Capsule, mga kabayan, mga katropa, ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika, sa Puerto Princesa at ganoon din sa buong lalawigan ng Palawan.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Alas sa 4:40 na po ng umaga, mga kabayan, mga katropa.
0: Balitang nasyonal.
1: Karagdagang balitang nasyonal pa rin po, mga sir and ma'am. O ito, may kayugnay naman na sa pag-aangkat ng mga livestock ng ating pong bansa mula sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Pansamantala muna din mo nang sinuspende ng Department of Agriculture yung daw pong pag-aangkat ng bansang Pilipinas ng mga live animal at ilang animal products mula sa pitong bansa na mula sa Middle East at Europe. Dahil di mo na sa mga naitalang outbreak ng tinatawag na foot and mouth disease sa mga hayop. Sa ilalim po ng Department of Circular No. 39, ipinagbawal muna ang pagpasok sa bansa ng mga buhay na baboy, baka, kalabaw at iba pang hayop na madaling mahawa sa foot and mouth disease. Gayon din ang sariwang karne, kasins, tallow hooves o tallow hooves, horns at animal semen. Wala naman sa bansang Azerbaijan, Bahrain, Cyprus, Iraq, Israel, Kuwait at Palestina. Ayon po kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mahalaga ito upang maprotektahan din muno ang livestock sector, kabuhayan ng mga magsasaka at seguridad sa pagkain ng bansa. Sinabi pa ng DA na ipinatupad ang suspension matapos kumpirmahin ng Food and Agriculture Organization ng United Nations ang tinatawag na outbreak ng foot and mouth disease virus serotype SAT-1 sa mga apektadong lugar. Ikiniit ng kalihim na science-based at precautionary ang hakbang ng pamahalaan habang patuloy na pinapayagan ang ligtas na kalakalan ng mga produktong mayroong veterinary at import requirements. Kabilang sa mga produktong maaari pa rin ipasok sa bansa ay yun daw pong mga tinuturing na safe commodities na ayon sa World Organization for Animal Health, kaya daw po ng UHT Milk and Dairy Products, heat-treated canned meat, protein meal, gelatin, at ilang processed hides at leather products.
0: Ito ang Exciting Pilipinas!
1: Kamusta naman po ang kabuhayan ng ating pong mga magbababoy? Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Kung sinasabi ng pag-aaral ninyo sa foot and mouth disease sa mga hayop yan, apektado po yung aming pong mga hog grower, hog raiser dito sa lalawigan ng Palawan dahil sa baba naman ang bilihan. pag-aaral ba kayo, Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ng Department of Agriculture?
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Tatanong lang naman, oh. Baka naman po, oh. Baka may record naman po kayo. Ha? Okay yan yung pagbaban sa mga ano, mga live animal at animal products na apektado po ng food and mouth disease. Hirap na kapag yan ay kumalan. May pasok sa ating bansa, naku, mahihirapan na naman yung ating pong mga livestock industry. Mga kabayan, mga katropa, ha? Sana may pag-aaral din po yung DA doon sa mga lugar. Sabi daw, hindi lang naman daw po sa lalawigan ng Palawan yung mababa ang bentahan, pilihan ng buhay na baboy. Kamusta? May ginagawa bang aksyon ng DA?
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Ay, samantala mga kabayan, mga katropa, 15 minutos sa bago po ang alas 5 ng umaga. Punta muna natin ang atin naman pong balitang international.
0: Balita sa international.
1: Magpapatupad daw po ang bansang Spain ang tinatawag nilang border controls sa lahat ng bahagi ng kanilang pong bansa. Mga entry point, particular na sa air at sea travel mula sa bansang Italy, habang tumitindi raw po ang hindi pagkakaunawaan ng dalawang bansa tungkol sa tinatawag nilang migration row. Nag-ugat ito matapos pansamantalang suspindihin ng bansang Italia ang Schengen Agreement na nagbibigay daan sa malayang pagbiyahe sa pagitan ng maraming European countries. Dahil dito, hiniling ng bansang Spain sa Italia na alisin ang mga border checks nito pagsapit ng Linggo. Ngunit tumanggi na po ang Rome at sinabing hindi ito tatanggapin ng anumang ultimatums ng Espanya. Nabatid na tatagal ng isang buwan ang sanksyon, maliban na lamang kung magbabago pa ang sitwasyon sa dalawang bansa. Ang ultimatum ay napag-alaman na isa ilalim sa passport, nationality at visa checks. Yun daw pong mga biyaherong Italiano at iba pang dayuhang manggagaling sa bansang Italia. Nauna na nga nagpatupad ang Italy ng katulad na restrictions matapos naman dumagsang ang tinatayang 78,000 illegal migrants na naman sa bansang Morocco patungo sa Spanish exclave na Ceuta. Gayunpaman, nilinaw ng Italia na hindi saklaw ng karagdagang checks ang mga Spanish citizens na pumapasok sa naturang bansa. Sinabi rin po ng Italia na mananatili ang border checks nito hanggang ngayon pong darating na Agosto 15 dahil sa inaasahang panibagong dagsa ng illegal migrants sa Ceuta. Ipinaliwanag din po ng Italy na kailangan nilang gawin ito upang mapigilan daw po ang mga illegal migrants na makapasok sa kanilang bansa. Inabulaan na naman ito ng Madrid at sinabing walang sapat na batayan ang posisyon ng Rome dahil ang mga migranteng pumapasok sa Ceuta ay wala namang paraan upang direktang makapasok sa Schengen area.
0: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Ito, bansang Italy at Rome. Sa Europe lang ang karamihan ng mga kabayan, mga katropa, di ba? Hihigpit lang yung mga nakakapasok daw kasi mga illegal migrants sa dalawang bansa. Papalita lang naman yan sila. Tumatawid yung ilang pong mga Spaniards. Wow, Spaniards talaga. Doon lang sa dalawang bansa. Yan niya po, okay, yung mga border area nila. Oh, punong-puno ng mga tao. Ang iba, umakit na sa bakod. Makatawid lang. Mga kabayan, mga tropa, ano bang meron sa dalawang bansa na yan? Ha? Medyo maghihigpit daw, ha? Ang bansang Roma. Yung mga migrant mula sa bansang Italia and vice versa.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Ako mga kabayan, mga tropa, yan po ang ating balita nga international. Handog naman po siya niyan na numero unong vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C. Santon Vitamin C pumasa po sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit, mga kabayan, mga tropa. Dahil ang pagpapalakas ng mga border checkpoint sa bansang Italia, mahigpit sa ala yung mga pumapasok sa kanilang bansa, Italy at Roma. Dapat ganyan din po tayo, mga kabayan, mga tropa, kahigpit para naman po mapanatili natin na ang ating pong magandang kalusugan. Ugaliin na po nating uminom ng Santon Vitamin C araw-araw, katropa, ha? Para malakas ang ating immune system laban doon sa mga banta ng sakit na maaari po nating makuha sa pamamagitan ng mga free radicals na tinatawag mga bacteria, mga microscopic bacteria na pumapasok sa loob ng ating katawan, hindi po natin namamalayan, ha? Kaya mga katropa, ugali na po ang pag-inom ng Santon Vitamin C araw-araw. Mabibili ito, mga kabayan, mga katropa, sa lahat po ng mga butika sa Puerto Princesa at ganoon din po sa buong lalawigan ng Palawan.
0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Sa oras na 10 minuto, mga kabayan, mga katropa, bago sumapit ang ikalima ng umaga.
0: Balitang bukang!
1: Dakoy na po natin ang atin naman po mga balitang lokal mula sa ating po mga kasamang mga field reporters. Unahin na po natin ang balita ni Katropang Dennis Chua kung saan ito raw pong NMIS, National Meat Inspection Service, nagkasaraw po ng meat safety advocacy sa bayan naman ng Brooks Point, Palawan. Katropa natin sa balita niyan, Dennis Chua.
0: Live report! Live report!
2: Ayun natin ang...
1: Ano raw, Katrabang Dennis?
2: Mainit na tinanggap ng Major Brooks Point ng mga opisyal ng National Meat Inspection Service para sa isang ground meat at safety advocacy program nitong August 5, 2026 sa Red Building ng Barangay Tugtuba. Ang aktividad ay naglalayong matiyak na ang kalidad at kaligtasan ng kanyang ibinibigay sa pampublikang pamilya ng Brooks Point. Tatlong mahahalagang paksang binigyan din sa pagsasanay. Una yung food humming techniques o tamang paghawak na o tamang paghawak at pag-imbak ng karni. Pangalawa ay ang administrative number order series of 2012 mga alintunin sa inspeksyon niya. At ang pangatlo ay ang administrative order number 6 series of 2012 o ang meat establishment standard. Ayon sa LGU, ang ganitong programa ay malaga upa para sa kalusugan at kaligtasan ng bawat individual na kaya naman patuloy na sinusulong ang mga programang nagbibigay ng maayos at siksik na kaalaman. Ang ganitang ito yatid sa inyo ng Santon Plus Copenix ang kating siksik sa vitamina, kaya subukan mo na. Ito sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
0: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, katropang Dennis! Magmula sa inspeksyon ng NMIS. Ito namang mga bakang pag-alagala daw po sa bayan ng Nara, Palawan. Inirereklamo na. Pag-alagala. Alamin po natin kung bakit pag-alagala ito mula sa balita naman ni Katropang Ray Elgaran.
0: Live report! Live report!
3: Inireklamo sa ngayon ng ilang mga residente sa Barangay Antipuluan, Nara, Palawan, ang mga bagang namataan na tumutungo sa mga palayan kung saan ayon sa ulat, humigit 5 baka ang nakitang pag-alagala lamang ang mga ito sa palayan dahilan para maperwiso ang mga magsasaka sa lugar. Dahil sa insidente ito ay pinapanawagan sa ngayon sa barangay na sanay aksunan ang naturang problema at para naman raw sa mga nagmamayari na sanay maging responsable sa mga alagang hayop upang hindi makaabala sa iilan. Samantala, matapos may post sa social media ang insidente ay nagkaroon naman ng samutsaring reaksyon na ang publiko kaugnay rito. Yan ang balita natin sa inyo ng Sisdapane na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sisdapane mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
0: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Maraming salamat, katropang Ray. Ng barangay. Inyo sa barangay. Para maganap yung may-ari. Kaperwisyo nga naman, siyempre ka, ano, inaasahan mo maganda yung tanay mong palay, masisira lang dahil sa mga bitaw na baka. Yun, ako, bitaw na baka, delikado yan sa mga ano, hunter ng mga baka. Kakatropang rin. Antipulwan! Andiyan lang yan, hindi naman lalayo yung may-ari niya sa barangay na yan. Paano yun sa barangay? Nalubos sa mga magsasakang na perwisyo. Dami yun sa barangay, ulihin ang barangay yan. Para ipatubos sa may-ari. Diyan naman sa may-ari, sobrang dami na siguro ng alaga mo. Hinayaan mo na lang. Baka madali yan ng ano, yung mga tirador ng baka dyan. Paala lang sa may-ari ng mga baka dyan, no, sa Antipulan daw, ha? Napag-alagala. Nakaka-perwisyon na rin po ang inyong alagang hayop, ha?
0: Ito ang Exciting Pilipinas.
1: Wag lang sanang mabiktima yan ng ano, tirador ng mga baka. Ay, samantala, punta muna natin ang bahay naman ng El Nido, Palawan, kung saan. Ayan daw pong Linggo ng Kabataan 2026. Formal daw pong binuksan sa El Nido. Ano kaya ang mga aktibidades ng mga kabataan dyan sa bayan ng El Nido? Katrapa natin sa balitang yan. Belia Mucha.
0: Live report. Live report.
4: Opisyal ng binuksan nitong Agosto 8, 2026, ang Linggo ng Kabataan 2026 sa Municipal Covered Court ng El Nido na nilahukan ng mga kabataang leader at manlalaro mula sa iba't ibang barangays ng bayan. Simula ng selebrasyon sa isang opening parade na nilahukan ng mga youth leaders at iba't ibang manlalaro mula sa limang clusters. Tinandaan ito ng maikling programa na nagbigay diin sa mahalagang papel ng kabataan sa pagbuo ng mas maunlad at nagkakaisang komunidad. Bitbit ang selebrasyon ang temang Different Context Common Aspirations na nagpapakita na bagabat magkakaiba ang pinagmulan, karanasan at kalagayan ng mga kabataan, nagkakaisa naman sila sa hangaring magkaroon ng mas magandang kinabukasan at mas maunlad na komunidad. Isinagawa ang aktibidad sa panguna ng Local Government of El Nido sa pamamagitan ng Sugudi ang Kabataan Federation, Municipality of El Nido katuwa ang Municipal Youth Development Office. Ayon sa mga organizer, ang opening program ay simula pa lamang ng serye ng mga aktibidad na kalaan para sa kabataan ngayong Linggo ng Kabataan 2026. Layunin ng pagdiriwang na higit pang mapalakas ang partisipasyon, pagkakaisa at pamumuno ng kabataan sa mga gawaing makatutulong sa kanilang komunidad. Inaasang ang patuloy pakikiisa ng mga kabataan sa mga susunod pang aktibidad bilang bahagi ng selebrasyon ngayong taon. At yan ang balita sa inyo ng Vision X Plus upang maiwasan ang panlalabon.

0: sa kanyang pambalita. Ang Philippine Coast Guard Regional Training Center. Hoy, posible raw pong itayo. O dyan sa bayan ng Brooks Point. Sa mga gusto pong maging Coast Guard, oh. Kung sakaling matuloy ito, hindi na kayo kailangang bumiyahe pa. Pa Manila. Meron na po tayong Regional Training Center ng Philippine Coast Guard dito, ha? Alamin nga po natin ang detalye ng balitang ito mula naman kay katropang Mike Iscote.
1: Live report! Live report!
2: Posibleng matuloy pa rin sa bayan ng Brooks Point ang planong pagtatayo ng Regional Training Center ng Philippine Coast Guard sa Palawan. Ayon kay Commodore Jane G. Hisolgon, acting commander ng Coast Guard District Palawan, unang inilaan ang proyekto sa bayan ng Brooks Point, ngunit pansamantalang hindi ito na isakatuparan dahil sa kakulangan ng supply ng tubig at ng kuryente sa lugar. Maliwanag pa ni Hisolgon, kailangan ng malaking supply ng tubig at kuryente para sa training center, lalo't inaasahang aabot sa 200 trainees ang kailangan matugunan ang kanilang pangunahing pangailangan kabilang na ang tuluyan. Dahil dito, pansamantalang inilipat muna ng Philippine Coast Guard ang training activities sa Rizal, Palawan, kung saan mayroong lupang pag-ari ang Coast Guard at mga estrukturang maaaring gamitin. Gayunpaman, sinabi ng opisyal na patuloy ang kanilang paipaugnayan sa lokal na pamahalaan ng Brooks Point upang maisakatuparan pa rin ang orihinal na plano. Layunin ng Philippine Coast Guard na magkaroon ng Regional Training Center sa bawat Coast Guard District bilang paghanda sa patuloy na pagdami ng mga tauhan at pangangailangan sa pagsasanay. Para raw sa Coast Guard District Palawan, mahalagang pagkakaroon ng sariling training facility upang mas mapalakas ang kakayahan at kaghandaan ng mga tauhan sa pagpapatupad ng maritime safety, security at law enforcement sa lalawigan. Yan ang balita din sa inyo ng Santon Golden Baltin at tutulong para maging maayos.

0: Ma'am is Nery o Miss Alpha. Elisa Adona Mondragon Yara. Ma'am Alona Dagaraga Santino. At Ma'am Marisa Nangit Cabaltera Ibangelisa. Ng San Vicente. Kabay mga katropa, magbabalik pa rin po ang ating pong palatuntunang.
1: XFM. Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala kaibigan dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot. At hindi dapat gamitin pang
1: gamot. Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
9: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
11: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibidib.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
14: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
15: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
17: Mga katropa, excited!

0: 5 minuto makalipas ang alas 5 na po ng umaga.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Balik po tayo sa ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas. At syempre sa ating pong mga balita. Punta muna natin si katropang Kuya Totoroni mula sa Ospital ng Palawan at Police Station 1. Ngayong meron, anong ganap? Katropang Kuya Totoroni, good morning!
1: Live report! Live report!
2: Yes, good morning katropa nga ni. Siyempre good morning sa ating mga katropa at happy Manic Monday sa ating lahat mga katropa. Katropang Ali, update natin sa ospital ng Palawan, isang lalaking homeless. Ang kung saan
0: pag-alagala.
2: Ay katropang Ali,
0: pag-alagala.
2: Parang ganun katropa. At wala talaga siyang perming inuwian sa tuwing halos sa gabi kung saan siya pwedeng matulog. Kagabi pasado alas 11 sa ibahagi ng isang mall dito sa may Malabar Street, particular na dito sa may malapit sa Palengke katropang Ali, na kung saan nga isang minivan na multicab ang dumaan sa gilid niya at napaalo nito ang likod ng minivan. At base sa kwento dito sa ospital ng Palawan katropang Ali, ay bumalik mano itong multicab na minivan at nasagasaan itong homeless na ito na edad 52 anyos.
0: Residente ito. Sinagasaan.
2: Parang ganon ang lumalabas katropang Ali dahil lumagpas na nga ito at bumalik at nirorumbo ni itong edad 52 anyos katropang Ali. At sa pangyayaring ganon ay napailalim itong biktima katropang Ali at nagtamo ito ng multiple na galos at piniwalaan pa nga katropa Ali may mga parte sa katawan na medyo nabali dahil nga pumilalim nga ito katropang Ali. Noong nirescue ito kanina pasado alas 11 sa may bahagi ng Malabar Street ay nagsalita pa umano ito at agad naman itong nadala sa ospital ng Palawan ngunit ng kalaunan ay binawian ito ng buhay katropang Ali. Sa panayam natin kanina diyan sa isang bahagi sa Malabar Street sa nakakita ay nakitang-kita nila umano na kung paano na pumilalim itong biktima katropang Ali at nababanggit nga natin ba ito ay madalas na tumutuloy doon sa kanilang lugar ay halos ilang buwan na rin katropang Ali ay itong biktima ay doon na mamalagi at tanging ano lamang ito matutulog kapag ito inantok na katropang Ali sa hindi nasahan kagabi ay na biktima ito ng pagkabangga at namatay dito sa ospital ng Palawan katropang Ali. Yung pamilya nito ay parating pa lamang mula sa bayan ng Batarasa katropang Ali. At magdepende si ito sa pamilya kung ano magiging pasya nito kung sila ba ay irereklamo. Itong driver na ito ay base dito sa ospital ng Palawan ay nasa kustudya na ito ng Police Station 1 katropang Ali. So yun yung malungkot na balita na isang homeless na lalaki ang nabinawian ng buhay matapos itong masagasaan o sinasagasaan ng isang minivan na multicab katropang Ali. At sa ibang balita, kagabi sa pasado alas 7 naman sa bahagi ng Barangay Irawan, isang 44 anyos na manlalaki ang tinaga katropang Ali. Base naman sa BS sa talaan ng ospital, itong biktima ay nakikituloy sa isang kanyang kaibigan sa bahagi ng Irawan katropang Ali na kung saan ang kanyang tinuluyan naman ay may kaaway ito katropang Ali na kung saan noong magkita ang suspect at itong biktima ay inakala ito na yung kanyang kaibigan na may kaaway at siya ang nataga sa may bahagi ng kanyang likuran na katropang Ali. Base sa medical ay medyo mahaba-haba itong tinamong sugat at pahit na nito katropang Ali itong biktima. Taga Irawan, edad 24 at sa ngayon ay nagpapagaling nito matapos itong sumailalim sa isang operasyon at doon sa kanyang nataga pagkataga katropang Ali.
0: Napagkamalan siya.
2: Napagkamalan siya dahil yung kanyang kaibigan at yung tuloy.
0: Yan ang kaaway ng suspek.
2: Tama kanyang katropang Ali. At so, siya yung nakita at siya yung nabalingan. Nataga. At nataga sa may bahagi ng kanyang likuran, katropang Ali. Sige. So, yun, yung dalawa. Itong dalawa lamang yung itala sa buong magdamag natin, katropang Ali. At ang ating inabangan ngayon ay apat katropang Ali. So, sa pre-season man, nakita rin natin kanina itong suspect nung may naman yung siyang minivan na katropang Ali.
0: Hindi ba nagbigay ng pahayag? Muna tanong.
2: Na nakatulog tulog ito katropang Ali at bakit doon sa anon lang hindi pa magbibigay ng pahayag dahil nga ay ito ang nangyari daw kasi mayroon to sana susunduin itong driver na ito kailang nagalit ito nang mahampas ng umano yung kanyang likuran ng minivan at nagkaroon ng mga parang crack na siya katropang Ali pero hindi siya bato ang ginamit kundi kamay lang itong biktima ng binawian ng buhay kaya nung makita niya ito bumalik at doon niya nirurumbo na itong nasawi katropang Ali.
0: Hindi yan aksidente, binangga.
2: Yun yung lumalabas katropang Ali dahil nga base naman sa panotin ka na itong isang babae. Eh yun ay sinasabi niya na nakitang-kita niya kung paano daw
0: rumbuhin.
2: Nakita niya rin na napailalim nga itong biktima katropang Ali.
0: Sige, maraming salamat. Katropang Kuya To.
2: Maraming salamat katropang Ali. Siyempre good morning no at siyempre batiin pa rin natin yung kaanak katropang Ali diyan sa may sa Rosie Public Market, yung Martinez Meat Shop at patuloy ito na nakasubaybay lalo sa ating himpilan katropang Ali. Siyempre good morning din kay Ma'am Jam sa Ospital ng Palawan at siyempre good morning din sa ating mga kapulisan mula Police Station 1 hanggang Police Station 6. At sa atin yan ng numerong vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C, na ito'y mabibili na sa mga butikag parmasya sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako ni Katropang Kuya Toto, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Kuya Toto Ronnie. Binangga, nabangga, tapos may tinaga. Yan sa ating ospital ang Palawan. Ha? Samantala, 13 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga. Balikan muna natin ang ikalawang bugso ng ating pong mga balitan lokal. Muna pa rin sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. Balikan natin si Katropan Dennis Chua, Bureau of Soil and Water Management, nagsagawa naman ng site inspection sa tatlong barangay para daw sa itatayong solar-powered irrigation system sa bayan ng Brooks Point. Tropan natin sa balita niya, Dennis Chua.
1: Live report! Live report!
3: Sinuri ng Bureau of Soil and Water Management tatlong barangay sa bayan ng Brooks Point para sa posibleng pagtatayuan ng solar power irrigation system nitong August 4, 2026. Umakyat ang validation team ng BSWM sa Barangay Malisa sa Lubon at sa Marinyana. Layunin itong alamin ang angkop na lugar para sa mga bagong SPIS project o SPIS project ng pamahalaan. Ang solar power irrigation system ay isang makabagong teknolohiya na gagamit ng enerhiya mula sa araw para sa pagpapatubig ng mga sakahan. Ibig sabihin, mas makakatipid ang mga magsasaka at mas masisiguro ang patubig kahit tag-init para sa mas mataas at masaganang ani. Samantala, pagkatapos ng naturang aktibidad, ay magsusumiti rin ang ulat ang BSWM at pipilian ang mga aprobadong site para sa aktual na konstruksyon ng naturang project. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na. Wala sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, Mental Health Counseling Training inulunsad naman sa bayan ng Quezon, Palawan. Katropan natin sa balita niyan, Ray Elgaran.
1: Live report! Live report!
4: Inilunsad kamakaila ng apat na araw sa Diwata Hall sakop ng Barangay Alfonso 13 Quezon Palawan ang Mental Health Peer Counseling Training na ito'y may ugnayan sa kalusugang pangkaisipan kung saan ang nasabing programa ay nilahukan ng mga SKAY officials, mga kabataan mula sa iba't ibang mga barangay at mga guidance counselor designates na ang layunin umano na aktibidad ay para magsilbi mga tagapagtaguyod ng mental health at peer support ang mga kalahok sa kanilang lugar. Samantala, ayon naman sa pahayag ng EMETSO na malaki ang magiging pakinabang ng bagong kalaman na naituro, lalo't naglalayo itong palakasin ang bawat kakayahan ng mga kabataan at mga lider sa komunidad na magkapagbahagi ng tamang gabay, suporta at iba pa. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil mula rito sa 93.6 Quezon Palawan. Ray Elgaran, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Ray. Malampaya Foundation, nagbigay din mo na ng mga tools at livelihood materials para sa kanila pong mga binipisaryo sa bayan naman ng Taytay Palawan. Katropa natin sa balita, Belly Amucha.
1: Live report. Live report.
5: Ipinagkaloob sa mga kwalifikadong benepisyaryo sa Taytay ang iba't ibang kagamitan at livelihood materials bilang karagdagang puhunan at suporta sa kanilang kabuhayan. Isinagawa ang awarding at turnover ng mga tools at livelihood materials sa pamamagitan ng Malampaya Foundation Incorporated, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Taytay. Pinangunahan ang aktibidad ni na Mayor Norbert Lim, Vice Mayor Nelma Edip at Sangguniang Bayan Member Alvino Yara. Dumalo rin ang mga kinatawan ng Malampaya Foundation Incorporated sa panguna ng Program Manager na si Ginoong Isidoro Mbanalon. Layunin ang ipinamahaging kagamitan na makatulong sa mga benepisyaryo na mapalago ang kanilang mga kabuhayan at magamit ang mga kasanayan na kanilang natutunan mula sa mga isinagawang skills training. Ibinahagi rin ng ilang benepisyaryo ang kanilang karanasan at kung papaano nakatulong ang mga skills training sa pagpapaundad ng kanilang hanap buhay at pagkakaroon ng dagdag na oportunidad para sa kanilang pamilya. Itinuturing ng lokal na pamahalaan ng Taytay ang programa bilang bahagi ng patuloy na pakikipagtulungan nito sa Malampaya Foundation upang makapaghatid ng mga programang pangkabuhayan at makapagbukas ng mas maraming oportunidad para sa mga residente. Para sa mas protektadong balat laban sa mapanirang init ng araw, gumamit ng sabong Santon Herbal Soap. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Belia. Samantala, PSA Palawan, mamamahagi daw po ng SECPA birth certificate sa mga benepisaryo sa Puerto Princesa. Ano tong SECPA? Alamin po natin sa balita ni Katropang Mike Iscote.
1: Live report. Live report.
6: Mamamahagi ang Philippine Statistics Authority o PSA Palawan ng mga birth certificate na nakaprint sa security paper o SECPA sa mga matagumpay na benepisaryo ng Birth Registration Assistance Project ng sa Puerto Princesa City. Isa sa gawa ang pamahagi mula August 11 hanggang August 14, 2026 sa kanilang mga barangay ng mga benepisyaryo. Kabilang sa mga barangay na sakop ng pamahagi ang barangay Bagong Sikat, Bagong Silang, Bangkaw-Bangkaw, San Manuel, San Miguel, San Pedro, Santa Monica, Lagugan, San Rafael, Tagboros, Erawat, Iwahig, Maingista, Napsan, Bagong Bayan at Barangay Bakungan. Paalala naman na PSA Palawan, kailangan magdala ang mga claimant na isang valid ID bilang requirements sa pagkuha ng kanilang birth certificate. Pinapayuhan din ang mga benepisyaryo na tingnan ang inilabas na listahan at schedule ng PSA Palawan upang malaman ang kanilang itinakdang araw at lugar ng pagkuha. Layunin ang Birth Registration Assistance Project na matulungan ang mga individual na magkaroon ng wastong birth registration at kakulang dokumento kinakailangan sa iba't ibang transaksyon at serbisyo ng pamahalaan. Para sa karagdagang katanungan, maaaring makipag-ugnayan ang mga benepisyaryo sa PSA Palawan sa number 0993573970. Yan ang balita natin sa inyo ng Vision Express Kapsula, tutulong para may balik ang linaw ng inyong paningin mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, isang suspek sa pagnanakaw demono ng kable ng kuryente, arestado o huli. Ang kasamahan nakatakas matapos si bunong tangkaing mamutol nga po ng kable ng kuryente. Katrapa natin sa balita niyan, Girly Kadasyo.
1: Live report. Live report.
7: Nahuli ang isang lalaki ng mga barangay Tanod matapos umanong tangkain na putulin ang kable ng kuryente sa poste ng ilaw sa barangay San Jose. Ayon sa barangay Tanod, matagal na umano nilang sinusubaybayan ang dalawang lalaki dahil sa kainainala umanong kilos ng mga ito. Nang namataan ng dalawa na tila ay may tinatangkang putulin sa poste ng ilaw, agad silang nilapitan ng mga Tanod, naabutan at nahuli ang isa sa mga suspek habang mabilis namang nakatakbo ang kasama nito at nagkatakas. Patuloy namang inaalam ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng tumakas na suspek at motibo sa insidente. Samantala, nakuha sa pangangalaga ng lalaki ang iba't ibang uri ng plies at kagamitang pamputol ng kable ng kuryente. Yan ang balitang atid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo X sa Famius.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: At Congressman Alvarez, nagtaka naman bakit daw po mababa ang presyo ng lightweight na baboy dito sa lalawigan ng Palawan. Italian na balita yan mula naman kay katropang IC Pacaldo.
1: Live report. Live report.
8: Nagtaka si Palawan Representative sa Chavez Alvarez kung bakit nananatiling mababa ang presyo ng live weight ng baboy sa lalawigan sa kabila ng limitadong pagpasok ng mga buyer mula sa ibang probinsya. Ayon kay Congressman Alvarez, dapat ay tumataas at hindi bumababa ang presyo ng baboy dahil hindi naman pinapayagang magkapasok ang ibang buyers mula sa labas ng Palawan. Giit ni Alvarez, hanggat hindi nakakapasok ang mga buyer mula sa ibang probinsya, hindi dapat ibaba ang presyo ng live weight ng baboy. Binigyang diin niya na dapat manaig ang supply and demand sa pagpipresyo upang maprotektahan ang mga hog raiser laban sa pagkalugi. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat katropang IC at sa ating po mga kasamahang mga field reporters. Samantala, 23 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, sa magiging tayo naman po ng panahon na ngayong araw po ng Lunes, ika-10 sa buwan ng Agosto, o mula po sa pinakahuling weather bulletin na labas ng PAGASA sa Southwest Monsoon o Habagat, yung pong nakaka-apekto pa rin po daw po sa Luzon, ganun din sa kanlurang bahagi ng Visayas. Mga kababayan, mga katropa. Kaya yung Benguet, Zambales at Bataan, patuloy na po sila makakaranas ng pagbusang ulan. Dulot nga po ng habagat, maging ang Metro Manila, Ilocos Region, nalalabing bahagi po ng Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, lalawigan ng Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro ay patuloy pa rin po sila makakaranas ng mga pag-uulan, mga kabayan, mga katropa, o occasional rains. Ito ay dulot pa rin nga po ng habagat. Samantala, ang bahagi naman po ng Western Visayas, ang nalalabing bahagi po ng Cagayan, o Cagayan Valley, ang malaking bahagi po ng Calabarzon. Ganon din po ng Mimaropa, Camarines Norte at Camsur ay makakaranas daw po ng maulap na papawirin na meron po mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog, pagkidlat, dulot pa rin ng habagat. Samantala, ang iba pang nalalabing bahagi po ng bansa, makakaranas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Meron pong mga tinatawag na isolated rain showers at thunderstorms.
9: XFM Weather Update. Weather Update.
0: 25 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga. Mga kababayan, mga katropa, inyo na pong narinig ang kabuuan ng ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Lunes, ika-10 na po sa buwan ng Agosto, taong 2026. At live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa, nasa bayan din pong napapakinggan sa lahat po ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kaya rin po yung napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga kabayan, mga katropa, ngalan po ng ating pong nakasama sa bahaging technical engineer Rene Boy Federico. Oy, good morning muna. Habol lang natin ito. Ating Maribel Gasita. Ganun din kay Sir Gerald Gananciala. At kay Mama Lynn Crown. At kay Sir Leo Habares. Good morning, good morning. Mga kabayan, mga katropa, ako naman ang inyo pong nakasama. Ang inyo pong naging tagapagbalita. At syempre, ang inyo pong tagapagbulahaw, nagagising kada umaga. Ito naman po si katropa nga Alizon Salvatus. Maraming maraming salamat po sa inyo pong pakikinig at pagantabay. Magandang umaga na po mga katropa.
9: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
10: XFM. XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mapibili sa mga butika.
14: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
15: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
16: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
9: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: malusog at pagpalang araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health, ang programa naghatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sikreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programang ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Pwede po ninyong puntahan, pwede po ninyong mapagpakonsultahan, mga katropa, mga kaibigan. Sana po ni Doc Remili Tuoy, atin pong CEO, ito po rin ko, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasami ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Malusog na araw, partner, at sa lahat na ating mga katropang taga-subaybay, Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa The Secret of Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. At syempre, tayo po ay mag-uusap na naman patungkol sa ating pong kalusugan. Mag-usapan natin ng iba't ibang aspeto ng ating pong pangangatawan. O, paano po natin itong pangalagaan ng malusog, malakas, masigla, at malayo sa anumang uri ng mga karamdaman, ha? At syempre, kung paano naman natin susolusyonan din ang samot-saring karamdaman na atin pong nararanasan. Aminin man natin sa hindi, marami sa atin pong mga Pilipino, ano? Siguro, wala namang tao na walang may sakit, Doc, ano? Kadalasan talaga, meron at meron yan. At least once in their lifetime, nakakaranas ng samot-saring mga karamdaman. Ang masaklap pa niyan yung iba ay nananatili, nakakaranas ng mga chronic diseases sa kanila pong pangangatawan. Ito yung lagi nating inuulit-ulit dito sa atin pong programa, mga kaibigan, mga katropa, ano? Yung mga karamdaman na yan, gano'n man yan kasimple, gano'n man yan ka-common, lalo na yung iba na binabaliwala lang yung mga sakit-sakit, ha? O pinagpapawal ng bahala lang yung mga karamdaman na kanilang nararanasan. Siyempre, minsan, Doc, hindi natin masisisa yung iba na meron tayong iba't ibang priorities, ano, sa atin pong buhay. Mga pangangailangan natin, mga needs natin, na yun yung mas inuuna po natin, mga kaibigan. Well, hindi naman talaga natin masisisi ang atin pong mga katropa, mga kababayan, na minsan yung mga sakit-sakit ng katawan natin, eh, tinitiis na lang. Ganun ang madalas, Doc, eh, no? Hanggat makakaya pa, eh, alam naman, mga Pilipino, matiisin talaga, ano?
1: Matiisin kasi una, wala talagang budget.
0: Yun na nga, oo.
1: Common yan. Eh, kung magpapa, meron nga man nagsasabi, kung magpapa-check up ako, malalaman ko yung sakit ko.
0: Oo nga.
1: So, pag nalaman ko yung sakit ko, mai-stress ako. Pag na-stress ako, lalala yung sakit ko. Wala akong pampagamot. Ganun yung ano, eh.
0: Advanced, yung mindset.
1: Advanced sila mag-isip, eh. pero sa totoo lang, ay yun nga yung malaking problema. No? Kaya nga kinakailangan ang pinahang bottom line. Pagdating sa pagkakasakit, eh huwag nating hintayin talaga na magkaroon ng opportunity yung sakit. Unahan na natin. Kaya nga pinaka-the best way is prevention. Hindi yung kung kailan may sakit na, saka ka lang gagawa ng paraan para gumaling.
0: Kasi eventually, darating talaga sa puntong ganun. Hahantong talaga sa ganun pong sitwasyon. Once na yung mga problema, mga karamdaman sa ating pangangatawan, ay hindi natin aagapan, mga kaibigan. Actually, yung iniisip natin na para makatipid tayo, iniisip natin na para po yung gagastusin sana sa mga karamdaman na yun, gastusin muna sa pangkasalukuyan na pangangailangan ng atin pong pamumuhay o ng atin pong pamilya, which is later on, mas mabigat, mas napakalaki ang hatid nun sa atin, mga kababayan, mga katropa. Ano? Yun kasi minsan, hindi natin talaga kumbaga, naiisip yung future na condition, nakakahinat na ng atin pong pangangatawan once na ating mapabayaan or mapawalang bahala itong mga karamdaman na ito sa ating pangangatawan, ano? Kaya yun lagi natin ini-impress sa isipan ng ating pong mga katropa, mga kababayan. Ang isa sa kalaban natin sa mga karamdaman is yung oras, yung panahon. Kasi pagka yan po ay napatagal, ano? Kumbaga, nakaugat yung karamdaman na yan sa iyong pangangatawan, later on, wala ka talagang choice. Ano? Wala ka talagang...
1: gagastos ka talaga.
0: Gagastos ka talaga.
1: Kasi mas mahalaga sa atin, mas mahalaga yung buhay kumpara mo sa ano.
0: Tama,
1: kumbaga, Doc. Pag may sakit na, eh hindi mo naman pwedeng tiisin.
0: Tama.
1: Kaya so matutal ang mangyayari, mas napapahirap ang yung sitwasyon.
0: Mas napapagastos patuloy tayo mga katropa. Oh? Kaya dito sa atin pong mga talakayan, atin pong mga panatuntunan, eh atin pong ini-enlighten ang atin pong mga kababayan ano, kung gaano kahalaga itong prevention. Yan. Yung pagiging proactive. Yan. Pagiging maagap pagdating sa karamdaman ng atin pong pangangatawan mga kababayan. Ha? Kaya laging tumutok dito sa atin pong programa at samahan po kami lagi ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Ha? O, pwede kayong makihilubilo sa atin pong programa sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po na about your health. Text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasaya lang yung mga katanungan, lagi po ng pangalan po niya at address para ma-acknowledge natin ha, dito sa atin pong programa. At huwag pong kalimutan, laging uminom ha, araw-araw ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto. Gaya ng atin pong Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, at ang atin pong Premium D3. Ang atin pong Ultimate Trio. Ultimate na katuwang po natin sa pagkapanatili ng lusog at lakas ng atin pong pangangatawan. At syempre, din po ay nagsisilbing pundasyon ng ating kalusugan. Yan yung nagpapatibay ng pundasyon ng pangangatawan po natin. Ano? Yung mga sustansya, mga nutrisyon na makukuha po natin dyan sa atin pong mga suplemento. Mga katropa, mga kababayan. Ha? Kaya mag-avail po nito sa mga suking butika dyan sa inyong lugar. Pwede rin kayo maka-order niyan sa atin pong official Shopee page. Search nyo lang, Yes to Health 2011 or sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Malapit lang din po sa inyo yung mga clinics po natin. Eh, bisitahan po, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Ha? Para isabay nyo ang pagpapakonsulta dahil libre lang naman ang pagpapakonsulta sa atin pong mga Wellness Center. Makikita pa dun kung ano yung mga nag-uumpisang problema sa inyong pong pangangatawan. Ha? Huwag na huwag kayong matakot na malaman ninyo yung mga nag-uumpisang problema sa inyong pong pangangatawan. Mas katakutan nila, Doc, ano? Yung mga karamdaman na hindi nagbibigay ng simptomas at bigla na lang kayong aatakihin yan. Pero mga karamdaman, lalo na yung mga ano, katulad ng hypertension. O yung kidney problem, kidney failure.
1: Yan yung mga tahimik eh.
0: Oo, halos hindi mo makikitaan ng mga sinyales. Maliban na lang pagka ito ay lubhang nakapaminsala na sa mga internal organs sa iyong pangangatawan. Kaya mahirap, ano? Na yan po ay mapabayaan po natin at magdulot na ng mga komplikasyon sa ating pangangatawan. Even yung mga ano, yung pagtaas ng blood sugar sa katawan natin, pagtaas ng cholesterol, mga waste products, creatinine, uric acid na yan. Hindi natin yan basta-basta nakikita yung mga sinyalis nila, ano? Maliban na lang kung meron kang daily monitoring ng lab test mo, eh ma-check mo yan doon kung tumataas ba or na tiling normal, ano? Kaya sa mga kababayan, yan ang isa sa mga kahalagahan ng pagpapakonsulta, mga kaibigan. Ha? Kaya kung malapit lang din kayo sa ating po mga wellness clinic, punta po kayo, bisita po kayo mga kaibigan. Ha? Para makapagpakonsulta at kung gusto rin maka-avail dyan ang ating po mga services na in-offer ng Yes to Health, ay meron po tayo iba't ibang mga program na naangkop para sa inyo po mga problema o sa inyo po mga karamdaman. Ha? Sa mga gusto bumisita sa ating pong mga wellness center, ay narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groutland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1252. 56 Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Kuwaring tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Kuwaring tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Harap ng ASMES, tabi ng JNET. Kuwaring tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Samphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samphone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samphone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Plus Herbal Oil. Mga panakit sa ating pong pangangatawan, mga kasukasuan, sa mga kabayhan, pagka nakakaranas ng dysmenorrhea, mga kalakihan naman dyan, pag nakakaranas ng mga ngawit, mga pamanhid, pangangalay sa iba't ibang parte ng ating pong pangangatawan, lalo ng mga workaholic, ng mga tatay natin, mga sir natin dyan. Ihaplasan po yan ng Santone Plus Herbal Oil po natin. Ang ating pong Santone Plus Herbal Oil ay nagtataglayan siya ng mga extract, ng iba't ibang klase ng mga herbs na makakatulong para sa mga kalamnan po natin, para sa ating pong mga litid at sa iba't ibang mga panakit, mga inflammation sa ating pong pangangatawan. Ayan, bumili ng Santone Plus Herbal Oil sa mga suking butika po ninyo sa inyong mga lugar. At kung kayo naman ay nakakaranas ng mga itong unnecessary signs na nakikita po ninyo sa inyong pong lower extremities. Meron mga tao, Doc, na nakakaranas na parang nagkakaroon ng mga dark spots sa kanila pong lower extremities. Ano? Merong iba na pag nagkaroon ng sugat sa kanila pong mga paa, especially sa talampakan or anywhere sa kanila pong leg area. Ano? Eh napakahirap gumaling, mga kaibigan. Ako, ito po ay mga possible symptoms ng unti-unting pagtaas ng iyong blood sugar level or yung tinatawag po na uncontrolled glucose sa atin pong pangangatawan or sa atin pong dugo. Ha? Paano nga ba, Doc, ito na kukonfirm ito pong mga signs and symptoms ano, na madalas nakikita sa atin pong lower extremities? In terms dito sa pagkakaroon ng karamdaman na diabetes.
1: So, kasi alam mo yung diabetes, di ba, mako-confirm mo lang yan kapag ikaw ay nagpapa-FBS.
0: FBS, yan. Or yung ano, HbA1c, yan.
1: So, pero may mga advanced na nararamdaman tayo na hindi natin nabibigyan pansin. Ngayon pala, ay nagpapakita na posibleng tumataas ang ating blood sugar. O, ngayon, yung diabetes kasi, ito isang condition sa katawan na dalawang bagay, either kulang ka sa insulin or hindi effective o ginagagamit ng katawan mo yung insulin. Kahit may sapat ka naman ng insulin ano, sa ating katawan. Yung insulin, yun yung hormone na tumutulong para yung sugar natin sa dugo ay ma-convert into energy. Ngayon, kung nag-fail yung dalawang ano na yun sa katawan, pwede kang magkaroon ng diabetes, either type 1 or type 2 diabetes. So over time, kapag diabetic ka, pwedeng masira yung blood vessels mo, yung mga nerves at saka yung mga ibang internal organ gaya ng kidney or puso na siyang nagiging major complication ng diabetes. Ngayon, pag-usapan natin yung makikita mo lang sa yung paa. O kasi sa paa pa lang, meron ka ng magiging clue na ikaw pala ay pwedeng nagkakaroon na ng mataas na blood sugar. Kasi alam mo, ang paa natin, pinakamalayo sa puso yan. Na ito ay nagre-rely sa healthy blood flow at saka sa healthy nerves. Kasi nga sila yung pinakamalayong bahagi ng katawan sa ating puso. So kung ikaw ay high blood, ang yung sugar o yung tinatawag na diabetic ka, pwede ka magkaroon ng complication na tinatawag na diabetic neuropathy o yung nerve damage doon sa iyong mga dulong bahagi ng katawan. Saka yung ating mga peripheral artery, nagkakaroon ng hindi magandang daloy. Kaya nagkakaroon ng peripheral artery disease. So, yung paa ay nagpapakita kadalasan ng symptom na pinakamaagap na pinakamadaling mapansin ng mga sintomas. Ngayon, pag-usapan natin yung ano-ano ba yung mga pwedeng maramdaman at makita sa paa.
0: Ano ba yung madalas na nararanasan ng mga katropa natin dyan?
1: Unang-una, yung parang kinikiliti, tinutusok-tusok at burning sensation. Tawag nila doon, pins and needles. Ano? Na kahit nagpapahinga ka lang, kahit hindi naman naiipit, nararamdaman mo yun. So, yun ay nagpapakita na mayroong nagsisimulang pagkasira ng ating mga nerve at early sign ng tinatawag na diabetic neuropathy. So, yun yung isa sa pinakampangunahing napapansin ano, na sign na maramdaman natin sa ating pong mga paa. Pangalawa, yung pamamanhid at kawalan ng pakiramdam. May mga ganun eh. Minsan, yung chinelas, hindi nila alam, natanggal na pala. Hindi nila napapansin kasi nga, wala masyadong pakiramdam yung kanilang mga paa. Oo, kasi pag ganun, ibig sabihin yung circulation at nerve sensation ay malaki ang problema. Ang problema kasi noon, pag ikaw may pamamanhid, pwede ka magkaroon ng injury na hindi mo napapansin. Diba? Parang ano rin yan, parang yung uminom ka ng alak. Meron kaming kapitbahay noon, natanggalan siya ng daliri kasi nalasing siya. Tapos, napatama pala yung daliri niya, naputol, hindi niya alam. O, ang nakita na lang ng mga sumundo sa kanya. No? So, ibig sabihin, yung numbness na nagagawa doon ng sugar na mataas, pwedeng maging delikado sa mga injury na hindi mo basta mapapansin. So, pwede kang magkaroon ng infection na hindi mo agad napapansin. O, yun. So, yun yung pangalawa. Yung pangatlo naman, pag ikaw ay nagkakasugat sa parting paa o either binti, napapansin mo na hindi madaling gumagaling.
0: Matagal.
1: Oo, medyo matagal. Kasi nga kapag medyo mahina ang dali ng dugo, malapot ang dugo, maraming sugar, ay napapabagal nito yung tissue repair na ating pong mga sugat at napapahina din yung immune response. O, kasi ang paggaling kasi na ating po mga sugat, may kinalaman din sa abilidad ng immune system natin. At saka yung flow of nutrients and oxygen sa ating daloy ng dugo. So kung ikaw ay mayroong mataas na sugar, malamang babagal yung paggaling ng mga sugat natin. Isa yun sa ano-ano. Kaya yung mga diabetic, pwedeng tamaan sila nung tinatawag na gangrene. O, diba? Nagkakasugat sila. Tapos hindi gumagaling agad, ang nangyayari, pwedeng tamaan ng infection, tapos nabubulok kasi nga kulang sa circulation eh. Kaya pwedeng tamaan ng gangrene. So yung gangrene, pag lumala, ang sagot dyan, iputol.
0: Putol
1: o puputulan ka talaga.
0: Una, daliri lang muna yan.
1: Oo. Minsan, advanced yung doktor eh. Alam niya na, alam na kasi nila yan, yung pag minimeasure nila yung laki ng ano, ng discoloration, alam nila na kung hanggang saan ang putol. Kasi baka pinutol nila tapos yun pala may gangrene papataas. Di uulitin na naman. Kaya advance sila dyan. Yun ha mga kaibigan. Kung meron kayong mabagal na paggaling na sugat, kasi usually ang wound, 7 days, okay na yan. Yung iba tagal-tagal bago gumaling. Yung isa namang napapansin nila kapag ikaw ay diabetic, laging malamig ang iyong mga paa. Kahit pa mainit naman ang panahon. Yun. Kasi nga ito ay dahilan sa kawalan ng sapat na circulation at ang kulay niya pwedeng pale o maputla or bluish yung balat natin kapag ganun. Ano. Ibig sabihin, pwede rin itong link sa peripheral artery disease na hindi maganda yung dalay ng dugo dun sa parte ng ating mga paa. So ikalima, yung paa natin parang dry at saka may mga crack. Maraming mga
0: gitak-gitak.
1: O bitak-bitak ano. Kasi pag extremely dry yung ating skin, ibig sabihin nadadamage ng diabetes yung sweat gland natin na nagsisilbing pinaka ano eh, parang moisturizer ng balat natin. O natatamaan din siya nung mataas na blood sugar. Mm-hmm. So pag laging dry ang balat natin, pwedeng ito ay indicator na tumataas ang sugar. Tapos madalas may fungal infection. Yung mga daliri natin sa paa, tingnan natin, baka laging mayroong patay na kuko. O pag patay na kuko kasi, ibig sabihin noon may fungal infection ka. O di ba may nakikita tayong kumakapal yung mga kuko, tapos nagbibitak-bitak, yan ay sign ng fungal infection katulad ng mga ano rin, alipunga din, pwede rin 'yon. Saka yung tunnel fungus. Ito po ang nagki-create nito, yung mataas na level ng sugar na ang mga fungus tuwang-tuwa sila at nabubuhay sila sa presence ng mataas na sugar sa ating katawan. Kaya pala the more sugar na kinakain natin, mas madali tayong tamaan ng mga fungal infection. Mm-hmm. O katulad ng mga buni, hadhad, alipunga, yan, name it, basta fungal infection. Ano?
0: Oo.
1: At isa pa na madaling mapansin yung pagbabago ng kulay ng balat. O yung balat, pwedeng mamula-mula, nangingitim, o kaya naman ay medyo purplish, parang medyo reddish, purple, parang ano ito eh, parang ube. Oo, yung kulay niya. Ito ay signal ng isang dali ng dugo na napakahina. O kaya nga, yun ay pangunahing nakikita kapag diabetic. Kasi nga, yung sugar, yun ang nagpapalapot dun sa ating dugo. O yun yung babantayan ninyo kapag nakita nyo na ang paa o ang binti ay kulay, ano na, talong, wala pong ano, walang ibang paliwanag doon. Ibig sabihin, hindi talaga normal yung circulation.
0: Yeah, no.
1: O, at isa sa dahilan yan, posibleng tumataas yung sugar. Yung isa naman makikita, pwedeng pamamanas or pamamaga. O, kasi ang pamamanas ay sign na ang kidney natin ay hindi na nagiging malakas yung kanyang ability na i-recirculate yung ano yung tubig, kaya nga tinatawag na water retention. Oo, ngayon sa mga diabetic, isa ang kidney sa unang tinatamaan ng komplikasyon. Oo, kaya kung ikaw ay namamanas, pag ikaw ay tumatayo ng matagal o naglalakad ka ng matagal, namamanas ka, hindi talaga normal yun. Kasi kung normal tayo, kahit pa isang araw tayong tumayo dyan, hindi tayo mamamanas. Oo, so yun ang tatandaan po natin, ha. At yung iba mga nagpapakita ng sign ng diabetes, pag gabi, masakit yung kanilang mga paa. Yung para bang ang paa nila ay ano, maga, na hindi mo maintindihan, na pag tinatouch, ang daming pain na nararamdaman, especially sa sole ng ating po mga paa. Yun po ay ano, isang red flag pagdating sa diabetes. Ayan. At isa pa, last but not the least, yung foot ulcer. Ibig sabihin, pag meron, di ba sa paa natin parang may mga ano, malalim na malalim, parang dry na skin, na kapag sinungkit mo yon, pag nilinis mo yon, yun pala ay sugat na sa ilalim.
0: Nako.
1: O yung mga foot ulcer na yan. So yun po ay napakahirap, kaya nga ito pag dinala mo sa ospital, kukot-kotin nila yun. Yung akala mo sa labas hindi sugat, pero sa loob pala malalim yung na yung sugat. Oo, yun. Kaya ang paa natin ay nagpapakita talaga ito ng sign. Paa pa lang yan, ha? Eh, hindi na natin pag-uusapan yung iba kasi ito sapat para ma-check nyo yung mga paa nyo. Lahat ba na sinasabi ng programang ito ay meron kayo. Ngayon ang tanong, bakit hindi natin dapat i-ignore yung mga signs na ito? Una, pag in-ignore mo yung mga symptom ng mga paa, pwede ito maging dahilan ng matinding infection, pagkamatay ng mga tissues sa ating mga paa, at worst case nga yung amputation, mga kaibigan. Kasi ang tawag dun is diabetic foot, na mahirap itong i-recover kung hindi maagapan, mga katropa. Ano? At ang pinaka-the best, kailangan talaga pag may nakita na kayong ganyan, gawin nyo yung paraan na makontrol yung paglala ng sitwasyon. At yun naman ang concern namin dito sa programa, na bigyan kayo ng mga tips, ano yung mga pwede nyo gawin para ma-prevent. Kasi ang tawag dito sa mga ilang cases, pre-diabetic pa lang eh. Hindi pa naman talaga sila diabetic. Lalo na kung ikaw yung taong hindi nagpapa-check up, ni minsan sa buhay mo, ayaw mong pumunta sa doktor, eh medyo mahirap. Kasi masusurpresa ka na lang na meron ka palang komplikasyon. Kasi actually ang diabetes, hindi siya yung pumapatay. Pumapatay yung komplikasyon.
0: Tama doon ko.
1: Oo, kaya,
0: madalas yan. Yung komplikasyon, yun yung mas matindi. Na yun yung umano sa atin pong buhay, mga kaibigan, nagbabanta sa buhay natin.
1: Kasi alam mo ba, ang majority ng may cases ng dialysis, kung ano ang sakit nila previously before na magkaroon sila ng kidney failure, sila ay mga diabetic.
0: Nako.
1: Kung titignan mo yung statistics, ano, marami talaga diabetic humahantong sa pagkasira ng kidney.
0: Kaya mahalaga na dapat natin na bantayan, mga katropa, mga kaibigan, no? Itong mga pahiwatig na ito na atin pong pangangatawan, ha? Kasi yan ay mga positive yan, eh, no? Mga clear na mga symptoms or mga signs na yung asukal sa atin pong pangangatawan na hindi natin nare-regulate or nakokontrol, mga kababayan. Okay? Bago natin tayo humantong sa mga pamamaraan naman, ano? Ito yung best part, kung ano yung mga natural na pamamaraan. Paano naman po protektahan yung atin pong mga paa na ito na hindi na humantong sa pagkaputol, ha? Napakahirap kaya pagka nawalan tayo ng parte ng pangangatawan natin. Kahit nga daliri lang siguro, Dok. Pagka maano yan, eh.
1: Oo. Masama na sa loob yun.
0: Sa loob, tama, Dok. Oo. Eh, lalo na pagka yung paa mo mismo ang inuutay-utay maputol, ha? Napakahirap niyan. Kaya atin po yung bibigyan ng pansin, solusyon, ano? Para maiiwas yung atin pong pangangatawan sa ganyan pong mga senaryo, ha? Pero bago yun, ha? Kung kayo po may mga katanungan tungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa, eh, text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: The secret of health.
0: Ano, Dok? No? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, na mensahe sa ating mga tagapakinig.
1: Siyempre, salamat sa inyong lahat, sa ating mga taga-subaybay, mga katropa natin nationwide. Ano? Salamat sa inyong laging pakikinig. At sana itong mga pinag-usapan natin ay makatulong ho sa inyo. Kasi mahalaga, sabi nga ni Ernie Barone, knowledge is power. Mm-hmm. Mahalaga na meron tayong alam paano natin personal na ingatan itong ating katawan, dahil wala namang iba talagang mag-aalaga nito kundi tayo lang. Kami po dito, gabay lang, nagbibigay kami ng mga solusyon, sikreto. Paano natin, kumbaga mga health hack ang binibigay natin dito sa ating programa. Kaya sana po ay nakatulong ho kami sa inyo kahit pa paano. At muling pakinggan ho tayo sa mga susunod na araw sa oras pong ganito rin at sa himpilang inyong pinakinggan. Maraming salamat po. Si Doc Algie po ito mula po sa Yes to Health.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan natin na lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ng tumatangkilik ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto. Pangalan po ni Doc Remili Tuoy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
2: The Secret of Health. Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
2: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika. Premium D3.
5: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC at Moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin. Santol Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag-Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. Visionex Soft Gel Capsule. May lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
7: Visionex Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakasin.

0: Nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Southon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious at beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Southon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
2: Southon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: XFM. XFM. Mga katropa, exciting dito!

XFM Time 601 ng umaga. Oras atin sa atin ng 1 Plus, numero 1 ng alaga.

0: Plus, Uno Plus, feeds na kalidad. Kabalikat pa sa kita. Visit Uno Plus Facebook page now, mga igan!
1: XFM. Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
2: Headlines. Sa ating mga headlines. Paleco Pinayaga magpatuloy sa operasyon matapos ang Work Stoppage Order, MO or MCO Tony Cabrestante. Tinawag na EPAL si Board Member Mabinta matapos sabihing stupido ang stoppage order ng Dole sa Paleco.
3: Ayoko nang ginawa ang sinabi niyang o comment niya sa Dole na stupidong order. Ang order ay nararapat yan. Tamang order yan.
4: Investor sa Pax Celica, dapat may sariling tubig at kuryente. Ayon po kay Congressman Alvarez, suportado ang proyekto dahil sa libo-libong trabaho para sa bansa.
5: Dito sa Pax Celica, nangako na 900,000 jobs. Because of that, I fully support Pax Celica.
2: Hanging bridge sa barangay na Gawansab. Isimulan na at posibleng hindi abutin ng isang buwan matatapos ito.
6: Yung ang quality ng ating pinapangarap na hanging bridge ang akin dito ay pangarap ko talaga.
4: Sa balitang national, hindi susuko ang Pilipinas sa Baudi Masinloc ayon sa DND.
2: Sa balitang international, tatlong katao na sawi sa Russian airstrike sa Ukraine.
4: At sa ating balitang sports, McNally ng Amerika pinataob ni Yala.

0: Yan open headlines.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Lunes, August 10, 2026.
3: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
2: Nasa bayan hong napapakinggan sa 12 na mga relay station sa buong Palawan.
3: Kami rin po ay napapakinggan saan magbahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
2: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
3: At ako naman si katropang Mike Escote.
4: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa Umaga.
2: Mga katropa, bago ang detalye ng ating mga balitang lokal sa mga nag-aalaga po ng mga baboy o nagnenegosyo.
4: Express Balita sa Umaga.
2: Mga katropa, feeds para ho sa alagang baboy ninyo ang hanap. Narito po ang Uno Plus, feeds na kalidad. May immunized immunity builder na tumutulong po para tumibay at lumakas po ang resistensya ng mga alaga ninyong baboy. At ito rin po ay panlaban sa mga sakit na maaaring dumapo. Kaya para tiyak na hindi na ho o para tiyak ho nakita ay lalago, Uno Plus. Siguradong di ka malulugi, feeds na meron pong kalidad. Uno Plus, kabalikat mo sa asenso, basta feeds, Uno Plus na tayo.
4: Express and Express, balita sa umaga.
2: Sa detalye ng ating mga balitang lokal, dapat sariling supply ng tubig at kuryente ang ilaan ng investor para sa planong Faxelica. Sakaling batuloy ang malaking investment New Clark City sa Tarlac ayon po kay Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez. Sa press conference sa Puerto Princesa, sinabi ni Alvarez na kailangan na kayanin mismo ng proyekto ang pangangailangan nito sa power at water dahil sa laki ng investment. Iminungkahi niya ang paggamit ng desalination technology bilang posibleng source ng tubig para sa operasyon. Hindi na kumpirma ni Alvarez kung kabilang sa posibleng kasunduang piperbahan sa November ang provision para sa sariling supply ng tubig at kuryente ng proyekto. Kabilang sa mga pangaba ng ilang sektor, ang posibleng epekto ng proyekto sa supply ng tubig at kuryente at food production na planong itayong Faxelica sa Northern Luzon.
4: Express! Express! Balita sa Umaga!
5: Ang garapan ninyo ang power. Power, maglagay sila ng power. The same question with Faxelica. Pag kailangan ng power, maglagay sila ng power plant. Hindi sila kukuha ng power galing sa Meralco o sa Pampanga Power. Kung kailangan nila ng tubig, mag-produce sila sariling tubig. Kung ganyan kalaki ang investment, masigano kalaki ang gastusin nila para sa tubig. Lalo na ngayon, there is already such a thing na mag-desalinate ka ng tubig, gamitin mo, sulang lang. E yung Middle East, Berlin, napakalaki yung sulang system na galaga. Wala silang ilog. Wala problema ang tubig.
2: Dinig ho ni Congressman Jose Chavez Alvarez ng 2nd District ng Palawan.
3: Inihag din po ni Palawan 2nd District Congressman Jose Chavez Alvarez na maaaring ilipat sa Palawan ng planong Faxelica Hub kung tuluyang tanggihan ng mga residente at grupo sa mainland Luzon ang proyekto para triangular na panukala ang lokasyon ito sa New Park City sa lalawigan ng Tarlaca. Ayon kay Congressman Alvarez, malaki ang potensyal na benepisyo ng proyekto na takdang itayo sa tinatayang 1,600 hektaryang lupain at inaasang lilikha ng malaking bilang ng trabaho. Iginit din ang kongresista na dahil sa lawak ng investment at pangangailangan ng proyekto, dapat itong magkaroon ng sariling power plant at water source upang hindi umasa sa kasalukuyang supply ng kuryente at tubig sa lugar na pagdarausan nito. Samantala, sinabi ni Alvarez na bukas ang Palawan na maging alternatibong lokasyon sakaling hindi matuloy ang proyekto sa Luzon.
4: Express and Express, balita sa umaga.
5: Ipatalay ang pasirika rito, ayaw nila doon sa Luzon. Ang dami natin lupa, mas isang 10,000 hektaryang pa meron. Bilihan ba nila yan? Hindi mo yan bigay. Ano yun, gumagawa ng chips, gumagawa ng computer parts, gumagawa ng klase-klaseng electronic parts. Pag-create ng 900,000 jobs, may ganitong klaseng investment. Why not? Sinong, hindi ba naman tatak mo sa nasiran? Bakit ako maging unpopular? Lipat sila sa Palawan, tulungan natin.
4: Express and Express, balita sa umaga.
3: Yan po ang atinig ni Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez.
4: Express and Express, balita sa umaga.
3: At dyan ang balita, hatid sa inyo ng numero 1 ng vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuriin ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
4: Express and Express, balita sa umaga.
2: Posibleng lumikha ng hanggang 900,000 na trabaho ang planong pagsiblika, ngunit hindi mawawala ang pagtutol ng ilang sektor kabilang na ho ang mga katutubos sa isinusulong na proyekto. Ayon kay Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez, kabilang sa mga dahilan ng kanyang suporta sa pagsiblika, ang malaking bilang ng trabaho na maaaring malikha nito sa bansa. Ang pagsiblika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa artificial intelligence, semiconductors at critical minerals, kabilang na ho ang pagproseso ng minerals at high-tech manufacturing. Sa kabila ng inaasahang benepisyo, may mga grupong naghain ng petisyon laban sa proyekto dahil sa mga pangambang maaaring idulot nito sa supply ng tubig at kuryente at food production. Kabilang din sa mga itinutulak na usapin ang posibleng epekto ng proyekto sa mga komunidad at sa mga katutubong grupong maaaring maapektuhan ng operasyon nito. Sinabi ni Alvarez na kung nanaisin ng national government na ituloy ang proyekto, hindi umano magiging sapat na hadlang ang petisyon na inihain ng ilang grupo. Samantala, iginiit ng kongresista na kung matutuloy ang malaking investment, dapat itong sagutin mismo ang pangangailangan nito sa tubig at kuryente. Binanggit din ang desalination bilang isang posibleng paraan upang matugunan ang water requirements ng proyekto.
4: Express and Express, balita sa umaga.
5: Yan ang isang katanungan, dalaman niyo tubig. Tubig marami sa Matarasa. Ang dalaman ninyo ang power. Ang power, maglagay sila ng power. The same question with Pax Silica. Pagkailangan ng power, maglagay sila ng power plant. Hindi sila kukuha ng power galing sa Meralco o sa Pampanga Power. Kung kailangan nila ng tubig, mag-produce sila sariling tubig. Ganyan kalaki ang investment. Masigano kalaki ang gastusin nila para sa tubig. Klaro na ngayon, there is already such a thing na mag-desalinate ka ng tubig, gamitin mo solar lang. E yung Middle East, Berlin, napakalaking solar system na galing sa dagat. Wala silang ilaw, wala problema ang tubig. Eh lang, malaki investment. Because ang Pax Silica, nangako na 900,000 jobs. Because of that, I fully support Pax Silica.
4: Express and Express, balita sa umaga.
2: Uli ang tinig ho ni Congressman Jose Chavez Alvarez ng 2nd District ng Palawan.
4: Express and Express, balita sa umaga.
2: Yan po ang balitang atin sa inyo ng Vision X Plus. May kakayanan ito upang may panumbalik sa maayos na paningin ang inyo pong mga mata. Ito po ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. Ito po ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
4: Express and Express, balita sa umaga.
2: Pax Silica.
3: Dito na lang sa Palawan, Choy.
2: Dito na lang ako. Ano rin ako dito? Pabura ako dito.
3: 900,000 jobs.
2: 900,000 na tao ang makikinabang sa trabaho. Ayan, daming walang trabaho.
3: Kaya nga, saan mo ba magandang ilagay ito?
2: Tsaka ganito, yung investor, na mag-invest.
6: Bibilihin niya yung lupa.
2: Hindi yan ano, hindi maliit na halaga.
6: Hindi,
2: malaking
6: hindi,
2: halaga malaki yan. Ibig sabihin, bibitaw sila ng pera, malaki.
6: Million dollars yan eh.
2: Hahayaan ba nila na masira sila sa tao?
6: Yo.
2: Sa komunidad?
6: Yo.
2: Siyempre, iingatan nila kasi malaki yung investment nila. Mm. Di ba? So, walang pangamba. Pero ganito, naniniwala ako doon sa ano sa kagustuhan ni Congressman Alvarez. Mataas yung ano niya eh. Advance
6: mag-isip yan, 50 years mag-isip yan.
2: Mataas yung ano talaga yung quality ni Congressman
6: kasi
2: JCA.
6: Yung vision niya.
2: Yan, yung vision niya, napaka-advance.
6: Meron siyang extra sensory perception. Nakikita doon sa...
2: Nag-detect
6: niya na eh. May telepathy ata siya doon eh.
2: Ang problema natin kung papaano mauunawaan ng maliliit na tao, yung medyo hindi... Yung sabihin natin, paano ba? Medyo mahina pa yung kaalaman. Pwede ganun, di ba?
6: Kumbaga, hindi pa nalalaman talaga kung ano yung mga... Di pa nadidinig yung advantages. Yan. Yung nadidinig lamang, siyempre yung mga environmentalist.
2: Yung mga ganyan.
6: Kasi... yung ano dito, Choy, dito sa Pilipinas pala, Choy, baka alam mo bakit napili? Marami pala ito mga rare earth materials. Yun ang kailangan eh.
2: Oo, yung ano to eh, mga panggawa ng mga
6: copper,
2: mga electronic parts.
6: Yung copper, silicon, marami ito dito eh. May mga mining kasi tayo dito eh.
2: Daming mineral na meron sa atin sa Pilipinas.
6: Gallium, germanium, lantanum.
2: Kita mo na diba?
6: Dito kasi ang alam mo kung saan yung mga rare earth materials na palatagpuan ngayon, madami din.
2: Saan?
6: Kaya number one sila.
2: Number
6: sa
2: one
6: China.
2: Sa China.
6: China. Ngayon, dahil natatalo na yung Amerika ng China.
2: Second tayo, Choy.
6: Second tayo.
2: Yung second largest
6: ano?
2: Na makakakita ng minerals sa buong mundo.
6: Mga rare earth minerals.
2: Grabe no, sa Pilipinas.
6: At dito sa Palawan, meron yan.
2: Sa Palawan, meron din. Sana, kung kasi hindi dito sa atin, hindi sa Palawan, Choy.
6: Doon sa Tarlac eh.
2: Sa Tarlac ito.
6: Pero yung mga rare earth materials...
2: Meron tayo.
6: At saka yung hub doon sa Tarlac. Pero yung mga kailangang minerals nila... Ay, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas mo gagaling, ha?
2: Ayan, Ngayon, kung halimbawa...
6: Baka nga may contribution tayo dyan, eh.
2: Kung halimbawa ang tanggihan ng Tarlac, sabi ni Congressman dito na lang sa atin sa Palawan. Biroin mo, ha? Ang daming trabaho na magbubukas.
6: Alam mo kung saan ko gusto itayo yan?
2: Saan?
6: Sa Santa Lucia. Alawak na, di ba?
2: Mukhang alanganin dito sa Puerto.
6: Alangan sa Puerto.
2: Oo, kailangan malapad. Mga 10 hektarya. Ay,
6: ang dami yan dyan sa yung harap ng Luz Biminda. Biocor kasi Biocor yan.
2: Santa Lucia po, pwede, di ba? Pero nakikita niya.
6: Ay, yung ano pala, yung tapos tabi pa ng dagat, tawag nito, itong ano na city?
2: Yung
6: environmental estate.
2: Yan nga, yan dyan, di ba?
6: Dyan, di ba? Maganda yan dyan.
2: Pero nakikita ni Gob
6: tapos yung desalination niya, dagat din.
2: Dagat, kailangan tubig-dagat. Tubig tabang ang kinakailangan.
6: Pero
2: kailangan i-convert mo muna yung tubig-dagat para maging...
6: malapit tabang. Sa dagat yan.
2: Kita mo na, di ba?
6: Malapit sa dagat.
2: Pero nakikita ni Gob ay bahaging
6: Batarasa.
2: Bahaging sur.
6: Kasi nga nandun nga yung mga... mining.
2: Yan.
6: Pero ano na, patapos na, Choy.
2: Patapos na?
6: Pa 10 taon na lang, Choy.
2: Nako. Ano yan, malaki.
6: Mag-auwian na nga yung mga Tagalusbe.
2: Hindi, ano yan.
6: 10 taon na lang, ikunti na lang.
2: Malaking kumpanya yan. Makakagawa ng paraan yan para ma-extend sila.
6: Wala na, Choy.
2: Hindi na pagbibigyan. Sigurado, hindi nakikilos yung pera para mapagbigyan yung ano.
6: Tingnan natin. Yung iba nga ata, parang sa Brooks Point na nag-a-apply.
2: Yung mga bago nagbubukas niya sa Brooks Point.
6: 10 years na lang daw eh, 10 years eh.
2: Tagal din, oh. Ilan? 40 years ba?
6: Parang ganun eh, matagal-tagal din eh.
2: Kasi ang panahon niyan, yung mga lulu pa namin eh.
6: Kaya nga, hindi pa nga tayo pinapanganak eh.
2: Namatay na lang ngayon lulu ko eh. Doon nagtrabaho.
6: Baka may natago siyang rare earth materials, minerals dyan.
2: Meron, no, mga kapanahonan.
6: Baka may inuwi sa inyong nickel dyan.
2: Mga kapanahonan eh.
6: Bilog-bilog.
2: Pitak-pitak. So, itong proyekto na ito, hindi pa naman, pinag-uusapan pa lang naman ito. Ano lang naman yun, opinion. Sariling opinion po ito ni Congressman JCA na kung sakali man natanggihan ng Tarlac ay pwede niyang...
6: Parang malabo na matanggi yan, Joy.
2: Oh, wait, syempre, ang daming proyekto. Tsaka, sa presentation pa lang na gagawin ng mga investor, talagang magugustuhan at magugustuhan yan. Liban na lang kung napakataas ng ano, ng yung mga environmentalist doon, yung mga NGOs nila doon na
6: doon,
2: aktibo.
6: Ang aktibo doon si Pampaira.
2: Pampaira.
6: Pampaira Lucas. Galing natin doon.
2: Galing ka doon, eh, di ba?
6: Oo, galing
2: tulad din ba yan dito? Na katulad dito sa atin, yung ELAC, yung...
6: meron silang... pero wala, hindi siya, hindi talaga siya environmental pero, groups. Pero
2: very vocal din sila
6: doon. Very vocal doon si Pampaira. Talagang doon eh. Talagang nanunugod ng NCIP yun eh. Pero susuguring ka talaga doon eh.
2: Yun ang medyo medyo mahirapan talagang, laban pag kami mga ganong mga grupo.
6: Talagang susugurin ka doon eh. Tapang doon eh.
2: Kaya nga, sa kabilang banda naman kasi yung mga NGOs na ito, pinaglalaban din talaga yung kalikasan, pagprotekta sa kalikasan. Pero ako dito sa investor na ito, pambira, gagastos ka ng milyon.
6: Meron doon, Choy, environmentalist, Choy.
2: Oo, ano?
6: Meron doon. Kaso lang, binaril, Choy, patay eh.
2: Aroy.
6: Oo. Kaya ang hirap maging environmentalist doon sa Central Luzon eh.
2: Oo. Okay ito kung ano, pag investor na, hindi mo isasaalang-alang na isalaula yung ano, yung proyekto na yan.
6: Hindi talaga kasi ito, laban ng ano to, Choy eh. Sabi nila ha, kasi nahuhuli na yung Amerika
2: na,
6: sa
2: China.
6: Sa mga semiconductor, sa mga chips.
2: Oo.
6: Tapos diba, tsaka yung number one din, yung Taiwan din.
2: Taiwan, diba?
6: Taiwan, marindi rin. So, kailangan nila ito. Kailangan, tsaka tayo naman, Choy, kailangan nila ng trabaho. Give and take lang eh. Siguro naman, may mga may mga environmental permits naman yan na ikukumpli. Meron yan, madami yan.
2: Kakaroon din ng mga public consultation
6: dyan. Oo, marami yan eh.
2: At kung halimbawa mag-operate dyan na merong sablay, malamang sa malamang yung mga NGO natin, yung gobyerno natin, makakalaban din ng investor na yon.
6: Oo. Kaya lang malayo sa dagat eh.
2: Malayo eh.
6: Mas susara natin nung...
2: Malapit lang sa dagat.
6: Malapit lang sa dagat yung, eh. Para yung sinasabi ni Congressman, the desalination, so mag-epektibo ng maganda.
2: Yan naman ay napag-uusapan at mukhang hindi pa naman talaga natutuon ang atensyon para ilagay dito sa atin sa lalawigan ng Palawan. Ito pong
6: kung sakali lang naman.
2: Investment na ito. Kung sakali lang. Di ba naayawan po ng tarla.
6: Kaya ko, pabor na din ako dyan.
2: Kaya nga, development kung sakali man dito sa atin sa lalawigan ng Palawan.
6: Alam mo, ang daming makikita. Kung may 900 ka na empleyado dyan,
2: yung 900,000 ha?
6: 900,000.
2: Malamang madadagdagan tayo ng mga tao galing labas.
6: Halimbawa lang, ilagay natin yan dyan sa Batarasa. Yung mga magsasaka.
2: Oo.
6: Yung mga magbabalot. Yung mga nagtitinda ng walis. Lahat makikinabang eh.
2: Lahat
6: makikinabang. Yung mga dyan, mabubuhay yung sa labas yan. May makarinder yan. Ayaw, di ba? Mabubuhay eh.
2: Oo.
6: Kailangan lang natin proteksyonan din yung environment natin.
2: Ayan.
6: Balance lang.
2: Sa dinami-dami yan. Malamang sa iba, yung iba, doon na rin titira yan.
6: Doon diba? Na rin.
2: Pag doon tumira yan, ano yung mga pangangailangan araw-araw?
6: Ako.
2: Talagang ipoprovide din yun ng, sabi mo nga, magsasaka. Mga mangingisda. Siyempre, kailangan nila ng pagkain.
6: Kailangan ng pagkain talaga.
2: Mga gamit, kailangan din nila doon.
6: Yung
2: mga bar, magkakaroon din
6: doon
2: marami
6: yung mga
2: bar. Yung mga mahilig mag-bar.
6: Yan ang pahinga. Pagka medyo gusto mong mag-relax.
2: Sabihin, kailangan.
6: 24 hours yan eh.
2: Pag-bar naman, ano yan eh. Nandyan yung alak para ma-relax yung katawan, makatulog ng dire-diretso.
6: Baka yung lumilipad na pera, meron dyan.
2: Iba yun, wag.
6: Hindi sa Los Angeles, literal na lumilipad yung pera eh.
2: Oh.
6: Galing sa second floor.
2: Doon din ba yung yung nilalagyan dito ng ng tip?
6: Doon din.
2: Dito, yung sa tinutusok dito?
6: Tinutusok dyan daw yung mga Koreano, yung mga foreigner. Kasi sa second floor ka, nandun yung dance floor sa
2: Papahulog ng pera.
6: Papahulog ng pera, literal talaga. Yung 500 talagang, ang daming naghuhulog, Choy.
2: Aroy, sino kukuha nun?
6: Yung mga dancer. Yung mga dancer, mga girls.
2: Paano mo nalaman yun?
6: Nagano kami doon na nag-benchmarking.
2: Okay. Kala ko napapalagi ka ng mga panahon na yun, ha?
6: Hindi, nagano kami doon. Tinignan namin ni Paring Rudy Pangilinan yun during that time na nandun tayo. Sabi ko, totoo ba talaga lumilipad ang pera sa Pampanga?
2: In-observe ba talaga?
6: In-observe ko, lumilipad talaga yung pera. Pababa? Talaga naman.
2: Sinong nakausap mo doon na mapatunayan niya na sila ang kumuha ng pera?
6: Hindi naman, makikita mo eh.
2: Ah, makikita.
6: Makikita mo eh.
2: Kala ko nakausap mo yun eh. Sila na, ikaw, totoo ba yung pera na sa'yo mapupunta o babalik mo lang din doon sa taas? Parang ano lang.
6: Hindi na babalikan, mga foreigner yun eh.
2: Ang mga foreigner pala yun.
6: Foreigner nagtatapon eh.
2: Grabe no.
6: Grabe. Daming pera.
2: Yan ang sinasabi na pag-unlad.
6: Pagpasok mo, may masahe ka agad.
2: Okay, tapos. Sa ano yun? Sa kabilang side
6: sa kabilang
2: naman
6: side
2: yun. Pero kung titignan natin, talaga naman mabubuhay yung
6: ito. Ang gusto natin sabihin dyan, magkikreate ng negosyo, yung mga lahat makikinabang.
2: Oh, domino effect yan.
6: Domino effect.
2: Agriculture, ganun din. Kailangan din. Talagang tututukan din. Ay, siyempre, pagkahalimbawa nandyan yung agriculture, sino bang susuporta? Mm-hmm. Yung gobyerno rin naman, gobyerno. Susuporta rin. O, ganun din ang buhay. Ikot lang. Cycle lang talaga yan sa umangat. Yung magiging progresibo ba?
6: Kaya yung mahihirap makikinabang. Ayan. Katulad yun, yung sa baba, mga mahirap, kulang yung damit eh. Sa pamay pabili na sila damit.
2: Talaga.
6: Kakuha nila ng pera, ipabili sila ng damit eh.
2: Ayan.
4: Balita sa umaga.
6: Oy, biro lang yan ha, biro.
2: 6:25.
6: Sa iba pang balita, posible pong hindi abutin pa na isang buwan matatapos sa pang ginagawang hangin bridge sa Purok 5 at Purok 11 sa barangay na gawang sub dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon po kay Pastor Jerry, nila naging pista ang ginawang bayanihan ng mga residente upang gawin ang hanging bridge sa kanilang lugar. Kahapon po pinutuan ng XFM Palawan ang lugar upang masaksihan ang ginagawang hanging bridge. Nasa 3 hanggang 4 metro ang huhukayin para sa itatayong poste at pahigit 100 metro haba ng ikakabit na kable. Mayroon din pong kinonsulta silang engineer para magsagawa ng site inspection upang mas maging maayos ang kalidad na itatayong hanging bridge. Pinasalamatan nilang ilang gamit sa konstruksyon ay mula po sa Tagalog kapan is 3rd District Congressman Hila Costa Jr. Matatandang ilang dekada nang nagtitiis ang mga residente kasama mga estudyante para tawirin ang ilog.
7: Ang quality ng ating pong pinapangarap na hanging bridge. Ang akin dito, pangarap ko talaga yung habang mahabang panahon yung paggagamit at hindi yung panadalian lamang. Okay po. Ang ilan po dito sa mga bahagi ng inisyatibo ng ating mahal na congressman na kung saan ay siya nag-commit no, ng ilang bahagi. Pero ang sabi po niya, binubukas niya ito ang kanyang pong advice. Sabi niya po, Pastor, ay open pa rin po ito sa lahat kasi po bayanihan po ito. Ganun pa man din ay kinakailangan natin madamdaman o madama ang tulungan sa bahagi po ng pinapangarap nating hanging bridge.
6: Yan po ang tinig ni Pastor Jerry.
4: Express Balita sa Umaga.
6: Yan ang balita atin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito ay marami nang natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Ito ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ng mangustina, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
4: Express Balita sa Umaga.
2: Tagal din, Choy, na hinintay ng mga residente ng Nagawansab na magkaroon ng hanging bridge.
6: Kaya nga!
2: Sa tinagal-tagal, nako, sinimulan na nila. At sa unang pagtatayo nila, Choy, ang unang inisip nila ng media, XFM.
6: Oy, salamat naman. Salamat naman at kami ay naimbitahan diyan sa ano ha, sa inyong pagpapagawa niyan. At sana pumayag ng Bucor para talaga magkaroon diyan ng matibay na tulay talaga 'to, hindi hanging bridge yung as
2: kaya
6: in
2: nga,
6: yung concrete na tulay.
2: Yan yung para ba madaanan din ng four wheels ng tricycle.
6: Kaya hindi naman naaangkinan yung lupa eh.
2: Oo, sa inyo at sa inyo pa rin 'yan, sa Bucor pa rin 'yan.
6: Sa Bucor pa hangat hindi pa ano 'yan. Ayos. At saka yung ilog naman, Choy.
2: Oh.
6: Ayan naman ang pagmamay-ari ng estado. Oo, nang walang nagmamay-ari diyan na opisina.
2: Oo, yung ilog
6: yan
2: mismo.
6: Ay national ano pa rin 'yan. Kumbaga sa ano talaga 'yan. Hindi mo walang pwedeng mag-angkin diyan eh. Ilog 'yan eh.
2: No, kaya nga eh. So ito ay kasi bago ito tinayo, Choy. Halimbawa bukas tinayo, ngayon pa lang nag-coordinate na kaagad eh. Sabi ni Pastor Jerry Kajaralda, sisimulan na namin bukas yung paggawa ng hanging bridge. Sabi ko, ha? Paano? Meron ng kahit papano na nahingi ng tulong. baka pwede maimbitahan yung XFM. Lalo na si Manager Kalui.
6: At pumunta si Manager.
2: Oo, tapos ikaw, ikaw Choy, sabi niya. Gawin Mike, kung kayo, pwede mapuntahan ninyo yung pagsisimula ng proyekto. Yun sa pinuntahan ni Manager nung kahapon, Linggo.
6: Oo, oh, di tayo nakasama, naiwan tayo dito.
2: Oo, duty. Ayun, tapos trabaho rin tayo. Si Manager ang pumunta doon. At yun, nakita, laki ng ano, Choy, ng pundasyon na ginawa nila.
6: Ba, yun ang maganda kasi matindi yung ragasaan ng tubig dyan eh. Mm. Kailangan talagang matibay.
2: Yan, oo. Bali, ang lapad ay 3 metro, 3x4 meters, tapos ang lalim ay nasa 3 metro din.
6: Para hindi magigiba, ano man ang unos.
2: Yan, yan,
6: parang talaga samahan yan eh, kailangan matibay.
2: Yan, matibay talaga. Oh.
6: At matibay talaga yung samahan nila dyan, talaga nagkakaisa.
2: Oo. Linggo, trabaho sila. Ay, hindi. Linggo, pahinga sila. Pero yan ang tao kahapon. Oh.
6: Ay, nalaman. Matindi yung panon na eh, nahukay niya, no?
2: Oo. Walang trabaho nung Linggo, pero sabi ko, opo, usapan kami ni Pastor Jerry. Sabi ko, sige po, Pastor Jerry, pupunta po si Manager dyan. Ngayon Linggo, kahit wala kayong trabaho, kahit ikaw lang makita, okay na. Makita lang yung proyekto, tapos samahan mo lang. Aroy, pagkarami naghintay kay Manager. Ganon ka-welcome yung XFM dyan sa, ano, sa Inagawan Sub. Yung,
6: thank you very much sa inyo, ha?
2: Sabi ni Manager, babalik at babalik siya dyan.
6: Ay, matik yan!
2: Kung ano man ang tulong na kayang ibigay, bibigay ni Manager. Ni Station Manager Kalawi dyan sa inyo, ha? Mga tagay Inagawan Sub, nakikinig pa naman sila.
6: Walang problema yan! Matik kay Manager yan!
2: May ilang bag, Manager, ang ano natin? Ang plano sa kanila? Bag lang ha, bag ang kapa na.
6: Bag lang muna, bag.
2: So yan ha. Walang ibang naisip, Choy, kundi XFM.
6: Yun, thank you talaga. At dahil naman sa tinutukan talaga natin yan.
2: Biroy mo kasi, Choy, di ba?
6: Tinutukan ng XFM yan.
2: Naalala mo nung yung video
6: may, na isang... May ano, yung pusa? Aso.
2: Aso. Yun o. Kasi pinapaano natin, Choy, nilalabas natin kung ano yung kalagayan meron sa kanila.
6: Yung totoong kalagayan nila.
2: Yung balsa nila, bumagsak eh. Nandun yung mga estudyante.
6: Kaya,
2: umuwi ng bahay, bumalik na naman. Ganun na naman ang ginawa. Tapos yung kabaong, inatid nila. Yun ay feature natin lahat yun dito sa XFM. Kaya ganun na rin yung pagtitiwala nila na XFM yung maging partner. Yan o, tingnan mo si Kalawi, namigay doon. No?
6: Talaga naman o.
2: Namigay yan. Pa. Manager, pumunta doon. Sabi niya, alam niyo talaga yung mga ganitong gera. Alam niyo yung anong diskarte.
6: Kaya may mga bit-bit pa o. May bit-bit o.
2: Pakinggan natin.
6: Oh, sige na.
2: Ito
6: sige,
2: si Manager o. Express Balita Subaga. Ayan o.
8: Kamirinda po, ang dalari Kalawi.
9: Brad, sabi na. Salamat. Yung ano to, spaghetti, pinapay.
8: Mainit pa ba yung kape natin, Manang? Mainit pa yung tubig natin, ha?
2: Oh, yun, ha? So, parang naghanap ng mainit na tubig, ha?
6: Kaya nga, parang nagkatay na ng ano yun, ha?
2: ng mga manok?
6: Native chicken?
2: Yan talaga, oh.
6: Kasi napainit na ng tubig, eh.
2: Ayun na, sumakay.
6: Talaga naman, oh. Tapos, parang si Jose, maghuhulog yan.
2: Sugod bahay, no?
6: Sugod bahay.
2: Parang rin sa likod. Ah. Yan yung ginagamit to nila araw-araw. Sasaka yung pong mga estudyante, yung mga tao, yung mga kalakal nila.
6: Napakahirap, Choy.
2: Oo, itatawid nila araw-araw yan. Sabi ni Manager, babalik at babalik siya dyan hanggang sa matapos yung proyekto na yan. Ako nga, tayo nga, Choy, babalik tayo doon eh. Si Manager, pera kasi ang ibibigay niya doon. Ay, pera, ano, mga semento-semento.
6: Mga semento.
2: Tayo, papala tayo doon.
6: Papala.
2: Oo.
6: Ay, sasamahan na kita dyan, Choy.
2: Oo, basta makapala tayo doon. At least naging party tayo ng ano nila, ng proyekto nila.
6: Tapos dadalahan natin ang ilaw mula kay Kapitan Gerard Gales.
2: Aroy, yan talaga. Solar. Mag-order tayo sa Shopee pala niya.
6: Para maliwanag, pagkagabi, pwede silang dumaan.
2: Oo, yung hanging bridge, di ba?
6: Gagawa natin ang ilaw sa hanging bridge para maging pasyalan pa, Choy. Pagkagabi.
2: Oo.
6: Di ba, pwede pumasyal.
2: Orderin na natin sa Shopee. Mura lang naman yun eh. Shopping.
6: Solar yan para maganda, para pag madilim sa gabi.
2: Madilim.
6: Baka mga pakapa sila, mahulog pa sila, at least may ilaw.
2: Yan o.
6: So, atin sa inyo ng Gales Electrical Services.
2: Pambira. Express Balita Subaga.
6: Ayan o.
2: So, ito po ay nasimula na. Hukay pa lang ito, Choy. Wala pa yung semento. Hukay pa rin sila ngayon. Magkabilang kasi hukay nila. Tapos lalatag sila ng bakal. Paglatag ng bakal, dyan na rin sila kukuha ng graba.
6: Ayun.
2: Dyan na rin. Ang kailangan lang nila, semento. Ano, pagkaraming tao.
6: Ibibigyan natin ng semento yan.
2: Yan. ipapanawagan nga ni
6: meron
2: manager.
6: Meron akong, pwede, daanan. Meron akong simento pa natira doon sa Los Piquet. Mga,
2: meron pa?
6: Daanan na lang doon.
2: Daan o, daan daw na, ah, daanan pala.
6: Daanan lang.
2: Pagka
6: papunta na doon, oh. Meron pa akong simento natira doon.
2: Kaya, kala ko daang sako eh. Daanan pala.
6: Daanan, isang sako lang.
2: Tapos meron, di ba, may ambag.
6: O, oh, yung mga bata natin na trabaho doon eh.
2: Yan. Alam mo, ang gusto ko dyan pag nagawa nila, yun yung kalakal nila.
6: Ay, oo! Yung mga gulay, mga prutas.
2: Mabilis na nilang may, ano yan, may deliver.
6: Meron ba dyan, ano, yung ampala yan, walang pait?
2: Ba, ah? Oo. Pwede ba yun?
6: Meron!
2: May pait kunti, pero hindi native. Yung native, talagang mapait yun.
6: Walang pait
2: hindi
6: yun
2: mo
6: eh.
2: Masalad yun. Pero sabi mo yung walang pait, yan walang ang maganda. Walang pait.
6: Ayun, pinadalan ako ni, ano, ni Bianan eh.
2: Ba?
6: Tanim niya sa Nara.
2: Oo.
6: Walang pait, Choy.
2: Kalayo yun. Ampala yan, walang
6: pait. Ampala yan, walang pait.
2: Yan talaga.
6: Mapait na yung mangyari sa buhay mo. Yung ampala yun, walang pait yun. Masarap.
2: Meron ba diyang kalamansi na walang asim?
6: Ayun! Pagmamahal na walang tamis, ha?
2: Yan talaga. 6:35 ng umaga. Express Balitas Umaga. Usaping kuryente muna tayo.
6: Ay, nako! Ito talaga.
2: Masalimuot din ito.
6: Parang kahapon, Choy.
2: Oo, matindi ito.
6: Patay sindi.
2: Ipinaliwanag ho ni Tony Cabrestante ang inilabas na stoppage order ng Department of Labor and Employment or Dolly Palawan laban po sa Palawan Electric Cooperative. Matapos aksidenteng makuryente ang isang lineman habang nagsasagawa kamakaila ng maintenance sa barangay Ruan. Ayon kay Tony Cabrestante, nalaman ng Dolly ang insidente matapos na itag sa social media ng isang content creator at iniugnay sa National Labor Relation Commission o NLRC na sinundan ng investigasyon ng DOLE. Natukoy umano sa investigasyon na walang sapat na hazard identification, risk assessment and control, gayon din ang kinailangang safety and health program na malinaw na paglabag sa labor regulations. Dahil dito sinabi ni Cabrestante na hindi niya sinangayuna na pahayag ni Board Member Ryan Maminda na stupido ang work stoppage.
6: Stupido?
2: Yun ang pagkabanggit eh. Stupido. Yan ha, ang stoppage o ito pong work stoppage order dahil malinaw o mano ang naging paglabag na nakita ng DOLE. Samantala, sinabi ni Cabrestante na sa kanyang pananaw ay hindi saklaw ng work stoppage order ang agarang pagtugon ng Paleco sa malawakang power interruption. Ayon pa sa kanya, maaari rin daw na kumilos ang kooperatiba upang maibalik ang supply ng kuryente habang ang malawakang annual preventive maintenance activity ang saklaw ng naturang kautusan. Express
10: Balitas Umaga. Ayun po yung ginawa ang sinabi niyang o comment niya sa Dolly na stupid ng order. Ang order ay nararapat yan. Tamang order yan. Dahil lumabag ang Paleco sa regulasyon ng Department of Labor, saka sa labor laws natin at saka sa mga safety standards ng ating Department of Labor.
2: Yan, safe.
10: Yun na, hindi na sila makagalaw dahil sa work stoppage order now. Mukhang misplaced ang mga argumento ni Board Member Ryan Maminda. Noon pa man hindi ko na gusto ang mga line of reasoning ni Board Ryan Maminta. Tingnan mo na lang noon, pag mayroong mga public hearing sa Kapitolyo, siya naman ang daldal ng daldal eh. Hindi naman kami pinagsasalita eh. Ang bida eh. Ano ba may nagawa pa siyang solusyon sa mga problema ng power? Pasikat siya, epal siya. Yan ang sinasabi. Anyway, yan lang ang nararamdaman ko kay Board Member Ryan Maminta. Na ang punto ko doon, interpretasyon ng order yun eh. Ako ang pananaw ko doon, kapag mga brownout na ganyan, pwedeng isaayos yan kasi apektado yung mga consumer. Pero kung mga tulad ng mga annual preventive maintenance activity na malawakan, tingin ko kasama yun sa order.
2: Dinig ho ni MCO Tony Cabrestante. Express
6: Balitas. Oy, wala pang panig yung susunod na mayor ng Nara?
2: Oo, sinisikap din po ha ng XFM na makuha yung pumpanig ni Board Member Ryan Maminta. Doon pa man, ayoko na yung mga line reasoning ni ano eh.
6: Sa Tony. Stupido! Ayaw niya ng stupido ha.
2: Nabanggit kasi ni ano ni Board Member Ryan Maminta na stupido yung order. Doon sa kanyang post.
6: Oo, sa kanyang post.
2: So nabasa at narinig ni Sir Tony yung ano na yon, yung post na yon, di niya nagustuhan.
6: Yon. Board Member Maminta, anong masasabi mo diyan ha?
2: Yeah.
6: the next mayor of Nara.
11: Express Balita Sumbaga.
6: Samantala, pinayagra po ang Palawan Electric Cooperative na ipagpatuloy ang normal nitong operasyon matapos may patupad ang work stoppage order o WSO nitong August 7. Ayon po sa Paleco, nakipag-ugnayan sila ay Palawan 2nd District si Chavez Alvarez, Board Member Ryan Maminta, National Electrification Administration, Administrator Antonio Mariano si Alveda, at sa Department of Labor and Employment, Secretary Attorney Francis Tolentino upang maresolba ang sitwasyon. Dahil dito, nakabalik na po sa failed operations ang mga line worker ng kooperatiba upang isagawa ang restoration ng supply ng kuryente sa mga lugar na naapektuhan ng pagkawala ng kuryente at work stoppage. Sinabi ng Paleco na agad nitong hinarap ang work stoppage order at nakipag-ugnayan sa Dole Mimaropa Region hanggang hating gabi upang matiyak ang pagpapatuloy ng operasyon. Nakuryente kasi si Kuya Henry.
12: Yung sa Irawan?
6: Sa Irawan. Oh.
12: Tataka nga tayo doon, Choy, kasi ano rin yun eh, total blackout yun, Choy.
6: Kaya nga eh.
12: Naka-schedule yun, na-schedule total blackout wala for maintenance.
6: Walang ang paliwanag yung Paleco doon eh, kung ano pa talaga yung nangyari doon sa pagkakuryente niya.
12: Tataka tayo, walang kuryente, pero merong nakuryente.
6: May nakuryente.
12: Oo. Oh. Mm. Tapos yung doon din, Choy, sa Tatabom, nagtataka rin tayo doon kasi wala nga kuryente, pero ang unang tinitignan sa investigasyon,
6: electrical fault.
12: Oo. Paano nangyari mga ganun, di ba? Lalo na dito, paano ko namatay yun? Mabuti na lang, Choy, dahil doon sa video. Di ba natandaan mo yun? Kasi na-post yung video na yun na nandoon pa sa taas, yung nakuryente. Nandahil doon, nalaman ng dole.
6: Ng dole.
12: Ng publiko. Mm. Di ba? E paano kung wala yun? Walang video na yun? Wala rin statement?
6: Kaya. Di ba? May statement sila pero hindi talaga sinabi kung ano talaga ang nangyari doon.
12: Hindi, nauna yung video pa rin eh. Bago naglabas ng statement, di ba?
6: Oo nga. Pero yung ano bang nangyari? Bakit may pumasok na kuryente? Kasi sasabi mo nga, total blackout.
12: Total blackout, di ba? Kasi alam nga namang di ba napag-usapan din natin, sabi mo may training sa ibang bansa na kahit na
6: hindi, sa Visayas lang.
12: At
6: kasama siya doon.
12: Na nag-training din.
6: Nag-training din.
12: Ayun oo, napakadelikado. Kasi tension wire eh.
6: Ang tinitingnan ko nga, baka nagre-restore ng power na. Pero maaga pa yun eh.
12: Pag nag-restore ng power, naka-coordinate yun eh.
6: Kaya nga, yun
12: pag sinabing, may tao pa ba sa taas?
6: Oh.
12: Wala na, clear na. O di, sige. Okay. Wait tayo ng 5 minutes para sigurado. Basta wala na tao ha.
6: Wala kasing paliwanag si Ma'am Janelle kung ano ba talaga yung nangyari. Basta sinabi niya, okay na. Maayos na yung kalagayan ng lineman.
12: Ligtas na.
6: Ligtas diba? Na. Walang, sana pinaliwanag lang man kung ano ba ang nangyari, bakit nagkaroon ng kuryente doon. Ngayong ang total blackout nga, nire-restore na ba yan, tapos pumasok ba doon yung kuryente. Yung mga ganun ba, sabi mo nga, yung coordination, ano nangyari?
12: Yan, oh. Pero yun ang naging basihan ha, dole. So yan ang naging basihan, kaya naglabas ng work stoppage order. Ipinatigil yung puntrabaho, at yan po ay opisyal na kautusan ng dole. Na pansamantalang itigil yung pong operasyon o yung pong mga gawain ng Paleco. Ay nag-brownout.
6: Grabe.
12: Ay syempre matatarantang marami doon. Kala natin sa atin sa baba parang normal lang na brownout. Ay pambira di kikilos di gagalaw yung Paleco dahil merong work stoppage order.
6: Pero Choy, merong foreigner na tuwa sa brownout.
12: Bakit?
6: Kasi doon sa kanyang area daw na pinuntahan, yung mga tao naglabas ng upuan, brownout eh.
12: Oo.
6: Naglabas, hindi niya tinukoy kung saan bandang area doon sa Palawan. Pero sa bagay, ang brownout naman, mainland, di ba?
12: Oo.
6: O, pag ano niya, naglabas, tapos doon yung mga tao, nagkakantahan, natuwa siya.
12: Na-relax doon
6: na-relax,
12: yung tao, ha?
6: Na-relax,
12: talaga naman.
6: Na, imbis na daw malungkot, ang saya daw doon sa, naglabasan yung mga tao eh.
12: Oo.
6: Sa kakantahan. Nakita ko yung post na yun ng foreigner eh. Kaya sabi niya maganda rin daw pala yung minsan blackout, walang ilaw kasi yung komunikasyon. Kasi di ba pagka may brownout, pagka may kuryente, naka cellphone lahat eh.
12: Oo.
6: Nung nag-brownout, nag-usap na, nagkantahan, literal, nagigitara, nag-uyukulele. Mga ganun ba?
12: Oo.
6: Yung communication na karoon kayo ng mga kaibigan ninyo, yung misis mo, nakausap mo na, na laging may ka-text, may ka-chat.
12: No. Delicious.
6: Lagi na lang yung mister mo, ganun din, di ba? I mean ba, nagkaroon kayo ulit ng connections.
12: Ayan, dahil doon.
6: Dahil sa brownout. Sabi ng foreigner yun.
12: Sabi ng foreigner yun.
6: Pero
12: dito, Choy, hindi pa ito tapos ha. Kasi itong kautosan ng Dole na sabi nga ipatigil yan, yung pong operasyon, pansamantala, yung mga gawain, di ba? Under po yan ang Republic Act number 11051, batas po yan ha, na tinitignan yung pong kaligtasan at kalusugan po ng mga nagtatrabaho. Pero kung sakali mang hindi, sabi dito, kapag hindi sinunod ng paleko, ay maaaring pagmultahin. May amount ka na binanggit dito, pero huwag muna natin banggitin yung amount. Pero bawat araw yan ang paglabag at paghihintay ng kasagutan. So dapat mayroong paliwanag dito yung paleko. Yun ang naman eh, kailangan ng Dole, yung sapat na paliwanag. Ano ang nangyari doon? Ba't nakuryente? At bakit may mga tinitignan kasi doon, Joy, na bakit matagal yung pagbaba ng tao?
6: May mga lapses silang nakita. Dapat nilang may paliwanag para... maintindihan ng Dole at hindi sila pagmultahin.
12: Yan. Binigyan lang ng consideration at naibalik yung kuryente gawa ng pakiusap po ni Congressman JCA doon sa sekretary ng Dole.
6: Trunea.
12: Yan.
6: Kasi nga naman, nag-aaway na dito sa Palawan. Walang kuryente. Sabi ng paleko, hindi kami makakilos yan. May work stoppage kami. Kami naman ang mayayari dyan.
12: Yan. 6:45 ng umaga.
13: Express. Balita sa umaga.
12: Sino na?
6: Ikaw na.
12: Ako na. Dito na tayo sa ating po mga live report.
13: Live report.
12: Mga opisyal po ng Aka Maritime Southeast Asia, nakipagbulong po kay Governor Amy Alvarez. Katropa mo sa balita, Alison Salvano.
13: Live report.
14: Nagsagawa ng courtesy visit ang mga pangunang opisyal ng Association of Chartered Certified Accountants o ACCA Maritime Southeast Asia kay Palawan Governor Amy Roa Alvarez. Isinagawa ang pagbisita sa pamamagitan ng inisiyatiba ng Western Philippine University o WPU. Ito'y upang talakayan ang mga posibleng pakikipagtulungan sa larangan ng edukasyon sa accountancy, professional development at capacity building programs. Kabilang sa delegasyon ng ACCA, itong sina Ang Wen Hao, Education Relationship Lead, Calvin Wong, Business Relationship Manager at Mike Oliver Castro, ang country representative ng ACCA Philippines. Samantala, pinangunahan naman ni W. President Dr. Amabel Liao ang mga opisyal ng universidad na dumalo sa pagpupulong. Naroon din ang miyembro ng sangguniang panalawigan ng Lalawigan ng Palawan at iba pang opisyal ng pamahalaan, kabilang na si Yakap sa Edukasyon Program Manager Nur Aina Ibrahim. Ang ACCA Maritime Southeast Asia ang nangangasiwa sa operasyon ng organisasyon sa bansang Malaysia, Indonesia, dito sa Pilipinas at sa bansang Brunei, habang hiwalay na pamalahaan ang operasyon nito sa bansang Singapore. Layunin ng naturang pagkikita upang matukoy ang mga oportunidad para sa mas malawak na kooperasyon sa pagsasanay, edukasyon at pagpapaunlad ng mga profesional sa larangan ng accountancy. Yan ang balitang hatid naman sa atin ng numero unang vitamin C sa bansa, ang Santon Vitamin C na mabibili na sa mga butika nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman, katropang Alison Salvatus, XFM News.
6: Iba pang balita, ENBC na nawagan daw na agara-aksyon hinggil po sa malinaw na plano sa palikuran sa mga pangunahing isla ng El Nido. Katropa mo sa balita, bilya mo siya!
15: Nananawagan ng El Nido Business Compliance Council ng agarang aksyon at malinaw na plano mula sa mga kinaukulang ahensya hinggil sa kawalan ng maayos at accessible na palikuran sa ilang pangunahing isla ng El Nido, Palawan. Isang linggo na umano mula ng unang inilabas ng grupo ang naturang concern at magpadala ng formal na liham sa mga kinaukulang tanggapan upang hingin ang kanilang panig at konkretong plano para matugunan ang problema. ayon sa ENBC. Hanggang sa ngayon ay wala pa rin malinaw na impormasyon kung sino ang mangunguna sa proyekto, kailan ito sisimulan, at kung kailan magkakaroon ng maayos na palikuran para sa mga turista at lokal na mamamayan. Binigyang diin ng grupo na hindi naman nila hinihinging agad na matapos ang proyekto sa loob lamang ng isang linggo. Ang nais lamang umano nila ay malinaw na sagot, konkretong plano at malinaw na timeline upang matiyak na may ginagawa ang mga kinakukulan para sa nasabing concern. Iginit ang ENBC na kung may problema ay dapat may plano, kung may plano ay dapat may timeline, at kung may responsibilidad ay dapat may kumikilos. Patuloy naman umanong hihintayin at ipa-follow up ng grupo ang opisyal na tugon ng mga kinakulang ahensya. Ayon sa ENBC, ang panawagan ay hindi para manisi, kundi upang matiyak na may konkretong hakbang na ginagawa para maresolba ang problema sa mga kapalikuran sa mga pangunahing isla ng El Nido, Palawan. At yan ang balita atin sa inyo ng Santon Plus Gold, ang katuwang natin para sa mas malusog na pangangatawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold, mga katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
12: Trailer truck na may kargang construction materials umatras matapos na hindi kinaya pag-akyat sa bahagi ho ng kalsada sa Quezon. Tropa mo sa balita, Rayel Garran.
16: Muntik nang maawi sa aksidente ang isang trailer truck na may kargang construction materials sa kahabaan ng sityo Ladayon, Barangay Suwangan, Quezon, Palawan na kamakailan ng hapon, kung saan sa pagkipagpanayam ng news team kay Butch Solano, sinabi nitong patungo sana sa bayan ng Rizal ang naturang truck upang ihatid ang mga pangarga. Subalit, pagdating sa naturang bahagi ng kalsada, hindi umano kinaya ang paakyat, kaya ang resulta napaatras ito. Dahil dito, napilitan ding umatras ang ilang sumusunod na motorista upang maiwasan ang posibleng aksidente. Kinumpirma rin ni Solano na may isa ring na aksidente sa taas kung saan naroroon ang natural truck. Samantala, nananawagan naman ang mga motorista sa DPWH Palawan na sana ay mabigyan ng agarang solusyon o kaukulang hakbang ang tinuturing nilang delikadong bahagi ng kalsada, lalo na't marami na rin raw ang insidente ng aksidente ang naitatala sa lugar. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix, kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Ray El Garran, XFM News.
6: Samantala, sa iba pang balita, isa pong buying isda na may kasong paglabag sa Philippine Fisheries Code of 1998. Illegal fishing, aristado sa bayan ng Balabac. Katropa mo sa balita, Dennis Chua.
17: Aristado isang wanted person na manging isda sa isinagawang joint law enforcement operation sa barangay Poblacion for Balabac nitong August 5, 2026, bandang alas 10 ng umaga. Pinangunahan ng Balabac Municipal Police Station ng Operation Katuwang, ang 1st Provincial Mobile Force Company, 1st PMFC, Naval Intelligence and Security Group West, at Special Operation Unit Maritime Group, Balabac SBC. Kinilala ng suspect na isang 41 years old na lalaki, may asawa at manging isda. Ito ay naaresto base sa bisa ng warrant of arrest kaugnay sa kasong paglabang sa Section 102 ng Republic Act 10654 of Philippine Fisheries Code of 1998. Samantala, nasa kustodiya na ngayon ng mga trader and suspect para sa tamang disposisyon. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
12: Work stoppage order sa Paleco, nakasentro para sa kaligtasan ng mga layman. Tropa mo sa balita, Girly Kadasho.
18: Nilinaw ng Department of Labor and Employment ni Maropa na hindi layunin ang work stoppage order sa Palawan Electric Cooperative na magdulot ng pagkawala ng daloy ng kuryente sa ilang bahagi sa lungsod at lalawigan ng Palawan. Ayon sa DOLE, ipinatupad ang WSO bilang safety measure matapos ang insidente ng pagkakuryente ng isa sa lineman ng Paleco upang maiwasan ang panibagong aksidente at malubhang pinsala o pagkamatay ng mga manggagawa. Binigyan diin ng ahensya na pansamantala lamang ang WSO at maaari itong alisin kapag naisagawa na ng Paleco ang kinakailangang corrective measure at wala na ang agarang panganib sa kaligtasan ng kanilang mga lineman. Hinihikayat naman ng Dolly ang Paleco na agad ipatupad ang mga kinakailangang hakbang at makipagtulungan sa mga proseso upang ligtas na maipagpatuloy ang kanilang operasyon. Yan ang balitang atid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
3: Pagtutol mga grupo sa Pakselika, hindi umano hadlang sa proyekto. Ayaw pa kay Congressman Alvarez kung gugustuhin po ng national government, mangyayari daw. Katropa mo sa balita, IC Bacaldo.
19: Hindi umano magiging hadlang ang petisyong iniyain ng ilang grupong tumututol sa Pakselika kung magpapasyang national government na ituloy ang malaking investment. Ayon kay Palawan 2nd District Representative Jose Chavez Alvarez, kasama sa mga kumukwestiyon ngayon sa proyekto ang ilang katutubong grupo habang binabantayan din ng ibang sektor ang posibleng epekto nito sa supply ng tubig at kuryente. Sa kabila nito, nanindigan si Alvarez sa potensyal na benepisyo ng Pakselika na tinatayang maaaring lumika ng hanggang 900,000 na trabaho sa ating bansa. Sinabi ni Alvarez na may kaakibat na responsibilidad ang investors sakaling matuloy ang proyekto. Dapat umano itong magkaroon ng sariling supply ng tubig at kuryente upang hindi maapektuhan ang resources na ginagamit ng mga komunidad. Iminungkahi niya na ang desalination technology bilang posibleng solusyon sa pangangailangan sa tubig ng proyekto. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pacaldo, XFM News.
12: Maraming salamat, IZ Pacaldo.
3: So, belated happy birthday kay President Benji Jaranilla Celespara Jr. ng Homeowners Association dyan sa Barangay Siksikan. At dito naman sa happy birthday ngayon, Margarita Romero, kay sa kaklasiko, kay May Pacificalyao, happy birthday. Kay Jonalyn, Jojo Dalunos, KOK Visitation, Lorraine Dagot, Bacaltos Guanson, at happy birthday kay kapitbahay namin dati sa Luspi, si Catherine Armenio sa Bureau of Fire Protection na happy birthday today.
12: At mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakala po ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
3: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
12: Nasa bayan po ninyong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Panlawan.
3: Napapakinggan rin sa masulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
12: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
3: At ako naman si Katropang Mike Escote.
12: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas!
20: Express, Express, Balitas Umaga.
21: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
22: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
24: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
25: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
26: Mabibili sa mga butika.
27: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
28: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
27: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
29: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
4: Kasi
0: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mapibili sa mga butika.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
23: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
26: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
29: Edgar Elbanbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Si

0: Balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sista Pain.
1: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, makalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
1: At sa nasa, kape-kape.
2: Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangus. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
5: XFM.
6: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
9: Premium D3, subok na! Na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan?
18: Mag Santhon Plus
17: Herbal Oil.
19: Edgar Elbanbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
18: Santhon Plus Herbal Oil.
20: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
21: XFM.
22: Mga katropa! Exciting dito!

0: paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
1: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansaun Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
2: Sista Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sista Pain. Sista Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sista Pain ka na rin.
3: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpili sa mga butika.
6: XFM.
7: XFM.
8: Mga katropa, exciting dito!

0: Tras a las 7:08 ng umaga. Uno.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul-sapul ang bawat Bullseye.
0: Oras mga katropa, tijating yan ang uno. Uno. Katropa, pitch bang? Pitch ba para sa baboy ang hanap mo? Narito ang Uno Plus Feeds na kalidad. May immunized immunity builder na tumutulong para tumibay at tumakas ang resistensya ng baboy. Panlaban din sa mga sakit. Kaya para tiyak na kita ay lalago Uno Plus, siguradong di ka malulugi. Feeds na may kalidad, Uno Plus, kabalikat mo sa asenso. Feeds, o basta Feeds, Uno Plus, tayo. Ang palatuntun ng Bullseye. At ito sa atin yan, mga kaibigan, ng Yes to Health. Yes to Health, mga katropa. Yes to Health, your number one complementary and alternative medicine Bullseye provider. Bullseye. Bullseye. Happy Monday po sa inyo. Sino nandyan? Ay po tayo mga katropa. Kumusta ang inyong weekend? Yan na. Kumusta ang inyong weekend? Naging maayos ba? Productive ba? Oh yeah. Pero ngayon, Monday, trabaho na naman. Mga kaibigan, okay? 7:10 ng umaga, siyempre. Ang oras natin, sa atin yan, siyempre, ng Uno Plus. Sige, play mo.

Aba, kailangan palakasin yung resistensya natin. Medyo maulan-ulan na ngayon, ha? Maulan-ulan na mainit-init. Para dun sa mga mahihina ang buto. O madalas sumakit ang kasukasuan. Alam nyo, mayroong premium D3 soap gel eh, na mayroong vitamin D3. Mga kaibigan, no? Meron din itong lauric acid. Kilala sa antibacterial at antiviral at antibacterial properties. Meron din itong moringa seeds. Ha? Mga kaibigan, mga antioxidant na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel lang. Triple ang proteksyon para sa inyong kalusugan. Mga kaibigan, ha? Premium D3 soft gel. Isang clinic tayo dyan, Renz. Play natin. At siyempre, ang mga produkto ng Yes to Health, mga katropa, ay mabibili ninyo sa lahat ng mga branches ng Yes to Health Clinic sa buong lalawigan po ng Palawan at doon sa mga kapartner natin, na mga pharmacy. Sige, clinic tayo, Rene Boy.

0: Nararamdaman ka bang pananakit, pamamaga o gusto mo mapabuti ang iyong kalusugan? Halina at bisitahin ang Yes to Health Clinic Nara, ang iyong kaagapay sa mas malusog na pangangatawan. Yes to Health Clinic Nara, matatagpuan sa Panakal 1 Nara National Highway sa loob ng compound ng Caltex.
1: Open po ang ating clinic from 9 a.m. to 5 p.m. Sunday hanggang Friday po.
0: Subukan ang libreng serbisyo gaya ng Terahertz Therapy. Tumutulong sa pagbawas ng pamamaga, pagpapaganda ng sirkulasyon ng dugo at mas mahimbing na tulog. Mabibili din ang mga epektong produkto ng Yes to Health Clinic Incorporated tulad ng Santon Plus Herbal Oil, Premium D3 Soft Gel Capsule, Clear Skin Herbal Soap, Santon Plus Herbal Soap, Santon Gold Herbal Tea, Cess the Pain, Premium D3 Coffee Mix, Turbo Dietary Supplement for Men, Vision X Plus, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee, Santon Plus Capsule, Santon Plus Gold, at Santon Gold Coffee Mix, at marami pang iba. Marami na ang nagtiwala, patuloy na bumabalik dahil sa magandang resulta.
1: Ang Yes to Health Nara po ay nag-o-offer ng free health consultation, high-tech magnetic analyzer machine, dietary guidelines at terahertz therapy. Kung saan, bibigyan po tayo ng mga guidelines kung ano po ang mga dapat at hindi po natin dapat kainin habang tayo po ay nagagamutan sa ating clinic. Ang schedule po ng consultation ay mula Sunday hanggang Tuesday and Friday po yan, 9 a.m. hanggang 5 p.m. po. Meron po tayong discount para sa ating senior citizens at mga PWD. Basta dalhin nyo lang po yung ID nyo sa ating clinic, ipakita sa akin or sa secretary at mabibigyan na po kayo agad ng discount. Para po sa mga katropa natin na may mga karamdaman

0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa Yes to Health Clinic Nara at simula na ang mas malusog na buhay.
1: Yun, Yes to Health, mga katropa, clinic, Puerto, Brooks Point, Rojas, meron tayo. Okay, alas 7:15 ng umaga. Si board member Ryan Maminta nasa linya natin at kahapon na-interview ni Gerald si Tony Capistante, no, patungkol dito sa formal request for investigation, no, na ipinadala ni Tony Capistante sa Department of Labor. Ito yung formal request for investigation into the deaths of Paleco lineman Mr. Pantinople ng Araceli at yung pagkakakuryente kay Henry Kaabay sa Irwan. Sinagot ito ng DOLE at naglabas ng work stoppage nung nakarang araw. Mga kaibigan, doon nagkagulo-gulo eh. Pero anyway, kahapon medyo nakapagsalita si Sir Tony ng ilang mga kataga na hindi maganda para sa pandinig ng ating mga kababayan din, no? Pero yun ay kanyang damdamin, no? Kaya kukunan natin ang payag ng reaksyon si Board Member Ryan, pero bago niya sagutin 'yan, unahin muna natin yung mga hag racers, yung presyuhan ng bagsak na live weight, no, dito sa ating lalawigan. Board, magandang umaga po. Board Member Ryan, magandang umaga po. Paki-check nyo muna yung linya, no, para maipasok natin ang interview kay Board Member Ryan Maminta, mga kaibigan, ano. At itong letter na ito, nagresulta ito nung nakaraang araw, mga kaibigan, doon sa inilabas ng DOLE. Pinapahinto yung mga gawain, no, ng mga taga-Paleco, mga kaibigan, dahil dito sa problemang ito. Board Member Ryan, magandang umaga po. Board? Bakit hindi pumapasok yung kanyang signal? I-check sa atin bang linyan o doon sa ano, sa mga telcos natin? Sige, sandali po ah, mga kaibigan. At ito nga po, formal request for investigation. Walang ano rito. Mamaya, ingin din natin yung panig ng Palawan Electric Cooperative. Kaugnay, hindi ito na ilabas yung mga nakaraan, yung mga impormasyon patungkol dito. Mga kaibigan, yung formal request for investigation, okay na? Into the deaths of Paleco lineman Pantinople, Mr. Pantinople ng Araceli, yung pagkakakuryente kay Henry Kaabay sa Irwan, at yung iba pa, ano, mga kaibigan. Parang yung mga safety and health protocols hindi raw na ipatutupad ng Paleco. Pero ibang usapin yan, at dapat Paleco ang sasagot ng mga ng ganyang mga issue, mga kaibigan. Nandiyan na si Board. Board Member Ryan, magandang umaga po.
2: Good morning po, Kaluwi. Magandang umaga po sa inyo.
1: Yeah, pasensya na po at medyo yung linya namin dito napuputol-putol. Board Member Opo. Ryan. Okay.
2: Opo, Kaluwi.
1: Okay. Board, unahin ko lang muna yung mga hag racers, no? kahapon kausap namin, isang linggo, kausap namin at namomonitor mo naman sila Ma'am Chi Alabado at yung ordinansa. Board, dalawa ba ito? Yung 1136, yung trade center, at meron pa bang isa para doon sa presyo? O isa lang?
2: Magkaiba po yun. Yung isa po ay resolution para doon sa trade center. Kahilingan po yun kay Governor.
1: Oo.
2: Na maging prioridad ng pamalampalalawigan yung pagtatayo.
1: Oo.
2: Para makatulong sa mga livestock traders. sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan. Yung pangalawa po, yung kautosan o yung ordinansa tungkol naman doon sa mekanismo o polisiya para sa pagtatakda ng minimum farm gate price ng hog sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Ayun, so magkaiba ito. Kasi yung nakaraan, yung naipadala mo sa akin, ano, permado na ba yun? Okay na yun? Yung trade center sa Irawan?
2: Opo, permado na po yun. Pero siyempre, resolusyon yun, kahilingan, kailangan pang isama sa prioridad at dumaan sa proseso kung papaano hanggang sa konstruksyon, hanggang sa operasyon. Yung mas mabilis ay yung pirmado na rin at aprobado ni Governor Amy Roa Alvarez noong June 8 ay yung Provincial Ordinance 3776. Ito yung polisiya kung paano tatakda ng minimum farm gate price ng baboy sa lalawigan ng Palawan.
1: Okay. Yung resolution, trade center, yung mekanismo, kailangan pang ayusin kung paano. Kasi nakalagay doon sa mga whereas clauses, yung parang magiging magkakaroon ng auction operation doon sa trade center dito sa Irawan board, no?
2: Kung sakali pong yun ay magawa, yun po yung isa sa mga nais nating mangyari. At makapaglagay ng sentrong pamilihan para dyan sa ating mga hog raisers. Makatulong din sa pamamagitan ng huling yung pamahalaan palalawigan o yung iba pang mga lokal na pamahalaan para makatulong sa mga traders at sa mga lalo tigit sa mga hog raisers natin sa mga barangay, sa mga bayan.
1: Alam naman natin yung auction, di ba? Pataasan yan. So may laban yung mga hog raisers pag doon dadalhin, bibilhin. So maganda ito kasi parang magiging dalawa yung trade center dito. Isa sa Irawan, for the province, saka dito sa may Salvacion. Yung baka ma-approbahan na rin for the third reading mamaya, yung para dito naman sa may Salvacion. Dito naman sa puerto yon. Board, yung sa farm gate price, paano ko kontrolin yun para hindi bumaba yung ano? Kasi ang usap, ang magiging rito talaga player dito is yung hog raiser, backyard man yan, yung malaki yan, at saka yung namimili. So, paano magiging labanan doon para kontrolado at hindi lugi yung hog raiser? Board.
2: Mayroon pong pag-aaral, datos at siyentipikong mga basihan, pati na rin yung market basis, yung tinatawag na hindi pagkalugi ng aggressors at saka ng traders, pati ng mga consumers, na magiging sentro ng usapan base doon sa mga tinatawag na production, tapos yung iba pang mga bayarin dyan sa pagpapalaki ng mga baboy, ganun din sa mga traders, yung kanilang gastos at yung mga retailers, yung kanilang gastos din. Pati yung mga consumers, kung ano yung kakayanin pagdating na nandoon na sa merkado. So ito po ay isa sa alang-alang ng grupo ng technical committee, technical working group, bago magrekomenda kay governor ng isang presyo na lubhang katanggap-tanggap doon sa mga stakeholders natin pagdating sa hog raising. So yun po essentially, Kaluwi, yung punto ng ordinansa. At pag nagkaroon na ng rekomendasyon, mag-executive order para doon sa minimum farm gate price na ipapatupad na nakabase doon sa mga provision din ng Provincial Ordinance 3776.
1: Mm-hmm. So parang ano yan, parang lobster fry yan, no? 100 minimum. Parang ganon, board, ang mangyayari dyan.
2: Ang lobster fry kasi ay nasa mga munisipyo eh.
1: Oo nga.
2: Nasa mga munisipyo. Ito naman, kahilingan ng mga lokal na pamahalaan, lalo tigit yung mga trader, yung mga grazers, pati yung mga yung mga local government unit, municipal agriculture's office, na isahin na lang sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Isahin na lang, okay. Kasi
2: nawawalan ng merkado yung mas mataas o ng konti o mas mababa ng konti, mas malaki, at doon kumukuha yung mga traders natin. So mayroon naman pagkakaisang ganon, yung mekanismo ng pagpapatupad ay yung mga opisina rin natin sa provincial agriculturist at sa provincial veterinarian, katulong yung mga lokal na pamahala.
1: Oo. Ang kailangan lang kontrolin talaga dito, board, nakikita ho din natin ano, sa mga sumbong, sa mga pag-aaral, is yung nandun sa kamay nila eh, yung mga middleman, yung mga Opo. Traders nasa kanila eh. Pwede nilang baratin, pwede nilang taasan. Nasa kamay nila eh. Yun yung kailangan na magkaroon ng sanction yung gobyerno para... Kasi sa ngayon, itong mga to, wala mga mayor's permit. Pag tumaas ang presyo, binarat nila, wala magagawa yung gobyerno, kawawa yung grazer. So, mm-hmm. So nandun sa trader eh. Nandun sa kamay nila eh. Board eh.
2: Mayroon na rin pong system... provision ng tatakda ng pagkuha nila ng mga mayor's permit.
1: Okay.
2: Diyan so, sa Provincial Ordinance number 3776.
1: Ayon.
2: Pati na yung sa mga weighing scale na kung saan ay dapat calibrated at registrado din sa mga lokal na pamahalaan para hindi madaya. Pero minsan kasi kaluwi, hindi na doon sa timbangan yung dayaan eh. Nandoon na sa mismo sa tao eh.
1: Wala na sa daya. Minsan yung nakaraan sa Kalatigas, yung grupo nitong Toto Badyaw, no? Hindi na timbangan eh. Timbangan ng may-ari sa Kalatigas. Ang ginagawa nito, siyempre, yung ikaw kung magpapatimbang ka ng baboy, para makasiguro, timbangan mo gamitin. So yung timbangan ng may-ari ginamit, ang ginawa nitong grupo, lima sila, pinaikot-ikutan yung baboy, hinaharangan ngayon yung may-ari, hindi niya makita, inaangat-angat pala yung buntot, hinihila pa itaas, at yung paa hinihila pa itaas, para gumaan. So hindi na sa
2: ganun po. Ganun na po. Eh, may mga narinig nga akong kwento, dyan sa base na yan eh. Yung buhay bili, halimbawa yon yung may-ari, yung namumuhunan.
1: Yan.
2: May kasama siyang limang tao. Mm. Yung limang tao na yung pala walang sweldo.
1: Oo.
2: Hindi pala yun sumusweldo. Yung pala ay kikita kung magkano at kung ilan yung madadaya nila.
1: Yung madadaya nila, oo. Yun, doon sila. Ay, biruin mo, yung 100 kilos, magiging 60 kilos na lang, edi mag-ilan agad yun? 30. 30 kilos kagad yung lugi na pwede nilang kunin. Kasi pagbenta nila rito, 100 kilos, pero ang bili lang nila, nabarat nila o nadaya nila, 30, ay di magkano per kilo yon. So doon na yun babagsak. Doon nila ibabayad yun.
2: Yun daw po yung sweldo nila, Kaluwi, sabi. So talagang may mga kasama silang mandaraya.
1: Meron, no. So kung marirequire sila, through that ordinance sa Puerto ganun din, na i-require itong lahat ng mga ito ng mayor's permit kasi kumikita ho sila board nang walang binabayarang ay mga ordinaryong mga tricycle driver na karga ka lang ng gas, may tax ka na agad nababayaran. Ito wala mga taxes ito mga to eh. Pero ang laki ng mga kita. Mas malaki pang kita nila kaysa doon sa lamesa at saka sa grazer.
2: Totoo yung Calvin, dapat yung talaga mapantayan kasi criminal offense yung pandaraya eh.
1: Tama.
2: Sa ordinansa at hindi lang sa ordinansa, sa revised penal code, criminal offense yan kapag nandaya ka ng trade at hindi yan ordinaryong pangungulong, mayroon pong karampatang parusa diyan. So yung mga ganon na kasama din yon at ang gusto lang natin sana mailapas na yung buong implementing rules and regulations. At alam po, nag-meeting na rin yung Federation ng Palawan Hog Racers
1: at
2: yung mga opisina ng gobyerno natin katulad ng PA, Provincial Provet at yung iba pang mga kinatawan dyan sa grupo at mayroon na silang mga initial na usapan eh. So, sa tingin ko, mga ilang araw na rin lang kaluwi at magkakaroon na ng
1: lingaw.
2: Kasi kailangan lang nating atop din yung proseso ng ordinansa para din naman hindi rin tayo magkaroon ng sinasabing one-sided na declaration. Kailangan yan may multi-stakeholder process at multi-stakeholder na decision. So ako naman yung nakaraang pahayag ko sa social media tungkol diyan ay dahil yung mga kausap ko mga taga Nara, yung mga hag-racers ng Nara ay sila yung mga bubuo ng mga asosasyon at mga federasyon dito sa hag-racers eh.
1: Mm-hmm.
2: So nag-come up sila sa 170, yun yung proposal nila. Sinusuportahan natin yun.
1: Okay na yun, 170. Panalo na yun.
2: Kung yun naman yung maging decision ng board at ng technical committee na i-adapt, wala rin problema yon. For as long as sa atin, doon sa pag-aaral nila, may pakita nila na ito yung yung presyo na may kita, ito yung dapat na minimum na presyo para hindi din naman mawala yung hanap buhay ng ating mga hog racers.
1: Oo. 170 okay na yan. Eh ngayon, board, sa Batarasa, alam mo ba kung magkano? 110 na lang kuhan doon. 110. Walang-wala talaga. Loging-logi talaga. Eh, wala rin ano. Kasi kailan naman, pag sumobra ka ng 100 kilos, naging 120. Wala na yan. Hindi ka nabibili. Hindi nabibili ni trader yan. Sakto lang yung mga, yung good size, mga 100 at least, no? So, pag sumobra na, hindi mahirapan na silang ibenta. Pero mo 110 na lang, eh, wala nang kikitain talaga. Eh, talo pa sa pagod board, di ba? So, maganda. So, kung mamamadali. Sa Puerto, ganun din. Meron ng trade center na ilalagay, parang ganyan sa'yo, sa provincial board, dito sa Salvacion naman ilalagay. So, maganda, tulong-tulong. Kasi, konektado naman yung mga ano natin eh, mga hog racer, Puerto man yan, or munisipyo. So, ito, yan. So, ito board, mga ano, 1 week, 2 weeks, o ano kaya?
2: We're looking forward na bago matapos ang Agosto, mayroon na tayo yung minimum pound gate price.
1: Tama. Para, kasi September eh. Alam natin, bare months, matinding pangangailangan, siyempre, yung supply and demand, at saka, pag, ano yan, papasko yan. So, yung mahikayat ba yung mga, kasi 100%, 30% daw umayaw na eh. Board, nawala na talaga.
2: Totoo po yun, Kaluwi. Sa monitor ko, ganun din po yung bagdan ng mga lumipat na ng industriya, lumipat na ng pinagkakakitaan at mga ekonomiyang aktibidad ay nabawasan na yung mga grazers natin.
1: Okay, sige po. So magandang balita po ito kasi araw-araw, sila yung grupo nila Ma'am Che Alabado at saka yung dito sa Puerto, kila Pastor Gian, ay nakikinig. No, dito sa palatuntunan at natin at gusto nila rin ma-update para yung mga hog racers huwag mag-atrasan sa halip mahikayat silang kasi for hour, hindi lang ito yung kita nila eh, yung food security ng Palawan at ng syudad pagkain ito eh, di ba board?
2: So totoo po yan.
1: So naka-monitor sila. Anyway, sige po, yan yung update natin. Punta tayo dito sa exciting part. May issue po dito ng nakaraan, no? Dito ho nagkaroon ng problema na maglabas ng stoppage order itong Dole. Ito'y kaugnay dito sa pinadala ni Mr. Tony Cabristante kay Attorney Francis Tolentino ng DOLE yung formal request for investigation sa pagkamatay ng lineman na si Mr. Pantinopris Araceli. Yung pagkakuryente kay Henry Kaabay sa Irawan at yung allegedly comprehensive occupational safety and health audit ng Palawan Electric Cooperative. So based on this, parang naglabas ng ganon. So naglabas ng stoppage order si DOLE, nag-brown out. So doon na board, naglabas. Ano ba yung ano mo doon board? At kahapon eh, siguro nadinig mo naman si Mr. Cabristante sa kanyang saloobin. In fairness to you, makuha din namin yung side mo. Board, sige po.
2: Di ko na narinig kung anong binanggit ni Manong Tony.
1: Ah, sige po.
2: Di ko rin napakinggan, Manong Kaluwi, ko anong binanggit ni Manong Tony. Pero naniniwala ako na maganda rin naman yung kanyang hangarin na nagkaroon ng sita sa pamamagitan ng reklamo tungkol dito sa pangapaglabag sa Occupational Safety and Health Standards Law na kung saan ay kailangan maging maayos yung mga kalagayan ng ating mga manggagawa. Hindi lang sa Palawan Electric Cooperative, sa lahat ng industriya, sa lahat ng kumpanya, sa lahat ng mga maging sa gobyerno at maging sa iba pang mga may mga negosyo dahil patas po yan, hindi natin pwedeng
1: Hello. Sige, check mo yung linya ni board member Ryan. Dito na tayo sa isang issue, no? Tapos na tayo dun sa issue ng presyuhan ng baboy. Dito tayo sa panig ni board member Ryan kasi siya yung sa Committee on Energy ng sangguniang panlalawigan, ano? Mga kaibigan, Sige, board, pasensya na po, nawala na naman tayo. Sige po, pakituloy lang po yung sinasabi nyo kanina.
3: Ang pinabanggit ko po ay agad na naman ang naging siguro intensyon nung reklamo sapagkat gusto makatulong din at gusto mong mapansin yung sistema na ito na kung saan yung tinatawag na occupational safety health standards.
1: Aha.
3: Ay kailangan maipatupad. Actually, hindi lang po sa Paleco yan. Hindi lang sa pribadong sektor yan. Maging sa gobyerno ay may kasangkapan dapat ang pagpapatupad ng OSH law.
1: Mm-hmm.
3: Yung Occupational Safety and Health Standards. Wala tayong magagawa doon kasi naireklamo na yon at yun naman ay para sa karapatan ng mga apektado.
1: Mm.
3: At siyempre yung pagpapatupad ng Republica 11058 ay nasa parte ng Department of Labor and Employment.
1: Mm.
3: At meron silang jurisdiction dyan na pinatawag. So ang kinu-question lang natin ay yung napakalawak at malapad o yung pangkalahatang suspension samantalang ito ay isang public utility. Mm-hmm. Na kung saan ay hindi mo dapat para sa atin, opinion natin, ipahinto yung mga kaukulang pagsasagawa ng kanilang trabaho samantalang pinapatupad mo yung occupational safety and health standards. Procedures at yung mga provisions at ipa-comply yung mga ahensya na ito katulad ng Palawan Electric Cooperative.
1: Okay. Doon sa inilabas ito, kailan ba nilabas? August 6. Board, tama?
3: Opo,
1: August 6. Okay. Biyernes. Hindi ako nagkakamali.
3: Opo.
1: Ngayon ng gabi, nag-brown out. Hindi ko, gusto ko lang tingnan yung nangyari na yun. Hindi, naglabas ng stoppage Biyernes umaga. Gabi nag-brown out. So
3: 7 Halloween.
1: 7 o'clock. So hindi gumalaw si Paleco. Wala pang nilalabas na statement regarding this na si Paleco. Hindi sila gumalaw. Ay sasabihin nga naman nila, ay paano kami kikilos? Pinapahinto kami ng dole. So yung brown out tumatagal lang tumatagal, galit na yung mga consumer. So anong between that time hanggang nag-ila, ano nangyari, Board?
3: Eh, sa pagbabalansi po ng mga pangyari, sa pakikipag-usap natin, direkta tayo nakikipag-usap kay General Manager alas 3 ng hapon pa lang.
1: Hapon, oh.
3: Hanggang dulo. Habang kinu-comply nila yung mga requirements ng order at makikipag-tayalogo sila at mayroon pa silang hearing sa Department of Labor and Employment.
1: Oo.
3: Mayroong pagkakataon na na-comply na nila halos lahat tapos ay mayroong binanggit na magkakaroon ng lifting by 6 or 7 p.m.
1: Mm.
3: or mas later pa. Pagdating ng alas 8, alas 10, mayroon na naman panibagong mga requirements na alas 8, nangyipabi, may mga requirements na naman. So, paano mo ito-comply yun?
1: Gabi?
3: Gabi na po yun eh.
1: Okay.
3: Ay mag-weekend na.
1: Oo.
3: Tapos ang order ay general a general stoppage ng trabaho.
1: Cease and desist.
3: So, itong mga kababayan ko sa NARA, kami dito sa SUR, kami yung mayroong maintenance activity ng panahon na yun eh.
1: Mm-hmm.
3: Itatap na lang, hindi maitatap kasi walang clearance na itap yung pagbabalik ng kuryente at i-restore yung kuryente.
1: Mm-hmm.
3: Samantalang alas 3 pa lang ng hapon, ay naayos na yung mga kailangan ayusin, walang clearance. Dahil nga dyan sa work stoppage order. So, ang work stoppage order ay diretso doon sa lahat ng mga kawani ng Palawan Electric Cooperative, lalo rin yung mga lineman.
1: Oo.
3: madali na lang sana kung
1: ito yung nakalagay
3: dito. Kung hindi ito pagkalahatan sa Louis.
1: Oo, nakalagay dito, epic cease and desist from undertaking all critical electrical work activities and operations effective immediately. Kasama na yung restoration nung gabi na yon.
3: Kasama lahat yan. Lahat ng electrical work.
1: So,
3: kasi doon ito lang, in fairness sa mga lineman, kumbaga nakikita lang hati tayo doon sa mga nagkaroon ng aksidente.
1: Uh-oh.
3: At maaring may mga pagkukulang ng Palawan Electric Cooperative doon. At kailangan imbestigahan talaga 'yon, kailangan talagang gawin yung mga proseso para mapanagot kung sino man ang maisala doon sa pagkakataon ng dalawang insidente na 'yon.
1: Mm-hmm.
3: Pero hindi naman pwedeng ilagay mo sa alanganin yung mga kalagayan ng ating mga kababayan, yung mga institusyon na umaasa sa kuryente dahil diyan lang kumukuha sa distribusyon ng Palawan Electric Cooperative at sa pamamagitan ng kanilang mga ginagawa.
1: Oh.
3: Yung mga nasa palengke, nagre-reklamo nung hapon pa lang kasi halos 12 hours na yung brownout, yung blackout.
1: Oh.
3: Yung kanilang mga produkto, kapag yun ay nawala ng yelo, hindi na magiging presko yun.
1: Todas na.
3: So malulugi sila.
1: Oh.
3: Todas. Diba? Yung mga nasa ospital na umaasa rin lang sa kuryente.
1: Oh.
3: Yung mga nasa bahay na nag-may medication katulad yung nag-o-oxygen sa bahay na nag-may medication at kailangan ng convenienteng sitwasyon.
1: Oh.
3: Yung mga matutulog na mga sanggol. Diba? Iba't mga kaluhi, ibig sabihin yung parang araw-araw na pangangailangan sa kuryente. Ay kung malilis ang order, sa pagkatapos pa ng isang linggo dahil sa dami ng compliance, ay ibig sabihin ang sitwasyon ay mananatiling hindi pabor sa pangkalahatan o sa pangkaramihan.
1: Sa madaling salita, hindi gagalaw tong mga linemen na hindi mabibigyan ng green light na i-on na yan, okay na lahat, dahil mayroong stoppage order. Andole. Ganon.
3: Walang clearance.
1: Walang clearance.
3: Siyempre, yung central management ng Palawan Electric Cooperative, hindi magbibigay ng clearance.
1: Naipit din sila, diba? No? Naipit.
3: Hindi magbibigay ng clearance kahit ayos na. Hindi magkakaroon walang paggawa eh. Walang critical, tandaan nyo sa order, critical electrical
1: work activities. Operations. Work activities and operation.
3: Activities and operation. So, ay para sa akin,
1: grabe. Grabe tong order.
3: Matindi
1: to si Abiliana, regional director pala yung pumirma nito. Biruin mo daw. Ipitsi pala ko, damay si consumer, paano na ayos siya at umilaw din? Kasi kung titingnan mo si Paleco, hindi namin i-on yan. Mamaya kasuan na naman kami. Wala, kawawa. Ano nangyari?
3: Sige. Isa pang example, Kalawi. Ang Meralco, may mga pangyayari din na accident yung mga lineman nila.
1: Oo.
3: Ang mga ibang distribution utility, meron din. At yung mga planta, minsan, hindi talaga magkaroon ng perfectong sistema. Narinig mo ba ang Meralco na pinahinto ng Department of Labor and Employment?
1: Wala ganoon. Pambira
3: simula noon, wala ko naririnig, Kalawi.
1: Pambira susugurin sila ng mga consumer doon sa opisina nila kung gagawin nila 'yon.
3: So marami example, Kalawi, kaya ako ang komento ko ay pasensya na kung may mga nasaktan, pero pasensya na rin sa Department of Labor and Employment. Hindi nag-isip eh.
1: Hindi nga.
3: Para sa kapakanan ng karamihan.
1: Oo nga.
3: Para sa akin, kulang yun sa katinuan at talino at intelensya. Pati yung common sense na parte dapat ng paghuhusgang at pagbabalansi ng patarungang panlahat at yung tinatawag na batayang serbisyo at general welfare ng mga tao.
1: Nadamay lahat eh. Kung ikaw tatanungin, Board, ano dapat ang ginawa lang? Kasi pinaiimbestigan yung pagkakuryente ng mga lineman natin, ano, condolence doon sa pamilya, yung mga namatay.
3: Opo.
1: Pero nadamay lahat, pati consumer, nadamay, naipit sa sitwasyon na dito sa stoppage order na ito. Ano dapat para hindi damay lahat?
3: Ayaw ko po silang pangunahan, Galawi, ng kanilang mandato. Pero sana ang kahilingan ko ay isipin yung bigyan ng katarungan, bigyan ng karapat-dapat na aksyon, yung reklamo, pero isipin yung puti ang panlahat.
1: Mali itong ginawa na ito ni Abeliana pala ni Ardi. Biro mo, ipahinto mo lahat. Ay, nagkataon mga brownout, iuon mo na lang. Eh, ito naman, kung pipilosopoyin mo si Paleko, kung pipilosopoyin ka, gusto niyo bang kasuhan na naman kami? Pinapahinto kami, oh. Ba't namin iuon yan? Parang ganun, eh.
3: Hindi, siyempre, takot ka, Louis. Takot sila, eh.
1: Kawawa si consumer. Eh, paano naman si consumer? Di ba? Oh, matindi yun. So, ewan ko kung paano ito dapat din na maulit ito, Board, dahil naipit yung si consumer dito. Sa kasalanan, kung may kasalanan si Paleko sa pagpapabaya sa kanyang mga tauhan, eh, problema nila yon. Pero yung pagproblemahin mo pati consumer, hindi mo pa ilawin dahil may, ayaw ni Dole, may stoppage order, eh, kawawa naman si consumer. Board, kawawa. Hello? Saan na si Board? Matindi itong si Abeliano na ito. Dapat ito tanggalin sa pwesto eh. Biruin mo. Di ba? Itong Paleko naman, sabihin nila, eh, hindi namin iuon yan. Bakit? Eh, sabi ni Dole, huwag kaming gagalaw eh, oh. Cease and desist. All electrical activities operation effective immediately. Hindi nga naman talaga gagalaw. Di ba? So, Board, paano natin masisiguro? Baka may maglabas naman ng ganito, kawawa naman si consumer. Maulit yan eh. Ipit tayo, ipit. Oh.
3: Sa tingin ko po ay maiiwasan na rin yan.
1: Biraw.
3: At nagkaroon na rin naman siguro ng dialogo. Pero kasi yung aksyon ng mga nakaraan pag-restoration ay nasa likod noon yung intervensyon at pagkilos ni Congressman Jose Chavez Alvarez.
1: Mm-hmm. Okay.
3: May direktang linya siya kay
1: Tolentino.
3: Kay Secretary Attorney Francis Tolentino. Mm-hmm. At kay NEA Executive Administrator Nani Almeta.
1: Tinawagan.
3: Tinawagan niya po 'yan. Hindi pwedeng maputo lang serbisyo.
1: Tama, tama.
3: At hindi pwedeng magkaroon ng pangkalahatang paghinto ng mga aktibidad at mga operasyon dahil lamang sa pagko-comply at pagtutuos ng kailangang maipatupad na batas may kinalaman sa Republic Act may kinita doon sa Occupational Safety and Health Standards Law.
1: Hindi binalansin ni RD Naomi Abeliana yung sitwasyon.
3: Opo.
1: Taga dito.
3: Na po, nabanatan ko sila.
1: Tama rin yun, Board. Pambihira naman. Ilan lang ang may kasalanan. Kung may makasalanan dyan sa Paleko, kung nagpabaya sila sa kanilang mga empleyado. Mm. Pero pambihira. Huwag mo naman idama yung buong Palawan, buong puerto, nang dahil sa kapabayaan ng ilan. Hindi nag-isip eh. Oh, tama yung bilang yun. Hindi nag-isip. Nadamay tayo lahat.
3: May mga kataga o termino na siguro hindi nila nagustuhan. Mm. Pero kapag kinuha mo yung definition nun, yung talagang definition nun, walang common sense, walang katinuan, walang pagbabalanse ng katarungan.
1: Eh ano pa ba? Ano pa ba? Pero iuon mo na lang, di ba, yung nasa ospital. Pasensya na ha, yung mga nasa ospital, yung mga nasa palengke, di ba, yung mga nagninegosyo, mga naka-online, yung mga nasa work from home, hindi makagalaw eh. Di ba? Samantalang bibigyan mo na lang ng green light, okay na eh. Trabaho, balik na sa normal eh. Hindi ginagawa ni Paleko. Bakit? Eh, ito namang isa, talagang nangangatwiran. Eh kung kasuha na naman kami ng Dole, ayaw nga nilang maggumalaw kami eh. Hindi kami gagalaw. Bahala kayo dyan. Parang ganun eh. Kawawa.
3: Nung normal na brownout pa, kaloy, blackout pa dahil sa maintenance operations, umaga hanggang tanghali, naglalakad ako, may mga pinupuntahan ako. Pagbalik ko nung hapon, nag-usisa na ako kasi nakita ko nakatambay na yung mga ilang lineman eh, ready to tap. Ready to restore.
1: Oo.
3: Nung tinanong ko, ay hindi raw sila mabigyan ng clearance.
1: Yun lang.
3: Sige, may tulang clearance. Nung nag-usisa pa ako na bakit walang clearance, nalaman ko na nagko-comply pala sila sa general stoppage order ng Department of Labor and Employment dahil sa kanilang violation doon sa occupational safety. Ang sabi ko, sige lang, malilift naman daw yung order kaya kinahapunan, kinagabihan. Ay nung gabi na, wala pang lifting ng order bagkos nagpadala pa ng mga compliance na hindi mo matatapos sa loob ng isang oras o ilang kahit sa loob ng isang araw ay hindi mo matatapos. Take action na tayo na kumausap sa mga kailangan kausapin, lalo tingin kay Congressman DCA at sa mga kasama. At kinukulit natin si manager na take action kasi ready to move na yung kanilang mga linemen. At wala namang linemen ng palay ko. Kudos sa kanila, pagkilala sa kanila, sa lahat ng mga linemen dito sa Palawan Electric Cooperative kasi trabaho lang silang trabaho, wala silang iniisip. Wala namang may kagustuhan na mangyari yung mga aksidente na yan.
1: Mm-hmm.
3: At sana lang hindi na mangyari uli at ma-comply din nila yung kanilang mga pangangailangan doon sa OSHS law para wala tayong problema. Pero yung mga usapin na ito, Kaluwi, hindi ibig sabihin ito, wala rin pagkukulang ang Palawan Electric Cooperative. Ha?
1: Mm.
3: Nagkataon lang talaga na kaya na nila, mayroon lang pumipigil sa kanila.
1: Yan lang.
3: May kinalaman dito.
1: Okay. Sige, Board, sana hindi na maulit ito. Tayo'y, kumbaga sa gera ito, ang consumer, casualties of war. Pambihirang buhay ito talaga.
3: Magtulungan na lang po tayo kung may mga sita at mayroon tayong talagang matinding kritisismo agam-agam, ipadaan natin sa tamang paraan at pantamang proseso. Ako naman po, tumutulong din lang at nagsasaboses ng mga hinanain ng mga kababayan natin na kung saan ay walang nakikitang rason at lohika doon sa ginawang yun ng Department of Labor and Employment.
1: Okay.
3: Pero hindi rin nagsasabi na walang pagkukulang si Palawan Electric Cooperative. Marami pa siyang kailangan gawin para sa kapakanan ng ating mga member consumer owner.
1: Okay, thank you, Board Member Ryan. Magandang umaga po sa inyo. Ganyan lang. Okay.
3: At least ngayon, ngayon kung wala na naman kaming kuryente ngayon.
1: Ha?
3: Dito sa Nara kasi maintenance operations ang 40 MVA ng National Power Corporation.
1: Itong stoppage order na to, anong nito? Anong status? Active pa ba to?
3: Ang sabi ni Congressman sa akin, may order o direktiba si Secretary Tolentino na kumbaga ituloy ang investigasyon pero ilift na yung order na yan.
1: Oo. Sige. So,
3: I don't know. Wala pang formal lifting eh.
1: Baka mamaya mag-brown out na naman pag sabihin eh.
3: Kung wala pang formal lifting hanggang ngayon kasi walang imagine ka, walang pasok nung Sabado at Linggo.
1: Oo nga, mambira.
3: Papasok ba ang Dole para pupunta ba sila sa palay ko?
1: Para dito lang? Oo.
3: Para dyan lang? I doubt it kasi nasa Kalapan sila. Gagagos na nila doon para tulungan tayo na tulungan ng Palawan Electric Cooperative na mag-comply.
1: Pero yung board nakalagay dito, yung nagkaroon ng stoppage order, hindi gumagalaw yung mga linemen, naka-standby lang sila, pero nasa pasok pa sila doon sa oras ng trabaho nila. Ang sabi ni Dole, bayaran pa rin sila kahit hindi sila nagtatrabaho during stoppage order nung mangyari yun. So, okay din lang
3: yun. Tuloy-tuloy naman eh. Tuloy-tuloy naman yan eh. Tuloy-tuloy naman ang sweldo nila eh.
1: Oo, tama.
3: Talagang hindi lang pwedeng masabi na, sige, hinto na kayo. Sabado-Linggo, walang kuryente ang Southern Palawan.
1: Ang bira yan
3: o, pag nagkaroon ng general blackout sa Northern Palawan o sa Puerto Princesa ng Sabado ng umaga, hanggang Linggo ng hapon, hanggang ngayon, wala lang gagalaw ah. Tap lang kayo. Hindi kayo pwede dyan. Hindi kayo pwedeng magbalik ng kuryente.
1: Ang bira talaga.
3: Tingnan natin yung talino at katinoan doon sa
2: sa sitwasyon na yun.
1: Naipit tayo.
2: Sa tingin ko, hindi naman karapat-dapat
1: yun. Sige. Okay. Board, thank you, ha. At ganyan lang talaga pagka nagsiservisyo. Okay.
2: Oh, thank you po. Thank you.
1: Si board member Ryan. Matindi itong nilabas ng naipit yung consumer. Casualties of war. Alam nyo ba kung ba't di nila ma-on yung kuryente nung nakaraang linggo na naglabas ng stoppage order? Ha? Kasi sabi ni Noemi Abiliana, yung director ng Dole, ang sabi, aba, you are mayroong nilabas nga na stoppage order. Cease and desist from undertaking all official electrical work activities and operations effective immediately. Pinapahinto lahat ng gawain. Merong mga poor restoration na yung oras na yon, nagkaroon ng maintenance, i-restore na yung kuryente. Hindi ma-on ng mga linemen. Bakit? Sabi nila, hindi kami pwedeng mag-on kasi may stoppage order yung Dole. Pag ino namin yan, lalabagin namin yun. Yun, doon nagka-problema. Paano naman yung mga consumer? Nang dahil sa stoppage order na yan. Diba? Pero tama rin, ha, mga kaibigan, dahil ito namang stoppage order, medyo nagkamali lang dito kasi buo ito eh. Lahat nadamay. Diba? Ang kahilingan ni Manong Tony na Kabristante, conduct formal investigation into the individual circumstances of death of Mr. Pantinople. Condolence po doon sa pamilya. And electrocution of Mr. Henry Kaabay, including whether existing safety protocols were followed and enforced at the time of incident. No? Individual circumstances. Investigation of individual circumstances. Yung pagkamatay ng mga lineman ho ng Paleco ang pinapa-imbestigahan. Order and conduct comprehensive occupational safety and health compliance audit of Paleco's line work operations, equipment and training programs across all its coverage areas. Mga kaibigan, no? Determine the culpability and criminal liability of Paleco General Manager Res Contrabida and file appropriate criminal charges if found liable. Individual circumstances. Individually investigahan. No? Ni Dole. Ang ginawa nitong si Dole, mga kaibigan, nang dahil dito, aba, hindi individual ang ginawa. Cease and desist from undertaking all critical electrical work activities and operations. So dapat individually inimbestigahan. Bakit? Pinabayaan ba ni Paleco yung mga lineman na namatay? Particular si Mr. Henry Kaabay. Si Mr. Pantinople, mga kaibigan, pinabayaan ba nila yan? Doon nakatutok, nakasentro ang investigasyon. From that, malalaman kung nagkaroon ng kapabayaan, meron ba sino mananagot? Pambira yung nilabas nila, stop all. Cease and desist from undertaking all official electric work activities and operations effective immediately. Lahat ng trabaho, standby. Walang gagalaw. Di ba? Hindi naman ganun yung kahilingan ni Mr. Tony Cabristante. Nagre-ring ba? O baka nagda-drive? Hindi naman ganun yung kahilingan ni Mr. Tony Cabristante. Sabi niya, pero anyway, mga kaibigan, kanya-kanyang opinion ito eh. Maganda yung ginawa ng Dole. Talagang dapat imbestigahan. May pagkukulang ba si Paleco sa kanyang mga tauhan? Sa kanyang mga linemen? Particular yung mga namatay na mga linemen sa Irawan at doon sa Araceli. Di ba? kaso. Pero yung idadamay mo lahat, pati consumer, ha, hindi makakagalaw, no? Kumbaga, hindi makakagalaw yung mga linemen, yung mga empleyado ng Paleco dahil pinapahinto sila sa trabaho. Oh. Eh, i-on na lang yun. Paano gagalaw yung linemen? Eh, pinapahinto nga sila ng dole. Sasabihin lang ng Paleco, eh, nung oras na yun, sinasabi ng mga linemen, hindi ho kami pwede, hindi ho namin ma-on yan, eh. Kasi, yung pag-on ng mga sirkito, kasama yan doon sa operations,